0: Ang best friend sa mga kababaihan.
1: Sporbiotics.
0: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Para sa matinlo nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay,
5: happy kanunay,
4: DTX 500,
5: masaligan,
4: epektibo,
5: DTX 500,
4: DTX 500.
6: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
12: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
13: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
16: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabuhayon, Kapi. Ay, manatian ako asin sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may aligid niya. Nadula ko ang bukol. Maayogin ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juan.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron. Pasma nami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako natistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5.
1: is FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Puro de los Pueblos. Roldan Besana Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos. Puro de los Pueblos.
7: 7 minutos na nakaligad sa takna nga las 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Maying aga kay Ma'am Marivic Acosta. Ma'am Marivic Acosta sa Iwahig Banika. Good morning. Nagapamati na kag kay Rina de la Huar. Rina de la Huar, nagamonitor naman. Thank you good sa pagtutok diri sa K5 News FM. Tag-likewise, so, nagamonitor man sa aton siniga pagpangalagad, Ma'am Becky Lana. Nagatutok na si Ma'am Becky Lana kag kay Dorin Diocena Artates. Dorin Diocena Artates kag kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan. Good morning, dire sa Banika. Ma'am Liwayway Bartiso sa McKinley Riverside upod kay Pawpaw kag kay Vic Vic. Ma'am Lisa Barriento sa Tambacolasi. Nagamonitor naman. Thank you, Ged. Kag kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado. Nagamonitor na si Ma'am Bernadette Omiten Calzado. Salamat, Ged, sa pagtutok. Dire sa aton sinigapag pangalagad sa aton nga mga suki, nga mga kag K5. Kag ini pagkalipatan mga ka K5 sa pag-like kag share sa aton sining programa para madamo pag idang aton sining malabutan sa aton siniga pagpangalagad mga ka K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga ka K5 sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio yung suplementong epektibo sa pag-amlig sa aton sininga ikang lawas subong nga panahon. Delikado na magastos pa magbalatian mga ka K5. Dapat katuwang tagid sa adlaw-adlaw nga tanan sa pag-amlig sa aton ikang lawas, ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka K5. Amuning Power Trio yung suplemento na magabulig sa aton para mangin healthy kita, mangin protektado kita kag indi kita magastosan sang tuman kadako sa pilakadlaw. Importante na ga-invest ka sa imusini nga ikaayong lawas. Importante gatumarka DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka K5. Sa duga nga balita diri sa aton siniga pagpangalaga, di check tanay report sa aton siniga patrol with ka K5 Rodney Dalanon. Ang presyosang gatong subungo magsaka na naman mga ka K5. Mayara naman sang dako nga saka sa presyosang gatong. Amo na kagabi ang pila ka mga motorista naging agaw patugong kagabi no nagagutok sa mga gasoline stations kahapon tubtob kagabi mga ka K5. Ang pamangkot pila balang ginsaka sa presyo sang gasolina, kurudo kag kerosene. Pilang gin-increase ang presyo kada litro. Kag pila na subong ang prevailing price mga ka K5 sa different gasoline stations. May detalye sa line number 3 si ka K5 Rodney Dalanon.
4: K5 News FM live report.
8: Kaya K5 Rodan, epektibo na subong adlaw sang Martes, September 22. Ang panibag-o nga pagsaka sang presyo sang gatong. Kag sa datos nga ginpagwa diri sa Department of Energy, ang gasolina nagsaka sang 4 pesos kag 88 sentimos sa kada litro. Ang kerosene nagsaka man sang 6 pesos kag 47 sentimos sa kada litro. Samtang ang diesel nagsaka man sang 8 pesos kag 82 sentimos sa kada litro. Matandaan ka K5 Roldan nga ang pinalikdan man ng simana, nagsaka man ang presyo sang sininga mga produkto. No? Kung sa diin ang gasolina, kung sa madumduman ta, ang pinalikdan man ng simana, nagsaka man inis ang masobra, 5 kapiso. Ang kerosene kagsang diesel, nagsaka man inis siya sang masobra sa 4 pesos sang pinalikdan ng simana. Kagsubong dugang pagid ka K5 Roldan. Kag sa atong nga pagpadulong sa pilaman ka mga gasoline stations sa siyudad ng Rojas, ka K5 Roldan, no, ari epektibo gidason na alas sa isang aga ang ininga pagsaka man sang presyo sang gatong. Sa Petrogas, ang presyo sang diesel power, 107 pesos and 89 centavos. Oh. Ang sa Prime 91, 104 pesos and 83 centavos. Ang Premium 95, 105 pesos and 83 centavos sa kada litro.
7: Bawtrip, kay 5 Rodney, naman pwerte ka kung ano, malmahal gid ang Petrogas, bong? Kung nagligad to silang barato, pero subong silang pinakamahal, do sobra isa gid kagatos gali.
8: Yes, ka kay Five Roldan, no? Kay sulo diri sa ilaman, mataas ang presyo, no? Sa ang ilas naman nga supply nga nakuha ka kay Five Roldan. Rason kag, amo na, no? Nang inepektibo gani man ka ina, alas sa isang aga, kag dito nagsunod sila sa kung ano ang ginpatuman man nga pag price increase sa ang sining mga produkto nga petrolyo ka kay Five Roldan. Kag sa piyakpagid nga bahin, diri naman sa may Shell, ang fuel save diesel 103 pesos and 4 centavos ang presyo sa kada litro. Ang V-Power diesel 108 pesos and 80 centavos. Ang fuel save gasoline 89 pesos and 80 centavos. Kag ang V-Power gasoline naman 90 pesos and 90 centavos sa kada litro. Kag diri sa may Petron naman ka kay 5 Roldan, ang diesel max 99 pesos and 90 centavos sa kada litro, ang extra advance 87 pesos and 30 centavos sa kada litro, ang XCS 88 pesos and 30 centavos sa kada litro, ang turbo diesel 102 pesos and 90 centavos sa kada litro ang presyanay. Kag sa Caltex naman, ang diesel 103 pesos and 60 centavos, kag ang platinum 93 pesos and 30 centavos sa kada litro. Kag kay Fuel Dando ang may pinakabarato pa subong diri sa may Maribor sa may Lawaan, no? Kay panguan nga wala pa ini sila naka price increase. Aron pa sila sa hapon magadugang sang presyo sang ilas ni mana nga mga produkto. So sa diesel, 92 pesos and 10 centavos pa kada litro ang presyo. Then ang premium, 83 pesos and 50 centavos pa kada litro. Kag ang regular, 82 pesos and 50 centavos ka K5 Roldan. No? So amo ni ang piladari ka mga gasoline stations nga ginpadulungan naton diri sa Pribot man sang Roa City kag subong man ang presyo sang gatong no nga ila subong man nga ginapatuman kay 5 Roldan kasunod sang sining paggasaka o kon panibag-o nga oil price hike sang among mga produkto.
7: Pero ing Petro or ining Maribert Corporation kay sila subong pinakabarato ay pagkatapaksin this afternoon mapasaka sila kay 5 Rodney.
8: Yes, correct, kakay 5 Roldan. No? So, amunay ang ilay, yung sistema, dira, kakay 5 Roldan, kung may changes sa presyo, every afternoon, ini yan nag-take effectivity. No? Kung ang iba niya ng mga gasoline stations, as early as 6 p.m.
7: nag-patuma
8: na ya, or 6 a.m., no, rather, nag-patuma na ya, ang sa Maribert, hapon sila yan nag-patuma na kakay 5 Roldan. Oh,
7: kung baga, tiyan, sanay sa ibanda ng mga way balaki nga gaw kapon ka kay 5 Rodney patugong or kagabi pwede sila kay nga gaw patugong bulubarato pa dito sa Maribert sa Lawaan kay karon pasapon mapasaka
8: insakto gid ka kay 5 Rodney ano so maka patugong pa sila kag chance sa gid man tuod nila kay bulubarato pa base karon na, na mag labot man ni ang presyo na diri sa Maribert sa masobra 100 pesos man na sa kada litro.
7: Okay. Dukon lang to mo gani kay 5 Rodney, do mas masakit-sakit pa rin sumong ang saka kay lapaw na sin. But anyway, sa apat ka mga gasolinahan, Petrogas, Shell, ang Petron, kag ang Caltex, diin diring medyo bulubarato sa apat.
8: Ang sa apat ka kay Roldan Petron.
7: So, consistent ang Petron. Petron.
8: Kay may ara pa yas ang diesel max niya 99 pesos and 90 centavos sa kada litro. Tapos ang extra advance as well as ang XCS wala naglabot sa Shina, no? Masobra lang sa 87 ining extra advance at 87 pesos kag 30 centimos. Ang XCS naman 88 pesos kag 30 centimos, no? Unlike sa Shell na may daw kwan gino, dali o, ang sa Shell may 90 pesos and 90 centavos ang V-Power gasoline ini nila, gasoline pa lang ni Kaki 5 Roldan na 90 pesos na, tapos ang fuel save gasoline nila man 89 pesos. So, ang sa diesel nila ya, 103 pesos and 40 centavos, so ang sa Shell, tapos ang V-Power diesel man 108 and 80 centavos sa kada litro. Tapos ang sa Caltex, nabahan ka kita Roldana sa liwat, ang diesel, 103 pesos and 60 centavos. Tapos ang platinum, 93 pesos and 30 centavos. No? So, pag abot naman sa Petrogas, ari ang Petrogas, noon sa higit-yating shira, sobra ang presyo na iya. Sa kada litro man sa ilan sining mga produktong petrolyo ka K5 Roldan.
7: Kung ikaw motorista ka K5 Rodney, din ka subong mapatugong.
8: Kung ako ka K5 Roldan at kung malapit-lapit lang ako sa may Maribert, mapa-Maribert ako. Pero kung ati hindi langit ma-reach no ang Maribert kito ko dito sa Lawaan, din ako sa Petron ka K5 Roldan. Kaya buro barato ang presyohan ay unlike sa iban nga mga gasoline stations nga ato na padulungan.
7: Sige. Mas maayo pagit ka K5 Rodney no, magkakuha kita reaksyon sa mga motorista kag sa mga commuters no, ngo sining bawo masakit-sakit naman nga pagsaka sa presyo sang gatong. Salamat gid ka K5 Rodney.
8: Para sa totok presyo sa petrolyo ini si ka K5 Rodney da Bandalanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
7: Madam, salamat ka K5 Rodney Dalanon sa gindulong balita. Bautribli, masakit naman niyo ang ginsaka sa gasolina, 4 pesos and 88 centavos. Ang kerosene, 6 pesos and 47 centavos. Kag ang diesel o konkurodo, 8 pesos and 82 centavos per liter ang ginsaka mga ka K5. Last week, nagsaka man, tingala ko nagligad gasimana. Puwerte man ng kalaba ang pila sa mga gasoline stations, mga ka-K5 nagsaka, mga nagligad. No? Pila na ka-Martes ka nagsininaka, mga ka-K5, ang preso sang gatong. Tiyan mo ning silingta sa aton si mga kauturan, kuhan kita, kinot-kinot kita ang motor tato partner nga way nagadalagan. Ato naman to anay pakayo kagpadalagan noon, kaya man nagaloko na pila katuig. Okay, kamahal na gid no, sang preso sang gatong mga ka-K5. Mas maayo gani para makakinot kita kung may salakyan man kamo, kung motor kamo or tricycle man, kung malapit malang kantuan nyo, gutusan nyo na lang, laktan nyo na lang, makatipid kamo, maka-ersisyo pa kamo slawas nyo, maka may maayo pang abidipisyo slawas nyo. Actually, ang gulutuson kisa matakuran taman. No? Kaya kung natumanta gani sa iban nga mga pungsod gagininutos malang kita, galing dito iya mabugnaw. Dire puwerte, kainit, kasakit, sang init, kagkaginuot, mga ka-K5. Amo na nga makapoy, dire magutos. Kumparar iya sa iban nga pungsod, manami, ito yung magutos, mga ka-K5. Kaya manami ang tiyempo, dire sa ton, puwerte ka kwan, puwerte ka ginuot, puwerte ka humid, mga ka-K5. Makabot ka man si mo destinasyon, doon naligo ka man sa balhas. Pero kung lapit-lapit lang, lakta na lang para makakinot-kinot ka man sa gatong, makakinot ka sa gatong, makakinot ka sa pamasahe. Kay kulang taon tag, peribligid yan subong kamahal sang presyo mga ka-K5. Sakit-sakit, ganyang pagsaka sa presyo sang gatong, diri sa aton sini, hindi lang ni diri sa Roa City and Province of Capiz, bilog ini nga Pilipinas mga ka-K5. Kung nagligad ang Petrogas, ginadayaw kay Puerte Canobo ila presyo, subong ang gaagida sa Petrogas sa Banika, guro malikaw mo. Hindi sa magliko sa may Petrogas. Puerte Camalo, 107.89 ang Jeep G-Diesel Power. Ang Jeep Prime 91, 104 pesos and 83 centavos. Ang Jeep Premium 95, I believe gasolina ining dua, 105 pesos and 83 centavos. Imahal. Ang Shell, ting consistent ang Shell. Amo gid man ang presyo sang Shell. Mahal man. Pero, manami naman ang kalidad sang serbisyo sang Shell. Ang kurudo sa Shell, ang V-Power Diesel, 108.80. Ang Fuel Save Diesel, 103.40. Ang Fuel Save Gasoline, 89.80. Kagang V-Power Gasoline, 90.90. Ang Caltex Diesel nila, 103.60. Ang Platinum Gasolina, 93.30. Ang Petron, mga ka-K5. Sa aton si Magkauturan, Petron among consistent nga barato. Ang ila Diesel Max, 99.90. No? Diesel Max 99.90, ang Extra Advance or ang Turbo Diesel 102.90. Ang Extra Advance 87.30 ang Extra Advance, kag ang XCS 88.30. 88.30 mga ka-K5. Subulo ba to ang Petron? Kani sa ton sini nga mga ka-K5. O kamo na bili, pili sa kundiin kamo mapatugo nga mga gasolinahan. Pero ti kundiin kamo nagasalig ga gasoline stations, dira na lang kamo, no? Mga ka-K5, pero ang ma-revert ya karon pa mapasaka sa hapon. Bulo barato pa sila subong, so pwede ka mo to kahingagaw sa ma-revert. Ang di lang abi manami kisa sa ma-revert da. Okay ang ma-revert sa may, I believe, Kugon, Panitana da, or Bailana da sa Pontevedra. Do sa boundary lang na sa may unhan sang patso. Nami na daya mga kwanila, mga gasoline, mga pump attendant nila, mga maayo na daya. Ang hindi kisa manami, dire sa may lawaan, no, may pagka-suplada or suplado, mandakis ang ibanda ng mga staff da. Oh, pero ti dapat isa na sa i-train man sa ilang nga mga maayo sila mga kliyente. Pero pag-abot sa pinakabarato, so far ya, kung mahingagaw ka mo patugong, dira ka mo patugong subong sa Mariberto sa may barangay lawaan. Kung di ka mo to kaabot, ari Petron na. Consistent nga barato ang Petron mga ka-K5. 23 minutos sa nakaligad sa takna nga lasa 8 diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga mensahe kamo mga ka-K5, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sining nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. Check tanay ang LTO subong may ginakandak nga operation sa pila ka mga dalanon diri sa siyudad sang Rojas. Kung ako ganini sa Land Transportation Office, adlaw-adlawon taning kandak operation para mahagan-hagan ang pagdininamo sang mga motor nga hindi irehistrado, mga salakyan nga hindi irehistrado, no? Kag mga tricycle, mga ka-K5. Hindi lang nga wala rehistro, kundi mga wala gidya lisensya nga nagamaneho. Adlaw-adlawon dapat ang operation. Hindi lang magsentro sa motor kag tricycle, pati salakyan, truck, pick-up, kag kun ano man na. Dapat isa man isa checkeron sang LTO. Subong i-check tabi, din sila nagakandak sang operation kagano ginasita man ilang iba ng mga bikulo. May detalye sa balita sa number 3 si ka-K5, Myla Vasquez Fuentes.
17: K5 News FM Live Report.
19: Nagpatigayon karon nga aga sa operasyon ka-K5 Ogan ang katapos ng Land Transportation Office diriya sa Rojas City. Sa diin, diriin na checkyar kagina papundo ni nila ang mga salakyan ka mga motorsiklo kagina checkyar kung pala mayra sila sa mga lisensya kagpun nakarehistro ang ilas ni Andrea ng mga salakyan. Wala ni pili kagina Federal Dan ang ginapapundo mapa-tricycle man, mapa-four-wheels man, mapa-motorsiklo man, no? As kung mayroon din lang yan sa mga ginapakita ng mga dokumento ng ginapangayon ng LTO, gila yun man yung ginapahalin na yun. Kag madasig man lang ang operasyon kung magkakooperar ang mga nagalabay diriya pasulod sa Rojas City. Kasi sa atong kina, no, nga nakita man diri sa paglantaw ta sa samtang nagpatigayon ni sila sa operasyon, may isa diri ka motorista kay Pabrol Dan nga wala siya nagpundo, no? So wala naman siya nalaga sa LTO apang nakuha ang number sa Yasinia or ang plate number sa Yasinia nga motor ka-K5 Roldan. So isa pa na karon sa mga panawagan man sa
7: K5 may lalaban-laban, yes. Tong wala nagpundo, kompleto gito mo? Kompleto gid posible to sa violation?
19: Posible gid ka K5 Roldan kay ang kalabanan man niya, no, ang iban kani nagahinay pa nga san wala sila ya ginapaypay or ginapapunto, so nagapahigad sila kag kun anong ginapangayo gina pakita man dayon nila sa LTO, no. Kung matandaan sa nakaligad to temprano man sila nga nagblastar, no. Actually ang area subong ka K5 Roldan hindi ni ang masami nila nga ginaplastaran. Kaya nagamon ni siguro mga motorista or nagkapasulod diri sa syudad sang area nga ginaplastaran sang LTO sa subong.
7: Kay usually may mga part sang dalan nga ang motorista familiar nang inao kwang ginada, yes. Nang dira ginapirmi may taga LTO subong, yes, nang silo sila.
19: Yes, kay Kipabrolda nag-silo sila. Kag isa man nga daan sa mga palatandaan nga mayara sang operasyon nga pa LTO man o kon debut dira or mayara dami sang mga nagapululunsok sa punta, nagatipon-tipon. So isa pa na sa mga senyales sang mga motorista nga mayara sang checkpoint o kon operasyon sa Dalan 85 Rodan. So mahawa kay na ang karsada kag mga nagadiretso lang mayara ya sa nagakaiko nga mga lisensya kag dokumento ang ilang sinigiratan nga mga sarakyan kag motorsiklo kag fiber
7: cutan. Oh, ining sa mga salakyan kag tricycle kag motor ginatan-aw man nila kon may side mirror, may tail light kag K5 maila. Kay usually mga tricycle di sa ruhas, why sang signal light mo?
19: Iya sa kag fiber cutan actually ginalibot ginun nila like ton mga salakyan ginachipyar nila kung kumpleto. Kung sa mga motor naman, ginapasika o kasika ang gagana, ang mga suga pala nga kinahanglan nun git kung magkaliko kawala o kung mapatuo. Agad nga malikawan git ya ang mga insidente sa dalan or aksidente, no? Nga kung kaisa amo pa ni ang mga rason kung nga man nga nagkaaksidente man niya ipan pag nagasunod nga mga motorsiklo o kon na salakyan kay Kipab Rodan.
7: Iti ini mga jeep nga nagalabay do ay Manila ginaparahan, no? Ang iban nga jeep nga di pasahero ay manasang tail light ng ibanda.
19: Mayara ka ina, no, nga na siplatan kita nga ginpapundog gin pangita ang lisensya ng driver sa nagapamasahero lawaan area, lawaan bulo nga salakyan kay Kipab Roldan. So mayara man siya magin present man nga dokumento kay Kipab Roldan ang driver. So dala yon man nga gin pahalin sa LTO kay Kipab Roldan.
7: Oh, tining ang karangkar may kulong-kulong, may karga nga baboy, anong violation sini?
19: Kompleto.
7: Kompleto.
19: Kay Kipab Roldan, guys, tuligin kuha na ang yasini nga plaka kay ang daan pala nga plaka kay Kipab Roldan. Wala siya na registered or na update pala ing tagpo na subong plaka. Kag muna gina-invite sa LTO ang mga motorista nga wala pa nagpa-update sa ila sininyo nga plaka subong man nakapa-registered kit.
7: Kay iban kay 5 mile na notice mo dumawasak ng motor or ang tricycle for registration gyapon ang nakabutang.
19: Kung ito si Fabro Dan, so ang muto isa ka ina, ang inang karangkar, ginuha ni sa LTO, ang yes, hindi nga plate number, kag kinapadiretso na lang ni kuha man, diri sa opisina sa LTO Rojas. Agad nga mahatagan sa pag-uya nga plaka, kag ma-update ka kay Fabro Dan.
7: Sige.
19: Live nagikan diri sa may barangay Lawaan ini si K5 may labas sa Espadas. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagaligawan sa kapi sa K5
7: FM. Madam, salamat K5 May Lai. Pakita lang partner ang footage. May ara o may nag-call a friend pa na kita ta sa footage na apprehend, nag-call a friend. Oh, manawag sa konsino nga mga maninoy niya siguro nga ti para palampuason sa sang LTO. Amo ning nanamian ta sa Land Transportation Office, sa ilang mga enforcers. Dakpon ka lang ya isuan sang ticket, wala duro istorya. Unlike sa iban nga mga matapobre nga taga traffic management unit, makadakop sila kisa sa mga tricycle, damo ka pa sang istorya nga mabatian. Nga kaan professional balasang kandak mga ka K5, may mga amogi na. Pero kung di salakyan, ganito kulang na lang pati nga grabe nga pagsaludo, bisan, kisa mapatapak pa si sa salakyan. But, ang isa sa nanamianta sa mga enforcers ng LTO, wala yung duro sang kung anong istorya. Kung may violation ka, sige lang, isuhan ka lang sang ticket, da? O yung duro istorya, at anon ta na kay may violation ka, bayaran mo lang galing multa mo. Kaya actually magdakop LTO, masakit-sakit na yung kidako niyang multa mga ka-K5. Pero multa lang na, mabayaran na iya. Unlike sa kung kaisa pila ka mga taga-TMU magpanakop, damo pa yasang paaman ng istorya. No, nga daw hinaslo, balakis ati ang driver. Masakit man sa driver, madakpan mo. Kapag pa kung tricycle driver ka nga nagapamasayro ka, madakpan ka. Masakit man na sa ila. Kay ko nagatingwa man lang na sila makabiyahe, gaalawat sang sinintimos, timadakpan, siyempre buhin pa sila kita kung mabayad sila sa ila sining violation. Masakit pagid ko ma-impound pagid nila tricycle. But diri naton makitaan ang level sang profesionalismo. Oh, very professional ang mga abyan na tunda sa LTO mag-conduct sa operation. O, pundo ka lang. Kung may violation ka, patikit kay. Pilagi naman bayari lang to galing ang pinakanubo ng mga blayaran. 2,000, 3,000, 5,000 or 10,000. Depende sa violation. Kag wala, pili. Maayo ni nga adlaw-adlaw. Aga o to hapon or even gabi mga ka-K5. May operation ang Land Transportation Office, even ang Highway Patrol Group. Para karon maklear tang aton mga karsada. Batok sa mga nagamaneho nga wala sang lisensya, nagamaneho nga expired ang lisensya, nagamaneho sang bikulo nga wala rehistro, or nagamaneho sang bikulo nga expired ang rehistro mga ka-K5. Kaya presumption sina basta may driver's license ka, balaan mong basic. Basic traffic rules and regulations, mga protocols what to observe. Amo nang presumption da kay nga man nag-schooling ka mo. Di ba la before ta kakuha lisensya, subong may theoretical pa na ka nga agyan, may eskwela ka pa na da pila kadlaw or event sinimana, tudluan ka da sa mga basic before ka magka-process naman sa pag-acquire sa driver's license. Amo man sa mga bikulo, importante nga gina-registro ina, gina-renew ang registration para malantaw kung worthy pa ini magdalagan o kung hindi. Hopefully ha, sa aton sining mga otoridad, kay kapin pa kung gabi, damo galumbayag. Ilabi na ini mga buisit ng mga motor ni balang open muffler. No? Kapwerte, gidiya kagahod, manami bakbak sa taludtod sang tag-iya, ang tambutso. Mas mayo kung may mga joint operations. Galing ting problema kung may mga operation, basta gani may nagatininumpok sa unahan, balaan mo na nga sa unahan to, may checkpoint or may operation. Pero kung may mga surprise operation, bala, unlike sa ibang nga pungsod, gani iya, malabayan lang yan sa mga enforcers, ah, ginakuan mo, ginaprehenda yun. Hopefully, mangin amo kita sinika stricto. Kag hindi lang man kita magtutok sa motor, kag tricycle. Pati jeep, kag salakyan. O sililo, to yaway pili mo. Checkpoint, gina-check gidya gani. Gidya papakuang gidya. Gina papundo gidya tanan nga bikulo nga nagaagi. Kaya nga ton, diri safety sang commuters, safety sang publiko, safety sa motorista na istoryahan tadi. Amo na nga dapat gay stricto kita mga ka-K5. And of course, would like to commend Land Transportation Office sa ila sini professional conduct sa pag-apprehend sa mga motorista nga ninyo may mga violations. Amo na yung sakto? Wala bala duro istorya? Wala na duro palabrada nga kung ano? Alayki ako na makadakop ganit taga TMU ito yung pagkapinulok-pulok ara gina yun? Amo na kung kaysa bala nga ti huwag ka matinalungong tagaan ka lang gamay nga poder ang pagkapulok-pulok mo ara da yun? Ti amo ginagatukar kung kaysa sa ibantadang ang mga amigo sa traffic management unit. Dahil ang ilahepet, eh, siyempre, galikaw man nga mabas, hindi na lang magsabat. Kung nadlo ka mabas, hindi magaling ka na sa opisina mo. 25 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 9. No, sa liwata, sa tunsin mo autoridad, much better, gid. Kung may checkpoint kita, checkpoint sa parts ng PNP. Apprehension sa mga wala lisensya kag may mga violation sa parts ng LTO kag Highway Patrol Group mga ka-K5. Kay ini paborable gid sa mga tawo nga nagasunod sa kasuguan kag hindi naman paborable sa mga kriminal, hindi paborable sa mga kumpleto sa violation mga ka-K5. Maying aga kay nung Imlot Dorado naga-monitor. Salamat gidong Imlot sa pagtutok diri sa aton sinigapag pangalagad sa K5 News FM. Naga-monitor diri sa aton sinigapag pangalagad. No, kag good morning man, naga-pamati na aton sining mga suki ng mga ka-K5. Ma'am LC Acuña, naga-monitor na. No, upod kay PJ and Ronaldine Diaz sa Buaco sa Panitan. Madamo gigil salamat Ma'am LC Acuña. Ma'am Larry and Sir Roger Basamot, good morning. Kay Emerald Jane De La Peña, maing aga Emerald Jane De La Peña, Ma'am Charissa Mendoza Andrada sa Sitio Sool, Barangay Tanque. Nagapamati naman amo man si Ma'am Senalin Finiquito Tabige, Ma'am Gianna Velsiloso, nagatutok na no, diri sa aton sining pangalagad. Thank you gid Ma'am Gianna Velsiloso sa pag-monitor. Good morning Sir Roldan sa Bolo, Kagadlawan, kahapon panagsaka nga additional pagid. O sige, salamat sa mensahe. Doy Arthur, kag kay Ma'am Becky Lana, salamat gid sa pag-monitor mga ka-K5. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos sa Tagantaligwa, ang kapitan sang Barangay San Pedro sa Banwa sang Pontevedra subjects implementation sa search warrant sa makatapos ang Criminal Investigation and Detection Group. Kag isa man ka search warrant gina-implement subong sa Banwa sang Mambusaw sa aton sining mga awtoridad. Balikan ta na mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos ina kag iban pa. Pagkatapos sa mga pahanumdom.
20: K5 News FM. News FM.
21: Ithribayo. O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi manami ako na puti. Nag-try ako tumar sa Ithribayo kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
20: Ithribayo. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Ithribayo with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
20: D3Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
23: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, nasig ang alibyo. Magklinikas 4 Biotics na. 4 Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika 4 Biotics, you're always in good health.
24: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
20: DTX 500.
25: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
20: DTX 500, mighty C, alkaline. Nga vitamin C.
26: Ako si Mimi.
27: Dalmi kasi napit akong tuhod.
26: Arthritis na gali.
27: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
26: 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
27: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
26: Tibo gid kaayo ang may TC.
20: May TC. Mabaka sa mga butika. May TC, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko may TC. Kung nag-ayo ang batyag ko.
20: May TC. Epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
29: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
30: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
20: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
31: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
20: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
32: Gabasa na naman bala ang imo.
33: Ay, gabasa na naman.
32: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa
34: always nagabasa
32: kag nagabaho ang kilikili
34: mag Clinical Dayu Fresh
32: para sa maputi at mabangong kilikili
34: Clinical Dayu Fresh
33: nagabasa na naman balaka
32: ah lain naman aya amo na ang basa na gusto ko
34: Clinical Dayu Fresh
32: para sa maputi at mabangong kilikili
20: extend food superman for men
35: o si Rosanne baw akon bana sang nagidad ko rin taanyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
20: Extend food supplement for men. DTX 500.
36: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
37: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
36: Salamat sa DTX 500.
20: DTX 500. Bakal sa mga butika.
38: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go,
0: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may puso.
9: Puro de los Pueblos. Roldan Besana Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos. Puro de los Pueblos.
10: 16 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 9. Pabalik diri sa Puro de los Pueblos. Ongoing subong ang implementation sang search warrant dira sa may Barangay San Pedro, Pontevedra. Ang subject diri si punong barangay Roger Diloso, mga ka-K5. Sinisaltang information, may mga recoveries ng mga armas lutang. Ibalon tana diri sa aton siniga pagpangalagad. Likewise, another implementation man sang search warrant sa may Mambusaw. Check taman ang karundog idugay. Ang detalye, no, kay may gimpadala na diri sa aton nga information. Ang aton siniga ka-K5 da sa Mambusaw. I-check tanay sa Pontevedra. Nakasanbay si ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
11: K5 News FM Live Report.
12: Dakop ka, K5 Roldan, ang isa ka punong barangay sa Banwasang Pontevedra matapos ni implementaran sang search warrant sa katapo sang Criminal Investigation and Detection Group, CAPIS, kaina sang kaganon. Ang among punong barangay ang ginkilala di kay Roger Diloso. Punong barangay Roger Diloso, sa diin na kuhaan ni siya sa pipila ka mga armas lutang kagamuna para kanang ang aton diri nga ginahulat samtang ginablastar pa sa katapusan CRDGI la sini nga final report agot nga mahibaluan ta kun ano nga mga armas kag pila ka dilogit ang narecover. Kay nahibaluan kahapon nakatigayon ni kadungan ni sa gimpatigayon nga CAPIS tawayan sa CAPIS Police Provincial Office sa dinang Banwasang Pontevedra ang may nasungka nga kapin 61 ka mga armas silutang sa diin 12 diri kay Fabrodan ang nagikan sa may Banwasang or sa barangay San Pedro rather nga amuni ang may pinakamadamo kag sa aton diri initial nga information nga nabaton kay Fabrodan no may ara sang initiative si punong barangay no ang chief ang nasabit nga punong barangay sa amo nga sang amuya nga kapistawhayan kung sa diin na gintawag ni nga armas baylo bugas. So diri no Amo ni ang rason kun nga man nga nakatipon sila sang madamo or sila ang nagpanguna nga barangay nga may pinakamadamo nga nasungka nga armasulot nga sa banwa sang Pontevedra ka K5 Roldan. So subong hinalagat-lagat ta ang final kit nga report sa CIDG agud maplastar ta sa tun nga mga K5 ang matuod kit no nga
10: kung ano ini implementation ini search warrant or recoveries ini sa mga gin-turnover nga firearms. Anong sistema sini K5 Mayla?
12: Initial ka K5 Roldan, implementation ni isang search warrant ka K5 Roldan.
10: Okay, do kita. Tadi may caliber 38, may caliber 45. Kag do may malaba. Pag ganyan ni M16 ini, M14 o kung improvised nga shotgun?
12: Yes, amo na pa ka K5 Roldan. Actually, kita na dikay na ari na ginasulod nila di sa sakpo no nagbagulagit sila di abot sa ilang opisina no sang CIDG kag ginahulat na karon ang report ni nila ka kay Fabrotan kag agot nga matagta ang kabugusan gid nga detalye sa sining impormasyon ni kag tanan sa gitigayon nga implementasyon sang search warrant kay Fabrotan. Sa dukang sining detalye bantayan sa Rojasa. Live na gikan diri sa Criminal Investigation and Detection Group Capis. AC KK5 Mayla Vasquez Cuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kakalingawan sa Capis sa K5 News FM.
10: Maraming salamat K5 Mayla sa gindulong balita no da gikan diri sa CIDG. Klaron ta sa aton sa mga tagpalamatig na gather ta pa no ang dugang sina yung mga informations kag karon dugay dugay ang updates sina mabati Andre sa K5 News FM kag subong man mga ka K5 dugang sina yung mga informations ma kwani nang tutukan diri sa aton sina pag pangalagad mga ka K5 angot sina or mayara man sang separate implementation sang search warrant sa may banwa sang Mambusaw mga ka K5 do kwani base naman diri sa bato naton ng information. Thank you gid sa kay Sir Michael Inuslay. Implementation ini sang search warrant dira naman iya sa may Barangay Bunga Mambusaw mga ka K5. Barangay Bunga Mambusaw ang subject diri si alias Lanit. Si alias Lanit, 68 anyos, mangunguma kag residente sa Barangay Bunga sa banwa sa Mambusaw mga ka-K5. Sa ginpangunahan ini sa grupo ni Police Major Ruby Colyamco Magallanes, ang hepe sa Mambusaw Municipal Police Station. Bit-bit nilang search warrant nga ginisyo sa Regional Trial Court Branch 21 Mambusaw nga napetsan sa September 18 mga ka-K5. Gimpirma ni Judge Romel Leonor, kalakip sa mga na-confiscate diri mga ka-K5. Isa ka units ng caliber 38 revolver mga ka-K5 nga may tatlo ka mga bala, dua ka bala sang 12 gauge shotgun kag dua ka plastic sachets nga nagaunod sang white crystalline substance o kung ginapatian illegal nga droga mga ka-K5. Amo ning recoveries base diri sa nakuha naton nga information no sa implementation man sang search warrant sang Mambusaw Municipal Police Station dira sa may Barangay Bunga sa banwa sa Mambusaw mga ka-K5. Gani sa aton sini nga mga ka-K5 no? Sa aton si makauturan nga mga taga palamati diri sa aton sini nga pagpangalagad ang dugang sini nga mga informations no tutukan nya diri sa aton sini nga pagpangalagad no mga ka-K5. Ilabi na ining dira sa may area sang Pontevedra no angot karon sa implementation man sang search warrant dira sa may barangay San Pedro Pontevedra kay gidahulat-ulat pa ang updates ni halin sa makatapos sang Criminal Investigation and Detection Group pero nakita ta di base sa litrato nga na acquire sang K5 News FM. Thank you gid Sir Alan Catalan. Ako ni caliber 45 pistol 38 revolver kag may isa kalaba hindi ta pani mabalaan pero itsura niya ni do siguro in kwani improvised nga improvised ga 12 gauge shotgun mga ka K5. Sundugang sinema updates don tutukan ninyo mga ka K5 diri sa K5 News FM. Kabahin ini sangin pasangkad ga kampanya sa aton si motoridad against loose firearms. Kay nabalaan ta naman lately mga ka-K5 nga kadamo sa mga krimen nga nagakinabo, pero kung na-notice nyo ang mga natabo lately nga mga insidente, mga school shooting, lisensyado nga pusil ang gamit sa mga kabataan. Na, lisensyado nga pusil ang gamit sa mga kabataan. Pero hindi man malipod, mga ka-K5, nga kadamo sa krimen nga nagakinabo, gamit man ang mga loose firearms sa mga robbery hold up, mga kaso sa pagpamatay kagiban pa. Ganis aton si mga ka-K5, kung nagapossess ka mo dahil sang firearms, much better nga isurrender nyo na sa aton sininga mga otoridad, no? Mga ka-K5, isurrender nyo sa aton sininga mga otoridad para karon nga ma-secure ini, kag kung gusto nyo mag-acquire sang firearms, much better nga magkuha ka mo lisensya, no? Kuha ka mo license to own and possess firearms, kag lisensyado nga posil ang inyong sinigid na posis. Kaya wala sa malain sa paghupot sang armas lutang provided nga ini ang lisensyado. Kag pati ikaw nga nagabitbit, lisensyado. Kaya ginagamit ang posil hindi para magpanghalit sa isig kapareho natin, kundi para depensahan ang aton kaugalingon, ang aton pamilya, kag ang aton sini nga propiedad. Kag sa mga licensed gun owners, isecure tagid ang aton sini nga posil. Kaya kadamo na sa mga nagkinabo lately, ngang pusil, ginakwa sa bata, ginadala sa eskwelahan, gapanito. Inakulabos kita sa tiyempo, diri sa aton siniga pagpangalagad, mga ka-K5, ka madam, salamat sa iyo pag-upod sa isang naman kadisyon sang Foro de los Pueblos program. Standby na kamo, masunod na mga impormasyon sa ikang lawas program, mga ka-K5. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager, ka-K5 Ami Birondo. Nangin kaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, tagimo sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kagang DTX Liniment Oil. Inisi ka K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
13: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
13: nga may D3. D3 Bio with Visio.
16: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
13: D3 Bio. Ang D3
15: nga may Visio.
13: Ang Visio
15: nga may D3.
13: D3 Bio.
17: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
18: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
19: Magalingin pala ang imo nga ulo.
18: Masami nagkapangihi.
19: Masami ginauha.
18: Si may diabetes ka na.
19: DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compound.
18: Nga nagapanubo.
19: Sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Garantisado.
18: DTX 500.
19: DTX 500.
20: Ako si Princess Jia Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why,
19: DTX 500 Mighty C,
21: ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C,
23: mabaka nga butika.
24: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil naman nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.

0: ka sa mga butika.
1: Nestor! Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplanta na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko
4: ang Extel!
3: Supplement for men!
4: Gordes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
3: DTX 500.
6: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika.
7: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
0: Bumakal sa mga butika.
8: I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
12: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
13: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na siya reliever, aragay po ng pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa client ta, kaya consider ka na obese.
15: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
13: Hindi lang gani carrots.
15: Hindi lang carrots.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
13: Dok, as ako, tani nga kong magkaon, kumalot, galingin tayon ang akong ulo.
12: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
12: Saling nga, mabalaan yung mga flowers, nga damong probiotic.
13: Basta, basta.
7: Maedukar ka pa.
12: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daw ay kamuga na magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang ganas sang pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty C.

0: kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Generoso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ang pamulanon sa mga babae. Kaupod din siya nakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
1: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
0: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamulanon, Dr. Ramil?
1: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babae isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
0: siyam ka mga babae.
1: Siyam gid sa napulo ka mga babae ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C or Pure C ang babae. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang itawag psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din lang nga, pangga lang na. Inabala nga, wala ka na mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi may sindihan.
0: Bati lang sunlog, no?
1: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
0: Alabuton.
1: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuation sa hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C kung hindi ka gusto magka PMS.
0: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
1: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
0: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
1: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
0: E anong bulong sa PMS, Dok?
1: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay isang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus klinik, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo, dai? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobra nga carbohydrates. Ano, abing babae, mahilig gid niya tamis. Labi na ning mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gako sang gituag pro-inflammatory. So instead nga kung ang budget nyo para sa mga tamis ibakal na lang ninyo sang DTX 500 kag Mighty C, no, kada adlaw. So mientras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangon sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually with the right mindset kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw, inom gid DTX 500 Mighty C or Pure C para goodbye ng mga palanakit, gani dula man ang mga kuriit kag sakit.
2: TX500.
3: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX500. Kinaagdata ka mo, magamit sang DTX500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX500.
2: DTX500!
0: Dugang pa nga mga benefits nga makuha natong sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala pa ni garilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C kapermi.
1: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay ta, paim nun, throw orange.
0: Gusto? Skyflakes?
1: Sa lagali, dapat tuod-tuod gin nga orange. May antioxidant na mo.
0: Gusto?
1: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
0: That's why palanakitlawas
1: mo. Palanakitlawas mo kung ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
0: Abaw! Palakit, palamanog lawas mo
1: eh. Oo, gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
4: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas juda, no? Tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga huli men ga fasting per me. Layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra sin, nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamal nga nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize din namon, for me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
1: Hindi pwede 30, sir boy.
4: Pwede.
1: Ari pa, sa mga babaeng nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid niya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Di, sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay, palakaon, cakes, palakaon, tamis. No? Amo nang rason nga nga, nag-abnormal ang gituag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituag aminuria, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas pagig ka. So nang stressful ka bla. Sila na yang katabo nga may problema sa gitu administration. So permina mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayen-an nga once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo, matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
5: Wow!
1: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya na ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
0: Ay, kung
1: ano. Hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasay mo balatian. Wala sang sakit nga mabatsyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, ti pagusto na kamuda.
0: So, kung gusto nyo.
1: Amo na nga, adlaw-adlaw, git. Inom DTX 500 kag Mighty C. Subong na. sugdi na.
0: See?
1: Si Jin Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
2: Ha? Anong sekreto niya?
0: Milig sa taguay?
1: Once ka panago si Jin Rabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, sa boy.
4: DC, ako no, DC.
0: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 pala ito. Uy, ka 19 ah.
2: Kampiyon ni
1: Kabalo ka, ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mamo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
4: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
0: Basic.
4: Maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Na? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakapuntante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: DTX 500.
6: Tapos informasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
0: So good lang nag-inom ka,
6: DTX 500.
0: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
0: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
0: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advise ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500! DTX 500! QC! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Maricel Calagio, taga Iloilo. Ang galingin, wala pa may ulo. Kung wala kayo pulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo ko mong.
5: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
0: Garantisado!
5: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sino yung mga pasyente?
9: Tomas Lusada Jr. ng Bulilao Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
5: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
0: Garantisado!
5: Pure C Vitamin C.
10: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na, kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Sonsaro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasay City.
0: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga hamot ka mo.
1: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
2: Klinika Dio Fresh.
4: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
1: Ang gapodog nos na ba kamo nos
4: na napaka swipe na kamo
2: swipe kamo da
1: biskan wala lang pang swipe dito no pwede gali amo na pang swipe mo
4: mang swipe na kamo
1: swipe sa ilok
4: para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsud no this gives you back your confidence na mi niya nga apply ka obra mumut ka, no? Namin niyang gahaga
1: sa... kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
4: Oh, correct.
1: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
4: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imo metabolismo, gapainitin ka sa imo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imo selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
1: Pero may mga kape para sa mga balatian nun, Sir Boy. Especially kung may degenerate degenerative disease ka.
2: Oh, may diabetes ka.
1: Ang gitawag kapi nga DTX Premium.
0: Correct.
1: Nami ang DTX Premium. Mm-hmm. Kaya niya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
2: Stevia.
1: So natural na sugar, natural. Zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang disugar sugar cane, kag siyempre, sir boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
0: Pulain niya ang templada ni engineer, no? Mm-hmm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
1: Ay.
0: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang deliveries ang oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Sige, ang memories nato ni importante ni kinanglanon mo imo memories especially si imo nga loved one. Paano bala buligan ni Dietri Bayo nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
4: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta mo short story. May isa ka tao nga ambal nga gaan siya kung na death penalty, kuhaan siya kung na dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, ginkiyada niya kamot, po, man siya ginpilas, tapos may ginpatulo nga tubig, nga tulo-tulo, ay, dugo ko na itong tulo. Napatay siya. Biskan why siya nagdukuha ang dugo. Because the brain is conceiving that he will die.
1: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
0: Oo.
1: Gin-blindfold kami.
0: Ay oo no.
1: May sa tubang na mo may gin ano?
0: Gina Saywardo.
1: Saywar, that's the term. Galain ko mo.
0: Di ba kasi linggitan? Gagay.
1: Daw ma workout ako. Kun na ano ni sila man, gipanakit ni ilang braman.
4: That is called brain conditioning, no?
1: Yes.
4: Amunang epekto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagili, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundan ta, paano bala si Dietri Bayo makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Ramin?
1: Ang Dietri Bayo, sir boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain, sir boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka Dietri Bayo, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag Dietri Bayo. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, sir boy. Amo na nga, kung palainom ka Dietri Bayo, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na may mga edad na bala. Balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Mm-hmm. Amo na yung nakanami kung adlaw-adlaw ka ga-inom Dietri Bayo. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang ka na. Dietri Bayo lang na.
2: Ang Dietri Bayo hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque kundi may ara pa siya sa ginatawag antioxidant, sir boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga may ara sa ginatawag glucose nagakadtogin sa aton nga brain, sir boy.
0: Correct.
2: No? Tungod sa ginatawag glucose may ara ginaya sang latak, no? So, nami ya ang Dietri Bayo kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain, sir boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's sa disease, sir boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, sir boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, sir boy, no? Kung may ara kita sing natawag Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So, ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, sir boy, MCT halin sa D3 Bio, sir boy.
4: Kampiyon, no? So, duwa pa lang nga discuss na about nga akakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Doc Ramil. Ang ginambal naman ni Doc Sam, base, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 2 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3-bio nga kay kung hindi na iya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3-bio. Tiini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa gitawag nga brain recovery kay gamat-amat nad balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambal sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3-bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3-bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3-bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
1: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3-bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3-bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imong mga probiotic sa intestine.
4: Grabe mo, kabalong mga
1: itabulik. So, once nga nami imong mga probiotics, imong mga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo nang ga-nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa gitawag Alzheimer's disease. So, MCT from D3-bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
4: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, D3-bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa imo brain.
1: Wala na glucose, sir.
4: Wala na glucose.
1: Bahuway na siya.
4: Bahuway na siya, no?
1: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom D3-bio, abi ni mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3-bio, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
8: D3-bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3-bio, tatlo ka bisis sa isa ka, 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na ako ng blood pressure.
11: D3-bio! Ang D3-bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
12: Mabagat, mabagat ka!
11: D3-bio!
13: Ako si Maria, basta akbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat warit sa normal ang akong blood sugar.
11: D3-bio! Ang D3-bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
12: Mabagat ka!
11: PureC! Ang alkaline nga vitamin C!
14: Silisi si Masa, ang Gimara. Hambal ng doktor, sakit ko kidney. Yun, may high blood ko. Gamit ako sa PureC. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag ko.
11: PureC! Kag-Santhon Plus! Epektibo! PureC! Vitamin C!
10: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyTC, D3-bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
0: Para sa dugang benefits sang D3-bio.
1: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3-bio. Ang MCT sa D3-bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sa vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3-bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? para nga maabsorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre ang imo nga dugo, brain kag skin. So ang vitamin A is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini maabsorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
2: Isa pa ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa sing natuag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kun bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kaya kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase, inigali, Sir Boy, sa hormone yung ginatawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus. No? Hambalon niya, oy, busog na ko di. No?
15: Untatatakaon.
2: Si brain, mahambal naman na sa ato niya kamot, op, stop na kaon, stop na usap, da, ba, ba?
15: Buitin ang kutsara.
2: Oo. So, amo na ang ubra sa nga D3 Bio, gina-regulate niya ang ato nga gana sa kaon once nga kita busog, Sir Boy. No, kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories. Compare natin sa gratawag long chain triglyceride nga matambok kaya, Sir Boy. So, correct. Kung adlaw-adlaw ka.
1: Matambok halin sa kan?
2: Oo, sa karne. Mm. Kag sa kanon, abi. Mm. No? So, kung naka-D3 Bio ka kadadlaw, sigurado kaya, Sir Boy, nga magnubo ang imong timbang balik sa normal.
15: Okay, no?
0: Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka gasalakit mga joints mo? Imnibla D3 Bio, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio, who is also a powerful antioxidant.
1: Yes.
0: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa makasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
4: Kung ikaw D3 Bio every day, protektado ka, kampyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sang ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di nga makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin, ang D3 Bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
0: Alright, so kumpletohon ang
1: dapat mga D3 Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3. Kulang na. D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nga wala D3, kulang man. Dapat D3 Bio, BCO, D3 Bio.
0: Playing gid jam nga kumpleto.
1: Kumpleto.
4: Amo ni
1: D3 Bio.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo dugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
17: What?
18: Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa kalising ko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: Tunawan,
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan,
0: mag-clinical.
1: Spore Biotics.
0: Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: Pinas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ogali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa Masilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
7: Tatlo lang ang imoboto? Si asawahon mo? Ang anak mo? Nga si Jupiter? Kag-imo.
8: Ay, hindi na inapag-ipadumdum sa akon, amigo. Kay, those were the days na to, ah.
7: Wah! Mas nami, ginman, nga madumduman mo. Kay, ginpakahuyan ka ni Hugakom. Amugani nga, dapat mabalos kita. Kag dapat mag-upod ka sa akong kausa para nga makabalos kita nga duwa. Upod ang mga pumuluyo. Rumpagunta si Hugakom. Rumpagunta ang sakon.
8: Sadya-sadya ino.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Nakalantaw ka live sang hearing sa Sinago?
1: Eh, wala ko kalantaw sang live. Sa replay lang, Mr. President.
0: Agoy! Nga sa replay ka lang, yeah.
1: Ay, amo mo na Japon, ah.
0: Ay, ba siya lain ang natabo sa live, lain man sa replay.
1: Hangin.
0: Basi bala sa live, padaog ta. Tapos sa replay, perdita ya.
1: Hala. Hindi niya matabo, Mr. President.
0: Sigurado ka?
1: Oo, ah. Kung ano na yung gagawa sa live, amo nang gagawa sa replay.
0: Aw, ah. Abi ko ganiya, lainay na ya.
1: Hala.
0: Kay basi balaya nga sa live, do ma-impeach na gidya si Inday Lustay. Tapos sa replay, ya, ako pa balaya ang ma-impeach?
1: Hala, hindi na niya pwede.
0: Ay, tuod?
1: Oo, Mr. President, ah. Uy. Ang replay, amula ng sulit sa nagtabo sa live.
0: Ay, ti mayo kung magsubong sina.
1: Mayo, git eh.
0: Ati, sige ah. Ang mas mayo pagin sina, i-live anay ang replay. Kadlaw kagi daw.
1: Dapat, ha? Dapat ang ihambal mo, Mr. President.
0: Oh.
1: I-replay anay ang live.
0: Ay, amo mo na Japon. Kaya ang replay halin man na siya live. Kag matapos ma-live, mangin replay naman ina siya. Hindi ba nasakto ko? Ako pa ya. Daw sila pa ang gakok ba? Gakokwa.
1: Hala.
0: Abi, hindi na pagpanugaya bala. Palantawan ako sang live manda o replay kung paano ginlampaso sang mga manugbatikos ang kampo ni Inday Saray Lustay.
1: Ay, dali lang gid, Mr. President.
0: Nga, dali gid lang haw.
1: Ay, gadula-dula. Bing signal sang internet.
0: Ani mang internet na ay? Ay, ari-agi-ari ta di sa city proper. Wala pa yung signal. Mainit ko karon, iban ko na di sila.
1: Hala? Sadya-sadya, ino? Wey.

0: Amigo Bantol, dapat mag-upod ka na sa kausa ko.
1: Ano ang kausa mo, Hao?
0: Kausa kontra korupsyon, eh.
1: O te, anong himuon mo para magdaog ka?
0: Natural! Mamakal sang boto.
1: Ano?
2: Oo, amo ina.
1: Hindi ba lang ang korupsyon man ang himuon mo kung mag-amo ka sina?
0: Ah, hindi na ta korupsyon ah.
1: Ano managali?
0: Regalo o kung padanlog para magdaog. Hindi bala eksakto ako?
1: Korupsyon man ang gyapon.
0: Gagngaan nangin korupsyon ina.
1: Tungod ginatudloan mo ang mga tao nga mangin korup.
0: Wala ko na sila ginatudloan niya. Ginashare ko lang ang blessings ko sa ila. Because it is better to give than to receive. Hatag ina nga bunayag nga wala sang pagpakuno-kuno.
1: Hatag, pero may kabaylo.
0: Natural! Hatagan ko sila. Hatagan man nila ako sang ila boto. Kung hatagan ko nila sang ila boto, dakugid ang tsansa nga magadako ang akon boto. Kay dako boto sa eleksyon, amo man ang magadaog. Amo gani, mamakal ako sang boto. Agod magdako man ang akon boto.
1: Alay, bakod kagid migo Norbing di malunhaw.
0: Aho, oe. Agod nga magdaog ako sa pagkakapitan sa Kalye 5 nga may slogan nga kausa kontra korupsyon.
1: Sadya-sadyain, ho.
0: Wow.

0: Venus, ikaw yes, di anay bantay sa karinderya, ha?
1: Nga man, mamihaw.
0: Kay kadtuan ko si Marites, ah.
1: Ano, mami?
0: Oo, ah. Sulungon ko naman to siya sa ilabalay. Kagyaw-yawon, ah.
1: Mami ka, mami? Nga, manulong kaya? Nano ka man? Gapangimon ka?
0: Ha! Pangimon man!
1: Pagkahibalo mo lang nga ito to si Norbing di malunaw sa iya balay. Dayon, manulong ka?
0: Ay, hindi ya tungod kay Norbing, ah.
1: Ano man gali?
0: Ay, tungod niya sa utang niya sa akon.
1: Halado, katingalahan, mami, ha.
0: Ay, kag nga, aman?
1: Na mag-uhan man ta si imo man nga manulong kag itungod sa utang. Kada mo mga nisan taga-kalisin ko nga may utang si imo.
0: Subong ya, nagbag-o na ko.
1: Ano?
0: Kutob sang may utang sa akon, sulungon ko na sila.
1: Hala?
0: Kag ang unahon ko sulong, si Marites gidya.
1: Mami, sa kadamu-damu sa may utang sa imo, nga ang si Tia Marites gidya bing unahon mo.
0: Kay siya man ang tabal-tabal magbayad.
1: Bilibad. Sadya-sadya, no?

0: mga punggot?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Renato. Nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
2: Healthy nga uto.
5: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
5: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
6: K5 Music FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!

0: hala digoy, nakalabay ka man di.
1: Natural, Marites. Kaya mo na ding alagyan pa ka to sa amon balay. Sadiin man ko abi maagi. Kundi, dire. Bang! Pabu-abu ka pa ba? Ati ano? Malikta na lang ko ha?
0: Ay, digoy. Daw ka mugat gina sa mga dala mo ha?
1: Konsumo ni namon sa place ang bata ko nga si Erljan Laba-Laba ba na?
0: Ay, gali ka. Mukha na mo, gid ba? Siling ko tani, kung nabugatan ka, ibilin di iban.
1: Wey!
0: Wala gita na?
1: Wey! Ano ang buot mo, silingon, Marites man?
0: Ang buot ko, silingon, ti amo na eh.
1: Ano nga amo naman?
0: Gets mo na na ah.
1: Wala ko gani na gets, ano pa namangkot ko?
0: Ay, kung wala ka gid man suhol nga ihatag, bisan sa pag-agi mo na lang diri ah. Kumbaga, right away, bala?
1: Bala! Sadya-sadya, eh, no?
0: Ah!

0: Naduto si Babi Bukayot Bidosman.
1: Gaano pa kung di kami nupos?
0: Oh.
1: Ay, o ato ay, sulungon niya ko na si Chamarites, kayaw-yawon niya.
0: Sasado na.
1: Utang ko na. nakibot ko gani kay mami. Nga mo na lang to yung karakasayos ang naibalaan niya nga. At to si Norbing di malunaw kay Chamarites.
0: Di ba ka hindi utang yung yaw-yawon niya? Kundi ang pagsilos niya.
1: Daw amo ginayang suspitso ko yaya tito ya. Ay, si Mami Kayot. Sang ari di si Tito Norbing di malunhaw, ginatabog yaman. Anay naglakat, lagsun-lagsun niya.
0: Ganyan talaga ang babae. Pag may minamahal, pagkursunada, aayaw-ayaw.
1: Amo ginagurong tuot, Tito Panday, no?
0: Daw nagbalik sa pagka-teenager si Mami mo, no?
1: Ang bot, mangani Tito Panday, ah. Kung sa diin pa nga nagtigulang si Mami, dito pa siya kang nag-ininto.
0: Basi feeling lang niya nga nagbalik sa pagkadalaga.
1: Nga!

0: mo burog?
1: Ang anong kita ko ang gabukol sa imo?
0: Labay-labaya mong imo, no?
1: Kaya wala mo mo ginakomplito, be.
0: Kay man, kasaligbat ka na yun nga wala pa ako katapos.
1: Kaya ba?
0: Patapusa ko bala, anay?
1: O sige, ang balang daan, bala.
0: Nakita mo kung daw ano lang kakalmado kay Kapitan Hugakum.
1: O, nakita ko. Ikaw yaw, nakita mo man?
0: Nakita eh, amo na ganyagin mo, no? Taka, di ba?
1: Oo ah, abi ko ani kung wala mo nakita.
0: Burog.
1: Hmm?
0: Kita mo?
1: Hmm?
0: Kalmado lang siya nga daw, wala lang niya.
1: Di, ikaw man na nagambal sa akon nga kabala naging si Kapitan kag anad na sa kinawatay.
0: Isa man na nga rason.
1: Pero grabe siya to, no? Bisan damo na tao nga nagayaw-yaw kag nagabulay siya. Hamo, kaya po nang tulog yun, oh.
0: Amo na ganyang hambal ko. Kalmado lang na si Kapitan. Daw limpyo gid abing konsensya, ya. Hey, man. Misa na pakahigos ang iya ginahin mo para siya mahayo na iya japo niya.
1: Haya ba? Terrible gali si Kapitan, oh.
0: Amo na ganyang nga, hindi kasagad ka panic kay it's organic.
1: Hala, sadya-sadya, no?

0: detox ka ba?
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

Sabalita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio.

0: five galing-awantay.
1: Manong, sakay ko taxi.
2: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Noma Drive.
0: Hey, five galing-awantay.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Sporbiotics.
7: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Sporbiotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound.
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis!
10: DDX 500!
9: DDX 500!
11: Katalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang pinamit na gitsakon nga mat.
4: DDX 500, Mighty C,
13: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siya.
3: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: Excel Food Supplement for Men.
20: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestinan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced C.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
4: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: Ang kampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5. News FM.
9: News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
11: D3 Bio.

0: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
1: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
0: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O eto pa.
1: Tay, ayaw pa rin matanggal.
0: Ay, naku. O, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saang banda ba yung tinik mo?
1: Dito po sa paa ko.
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: Kampiyon sa balita! Kampiyon sa drama! Kampiyon sa musika! Kampiyon sa komentaryo! Kampiyon sa serbisyo publiko! Pantera noon! K5 News FM na ngayon! Ito ang kampiyon ng istasyon! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Pumakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Another Arsenal nga ara sa D3 Bio
7: nga wala sa plain
6: D3.
7: Yes.
6: Caprylic acid.
8: Ang aton pa ming nastoryahan si lauric acid nga gihimo mo no laurin.
7: Hindi, so meaning sir boy, hindi tanan nga acid makahalit. Isa ka acid nga halin sa tambok.
8: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nga agin na rekomendal ang caprylic acid. Ano ni siya ka safe? Ay, ara man siya sa breast milk, no? So safe man siya. Ang aton breast milk, may labot, may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Ini si caprylic acid niya, 8 carbon chain.
7: So meaning pa sir boy, kay 12 si lauric acid, medyo damo siya conversion. Ang nakadami lang ni lauric acid kay, machins to monolaurin anay siya.
8: Oh,
7: then mga 8 hours, malibot-libot sa imo lawas to protect sa imo cellula against bacteria, against virus. Amo lang namin sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakadami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka, dasig siya machins to energy.
8: Correct.
7: Pero hindi lang nga ma-change energy sa sir boy, antibacterial man.
8: Antibacterial. Kampiyon nga antibacterial, kampiyon nga antiviral and antifungal properties ng caprylic acid. Kampiyon. Once ma-convert ni siya to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylene. Monocaprylene specialized in hepatitis C. According to research,
9: no? Wow, antivirus.
7: So, kung palainom ka D3 Bio, malikawan, or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
3: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
8: If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower, to control the viral load of hepatitis.
7: Para hindi na maperdihon ang imo atay.
8: Correct. Kung once magdamo sila, ay ara na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kalanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, di ara na kay D3 Bio. Kay may caprylic acid, nga gihimo monoc.

0: may lanat ka na mo.
1: May lanat ka na. So therapeutic dosage na niya.
0: Especially ka nang wala nakagana kaon.
2: May energy Japon.
0: Energy Japon.
1: Ay, Japon energy.
0: Bulong pa, energy pa ni mo.
1: Energy mo pa.
0: Ang D3 bio.
1: All in one, ang D3 bio. You cannot find that.
0: Hindi mo na makita sa plane niya D3. Ang managani nga permi na mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, sayang. Gamit ka na lang ano.
2: Isilin na ng plane niya D3.
1: Proven and tested ang D3 bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gahilanat ka, taas ka, take your time. Lots of water plus D3 bio. Duha ka capsule every 4 hours.
0: Correct.
1: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
0: Especially nga ang kabanglanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
1: Kayang-kaya.
0: Kayang-kaya, gina. Mga bata abla nga daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na. Patap na ada yun.
1: Patap na ada yun.
0: Kabalo ka ang pinaka-dabes ng pagtap na. Wala pa ubo, wala pa sipon, paimno naman.
3: D3 Bio!
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakats, mga butika! D3 Bio! Health! News D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3. D3 Bio.
6: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall ug indi man nami ako na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatapta sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500. Ito
10: masyon sa barangay
11: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
10: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.

0: trabaho.
1: Ito si Tatay Digsnyo, Klinika Deo Fresh.
0: Klinika Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
2: I Can Code, ang superior eye formula. I Can Code, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 11:10 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: mayong aga siyudad sa Rawas kag probinsya sa Kapi. Nagapalag na ang palatuntunan 11 Mbps. Mga balita at public service diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta ka mo mga ka-K5? Kamusta ang aton sining mga kauturan diri sa palibot sang siyudad sa Rawas sa 47 tanan ka mga kabaranggayan? Mayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa naunang distrito sang probinsya sang Capiz, kamusta ka mo dira mga ka-K5? Diri sa segundo distrito sang probinsya sang Capiz, kag sa kabilugan nga probinsya, mayong aga sa inyo tanan. Welcome, welcome, welcome. 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Nakatutok na kamo diri sa kampiyon nga waragwagan. 100.9 sa lilisuan sa inyo sining mga radyo. Hindi na pagtanduga, hindi na paglisoa. Itutok na sa K5 News FM Rojas. Kaya din lang makabati sa mga kampiyon ng mga balita, kampiyon ng mga topiko, kagkampiyon ng mga report sa ato sa mga K5 reporters.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Sa bilog ng Western Visayas, sa bugos nga pungsod Pilipinas, sa mayong aga sa inyo, tanan-tanan. Sa aton sining mga ka-K5, pwede nyo kami sundan sa aton sining mga official Facebook pages. K5 News FM Rojas. Kag K5 NFM Rojas Digital. Like and share. I-follow nyo lang mga ka-K5. Like and share sa mga ka-K5 naton nga gusto magpatamyaw, magpa-shout out, ipadala nyo na diri sa aton sining programa. Kag magtutok na diri sa K5 News FM Rojas. 11 Mbps program. Sa gyapon na po diri sa inyo, alagad sa inyo anchorman sa sining palatuntunan, ako si ka-K5 Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Ano karon ang mga talulupang don naton na ka-line up ng mga balita. Topic ko kay issue diri sa ato sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Training nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Healthy nga kape para sa aton tanan mga ka-K5. Kanami gid sa imo pamatsyag once nga makainom ikaw sang DTX Coffee Mix. Adlaw-adlaw mga ka-K5, mag-inom kita sang DTX Coffee Mix. Bangod sa iya sining ampalay extract nga yara sa DTX Coffee Mix. Makabulig ini sa makauturan naton nga nagasopler sa nga balatian nga diabetes. So mag DTX Coffee Mix na adlaw-adlaw mga ka-K5. Yaring mga nakalinyada ang mga balita sa ato sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps program. Tutok na mga ka-K5. Punong barangay Roger Diloso sang barangay San Pedro Pontevedra Capiz nakuaan sang armas matapos ginserbihan sang warrant of arrest sang CIDG.

0: Samtang search warrant for violation of Republic Act number 10591 o kung ginserbe sang mambusaw PNP batok kay alias Lanet. Rojas Memorial Provincial Hospital sa Barangay Lanot, Rojas City. Ginbayluhan na ang pangalan sa Capiz Medical Center. Apat ka persona pilason matapos nagbungguanay ang motorsiklo kag tricycle sa Barangay Anhawon, Panay, Capiz ang September 21, tuig 2026. Amo ni mga K5 ang mga nakalinyada karon nga mga balita. Amo ni mga ginpang headline naton ang tagaan naton sang pagtamo diri sa ato siling pagpangalagad diri sa 11 Mbps program. So stay tuned mga K5 ha. Kay hatagan ko ni karon kabuhi diri sa ato siling pagpangalagad ini nga mga report, ini nga balita. Pagini nga balita ang giladulong sinyo sang Mighty C. Mag Mighty C mga ka K5 adlaw-adlaw. Sa aton sining mga kauturan, sa aton nga mga tag palamati, ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C mga ka K5. The immunity booster. Once ka makamatsyag ka na gani, nga nagalain ang pamatsyag mo, ginalagnat ka, ginasipon, ubo, kulang ka pag-inom sang tubig, sigurado mga ka-K5 nga nagahina na ang inyo sininga immune system. Once ka maghina na gani inyo sininga immune system, magwa gini ang mga balatian. Pareho sang sipon, ubo, kag lagnat. Mga ka-K5, ang aton sininga rekomendado sa inyo ang Mighty C. Adlaw-adlaw, hindi nyo lang pagkalipati mga ka-K5. Pwede nyo manibalonon kung nalipat ka mo, isulod nyo sa inyo bag, sulod nyo sa inyo bulsa, lipat ka mag-inom sa inyo balay, parang musagwa, pwede nyo gidbalonon. Basta adlaw-adlaw mag-Mighty C. Kung mag-inom ka mo sang Mighty C, mabuligan, gid batak, mapag-on ang inyo sa nga immune system. Damo ang tubig, inom damo ang tubig. Mighty C, adlaw-adlaw mga ka-K5. Isa pang Mighty C, kung medyo nag-Korean note na lang panit na ton, magamit kita sang Mighty C, adlaw-adlaw mga ka-K5. Mabuligan niya gid ang aton sininga panit, mangin makinis ang aton sininga kutis. Mighty C, the immunity booster. Adlaw-adlaw mga ka-K5. Sa pihak sining kampanya, sang aton sininga mga kapulisan, sang aton sininga Philippine National Police mga ka-K5, ining ginapanawagan sa mga kauturan naton nga magsungka o kon magsurrender sa mga armas luthang agod nga makabig naton mangin matawhay man ang aton sining palibot mga ka-K5. Sige ang kampanya sang aton sining mga kapulisan. Amo ni gani nga ti kapis, no? Peace, but silingon, katawhayan. Programa sa Philippine National Police nga ginaganyat o kung ginahikayat ang mga pumuluyo nga isurrender ang mga armas luthang mga ka-K5 nga wala sang nagakaigo nga lisensya o kung mga unlicensed firearms ihatag nyo na i-surrender nyo sa mga katapo sa Philippine National Police. Damo na mga police station diri sa probinsya sang Capiz ang nag-implementar sini mga ka-K5. Di kahapon na Lunes nga adlaw, ang iban nga mga pumuluyo ginasurrender nila sa mga punong barangay o kung sa ila sini nga mga barangay kapitan. So ang barangay kapitan karon amo na nag-schedule sa mga kapulisan naton nga iga-surrender voluntarily ining na-koleksyon nila nga mga armas luthang mga ka-K5 sa mga persona nga naghatag sa ila. Amo ni dahil nga gina-inventaryo ini sang aton nga mga katapo sa kapulisan. Tisubong pizza 22 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026 Martes nga adlaw. Kahapon dito sa Banwa sang Pontevedra, mayara sang Capiz katawhayan ukon ining programa nga ginlunsyar man ang Philippine National Police. Well, in fact, mga ka-K5, may mga punong barangay, may mga kapitan nga nag-surrender sa mga armas luthang. Halin sa mga pumuluyo nga gin-turnover Manila sa mga katapo sang Philippine National Police mga ka-K5. Kahapon ginlunsyar dito sa Banwa sang Pontevedra. Tingiban siniya nga ginahimo nila ang mga kapitan ginadiretso na lang sa police station sa mga katapo sang PNP. Di kahapon mayara gidyas ang programa ang Banwa sang Pontevedra mga ka-K5 nga ginhatag sa mga kapitanes ang mga naging surrender nila ng mga armas dothang. So ang masakit diri kay after sang programa mga ka-K5 kahapon nga adlaw, kaina sang aga ginsulod sang mga katapo sang CIDG ang puloy-an ni punong barangay Uji Diloso mga ka-K5 dala ang isa ka search warrant bangod sining pagbayular mga ka-K5 ukon paghupot sang ginadumilian nga armas luthang. Kuhaon ko ni karon ang detalye kung paano inigin serve sa mga katapo sang CIDG mga ka-K5 sa puloy-an ni punong barangay Diloso. Kahapon si punong barangay Roger Diloso nag-surrender pa dito sang mga armas luthang sa mga kapulisan kabahin inigapon sang programa sang Philippine National Police. Ining pag-sungka voluntary surrender sa mga unlicensed firearms mga ka-K5. Pagsunod nga agang iabalay gali ang sinulod sa mga katapo sang CIDG. Bit-bit kaginserbe ang search warrant mga ka-K5. Amo ni karon ang hatagan naton sang nagakaigo nga update diri sa aton sini nga pagpangalagad. Madamo ang ginkakibot sini matapos nga ginserbi ini kagina sa makatapos ang CIDG. Ilawang ito mahimo kay manting otoridad ginaplayan ni nila sang search warrant mga ka-K5 kag naka-indicate kayang pangalan ni Barangay Captain Uji Diloso sa nasambit nga search warrant mga ka-K5 kag may nakuha dito nga mga armas luthang. I-presentar ko ni sa inyo karon kay isa ini sa mga dako-dako karon nga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. 11 Mbps. Sa mga kautoran naton, sa mga ka-K5 naton nga nagapa-shoutout. Good morning, K5, Alan Catalan. Thank you and God bless you from Elsie Acuña. Thank you, good ma'am Elsie. Shout out dira sa Balatukan Panitan. Thank you, good. Shout out sa kay Tessie Blances. Halin sa kay Elsie Acuña. Mayong udto, Sir Alan. Nagapamati na kami diri sa Tambakulasi from Lisa Barrientos. Mayong udto, Sir Alan. Nakatutok na kami diri sa Banika from Rockies Mulo. Thank you, Gid Rockies. Mayong udto, Sir Alan. Manyaga kita from Leia Baez. Thank you, Gid Ma'am Leia. Anong sudaan, tada? Happy panyaga lang ha sa mga K5 naton nga nagatutok diri sa aton nga programa. Si Louie J. Dimo ang nagapamati na sa aton sini nga programa. Mayong pagpamati gid. Kagsuman nagatutok na Lileth Bacanto. Shout out. Thank you so much gid sa paglantaw kag pagpamati diri sa K5 News FM Rojas. John Anville Siloso ang nagatutok na diri sa aton sini nga programa mayong adlaw gid. Mayong udto sir from T-Lights halin sa kay Mary Deano. Mayong panyaga sa tanan from John Anville Siloso. Alright, ang iban diri karon nga gusto pagid magpa-shoutout, ipadala nyo na mga ka-K5! Masahon tani karon sa aton nga pagpanumbalik, sa aton nga pagbalik diri sa 11 Mbps, ang aton nga paghatag na kabuhi sa aton nga mga ginpang headline, aton panumbalikan pagkaligad sa importante nga mga commercial.
1: K5 News FM. News FM.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
6: DTX 500! Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
9: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali ka sinapit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko.
10: Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
17: Ako, ang linya ko,
18: isang kapsula ka lang.
17: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
18: Extend.
17: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
18: at stamina.
17: Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
17: Extend. Supplement for men.
19: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
20: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
18: Mapakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
21: Hi, Tennis
5: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Tennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
22: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
24: Ay, Marie, naadidto kaya mabakal sa mahal.
23: Kay may barato balaya nga butika.
24: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
25: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
23: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
24: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
25: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow!
0: may puso.
3: Minutos na kaliga sa tak ng alas 11 oras 3 sa K5 News FM Rojas.

0: Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad 11 Mbps. Sagya po nakatutok kamo diri sa K5 News FM Rojas, ang kampiyon ng istasyon. Pag diri nyo mga batian ng mga kampiyon ng mga balita, kampiyon ng mga topiko. Sa nagpa-shout out ka lamo, sa nga pa-shout out na lang stand-by sa ato sa nga K5 reporter. Hello din kay Ate Flora from T-Light, from Mary Diano. Mayong udto Sir Alan, shout out sa akon bilog nga pumuloy sa barangay San Jose, from Albert Cerrado Kalipayan. Ah, kay Kap, Kap, kamusta? Si Kap Albert Kalipayan, nagapamati sa ato sa nga programa mga ka-K5. Kamusta da ang mga taga-barangay San Jose, Roa City? Watching live from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, from James MacArthur Steve Amoroso. Thank you so much, Gid. James MacArthur Steve Amoroso, nagapamati live dito sa direkta sa Riyadh, sa Kingdom of Saudi Arabia. Grami, guro da nga lugar mo. Kamusta da? Halin sa kay Rodolfo M. Evangelio Jr., mayong udto ka K5 Alan. Mayong udto man. From Joshua Patrick Matias, mayong udto sa Robles family, dira sa Pontevedra, kagsuman sa Matias family. Shout out lang kay wifey Bibi Cam, kagsamon anak Biboy Cam sa akon Iloy. Helen Cam, nagapamati gid diri sa Dayaw, from Rin Nanti Cam. Kag shout out kay Ricky Benvenida, nga nagapamati subong diri sa Balay, from Emski Chanson Catalan. Arada si Ricky Boy. Dira sa Bilya. Good noon, sir. Gamonitor na ko di sa Pilar, from Roberta Patricio. Thank you, Gid. Kamusta dira sa Pilar? Good noon, sir. From founder Miraflores, Flaviano Biason. Mga ka-K5, diri na kita karoon sa paghatag kabuhi sa aton siningagin pang headline. Mga ka-K5, una hunta. Ang report ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes, matapos nga ginserbe ang warrant or ining search warrant mga ka-K5 sa kay punong barangay Roger Diloso, sang barangay San Pedro, Pontevedra, Capiz. Kahapon nagsungka pa sa mga armas dothang si punong barangay Diloso sa mga kapulisan, kabahin sa Capiz Katauhayan Program sa Philippine National Police dito sa Banwa sang Pontevedra. Pagkaaga sinulod sa makatapos ang CIDG kaginserbe mga ka-K5 ining a search warrant sa pagbayular sang armas dothang nga wala sang lisensya batok kay punong barangay Roger Diloso. Sa line number 3, yari ang detalye kagkaundan sa report ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Ka-K5 Myla, with your report, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Arestado ka K5 Alan ang isa kapo ng barangay sa Banwa sa Pontevedra matapos implementaran sang search warrant sa katapos sang Criminal Investigation Detection Group o kon CIDG Capiz. Pasado alas 5 kay na sang aga sa sitio Ilong Bukid, Barangay San Jose, Pontevedra, Capiz. Ginkilala ang amo nga akusado kay Roger Diloso, 59 anyos, pag-residente sa nasambit nga lugar. Nakuha diri sa iya sini nga paghinakop ang tatlo tanan ka mga armas lutang kagbala. Mm-hmm. Kalakip na ang isang ka unit sa kalibero 45, mm-hmm. duha ka magazine kag 16 ka mga bala sa mga armas lutang. Isa ka unit sa kalibero 38 revolver kag isa ka unit sa 12 gauge homemade shotgun kag magazine. Subuman nakuha man diri ang holster kag isa ka sling bag. Ang warrant of arrest ang girisyo kag impirmahan sa RTC 6 Judicial Region Branch 17 Rojas City kag napetsahan sa Setyembre 21 subong tuig. Nakahunong na inikaron si punong barangay Diloso sa karsel sa CIDG Capiz kay nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 10591 o kung Comprehensive Firearms Elimination Regulation Act.
0: Mm-hmm.
2: Natigayon ining implementasyon sang search warrant sa K5 Alan matapos nga nagreklamo ang pila ka mga pumuluyo sa initial aton nga information nga nakuha nga mayara ini sa girahuptan nga armas lutang ang nasambitan nga pasyal kag masami nga nagpalupok sa mga armas lutang diraya sa ilang nga lugar sa K5 Alan.
0: Mm-hmm.
2: So muna ini ang nagtulod agud nga magpatigayon man sang search warrant ang katapo sang CIDG sa K5 Alan.
0: Ini nakuha ka K5 Mayla siya nga mga ginmensyonar mo nga mga armas lutang lunsay ini wala gid sang lisensya.
2: Ba ina no ka K5 Alan na kumpirmar sang katapo sang CIDG nga wala ini sang nagakaigo nga lisensya.
0: Mm-hmm.
2: Ang mga nakuha tatlo ka mga armas lutang nga nakuha sang CIDG sa balay mismo ni punong barangay Diloso K5 Alan.
0: Mm-hmm. Anong oras gid sulod sang makatapo sang CIDG ang ilas ni puluyan?
2: Sa aton nga impormasyon nga nakuha mismo man sa CIDG Capiz, nagpatigayon ini sila alas 5:20 kaina sang kagahon sa K5 Alan kag diri no nagdugay man sang pila ka oras ang ila siya nga paghalungkat sa sulod sang balay sang opisyal kag diri nakuha ining tatlo ka armas lutang kalakip na ang mga magazine kag mga bala sa K5 Alan.
0: Okay, sang K5 Mayla, sang ginserbi ang search warrant sa kay punong barangay Roger Diloso, may mga witness nga mga barangay official nga nakakita o kon may ara gid sang perma dito nagwitness kon paano gin halubhog o kon gin kuha ini mga armas lutang.
2: Yes, K5 Alan ara no ang presensya sang mga witness kaupod si barangay kakawad Geraldine Diloso kag barangay kagawad Romualdo Barugo sang barangay San Pedro kag K5 Alan nga nag-witness sa mga nakuha kag ginpatigayon man nga search warrant dira mismo sa puluyan ni punong barangay Diloso kag K5 Alan.
0: I see. So kag K5 Mayla, kun may mga punong o kun may mga barangay official nga dagga witness kag kon ginserbigid man ang search warrant but silingon may complaint nga dabaton ang mga katapo sang CIDG kontra sa kay Kapitan Diloso nga nagahupot sang armas lutang. Nano bala ang complaint nga nabaton nila? Perme nagapalupok si punong barangay o kon nakita nga nagapakawal siya perme sang iya sining armas lutang na patpat ini sa makatapo sa CIDG ka K5 Mayla?
2: Yes, exactly ka K5 Alan. Mayara sa mga nagreklamo o kung mga complainant ng mga residente draya sa ilaman ng barangay nga kung sa di nagpalabot ni sang reklamo kag kadlok man no nga masami ini nagpalupok sa garbas lutang ang ila sini nga punong barangay kag bangod man sa katahap kay isa man no sa mga ginakabig nila amay sa ila dira yung lugar ginapakamaayo sang mga complainant nga magdirekta na lang sa katapo sang CIDG kag agod sila ang or ihatag sa ila no ang kamot man agad nga mag-investiga sa ila siniya nga mga reklamo kag matapos man ang bila ka mga adlaw o kon bulan nila nga pag check year diri na dayon ging kasa ining operasyon nga pag implementar sa search warrant mismo sa balay sa nasambit nga punong barangay ka K5 Alat.
0: Ka K5 Mayla, kung may reklamo sa CIDG, ang mga katapo ay hansang kapulisan sa Banwasang Pontevedra. Posible wala sang may nabaton nga reklamo halin sila pumuloyo o kung base direkta sila nga nagreklamo sa mga katapo sa Criminal Investigation and Detection Group.
2: Posible no ka K5 Alan kay base sa aton nga initial nga information wala ni sang may nabaton man nga reklamo ang katapo sa Pontevedra Municipal Police Station kaya actually ka K5 Alan active no si Puro Barangay Diloso kay nagpakigangot or nag-cooperar sa ginapatigayon karon nga kapis tawayan sa kapis police sa provincial office kung sa diin isa ang barangay San Pedro nga mayara sa may pinakamadamo nga mga armas silutha nga nasungka sa kapulisan.
0: In fact, kaya may ara gani ka K5 Mayla nga may mga nag-circulate nga picture or footage nga si Cap nag-turnover pa kahapon sa mga armas sa mga katapos ang PNP sa Pontevedra ginhiwat ba ganing programa dira sa may Banwa mismo sang Pontevedra kag sa report naton nga rabaton nga daw ang barangay San Pedro pa si Kapitan Roger Diloso pa ang pinakamadamo nga unit nga ginsungka o kon voluntaryo nga ginsurrender sa mga katapos sang kapulisan. I think daw 12 pabalaka ka unit sang armas do tangka K5 may no ang aginhatag ni Kapitan Diloso pero patapos yang agin turnover ini pitik sintas kay nagresinunod sa sasang CIDG posibleng ang CIDG ka K5 may lang nagcoordinate ay han sa mga katapos sang Pontevedra PNP o kon wala
2: posible ka K5 Alan kay sa nasambit kay na no naton nga ang banwa sa or ang barangay San Pedro abay pinakamadamo nga naamot nga nasungka nga mga armas lutang sa ginapatigayon niya kapis tawayan sa nga kapis PPO kag kahapon man to no personal man nga gin turnover sa kapulisan ang ila siniya nga mga nasungka nga mga armas lutang. Kagkaangay man sa ito na baton yung initial nga information, wala sa may nabaton yung mga report ang Pontevedra PNP. May kang tanan sa ginaaligar sa mga complainant kaya nagpilalupok ining sipo ng barangay Diloso sa ila sinadiraya nga barangay. So posible na nagdirekta sa pamunuan sa CIDG Capiz ining mga complainant, agod nga ipalabot ang ila sinadiraya nga mga reklamo, may kang tanan sa ginapahayag aktibidad or hilimoon sa ila sinadiraya nga punong barangay nga si punong barangay Roger Diloso nga pagpalupok sa armas lutang nga nagatang man sa kakugmat sa sinapira ka mga pumuloyo diraya sila nga barangay ka K5 Alan.
0: Okay, subong si punong barangay Roger Diloso ka K5 Mayla sa diin niya sinong nagakustudiya siya?
2: Sa karoon nagkahunong ini sa karsel sa CIDG Capiz ka K5 Alan kang nagapangatubag ni sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 kun ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ka K5 Alan.
0: Okay. So, madamong salamat gid ka K5 Mayla Vasquez Puentes kag maghatag kita sang pila pa gid ka mga development angot sining balita ni ka K5 Mayla eksklusibo sa K5 News FM mga ka K5. From your end ka K5 Mayla ang iban mo pagid nga mga report kwaunta kag sa imo nga pagpanumbalik.
2: Ang iban nga balita bantayan sa K5 News FM Rojas. Ini nga balita ang ginadulong sang D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. Ini si ka K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Madamong salamat ka K5 Mayla Vasquez Fuentes. Amo to mga ka K5 ang update sa pagsulod sa mga katapo sa CIDG sa puloy-an ni punong barangay Roger Diloso. Dira sa may barangay San Pedro, Pontevedra, Capiz. Dumasakit sa kidney kay kahapon nag-turnover pa si punong barangay Roger Deloso mga ka-K5 sa mga armas luthang. Well, in fact, sa information naton nga nabaton mga ka-K5 nga si punong barangay Deloso ang may pinakamadamo nga gin-turnover nga mga armas luthang o kung gin-voluntaryo nga gin-surrender halin sa iya sining nga mga pumuluyo. Tapos karon siya pa ang nadakpan nga nagahupot sa nga armas luthang nga wala sang lisensya. Ginserbe ining search warrant sa kaya punong barangay Deloso mga ka-K5 kaina sang aga dito sa iya puloy-an sa may barangay San Pedro Pontevedra Capiz. Kagdamo ang nakibot mga ka-K5 nga kabahin pa kahapon si Cap sang iya sining or programa sang PNP ining Cap Peace Tawhayan Program Cap but silingon dapat Cap Peace no? So Cap Peace but silingon sang Peace Katawhayan no? Amo na ang pag-spell nila pag-pronounce o kon pag-hatag mga ka-K5 sang PNP sila sining programa. Kadamo sang mga kapitan nga nagsungka sang mga unlicensed firearms sa mga kapulisan naton mga ka-K5. Probably ang CIDG nakabato na sang formal complaint halin sa mga pumuluyo dira sa may barangay San Pedro Pontevedra matapos mga ka-K5 nga ginreklamo si punong barangay Roger Deloso sang mga pumuluyo. Mo tayo ginserbe dayon ang search warrant kag nakuha ang mga armas luthang mga ka-K5. Karon sa aton nga pagpanumbalik, may ara pagid sang search warrant nga ginserbe ang mambusaw PNP mga ka-K5 sa isa naman ka persona nga nadakpan nga nagahupot sang armas luthang nga wala sang lisensya. Sa aton nga pagpanumbalik, 311 Mbps. Pagkaligad sa importante ng mga pahibalo.
1: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Tapos itumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: TTX 500. TTX 500.
5: O si Gentle Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sini nga discussion si Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
5: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig gatubod, no? Sa stream, mm-hmm. Sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no?
6: Ang mga busay,
5: ang mga busay no? Kakampiyon.
6: So, music pero, therapy.
5: Mm-hmm. Music therapy. Pero tiyanon mo ni kung bungol ka, bi. Paano mm-hmm. mo mabatian ang words nga I love you? Paano mm-hmm. mo, no, kabulubudlay?
1: DTX 500.
5: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate especially ang aton nga eardrum no naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya ga-vibrate ina kag that is being translated interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo and ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang kwan ka hypoglycemic way ka bika kahaon gabagting na mabagting na sa anay kun stress ka amo man na no. So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kun taas ang imong nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo no angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 na imbaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
1: TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Pilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
1: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
7: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
5: Husto.
7: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
5: Oh, araman,
7: the reason no? One is, taas ang antioxidant.
5: Oh,
7: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
5: Uh-huh. Isa
7: meaning
5: ka lang
7: pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan longgan.
5: Husto.
7: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
5: aging.
7: Of the reason. Wala na gabase sa edad.
5: Pag edad mo, abido
7: kay, kay may araman nga 25 anos, tigulang na lang taon. May araman 70 years old.
5: Hubin pa.
7: Like in general, Albao.
5: 70 na, pero daw 60 lang.
7: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So, diri nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigo lang imong organ.
5: Amugid. Sir Boy.
7: So, kung so, pabungol ka, way kaginom antioxidant.
5: Oo. Oh,
8: oh. Kag hindi ka nasig mabungol, ha? No? Especially kung exposed ka blang permis sa loud music.
5: Amo man na, isa man na.
7: Excessive noise exposure.
5: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis na ito. Isa. Makabungol.
7: Makabungol? Para di magubay mo ang longgan, layas ka.
8: Palayo ka nalang.
7: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
5: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalong, purting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
7: Correct.
5: Amligan ng inyong pamatinan.
7: The purpose is, hindi dali-dali mag-uba ang imo nga dalonggan. Kung naka-DTX 500, mostly ang gina-

0: Lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes. Intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko. Isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko. Subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Pacific Partnership 2026 ipinagpatuloy sa Tacloban City at Palo, Leyte. Local hog raiser sa CDO na alarma sa dumadaming imported meat sa public market. At 9.84 milyong halaga ng hinihinalang marijuana iniwan sa gilid ng kalsada sa Kalinga.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Pacific Partnership 2026 ipinagpatuloy sa Tacloban City at Palo, Leyte. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
3: Ipinagpapatuloy sa Tacloban City at Palo, Leyte ang Pacific Partnership 2026. Ito ay isang multinational humanitarian assistance at disaster preparedness mission na nilahukan ng Pilipinas at mga partner na bansa kabilang sa international participants ang United States, Canada, Germany, Japan, New Zealand at United Kingdom. Kasama rin sa aktibidad ang mga personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at mga lokal na disaster risk reduction and management personnel. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang urban search and rescue training sa Tacloban City na nakatuon sa mga pamamaraan ng paghahanap at pagsagip sa mga biktima sakaling magkaroon ng malalaking sakuna. Sa Palo, Leyte naman, isinagawa rin ang hazardous materials o hazmat training para sa mga emergency responder mula sa iba't ibang ahensya. Layunin ng Pacific Partnership 2026 na palakasin ang koordinasyon at kapasidad ng mga responder sa pagtugon sa mga kalamidad at humanitarian emergencies. Ang Tacloban City ang isa sa mga mission stop ng Pacific Partnership 2026 sa Pilipinas kung saan isinasagawa ang disaster response training at iba pang community engagement activities. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampira mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Samantala, local hog raiser sa Cagayan de Oro na alarma sa dumaraming imported meat sa public market. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
4: Naalarma ang mga local hog growers sa Cagayan de Oro sa dumadaming imported meat sa public market. Ayon kay Chacha Peñalosa, manager ng City Economic Enterprises and Business Development Department, nakatanggap sila ng sulat mula sa City Veterinary Office bago ang committee meeting noong September 19. 2026, hinggil sa concern ng Northern Mindanao Hog Raisers o Norman Hog. Dumulog ang Norman Hog sa Cebu LGU dahil sa pagdami ng imported meat. Nilinaw nila na hindi sila kontra sa pagpasok ng imported na karne. Ngunit nais silang ma-regulate ang pagbibenta nito, lalo na't mas mura kaysa sa lokal na produkto. Nagpatupad ang inspection sa Kugon Public Market upang matiyak na tama lamang ang volume ng imported meat na ibinibenta at dapat malinaw ang label kung imported o lokal ang karne.
5: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. 9.84 million pesos na halaga ng hinihinalang marijuana.

0: iniwan sa gilid ng kalsada sa Kalinga. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
1: Nasamsam ng mga awtoridad ang tinatayang 9.84 milyong pisong halaga ng hinihinalang marihuana matapos itong iwan ng mga hindi pa nakikilalang individual sa gilid ng kalsada sa sitio Balangabang, Barangay Dangoy, Lubuagan, Kalinga. Na-recover ng mga tauhan ng Kalinga Police Provincial Office at Regional Mobile Force Battalion 15 ang kabuang 82 kilo ng hinihinalang marihuana bricks. Matagumpay na nais gawa ang operasyon makaraang makatanggap ang mga awtoridad ng impormasyon tungkol sa planong pagbiyahe ng kontrabando patungong Tabuk City. Matapos ang formal na pag-inventaryo sa mga nakumpiskang droga ay ipinasa agad ang mga ito sa Kalinga Provincial Forensic Unit para sa kaukulang pagsusuri at disposisyon.
2: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
0: At minor de edad pataya matapos mabangga sa poste ang sinasakyang motor sa San Jose de Buena Vista, Antique. Balitang hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
3: Dead on arrival sa ospital ang isang lalaking minor de edad na driver matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo alas 11:55 ng gabi, Setyembre 19, 2026, sa Barangay 5, San Jose de Buena Vista, Antique. Sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na patungo ang driver sa isang barangay. Ngunit pagdating sa lugar ng insidente, sinasabing inantok ito dahilan upang mawalan ng kontrol sa manibela at bumangga sa poste. Dagdag pa na mabilis umano ang pagpapatakbo ng motorsiklo. Nasa impluwensya ng alak ang driver at hindi rin nakasuot ng helmet nang mangyari ang insidente. Alas 12:15 na madaling araw, Setyembre 20, nang matagpuan ang biktima. Alas 12:21 naman nang dalhin ito sa ospital, ngunit ideneklarang patay pagdating doon. Para sa Mighty C Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Gawin din, dating drug user inatake gamit ang itak, patay sa Bacolod. Tatlong suspek pinaghahanap na ng motoridad. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
4: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 39-anyos na lalaki sa Bacolod City, Negros Occidental matapos inatake ng tatlong lalaki at dinaddad ng taga gamit ang itak. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga malalaking sugat sa dibdib, mukha at tiyan ang biktima at binawian ng buhay. Nangyari ang krimen Lunes ng gabi, Setyembre 21, sa Puroksigay sa Barangay 2. Ayon sa pamilya, nagpaalam sa kanyang live-in partner ang biktima na si J.R. Versosa na lalabas muna ito ng bahay upang bumili ng ulam. Habang naglalakad sa kalsada, bigla na lamang umano hinabol ang tatlong lalaki ang biktima. Tinutugis na ng mga otoridad ang tatlong suspect upang panagutin sa krimen at alamin kung ano ang motibo sa pagpatay kay Versosa. Ibinulgar ng anak ng biktima na dating drug user ang kanyang ama, ngunit tumigil na umano ito sa paggamit ng illegal na droga. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
5: MyDC Network News.
6: MyDC Network News.
0: Samantala, 21-anyos na lalaki sugatan matapos hampasin ang bote sa ulo ng minor de edad sa lungsod ng Iloilo. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
7: Sugatan ang 21 taong gulang na si alias Emerson matapos sinampas sa ulo ng bote ng minor de edad na si alias Bunoy sa Project 5, Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City. Pasado las 8 ng gabi, Setyembre 21. Sa CCTV footage, makikita ang naghihintay na sa labas ng computer shop ang suspek nang dumaan at matalikod na ang biktima habang naglalakad kasama ang kanyang live-in partner at isang batang babae. Hinabol niya ito at hinampas. Muli pang hinabol ng grupo ng menor de edad ang biktima. Isinugod sa ospital si Emerson na outpatient na sa ngayon matapos nakatamo ng minor injury. Mayroong hindi pagkakaintindihan sa dalawang kampo base sa imbestigasyon ng kapulisan at base sa mga tao sa area. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation matapos makatakas ang nasabing suspek. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
5: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ang mga balita. Mga engineers sa voluntaryong magsusuri sa supply ng kuryente sa Negros Oriental. Ang kampiyon na balitang yan natin sa atin ni KK5, Shara Humilio.
6: Nagvoluntaryo ang mga lisensyado electrical engineer mula sa Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Incorporated na suriin ang supply ng kuryente sa Negros Oriental, particular na sa mga lugar na pinaglilingkuran ng Negros Oriental Electric Operative kung Noreco 2. Ayon pa kay Eduardo, Pangulong Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry kung Noxie, tutulong ang mga enyero na tukuyin ang lawak at posible mga dahilan ng mga reklamo ukol sa mababang voltahe ng kurente na kaapekto sa mga negosyo at mga mamimili. Sinabi nito na ang problema sa mababang voltahe ay nakaabala sa pang-araw-araw ng presyo ng mga negosyo, lalo na sa mga micro, small at medium enterprise, pati na rin sa malaking establishmento. Nanawagan din ang Noxie, Negros Oriental Hotel, Resort and Restaurant Association, Negros Oriental Drivers Association at iba pang mga stakeholder para sa isang congressional inquiry upang dinggin ang mga reklamo ng mga mamili at bigyan daan ang Noreco 2 na magbigay ng paliwanag. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita sa Bisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: YTC Network News. YTC Network News.
0: At punong barangay sa Capiz, arestado matapos mahulihan ang mga baril at bala. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ng K5 Roldan Villarreal.
8: Arestado ang isang nakaupong kapitan ng barangay matapos itong mahulihan ng iba't ibang uri ng baril at mga bala sa isinagawang pagpapatupad ng search warrant nitong Martes na madaling araw, September 22, 2026, sa Sitio Ilongbukid, Barangay San Pedro, Pontevedra, Capiz. Kinilalang suspect na si Roger Diluso, 59 na taong gulang at kasalukuyang punong barangay ng naturang lugar. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng Oplan Paglalansag Omega ng mga elemento ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Capiz. Isinilbi ang search warrant para sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na inilabas ng Regional Trial Court Branch 17, Roja City. Nakuha sa tahanan ni Diloso ang isang caliber 45 pistol, isang caliber 38 revolver, isang improvised 12-gauge shotgun at mga bala. Sa ngayon, nakapit na sa detention facility ng CIDG Capiz ang naturang opisyal at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso.
9: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
5: YTC Network News. YTC Network News.
0: Samantala, iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na walang Pinoy na nasaktan sa drone at ballistic missile attacks na ilunsad ng Houthi militants sa Riyadh, Saudi Arabia nitong Biyernes at Sabado. Tiniyak ng DMW na masusi nilang minumonitor ang sitwasyon ng mga Pinoy sa Saudi Arabia upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa rito. Sinisiguro rin nila na handa ang embahada at konsulado na tulungan ang nangangailangan OFWs doon. Una nang sinabi ni Houthi ang military spokesman na Yaya Sari nitong Sabado na isang grupo ang nagsagawa ng military operations at tinarget ang ilang sensitibong sites sa Riyadh, gayon din ang Aramco facility sa Yanbu bilang ganti sa mga naunang pag-atake sa Sanaa na capital ng Yemen. Pinayuhan naman ng DMW mga Pilipino sa naturang bansa na manatiling vigilante at tumalima sa mga safety instructions at advisories na ipinalalabas ng Saudi authorities.
5: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5 sa detalye ng ating balitang abroad, nagdulot ng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at kanselasyon ng mga biyahe ang bagyong Duwana sa Japan na nagpa-evacuate pa sa mahigit 1.6 milyong residente. Taglay ng bagyong hanging umaabot sa 144 km kada oras, habang 2 katao naman ang kumpirmadong nasawi at libo-libong kabahayan ang nawala ng kuryente. Mahigit 270 flights ang nakansela habang ilang tren, kabilang na ang bullet train na nag-uugnay sa Tokyo at Osaka, ang pansamantalang itinigil. Ayon sa GMA, papalayo na ang bagyo ngunit nananatili ang banta na malakas na pag-ulan, gayon din ang pagbaha.
5: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumainyo ang kabua ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Kalibo at K5 News of AM Bacolod. Antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Romy Cahilig at ka-K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
5: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Balik diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras sa K5 News FM Roas Philippine Standard Time alas 12:15 na sa hapon. Pabalik diri mga ka-K5. Sa gihapon 11 Mbps program.

0: Atagan tara sang kabuhi ang iban pagin nga mga ginpang headline naton kay ginang mga balita. Kadamo kita karon sa mga report nga paghatagan sang update. Pag development diri sa 11 Mbps program sa K5 News FM program or sa K5 News FM Rojas. Damo diri sang may nagapa shout out pa sa ato sa programa mga ka K5. Dalilagid kay Antista tagaan sang pila ka mga development ang mga report nga naka line up sa ato sa programa. Ari pang dugang ang mga nagapa shout out. Halin sa kay Albert Serrado Kalipayan, kay Cap, long time no si Sir Alan, hidlaw man ko sa imo kag sa tingog sa kahanginan. Okay lang man kami diri, sir. Thank you gid Cap Albert. Mayong udto sir from Jason Lariza. Mayong udto man kag sumuman na shout out. Yung udto sir from Genevieve Incong Rosales. Okay, mayong udto. Kag sumuman halin sa kay Roda Donato Amago, mayong udto Sir Alan. Kamusta Ma'am Roda? Mayong udto, mayong pagpanyaga gid sa inyo dra. Hi from Jojo Civilino. Kag mayong udto Sir Alan from Dolores Abilarde. Kay mayong udto. Good noon, Sir Alan, from Rina Leo Ayan Rohan. Thank you, Gid. Tagsuman mayong uto, Sir, from Kalapawan Panay, from Ruffin Bigkas. Kamusta dra sa Kalapawan Panay, Kapi? Magahatag na kita sa pilapagid ka mga topikong kag mga balita. Diri sa ato sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Kag ini nga balita ang buylog nga gradulong sa inyo sang DTX 500. DTX 500 mga ka K5. The superior antioxidant. Kabalo bala ka mo mga ka K5 kun na kulang ang antioxidant sa inyo sining lawas. May mga komplikasyon gina nga magwa sa inyo sininga lawas mga kautoran naton. Ining pagtaas ang blood pressure sa ato sininga lawas. Ang pagtaas ang blood sugar level sa ato sininga lawas mga ka K5. Dulot or tuga inasang komplikasyon nga ginatawag. Ganin ko namuni na batyagan sa aton nga mga kautoran. Maggamit na mag-inom, magtumar kita sang DTX 500. Makabuli gid ini sa aton nga ikayong lawas. Ilabi na gid sa makuturan aton nga nagasupres sang balatian nga diabetes. Gani sa aton nga mga tagpalamati sa aton sa mga makuturan, amuning masami nga ginambal sa aton nga mga ginikanan sa lula naton, kaon kamo sang utan o kon kaon kamo sang prutas, nga mayaman sa antioxidant o kondamo oxidant antioxidant nga prutas. Tigani ang DTX 500 superior antioxidant mga ka K5. Damo siya antioxidant. Gani kun adlaw-adlaw kamo maggamit sini. Mabuligan gid ang komplikasyon nga gidabatyagan nyo sa inyong kalawasan. Kag sumuman sa aton sini nga mga kauturan, sa aton sini nga mga ka K5 nga naga pamati subong, kung makabatsyag pagid kamo sang or maka-experyensya kamo sang infection sa inyo sini nga lawas, pareho abi nga naga lala na ang inyo sini nga mga balatian, masami kamo ginaubo, ginalagnat, nagaluyang inyo sini nga lawas mga ka K5. Bangod inis ang kagaw nga nagatapik sa inyo sini nga lawas. ang balatian hindi tagid permi malikawan pag may kagaw na gani ngayara sa aton siningalawas. Gani sa aton sinimakuturan, rekomendado naton ang paggamit sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio para sa ibalo sa aton sining makuturan sa aton sining mga tagpalamati sa mga ka-K5 naton. Dinatawag ni siya ng The Antiviral Specialist. Antiviral Specialist bangod kay anuman na klase sang kagaw nga nagatapik sa aton sining alawas mga ka-K5 kakason ina sang D3 Bio. I-remove gid ina sang D3 Bio kwaon niya na. Anuman na klase sang kagaw nga ara sa aton sining alawas. Kag ang manami pa sa D3 Bio mga ka-K5 kay soft gel siya kon imo iimnon mahumok maskin di mo na gani kung kisa pa imnon imo lang siya nga bukon sa imo nga bibig kanami na siya imnon dala masulod san sigida sa imo sini nga tutunlan. Kag ang Klinika D3 Bio may component ini siya mga ka-K5 sang virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil, bulong ni siya sa COVID. Sang chimpo nga COVID-19, kadamo sa makuturan naton nga nagalaghap, nagapinangita sang virgin coconut oil, agod gid lamang ipainom sa mga tao nga may COVID. So gani sa aton nga makuturan, mga tagpalamati naton, adlaw-adlaw magamit kita sang Klinika D3 Bio. Agod nga makabulig sa aton sining nga lawas mga ka-K5. Ini nga mga suplemento, produkto ni Doc Ramil Oy. Kag sumuman sa aton nga mga kuturan, sarang nyo ni makita mabakal sa mga butika nga malapit lang sa inyo sining nga lugar. Kag kung gusto nyo, available ini mga ka-K5 diri sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa McKinley Street, Roja City sa Tubang sang PLDT. Mga ka-K5! Kahapon nga adlaw na interview naton diri sa aton sining pagpangalagad ang chairman sang Committee on Health sang Sanggunian na Panlalawigan o kon Provincial Board si board member Cesar Yap Jr. Ini may kang tanan sa ginaprubahan na sang Provincial Board nga ordinansa nga naga-establisar sang Capiz Medical Center. Ini nga ospital dira sa may Barangay Lanot, Roja City, mga ka-K5. Now, ginkumpirmar ni board member Cesar Yap Jr. nga ang Rojas Memorial Provincial Hospital dira sa Barangay Lanot, extension ini siya sang Rojas Memorial Provincial Hospital sang Arnaldo Boulevard. Pero sang naestablisar na, pinaagi sa isa ka ordinansa sang mga katapo sang provincial board, pag-aisla na ang pangalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital Extension to Capiz Medical Center mga ka-K5. Inaya kumpirmado na ina pinaagi sa isa ka ordinansa nga ginpasar na sang mga katapo sang Sanggunian Panlalawigan. Ano ang tinutuyo sang sininga ordinansa? Siyempre una, maestablisar ang Capiz Medical Center. Nga isla na ang ngalan. Ang ginahulat na lang naton mga ka-K5, nga mangin operational na ang Capiz Medical Center dira sa may Barangay Lanot, Roja City. Ang mga bintaha, suno diri kay board member Cesar Yap bilang doktor. Kay mati si board member Cesar Yap, doktor mo. At the same time, siya ang chairman sa Committee on Committee on Health kag author sining ordinansa nga nag-establish ang Capiz Medical Center dira sa Barangay Lanot, Roja City. Ang bintaha, once nga nag-Capiz Medical Center na ini mga ka-K5, una bes, mangin mabulig diri ang Department of Health. Hindi talang masiguro gid kung ang full operation sa Capiz Medical Center i-take over gid o kon ang Department of Health gid ang maga padalagan. O kon base in partnership siya sa Capiz Provincial Government mga ka-K5. Kaya ang pundo sini magahalin sa Department of Health. Ang bintaha diri suno sa na-interview naton kay Dr. Yap. Nga siyempre ang bed capacity o kon katri nga ginahigdaan, nga ginapahamtangan sa mga pasyente, magadugang, magadamo. Bangod kay ang Rojas Memorial Provincial Hospital, diri sa may barangay o kon diri sa may Arnaldo Boulevard, ang hindi na maakomodar, hindi na makaakomodar mga ka-K5 sa madamo pang mga pasyente. Pero kung na-establish na ini ang Capiz Medical Center, maka-akomodar ini sa mga madamo ng mga pasyente dira sa nasambit ng ospital. Ikadua, ang mga specialization sa nanabitan ng hospital mga ka-K5, ang makakater sila sang mga pasyente nga nagakinahanglan sang mga specialista nga mga doktor nga hindi na kinahanglan refer pa sa syudad sang Iloilo mga ka-K5. Kag siyempre ang mga medical equipment, medical facilities ang makita na dira sa Capiz Medical Center. Kag hindi na maginutok ang mga pasyente mga ka-K5. So isa ini sa mga handom karon sang Capiz Provincial Government. Suno sa kay board member si Sariap. Under sa administrasyon ni Governor Fredinel Castro nga posible mag-a-operate ini sa masunod na o kung imbukada gid nga tuig sang 2027. Sa 2027 ang target nila. Pero may mga report kita nga rabaton mga ka-K5 nga base posible gani antes magtakop ang 2026 mag-a-operate na. Full operation na ang Capiz Medical Center mga ka-K5. So amo ina ang pag-explicar sa nanabitan nga board member sa na-interview naton sa pag-establish mga ka-K5 sa Capiz Medical Center. Well, may bintaha man, no? Sa aton nga mga kautoran, ilabi na gid sa mga Capiz noon, sa mga Capiz sa inyo, nga nga gusto gid magpabulong kag maka pa-admit sa ospital kasubong sining mga medical center mga ka-K5. Kay kun tuod lang kay kun Memorial Hospital ang aton sining aton saligan, kadamo kita sa mga issues nga nabati andra bangod nga hindi halos maakomodar ang mga pasyente sa Rojas Memorial Provincial Hospital dira sa may barangay o kun sa may Arnaldo Boulevard, Rojas City mga ka-K5. Sang damlag lang kung matandaan sang aton nga mga kauturan nga naging kontrobersyal pagani ang pag-rename o kung paghahingadlan sang Capiz Medical Center. Bangod kay may ara sang isa ka article sa national nga pahayagan ining opinion nga ginpagwa sang anay associate judge mga ka-K5 sang Court of Appeals nga si anay associate judge o kon justice Edward Contreras sa iya sining nga ginsulat nga gin-publish sa national nga pahayagan mga ka-K5 nga sa iya nga opinion daw ka wrong timing. Ah, kaginatawag nga petty politics ang pag-ilis sang pangalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital Extension dira sa Barangay Lanot, Rojas City to Capiz Medical Center. Amo ina ang opinion niya sang Anay Huwes mga ka-K5. Tikita hindi matagusto nga iangot ini politika. Ha? Iangot ini politika mga ka-K5 kon ang intention sang pamunuan ni Governor Ferdinand Castro nga mapasangkad gid man ang serbisyo sang ikaayong lawas sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. Iset aside ta ang politika eh. Ah, iset aside ta ang politika. Okay. Mga ka-K5, lantawon ta kon ano ang resulta sang pag-establisar sang Capiz Medical Center nga dira sa may Barangay Lanot ining hospital karon nga gina introduce na sa mga pumuluyo hindi lang diri sa siyudad sa Ruas kundi sa kabilugan nga probinsya sang Capiz nga mangin maayo ang serbisyo para sa ikaayong lawas sa mga Capizenyo. Mga ka-K5, magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Mayara pa kita sa accommodate nga report diri sa aton sini nga programa. Balikan ta mga ka-K5 pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mapakats, mangabot ka.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica! For Biotics.
1: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka?
6: Mag-DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
1: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan itong score gani?
7: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap
13: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat-amat man ko slim, kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kag ang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
17: Oh, he knocks it down!
16: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
9: DTX 500.
10: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
19: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Kaupo. Ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, may puso!
0: Balik rin sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5, 38 minutos na kaligad sa tak ng alas 12. Diri sa aton sining programa, kwaunta this time mga ka-K5, ang report sa aton sining K5 reporter. Ining search warrant, ay naman yung search warrant ha, nga ginserbi dira sa isa ka persona sa kay alias Lanit sang Mambusaw PNP. Mangod sining paglapas mga ka-K5 sa Republic Act number 10591. San o inigin service ang aton sini mga kapulisan? Kabahin gapon ini mga ka-K5 sang kampanya sang aton nga Philippine National Police sa pagkuha sa mga armas tutang nga wala sang nagakaigo nga lisensya. Yara nga ka-standby sa line number 3, si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes sa update kag-development. K5 Myla Vasquez Fuentes with your report. Please come in.
9: K5 News FM Live Report.
23: Tado ka K5 Baala ng isa ka mangunguma matapos ang ginpatigayon nga pag-implementar sang search warrant. Alas 5:18 kaina sang aga, September 22 sa Barangay Bunga, Banwa sang Mambusaw. Mm-hmm. Ang among mangunguma ang ginkilala kay alias Lanit. Alias Lanit, 68 anyos, pag-residente sa Nasambit, Ilongara. Ang warrant of arrest ang ginpapanaog kagin isyo sang presiding judge RTC Branch 21 Banwasang Mambusaw pagnapetsahan September 18 subong atuig. Sa ginpatigayon nga operasyon ka K5 Alan, nakuha sa paghinakop sang akusado ang isa ka unit sang 38 revolver ngarmas lutang pag mga bala pag subong man ang 12-gauge shotgun. Dugang pa nga na-recover sa Poloyan sa nga mga akusado ang duha ka sachet sa nga ginapatihan Shabu. Sa karoon na kaunong na ini sa karsel sa nga Mambusa Municipal Police Station pag nagapangatubang sa panumbungan niya paglapas sa Republic Act 10591 kung ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Subong man ang panumbungan niya paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, KK5 ala.
0: Bote ringon ka K5 Myla, hindi lang armas, no? Pati ginadumilian nga droga o kon illegal drugs, Shabu ang nakuha sinisa suspitsado. Anong pag-consider sinisiya ka K5 Myla sa nanabitan nga suspect?
23: Yes, kita bala na muna pa no, ang aton ginatinghuan nga malabot ang hepe sa Mambusa Municipal Police Station. Ago di baluon pa ang dugang background sa sining akusado sa ila siniya nga gipakigayon nga operasyon ka K5 Myla.
0: Sunugan na yung Chief of Police Subong Dasa Mambusa ka K5 Myla nga nagpatigayon sa operasyon. Si...
23: Si Police Major Robby Magallanes ka K5 Alan, amo na karon ang nagkatintong bilang hepe sa Mambusa Municipal Police Station.
0: Okay. So, ang detalye kag dugang sining development ka K5 Myla, kay mati nakita ta ang kaseryoso karon sang aton sining makapulisan sa kampanya batok sining mga illegal nga mga armas luthang nga naga hupot ang aton nga makuturan. So far, may ara bala sang nahatag na ang Mambusa PNP ka K5 Myla kon may ara man sa mga barangay nga nag-turn over na sa ila sa mga armas luthang wala sang kwan, wala sang lisensya.
23: Yes, may ara naman ka K5 Alan sa mga barangay na mga nagka-cooperar man sa ginapatigayon karon nga kapistawayan sa Kapis Police Provincial Office. Apag subong, wala pa sila sang may number gid no sang kompila gid ka mga armas luthang na as of now ang ila nga na confiscate o kon na surrender diraya sa ila sininga estasyon. Nag-isa man ina karon sa mga panawagan sang kapulisan no agwad nga mangin matalunsay kag malinong subong man malikawan ang pila ka mga insidente nga ginakaulamiran sini mga armas luthang nga kun mahimo makigangot sa ila ilabi na mga individual nga mayara sa mga ginahukdan nga mga armas luthang ilabi na ang mga hindi lisensyado nga armas luthang ka K5 Alan.
0: Okay, proklaruhon ko lang ini sa kay alias Lanet ka K5 Myla nga ang search warrant ya naka-indicate illegal nga armas.
23: Yes, exactly ka K5 Alan. May kang tanan niya sa illegal nga armas no kag galing sa pag-recover tuya or sa ginapatigayon nga operasyon na dugang na tuya nga na-recover ang duha ka sachet sang ginapatihan ni nga Shabu ka okay. K5 Alan.
0: Okay, so madamo gid nga salamat ka K5 Myla Vasquez Puente sa imo sining report.
23: Ini si ka K5 Myla Vasquez Puente para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Maraming salamat ka K5 Myla Vasquez Puente sa imo sining nga report. Nabatihan mga ka K5 ang update sining pag-serve sang search warrant sang Mambusa PNP sa kay alias Lanet mga ka K5. Hitting two birds in one stone. Kay ang gin-apply nga ang naka-indicate sa search warrant armas luthang nga wala sang lisensya. Pero pag sulod sa iya sining panimalay mga ka K5 pati Shabu, pati ginadumilian nga droga ang nakuha sa ila sini nga Puloy-an. So amuni karon ang isa sa mga ginapahayag o ginlantaw naton na hindi lang ni tani guro armas ang ila sini nga target pati droga. Mga ka K5 amuni nakita naton. Amo ni ka seryoso karon sang aton nga mga otoridad. sa kampanya, hindi lang mga ka-K5 sa armas luthang nga wala lisensya. Pati illegal nga droga mga ka-K5. Pati illegal nga droga, dapat hatagan pagid sang nagakaigo nga pagtamud sang aton sini nga Philippine National Police.

0: Well, mga ka-K5, diri sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Ato ni hatagan sa dugang development. Ining pila ka mga comment sa mga kauturan naton angot sining pag-establish ang Capiz Medical Center diri sa Barangay Lanot, Roha City. Well, i-avoid ta danay ang political point of view diri mga ka-K5. Tagaanta tsansa ang Capiz Provincial Government nga maka-establish kagkon maka-operate na gid man ang Capiz Medical Center diri sa bahin sang Barangay Lanot, Roha City nga ospital. Didira ta na lang taon kung kagkamustahon, kung kamusta ang ila sining operation. Hatagan to sila danay tsansa nga mapakita sa mga kapisenyo kung paano nila i-deliver ang mga medical nga kinahanglanon sang aton nga mga kauturan. Paano nila serbisyuhan ang mga pumuluyo sang syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz mga ka-K5. Mantiwala taman niya gina pakamalain ang Rojas Memorial Provincial Hospital, ha? Pero kadamo nakita sang komento nga nabati andra sa Rojas Memorial Provincial Hospital mga ka-K5. Magluwas nga islan ang pangalan sa Capiz Medical Center, pero ining Rojas Memorial Provincial Hospital sa Arnaldo Boulevard mga ka-K5, ang una-una gida nga ginareklamo sang mga pumuluyo sa mga pasyente nga nagapa-confine sa RMPH dira sa Arnaldo Boulevard ang batasan, ang hindi maayo nga pagsinalayo o kon pamatasan sang aton nga mga medical practitioner to be specific mga ka-K5. Isino ini mga medical practitioner naton? Alin sa nurse, doktor, kagaiban pagid nga nagaserbisyo medical para sa aton sining mga kauturan dira sa bahin sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Ang pamatasan, ang unang-unang gida nga ginareklamo sa Rojas Memorial Provincial Hospital, ikadua, nga daw hindi maayo ang pagtratar o kon pagtatap sa mga kauturan naton nga mga kapisenyo. Once nga ara kanadira, nga man ginakulbaan nila ang Rojas Memorial Provincial Hospital. Sa anong rason mga ka-K5? Well, hindi naman malipod sa aton ihibalo nga kadamo na sa mga reklamo nga hindi maayo ang pagtratar o kon pagbulong sa mga kauturan naton dira sa nanabitan ng ospital. Kung sumahon talang siguro kadamo-damo sang problema dira mga ka-K5. Kaya muna tagaanta na chance ang aton nga Capiz Provincial Government nga na-establish na ang Capiz Medical Center dira sa may Barangay Lanot, ining malapad nga ospital nga makaakomodar sa madamo nga pasyente, mayara sa mga maayo kag kampyon nga mga medical facilities, mga medical equipment ang Capiz Medical Center mga ka-K5. Wala tonta, once nga mag-operate, kag kon may ara gid man sang pila ka mga makita kita nga kayuhan nga makabenepisyo sa aton nga mga pumuluyo, well, mas maayo mga ka-K5. Dala nga lang na gid ang aton nga oras diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mayong oto Sir Alan Catalan from Team T Lights from Mary Diano. Mayong oto Sir Alan, manyaga kita sa munsod Antilapia naman nga may gata nga nagapamati kami diri sa Kulasi Sitio Almalvis Village from Ria Umbas Kalinao Balbuna. namigin man sa mga gata nga lakit o kon ilakot sa isda mananam no sa Buroso nga sud-an sang aton nga mga ka-K5. Mayong pagpanyaga mga ka-K5, kag madamo nga salamat sa inyo nga pag-upod diri sa aton sa nga programa diri sa 11 Mbps. Wala na tayong oras, wala na tayong tempo. Upod sa aton sa nga technical partner ka-K5 Jovic Hubber. Upod sa aton sa nga mga hubon sang K5 reporter diri sa aton sa nga programa. Madamo gid nga salamat sa ngalan sa aton sining news director sa K5 News FM Roas ka K5 Roldan Villarreal. Sa ngalan sa aton sining station manager ka K5 Ami Berondo. Sa ngalan sa aton nga presidente kag chief executive officer sa K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alagad ang inyo anchorman ako si ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Checklist na kami. Now, okay. Nga nga D3 Bio gid. Mm-hmm. Hindi kaya mag-plain nga D3.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang D3 Bio with its medium chain triglyceride, yung MCT, has an antidepressant, no? Effect sa imo sini nga brain that these good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sini nga brain. There was a study of the effect of medium chain fatty acids, may nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. So meaning to say, kung mag-inom na ko plain D3, okay lang, nami man ako pamatsyag, makuha ako man na sa init, pero hindi mahatag ni plain D3 nga hindi ako mag-worry, ma-depress, ma-anxiety kung iban nagahikog.
4: Kung D3 bio ka, hindi ka dali mag-ulian nun.
6: Hindi ka
4: kung
6: D3
4: bio ka, hindi mo dali ihatag imo manggad sa kabataan mo. Bayaan ka na dayo.
5: Correct.
4: Gusto ka nga may edad ka, pero presence of mind, ara Japon, D3 Bio. The MCT is the ketones of D3 Bio. Nga wala sa D3. Next.
5: Ako. Okay. Nga ama D3 Bio ko over ordinary vitamin D3. There are a thousand reasons nga mambal ko regarding that.
4: Pero isa lang ako pangayon.
5: Pero isa lang pangayon ko sa buong. Ang gusto-gusto ko get the versatility of D3 Bio. Pwede ko siya mainom and get the full benefits of D3 Bio. But I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod, para sa akong mga fungi. Pwede ko siya mapuga-puga. Kung may mga pilas ko, gusto ko fast healing.
4: Mga ringworms, pwede na.
5: Butangan ko. Pwede ko siya maging topical.
4: Topical cream. Topical oil.
5: Topical oil.
7: Internal kag internal.
5: Antiseptic sa lawas, no? So the advantage of na, kung may D3 Bio ka sa imo medical cabinet or medicine cabinet, damo-damo siya mabulong.
6: pilasman sa sulod, pilasman sa gwa, sa imo skin. That's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
8: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sa nangligad, alpha-lipoic acid.
6: Mm-hmm.
8: No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
4: Mm-hmm. Ang alpha-lipoic acid, Oksam, siya nang gano, ga-recycle sa imo mga antioxidant.
8: Oo. Oh. Mm. Ara sa aton yung lawas, kag
6: washer.
8: Inigaling ginatawag caprylic acid nga ara sa D3 Bio. Mm-hmm. Pwede nga magpadamo sa ginatawag

0: lasting nga immunity. Mm-hmm. Pero si MCT nga ara sa D3Bio, ga-serve na siya sang immediate response.
1: Immediate response.
2: Ara ida yun. D3Bio.
0: Pag abot ni kagaw sa selula, patay na yun.
1: Patay na yun.
0: Hindi na kinanglan pa pamanawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka D3Bio, sir boy. Puro sila kinanglano naton. Ang pulis kag ang gwardiya sa imong balay.
3: Correct.
0: Pero mas need ni mo una ang gwardiya sa balay. Mm. Ang D3Bio may ara both active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
1: Double barrel shotgun ang D3Bio.
0: Meaning pa kung D3Bio lang imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
3: Dimulat ka pa sa.
0: Pero kung gainom ka D3Bio, may best ka, may bodyguard ka pa, may gwardiya ka pa sa balay, may police station ka pa.
1: Correct, no?
2: D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mag-abot ka. D3Bio. Health News, D3Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uweks ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang VCO ng may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
10: Gina Canon, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa katlo kapila ka mag-inom?
12: Sa DGX 500.
10: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
10: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
2: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah,
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka.

0: kag Vabuhos ka. Nga nagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, mustable na nga gabi pre.
2: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
0: Extend food supplement for men.
3: Tikasin.
0: DGX 500.
4: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
0: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
6: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: E3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
3: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
4: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
5: Ew, yucky.
4: Mag Sporebiotics ka. Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: 27 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo
8: blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
12: Gaan. Matchoy ride man tabi ga.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tika, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
12: Sakay ka kidiya.
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
12: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
0: Extend Supplement for Men.
14: Yahoo!
0: DTX

0: GTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall at hindi manami akon na kuti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-hinis ang akon kuti.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: GTX 500.
5: Pasami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
6: Kag stress adlaw-adlaw?
5: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan?
0: Mag-GTX 500 ka!
5: Kaysa GTX 500,
0: ang stress malikawan. Pagkamuringon, malimtan. GTX 500! GTX 500!
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
0: Mighty C.
1: Mabaka mga butika.
0: DTX Beauty Self.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na
11: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Self.
1: Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Dayo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend.
17: Food supplement for men.
0: May maca.
17: Kag flavawaska.
0: Mga natural herbs.
17: Nga nagahatag sang gana.
0: Extend.
17: Supplement for men.
18: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
20: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa na nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pagaupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautuwas na ka.
6: Kanamiturn!
8: Kanamiturn nga hapon mga ka-K5. Welcome to sa aton sininga palatuntunan. Room 1009 ang inyo sininga hulot para utuwasan. Paupod ang inyo kampiyon nga abyan. My name is Miss A. Ka-K5 Amy Orleans Berondo. 1 to 3 p.m. Updanay kita diri sa aton sininga programa. Pwede ka mo makasend na sa inyo sininga mga shoutouts and dedications mga ka-K5. May ara ka mo sang luyag tamyawon. No? I-comment lamang diri sa aton sininga programa. Live kita sa aton sining official Facebook pages, K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Paki-like, paki-follow sa aton sining mga pages. Maraming salamat. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX Coffee Mix, manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. May mga ingredientes, no? Kapareho sang ampalaya, chia seeds and the sugar cane extract powder. No, mga natural nga ingredientes nga damo sang benepisyo nga mahatag sa aton sini nga lawas mga ka-K5, no? Ang aton sini nga kape na nagabulig sa aton nga digestion, no? Ang high fiber content nagabulig sa pag-promote sang healthy excretory system kag regular nga bowel movements, no? Nagabulig man o kung nag-assister sa pag-control sa aton sini nga timbang ukon weight, no? Nagabulig increase sang metabolic rate, no? Para ma-burn ang energy more efficiently, no? Kag naga-promote man sang clearer and healthier nga panit mga ka-K5, DTX Coffee Mix, no? Para sa aton sining wellness, digestion and weight management, diri kita sa aton healthy coffee. DTX Coffee Mix, a product of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Wapag dyan palangga sang Team T Lights. Hay san uma, tunti tabane! Nag-message niya ang akon nga mga palangga, no? Ang mga tao, no, nga nag-welcome sa akon sang gin-assign kami ni Doc Ramil Uy dito sa Bacolod City, no, 2017, no. Pag-abot namon dito sa amon sining station sa Barangay Takuling, Bacolod City, amon ni sila ang mga tao nga nag-welcome sa amon, no. Nagahatag sang pagkaon, nagaluto para sa amon, no. And nagapalamig sang puwak namon. Ari Dario, sano ka mo di mabisita sa station? Habalon nyo ko ha, kaysa nagagawa-guwa kung nga daan lang ga kay may ara kami sa mga ginapreparahan, no? Para sa amon sininga live reporting competition. Message mo ko, no? Mary Diano, again, Tita Bane, I miss you and I love you. Ma'am Dolores Abilabde, hello. Kinatamyo mo naton, no? May basi makita nyo, Ate Flora, no? Amo nang akon nga air name sang una. Kay ini, no, nga istasyon ni Doc Ramil Uy, nagsugod kami bilang Sweet FM, no? So, pure music programming sang nagsugod kami, no? Masobra isa ka dekada nang nakaligan. So, tungod Sweet FM, ang mga ngalan sang DJs nag-start sa Sweet, no? So, ako naman si Sweet Flora. Tamis nga bulak. Pag sure di ha? Kasi maulo aslom na.
12: Ito!
8: Hindi mo sure. Tamis eh! Ano nga? Flora, na amo nang ako ni air name. Hasta nga nangin Radyo Bandera Sweet FM na, no? And may ara na sang balita, no? So, gingamit ko na ang akong tuod nga pangalan. Hasta nga nakalabot na ako diri sa Rojas, kagang bandera, nangin K5 na, no? So, si ka K5 Emmy, aka Miss A. Pero nakilala gid ako sang una as Sweet Flora, no? Sa Negros, kag sa Antique. Ka K5, ginatamyo mo naton si Robert Agase. Ma'am Senarin Finiquito Tabige, hello. At Leo Billiones. Ano naman yung bago nga Facebook naman nilang? Bago naman eh. Gerson Lariza, hello. Sherry Ann Acebog Unarse. Ginatamyo mo naton sa maayong hapon. No, Quiz Mike Torrente, Abangco. Magandang hapon sa mga nakatutok din ho sa 89.7 K5 Radyo Tagbu. Anay, Pilar. SM Jobert Lago, kamustang lagay naton dira? 126 sa mga darling. Ang aton sininga drama nga inyo mabatian karon sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Aton gintiguluhan. Paldo kay Pido. Gusto na on, no? Ay na balang istorya, no? Sa isa kalalaki nga si Pido, nga ay nagabaka-baka, no? Agud may ihatag sa nubiya. Tapos ang batinggilan, kagabalan nga nubiya. Ang tuntong velatring. Ang kwarta, ginagamit niya mandulo date. Dito po ang nubiyo niya. Paldo kay Pido. Kay man si Pido, nagpatunto.
6: Tinunto! Ito!
8: Amo na ang aton pagabantayan nga drama sa mga pinanidsang gugma or the pages of love, mga darling. Diri sa gihapon sa aton sininga palatuntunan na Room 1009. Naginyo sininga hulot, palautuwasan. Na-suspend ako ng account, Miss A. Guwapa ko dabi. Naturalmente, dear. Pati maan, ina, nung pasikat na gid ikaw, no? Magiging artista ka na gid, dear. Ma'am Rhonda Donato Amago, amo niya ang wala, ang babaeng walang pahinga. No? Amo niya ang pambato naton kung... No, mag-deklarar abi sang martial law kag ang tanan magginiling-giling. Na, wala untat nga giling-giling. Si Ma'am Roda lang niyang makasurvive. Mas siya lang yung praktisado. Kita siguro hapo-hapo na tanan masuko na tanan masakit na balikawang ta. Si Ma'am Roda, amago lang niyang makasurvive sa aton ga. Kay man humok na niyang tulaan niya. Ma'am Early Bernas Durana, maayong hapon Miss A watching live sa Calle 13. Shoutout kay Boy Balot. Boy Balot, maayong hapon. Dira sa Pilar, no? Salamat gid sa inyo siringa padayon nga suporta. Mabalik kita ha pagkatapos ang aton siringa commercial. Ka K5 wag bibitaw. Kinig tuto ka lamang sa inyong paboritong FM radio, ang kampyon nga istasyon. This is K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
23: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
24: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
21: DTX 500.
2: Ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo.
21: Dapat
2: adlaw-adlaw protektado
21: mag DTX 500.
2: Aga,
21: unto,
2: kagabi.
21: DTX 500.
2: Ang pangbawi
21: kag super detox mo.
2: DTX 500.
21: DTX 500.
3: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
21: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alertugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C.
5: Mabakal.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako na naubo, pag-sip on.
6: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
21: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
21: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Coffee Mix.
28: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
21: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
29: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
29: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
30: Kaya subukan ninyo.
29: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh.
29: Available now.
31: Nestor, ang sinaing!
32: Luto na!
31: Ang labahan!
32: Nakasampay na!
31: Ang uniform ko!
32: Naplansa na!
33: Ganito ako!
34: Tigasi!
33: Tigalaba!
34: Tigasay!
33: Tigaplansa!
34: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
33: Sa gabi,
34: ako ang bossing!
33: Dahil kasangga ko
34: ang extend!
33: Supplement for men!
34: Lourdes!
33: Tapos ka ng maligo!
35: Yes, darling! Come to mama!
33: Extend food supplement for men.
34: May maca
33: at lavawaska
34: na nagpapataas ng energy
33: at stamina
34: para sa tigasing performance.
33: Extend food supplement for men.
21: DTX 500.
36: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
21: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
21: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
6: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pambaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidiya sa butika.
5: Ay, Mari. Naadid to kaya mabakal sa mahal.
0: Kay may barato balaya nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3Bio! Ang D3Bio!
11: Yung may Visio!
12: Ang Visio!
11: Yung may D3!
12: Mabagats mga butika!
11: D3Bio!
13: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3Bio! Ang D3!
12: May Visio,
11: Visio,
12: may D3.
14: Kasakit ang tiyan,
15: Max 4 Biotics.
14: Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan,
15: Max 4 Biotics.
14: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka.
15: Para healthy ang tiyan,
14: pag-klinika,
15: Max 4 Biotics.
14: Makabulig sa pagtapos.

0: Dugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: TTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag TTX 500 na. May ampalaya extract na bugana sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
2: TTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
11: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rohasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may VCO.
1: Ang Physio,
11: yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3.
11: Yung may Physio.
1: Ang Physio,
11: yung may D3.
1: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
16: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
12: Ang best friend sa mga kababaihan.
16: Spore Biotics.
12: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
16: Spore Biotics.
12: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500.
11: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
11: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
11: Mag DTX 500.
1: Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura.
11: DTX 500.
1: DTX 500.
17: Katalina Habagat.
18: Anong ginabatsyag mo?
17: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. At inagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500. Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
18: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
18: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
24: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
18: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
25: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
18: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
26: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
27: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
28: Hey, Dolan 143 sa hapon. Kayo'y nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Magkampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingawan, mga ka-K5. O kakson, dali ano yato nga. Ang ating anti-ohos. Ang programa ngayon ay ginadulong sa atin sa kaalwan sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mga ka-K5, no? Mighty C, product of Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Produkto ni Doc Ramil Uy. Alkaline Vitamin C Supplement, no? Nga nagabulig, protekta, kagpapag-on sa ngaton sining lawas without causing stomach acidity, no? Nagaboost ang aton sining immune system, nagaakto bilang strong antioxidant, kag nagaprotekta sa aton sining mga selula nagikan sa pagka-damage, no? Kag nagapapag-on sang depensa sang aton sining lawas batok sa mga masakit. Non-acidic, no? Alkaline. Gani gentle sa aton sining chan o kung stomach compared to regular ascorbic acid. Nagabulig man panubo sang bad cholesterol o kung LDL levels. Kag nagasupport sa aton sining heart health mga ka K5. Mighty C, the alkaline vitamin C, sodium ascorbate, no? 8 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Maayong hapon. Again to Ma'am Early Bernas Durana. Bo, Miss A, now lang ko watching live. Ara ko abi sa kalisod. Focus ko sa ako nanay nga nasa ospital. Sad lang kay wala na si nanay. Kita ko gani, Ma'am, sa imo sining nga post, no? Deepest condolences, no, sa imo kag sa imo bugos nga pamilya. Nagkabay pa, no, nga mga angko ni nanay ang dalayon nga pahuwan. And I'm sure happy siya. Sa iya sini nga pag taliwan, no? Ara iya mga kabataan nga nagapalangga gid sa iya. Ka K5, ginatamyaw mo naton sa maayong hapon, no? Ang mga nagatutok sa 89.7 K5 Radyo Taguanay Pilar, no? Mga nagatutok sa aton sa Facebook Live sa K5 NFM Rojas and K5 Rojas Digital. Or K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Ayun. Ang aton sining drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, istorya ni Pido, no? Si Pido nga may nobya nga paldo-paldo. dugidang ang bayhana kay ano kay Pido mga ka K5 nga apaldo. Kasahon nato nang iya sini nga malipot nga sulat nga ginpadala sa aton mga ka K5.
0: Ga ipautwas na ka.
28: Dear Miss A, maayong hapon sa imo, maayong hapon man sa mga nagahulat gid kada hapon sa imo nga palatuntunan. Itago ako mga ka K5 sa pangalan nga Pido. Kung i-describe ko ang akon kaugalingon, Miss A, maambal ko, mabuot, mapisan, mapinalanggaon, ug para sa akon ti may gamay man ko nga pagkagwapo. Nag-oobra ako bilang isa ka utility. Bisan amuni ang akon nga obra, nakanubya man ko, Miss A. Amuna galing ginabusuhan gid ang akon pagkabuot. Ginahulaman ako sang kwarta. Okay lang man, Miss A, ah, nga mag-give and take sa relasyon. Di ang hambal sang nubya ko may emergency sa iya pamilya. Di, pila lang gid bi ang akon nga sweldo, Miss A. So, ginpangitaan ko gid paagi nga makakita sang kwarta. Nagpanghulam ako, Miss A. Tuod na iya, nangutang ko bangod sa gugma. Pero nabalaan ko lang ang kwarta. Gingamit lang sang nobya ko sa iya man nga nobyo. Igalalain gid ko, Miss A. Kag wala na ko mahimo. Natuntuhan ako sa kwarta. Natuntuhan pa ko sa gugma.
2: Inunta ito!
28: Paldo, paldo, gidang nobya ko kay Pido.
2: Inunta ito!
28: Ano pa bala ni mahimo ko subong, Miss Ayman? Kaiwat sa ngakon pangabuhi. Why na gani may nagapakilig sa imo? Gakonsumi ka pa sa kung ano ang ibayad sa kautangan mo.
2: Tinunta ito!
28: Miss A, paliwag hatag man sa akon sang advice. Sa liwat, Pido.
0: Ga? Ipautwas na ga?
2: Istoryahe!
28: Ay, Pido. Pido kong nilalangit. Nilalangaw na ang ano, puwet? Hindi, oh. Nagambas yung ginalangaw, puwet. Ilalangaw ang bulsa, eh. Why na unon? Urot na sang batinggilan, nga nubya.
2: Ito!
28: Ay, kay ano, hambalipido? Inidiyahan niya, gid nga makapangita, kwarta. Kay man, langga, langga, gid. Is ano, nagbubulag-bulagan tayo. May mga signs na kita, may mga red flags na kita nga nanotisyaran, naobserbaran. Kita na nasang matata, pero no, kisa, nagapalibat-libat pa kita. Nagpapabulag-bulagan pa kita, kay man palangga ta. So, si Pido natuntuhan gid sang nobya niya, no, na mayad magpalibot-libot sang istorya. Ang hambal may emerhensya. Gali ang para pampampam niya lang ang may emerhensya kay man para magtagbuanay sila sang nobyo niya nga iba.
2: Munto ito.
28: Kapamangkot karon si Pido, ano himuon niya? Panumdum kada kung paano mo da sukton ang nobya mo. Bisan pa abi, sukton mo siya. Ano man ibayad ya? Kaya kung may kwarta na siya, hindi na siya magpanginto sa imuya, ah. Di ba lang? Anong dapat himuon ni Pido? Abi comment ka mo sa aton sininga live sa mga ka-K-5. Istorya sang isa ka utility. Mabuot, mapisan, mapinalanggaon, ambal niya, gwapo man sa may gamay. Ambal niya, ang description niya galing, may gamay man nga pagkagwapo. Sakto ba na nang ginimo sa nubya niya? Nga, balaan niya, naging nagabaka-baka ang nubyo obra. Tapos, pangwartahan pa. Huwag man niya lain sa isa karelasyon. Nga, mahulugay ka mo abaga. Mabuligay ka mo. Huwag lang niya balalan si Hana, yaga. Ay, hindi na niya gugma. No? Hindi na niya gugma. Mangga ka na niya. Manggagamit ka na. Kung amusin na. O ang imo ginaobra. Buot silingon, gina-enjoy mo lang ang benefits ka makuha mo sa tawo nga ina. And, nagiging loyal ka lang or ginambal mo lang ang palangga mo siya tungod sa benepisyo nga nakukuha mo sa iya. Naga-end ina ang gugma nga na kun wala na siya sang maganit pa sa imo. Wala na siya sang mahunos pa sa imo. Ang lala di sa istorya ni Pido, no? Wala lang siya ginagamit, wala lang siya ginakwartahan, kundi, no? Ang kwarta gingamit pa sa iban nga tinuga para magpanamit-namit sila.
2: Tinuntong
28: at unay ga, no? 53 minutes after the hour of one. Magbabalik ko tayo pagkatapos ng aton sir nga commercial. Mga importante nga pahibalo, pamatian taan ay mga ka-K-5. Magbabalik ko tayo pagkatapos sa aton sir nga mga important reminders. Miss A sa room 1009, ang inyo sininga hulot, Palaw Tuwasan.
3: K-K-5 News FM.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba nga terms, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals. Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 50 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Mabalong ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata plus 25 anyos? Pala inom DTX 500.
7: DTX 500 ka nga, ah.
5: Pala inom DTX.
7: DTX.
5: Taas katama ang iyang nga antioxidant.
7: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
5: Ang isa ka sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Oh. Kaya nga, wala pili.
7: Wala pili.
5: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pagdamo antioxidant sa imulawan, gadula ang tuktok. Oh. Same sa isa kasalsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Oh. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban. Hmm? Sina?
4: DTX 500.
5: Stressful daw kuno ka.
7: Stressful.
4: DTX 500.
8: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So, wow. Nami nagit na akon nga pananawan.
4: DTX 500.
5: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
13: Lasing kulubot.
5: Sang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya gakaubos ang imong nga cartilage. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant nga ara sa DTX 500. In short, sir boy,
4: DTX 500.
5: You need antioxidant.
7: And okay.
5: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
7: hindi malikaw.
5: Mabakal ka is 21. That's 60,000. Kung i-divide mo na sa isa katuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals.
7: Mm-hmm.
5: Ang question, pila ang gigasto mo para sa imong antioxidant? Kaya ang ruling is, butang ta 1:2 or 1:3.
7: Mm-hmm.
5: 1 free radicals,
7: mm-hmm.
5: 2 antioxidant or mm-hmm. even 3 ang antioxidant.
7: Dapat sobra. Mm-hmm.
5: Dapat ya, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
7: Correct.
5: Sulit, sir boy. Bala na nang DTX, importante may S21 ko.
7: Ay.
5: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na permi na to di kumpanya, permi na to
1: DTX 500.
5: Lifestyle, ano dapat ka ano, ano bawal. Amo na ang permi di. Ari pigit malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di ini halin ang mga free radicals. Sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
7: Agoy!
5: Grabe, magpadamo sang tuktok sa lawas. Sa mga naga-sigarilyo. Sa mga naga-kaon sang karne.
7: Mm-hmm.
5: Mantikaon.
7: Mm-hmm.
5: Sa mga grabe mag-stress.
7: Mm-hmm.
5: Grabe mo lang, wala labot ang stress ha.
7: Uh-huh. Oh.
5: Mm-hmm. Ang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang signs ang oxidative stress. Sa mga kapoy ka,
7: mm-hmm.
5: madula na imo memorya, mm-hmm. grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
7: Oh.
5: Kung bastante antioxidant ni ang imong selula, hindi dali magtigulang ang imong selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imong selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
1: DTX 500!
11: Q7 lot, 57 akong edad.
12: Ano ginabatsyag mo sang una?
11: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
12: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
11: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX.
12: Okay.
11: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
15: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong arisis Tensya, Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. DTX 500 na. DTX 500.
16: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
12: Saan nag-inom ka?
17: DTX 500.
12: Dila nalang subong imo sugar.
16: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong

0: Extract. Got Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
5: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
6: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
7: Mapakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo ng akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may
0: D3. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, for biotics.
2: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
13: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
14: Imo nga blood sugar test.
13: Kira tong score gani?
14: 470.
13: Nagtiko 2
14: sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng

0: Mighty Power of Say, Mighty C DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Habang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
8: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
7: Di nakabaluman usik?
9: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
7: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
8: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasin.
9: DTX 500.
11: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
9: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
9: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
13: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mabakal sa mga
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O gali C.

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng kumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katilaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: Hey, Dolan, 11 minutes past the hour of 2 sa hapon. Nagbabalik ko si Miss A. Room 1009. Ang inyo sining ahulot pala utuwasan. Ang programa nga inig na dulong sa aton sang kaalwan sang DTX Beauty Soap, mga ka K5 sabon, no? Nga siksik liglig sa mga natural nga ingredientes. Kaparehos ang papaya extract, moringa extract, no? May guava extract, kag madamo nga iban pa. Nagabulig prevents ang early signs of skin aging. Nagapaputi man sa aton siningapani gamit ang mga natural nga ingredientes. DTX Beauty Soap, no? Para sa hamis, puti kag moisturize nga panit. DTX Beauty Soap. Pwede Miss A sa mga bata na pwede gudyain. No? Kay tungod produktong herbal, hindi yahimo sa mga isog nga kemikal, no? DTX Beauty Soap, pampamilya nga sabon, mga kakaypa. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Okie-dokie! Natamyaw ta aniliwat pa shoutout sa kay SB members Stephen Venus sa Paligomba sa Banwa sang Kwartero. Ma'am Elnora Avelino, ang bali Ma'am Elnora. Kung ginatunto ka bayai wala na damo putak-putak amo pa. Ginatamyaw man naton, no? Again, Atsleyo John Biliones, Ma'am Roda Donato Amago, kadlaw gid sa Atsleyo sa ginambal ko Ma'am Roda nga ikaw lang makasurvive kung ideklarar, no? Ideklarar ang layi, no? Nga tanan magiling-giling kag wala untat. Wala untat nga giling-giling, ikaw lang gid di makasurvive, man. Ginatamyaw mo naton sa liwat Ma'am Senalyn Finiquito Tabique. Yari na ang kasugpon sang aton sini nga drama. Ang una nga bahin sang aton sini nga drama. Sugpon dayon, na? Yari ang una nga bahin sang aton sini nga drama. Kasaysayan ni Pido sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Tay!
1: Oh, ay! Ito,
0: Tay!
1: Ano ka? Ha? Ano ka kita, kabagay?
0: Tay! Tay, may obra na ako.
1: Ay, haba! Ati mayo na kay? O ti ano siya takaroon?
0: Tatayag lang mo. Wala pa gani kasugod obra, Tay. Wala pa ko gani sweldo ya, Tay.
1: Ay, inano, wala utang, hao? Mautang tato sa tiyanggi, ah. Hamalun ko lang bayaran kung makasweldo ka na.
0: Ha? Ate, kung magamuna tay, wala naman ibili ng sweldo ko, Permi.
1: Ah, minara na. Daligid lang bala. Mautang ko to, ah.

0: Hop. Hop. Do gutom na ko ba? Grabe ka bugat sa mga basura ngayon niyo. Pero wala sang kaso ah. Happy ko ya kiti. Marangal man yang obra ko ya. Tarong man ya. Miss, sorry gid bisa. Hindi ko hungod. Sorry
1: gid. Dasan gani tulok ko sa ginagyan mo ay. Kay ko sakit sa akin ang tail ko yan. Nagusgustan mo yung sandal ko.
0: Miss, sorry gid bisa. Hindi ko hungod, miss eh. Hindi ko. Hindi.
1: Sabad ah.
0: Kagwapa siya kag.
1: Sige man.
0: Kalain sa ko ba ko basuntukan ko?
1: Uy, Migo, dasun gani, tulutan ako ka man, ha? Kay base kung hindi lang ako mabungguan mo. Sakpan.
0: Miss, sorry lang, miss, ha? So. Atul siya. Gintalik na niya ako. Kasuplada man sa iya ba, pero... Kagwapa man, balatan, eh. Galing kiti. Suplada lang.

De. Alah, una dah sangka gawat pero daw. Wala pagi apa ako kita tuyo hawa. Ang babae kay inang nabungkuhan ko. Siya ang ginapinsar ko. Hoy. Nalabat first sight ako sa iya kagwapa. Gwapa gin siya kagkaangayan gin sa iya kung maakig siya eh. Hoy. Ano ba lang ngalan niya man? Nalipat gin ko mamangkot sa ngalan niya. O galing, sinugid ko abing ang mamangkot sa iya kiti. Ahaw mo lang ko yung cleaner.

0: Meg, tiyanaw plano. Tiba-tiba ta sabong sweldo.
1: Meg, kan, alang-alang ko sabong eh. Dabog-dabogay kuya utang, ibayad ko nanay.
0: Bayir lang nanay ka tunga, Meg ah. King iubos mo na bayad ang sweldo mo. Utang ka naman liwat eh.
1: Inakon magpasugot ang tiyanggi
0: eh. Pasugot eh ha? Ah, aray oh. Sige na lang gani. Sakpon ta ka sabong shot ha. Dason, ikaw naman sakop sa akon ha.
1: Oh. Pwede gitmig ha. Bah, hindi. Ang babae nga naigo ko kagapo, no? Ara siya kag... naka-uniform? Buot silingon nga diri man siya nag-aobra.
0: Uy! Oh. Ay, may gano'n ka!
1: Ay!
0: Nagyakarungan ka, haw!
1: Ha? Kwan, wala, Mig.
0: Sinong inatulog ko man?
1: Ang babae nga inablamig, oh. Arab lang guwapa, blamig, oh.
0: Ang dinda man.
1: Ara, oh.
0: Dinda nga guwapa nga puro mo na mga laway, ho. Dinda sa ilang tatlo. Ang sa tunga, sa wala o kung sa to'o.
1: Ang sa tunga, Mig.
0: Ah, ang ambisyosa, gali.
1: Oh, Mig. Grabe ka man makambal ba? Babae na yan, Mig.
0: Ate, makilala mo gina siya kung gusto mo makipaglo sa iya, Mig. O gali, Mig. Chiska nga lang niya.

0: Para na. Nagaginawa namang empleyado. Ay, gabay pangarap na si Cheska ba? Para makita ko man si Antes ako magpuli.
1: Sige, guys. See you tomorrow. Bye-bye.
0: Pa, nagpabili na siya. Ay, bahala na niya. Palapitan ko siya. Hi.
1: Ikaw? Di ba ikaw itong nabunggo sa akon?
0: Oo. Ang matuod, ginulat ko gini kadre agad nga mga isang formal nga pasensya sa imo. Sorry, gid galiliwat ha. By the way, ako si Pedro.

0: Oh.
1: Sa din na si Jessica man. Hambal niya, rilandi sa kuno sa kantin kay break time niya. Timing man nga break time ko. Chatan ko sa balaliwat. Ato, nasend ko ng message ko sa iya. Oh, ari na. Nag-reply siya. Pedo. Sorry, gid ha. Nagdiritso ko puli. Ho, ho, ho, ho. Oh, hindi. May emoji pa nga nagahibi. Nagahibi na yung pang-chat niya sa ako, no? Replyan ko. Jessica, nga nagahibi ka. May problema bala? Ato. Nasend ko na. Ba? Kadasig siya mag-reply ba? Basahon ko ba? Pedo ang manghod ko na ospital. Kinahanglan ko gid sang kwarta. Basi may ara kada pahulma ko bi. Please, di gani pagita iko hulman. Bayran ta lang ka makasweldo ko. Oh, hindi. Kinahanglan ni Jessica sang kwarta. Anong mayo ko sini nga buhaton man? Gusto ko buligan ang palangga ko eh. Gusto. Gusto mangita ako sang pagi tungod kaluoy man sa palangga ko nga nagahibi. Mangita ako sang hulman sang kwarta.

0: Meg, naano ka man imo man? Nagpati-pati ka man ka Chiska.
1: Meg, kinahanglan ni Chiska sa kwarta, Meg. Tungod na ospital ang manghod niya.
0: Lumang tugtugi niyan, Meg. Bo, Diyos ko, Diyos, may naging ipakula mo siya. Nagkakong sa tuod lang. Bila lang ginaswildo mo, aw?
1: Meg, wala sang kaso, ah. Importante yan, Meg, ah. Nakabulig, kuya, sa palangga, kuya.
0: Palangga sa katunto mo, eh. Ang pamangkot na, Meg. Palangga ka man, ayan, eh, ah. Ako, gali, Meg, kariyo. Para masigurado mo, kadawi sa ospital. Kagpamangkot, ah. Kung atogin man ditong utod niya.

0: Tapos tumatod si Mi Gobner. Wala sang Erich Gonzalito nga naka-admit diri sa hospital ngayon eh. Oy. Base osto siya. Ginindo lang ako ni Cheska. Pa? Halay ka. Daw si Cheska man inang nagatulod sang wheelchair kag lalaking nakasakay nga pasyente. Masugata ko gid sila. Oh. Ah. Cheska?
1: Ba?
0: Abi ko anay babayeng manghud mo. Lalaki man ikag daw. Magulang pa man sa imong itsura niya.
1: Ba? Pedro? Anong ginabuhat mo di? Ano ka? Nagpa-check up?
0: Ano matsyag mo sa akon? Masakiton? Ano ni? Anong butsilingon si ni Cheska? Abi ko manghud mong na ospital. Kagsilig mo babae. Nga lalaki ni. Sino siya? Sugiri ako sa matuod, Cheska.
2: Babe, kilala mo blang lalaking yun eh. Nga gulipin lang siya na nukmat sa imo.
1: Kwan, babe, ay, si Pedro siya. Ang gapaninlo sa mall na ginaobrahan ko.
0: Cheska.
1: Pedro, ang matuod, nobyo ko si Paolo.
0: Ano? Grabe ka, Cheska ba? Kinpasalig mo lang ako. Gininto mo lang ako.
1: Pedro?
0: Kung tani nagambal ka sa akon sumatuod?
1: Ano nga?
0: Ang akin ang lalo pa mabuting sa akon now.
1: Uy, Pedro. Husto na, ha? Hindi ka angayan magdrama.
2: Babe, may mangili magdrama. Ngupod mo, no?
1: Gani, eh.
2: Angayan ka siya. Pero, babe, lakad nata kay... Nabiring na daan ang til ko.
1: Babe. Sorry, Gid.
2: Okay.
1: Sige, Pedro, mauna na kami, ha?
2: Meg, una na kami, ha? Good luck
1: sa audition, ha? See you,
2: Pedro. Kung may dramahan ka pala.
0: Ito ka namin si Gid din sa ospital, ha? Ito ka namin si Gid. O gali, hindi ko mahibo kay Masi Masalaga ni Karol nga may dapat yan. Kanami, iwan ka lang. Grabe ka, Jessica, grabe ka. Ginutagal mo lang ako kaging gasto sa nobyo mo. Lubong na ako sa utang. Ginulban na baka nalubong pagit ko ahat! Aka namin iwakal! Wala ka huyang klase babae! Wala!

wala ako makahibalo sang himuon ko sa mga tinion nga ato. Nagahilibion ako, nagasinggit nga wala sang tingog. Gininto lang ako ni Cheska. Daw gusto ko siya suknaan sang todo-todo, pero wala man sang kami. Tungod nang assume lang ako nga palangga maniha ako. Masakit man sa part ko, pero kinahanglan ko batunon ang kamatuoran. Kutob na lang tiri, madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Pedro.

0: News FM.
1: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
5: Ew, yucky.
4: Mag Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
7: Mastag Tino Atay,
6: Happy Kanunay,
7: DTX 500,
6: Masaligan,
7: Epic Timo,
6: DTX 500,
7: DTX 500,
8: Juice 7 Lot,
9: Nung ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko,
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure,
8: 180 over 100,
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-ilom,
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500, O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500,
7: DTX 500,
6: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso,
7: pero
6: huwag mag-alala,
7: dahil andito na ang Mighty!
6: Palaban mo,
7: Mighty C!
6: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C!
7: The Mighty Power of C!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
12: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
12: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
17: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
12: Extend
18: Food Supplement for Men. May maka. Kag Lavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
12: Extend
18: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
5: Extend, isang kapsula ka lang.
12: DTX

0: TTX 500.
1: TTX 500.
2: Mabagal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Madalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa bagtuon.
4: Hi, Tennis.

0: paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Oh, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio, with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio. Nga may D3. D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, mighty sea, alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dalmi kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
6: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
7: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
6: Tibo gid kaayo ang may TC.
2: May TC.
8: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom ko ng Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, efektibo, garantisado.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: Una,
11: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
14: Gagabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag Clinica Deo Fresh
14: para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh
14: para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Extend Food Superman for Men.
17: O si Rosanne, baw, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
2: Extend food supplement for men.
8: DTX 500.
18: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
19: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
18: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
8: Bakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
20: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gidang bulig sang D3 Bio tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio.
1: Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mga klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
22: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
23: Magalingin pala ang imo nga ulo.
22: Masami nagapangihi.
23: Masami ginauhaw.
22: Kasi may diabetes ka na.
23: DTX 500 na.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compound
22: nga nagapanubo
23: sang imo blood sugar.
22: DTX 500
23: garantisado.
22: DTX 500.
23: DTX 500.
24: Ako si Princess Jaco Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat tiyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat tiyagan?
23: DTX 500 Mighty C.
25: Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sigit ko pulang. Buti ko buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
23: Mighty C.
27: Babakang mga butika.
28: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colab City. Termila ko ginaubo, pag-sip-on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, pag-sip-on.
28: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
30: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
30: DTX Beauty Soap.
27: Mabakal sa mga butika.
30: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
30: DTX Coffee Mix.
27: Pabasaga butika.
30: DTX Coffee Mix.
33: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
30: DTX Coffee Mix.
27: Mabaka sa mga butika.
34: Nestor! Ang sinaing!
35: Luto na!
34: Ang labahan!
35: Nakasampay na!
34: Ang uniform ko!
35: Naplansa na!
36: Ganito ako!
35: Tigasi!
36: Tigalaba!
35: Tigasay!
36: Tigaplansa!
35: Sa araw si Miss ang masusunod
36: sa gabi,
35: ako ang bossing
36: dahil kasangga ko
35: ang Extend
36: Supplement for Men.
35: Lourdes,
36: tapos ka ng maligo?
37: Yes, darling. Come to Mama.
35: Extend Food Supplement for Men.
36: May maca at lavawaska
35: na nagpapataas ng energy
36: at stamina
35: para sa tigasing performance.
36: Extend Food Supplement for Men.
27: DTX 500.
38: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
27: DTX 500.
36: Mabakal sa mga butika.
27: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
36: Bumakal sa mga butika.
39: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
40: K5 244, and you're still listening sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon ng estasyon sa Capiz, K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sang Kalwan, sang Klinika D3 Bio, mga ka-K5E. Ang suplemento sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga himo mga ka-K5 sa kombinasyon sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Ang Klinika D3 Bio, ginakabig naton the natural, antiviral, and antimicrobial specialist. No? May aras ang medium chain triglycerides from coconut oil. Kung mahimo, monolaurin, no? Nagataniyag sang natural defense sa batok sa mga microorganisms. Nagasupport man sa aton sininga bone strength, no? Nag-promote sang calcium and phosphorus absorption para ma-maintain ang proper bone density. Makalikaw kita sa mga osteoporosis kag iban pa gid nga mga kondisyon may kantanan sa tul-an, no? May aras ang vitamin E, nagabulig bato sa oxidative stress kag nagaprotekta sa aton sininga liver, no? So kung gusto natoy, no, nga ma-support ang aton sininga immunity and overall health, adlaw-adlaw magtumara sang superfood supplement Clinica D3 Bio. Sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang klinika located sa Macaulay Street, tabok lamang sa PLDT Building. Mga ka-K5 ba open from 8 a.m. to 5 p.m. Domingo to Biyernes. Sarado kun adlaw sang Sabado. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Anong ma-advise ta kay Pido? Pido kung nilalangit. Nga man, no, bisan sa ano na lang ang paagi, basta makadali. Bala, boye, trote, no? Iban para-paraan, gijada. Kabatas ka mo inyo, yamang tuntos ang inyo isig katawo para lang sa inyo, sininga, luho, o para sa mga kati-kati nyo da.
0: Tinunta! Ito!
40: Damo pa ka mo da? Ara man niya ang pagsalig kay pag-ibig. Gali scammer ang baliboy at rote. Turuntuhon man nga tao, Miss A, dayon nga hatag kwarta.
0: Kanamitorn!
40: Ay, kasi kanamitorn man ang servisyo ni Badang.
0: Tinunto!
40: Amo na nga daw, hindi kin makahabalibad si Pido. Ay, Pido, ayaw magpatunto. Di bala na-mention kagina sa sulat, si Pido isa ka utility worker. Ang obra sa isa ka utility, hindi man basta-basta balalangga. Marangal na trabaho, pero syempre, hindi man amo sinakadako ang ginakita. Gani kung ikaw uyab ni Pido, tani nakahangup ikaw nakaintiyende. Nga, wala sang amuna nga pila o kung kwartang imo anubyo para maglustay ka kagpagag para mang tunto ka pa.
0: Tinunto! Ito!
40: No? Gingastos mo pa sa imo lalaki. Gingastos mo pa para sa kavegaan mo. Si Pido nagbaka-baka. He worked hard for that money. Nangutang pa siya sa iban nga tawo para lang may ihatag, may iduhol sa imo. Kag para ma-prove niya man sa imo nga sarang niya bilang lalaki maka-provide sa imo. Ginidiyahan gid bisan waay-waay, bisan pigado, bisan mabudlay, ginidiyahan. Kay gusto lang man tani ni Pido nga mangin isa ka responsable nga nobyo sa babayi nga ginapalangga niya. Di, ano na tabo? Ginabusuhan siya. Gintunto siya. Ginkuha lang ang salig para makakwarta sa iyo. Una kuya Pido, ay. Di na kuya maglagas-lagas sa musina klase sa babayi. And hindi ko man need i-prove sa iban nga much better ka nga lalaki kaysa dito sa isa. You do not need to compete with the other men. No? Ang imo subong dapat nga prioridad. Mabayaran tong utang to. Maproteksyonan mo ang imo sini nga peace and ma-rebuild mo ang imo kaugalingon. Wala sang kung matuntuhan ka, ha? Matuntuhan ka mo mga ka-K5s ang inyo da nga mga ginhigog mo. Wala sang iban nga revenge. Nga ano ni? Or the best revenge rather na mahimo ni mo is mangin successful. Or mapaayo mo ang imo nga sitwasyon. Or ang lagay sang imo kaugalingon. Wala kasang dapat himuon. kasang pagbalo. Kunano pa da, no? Na dapat himuon. The best nga balos sa tawo nga nagsakit sa imo, balatsyagon is makitaan ikaw nga happy, makitaan ikaw nga healthy, makitaan ikaw, no? Nga nangin better after sang pagtunto niya sa imo. Makitaan ka na niya sa ulihi nga, no? Okay na ang imo lagay. Ang lagay sa imo nga life. Okay na ang lagay sa imo nga life. Okay ikaw, mali pa yun ikaw. Dira na na, no, makabatsyag sa isang kirot sa iya sining heart. Kag makapanumdum siya nga agin tunto kapaniya. No? So, part lang ina sa aton sining pagkabuhi diri sa dutang luhaan. Kag kabay papido ina magserbi sa imo nga maghatag sa imo rather sang lesson, no? Nga bisan pa lang ga mo, hindi basta-basta, no? Winaldas, hindi magpinatunto, no? Mangin wise, no? Kita, no? Makakita kita sang red flags. Kita sa mga sinyales na daw hindi amo. Binag-binag kita. Husto pa bala ini? Pabadayunon pa bala ini? O kung need na untaton, bisan pa maiwat, bisan pa mabudlay, no? Bisan pa bugat sa balatsyag. Kinahanglan, utok din ang aton silinga gamito. Anyways, ka K5, magkita-kitso tayo tomorrow, same time, 1:23 p.m. Room 1009, ang inyong silinga hulot pala utuasan. Sa ngalan, sang bugos nga hubon, sang K5 News FM Rojas, sa aton silinga partner sa technical side, ka K5 Michael John Ditonga. Sa ngalan, sang aton silinga big boss, our chief executive officer, and president, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz. This is K5 News FM.

0: News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami sis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
4: Kasakit ang tiyan.
5: Max 4 Biotic.
4: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
5: Max 4 Biotic.
4: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
5: Para healthy ang tiyan.
4: Mag-klinika.
5: Spore Biotics.
4: Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: Pag-asang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon.

0: ng Mighty CF. Nang bisan ano ko kapulaw do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty CF, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Chela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
3: Gadaragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo.

0: kon ako sang kunta. Sama kainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500!
2: Mabakal sa mga butika.
1: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
1: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

the party. Of course, yes. We just got started, Fox. This is your K5 News FM Philippines with AJ Chang. We got 307 of the Big Mix. Welcome aboard, Fox. Ang bahang ito, hatid sa ating katiga Super Trio, TTX 500, Mighty C, D3 Bio, Super Trio para sa buong pamilya. Protection para sa buong pamilya. Pabibili ko yan sa mga sugyo natin ang butika nationwide. Coffee lovers, yeah, make it sure ang kape ho natin.

0: we got 31 minutes after 3, and that time check was brought to you by our DTX Premium Coffee Mix. You gotta try this one. So, yung mga hindi pa nakapag-try ho ng ating DTX Premium Coffee, dahil puro DTX Coffee Mix lamang kayo. So for a change, I mean, you can try our DTX Premium Coffee for a change naman. Para matikman ho ninyo ang aming mga kape. At syempre, ang bahang ito, hindi dosin nyo ng ating Sporbiotics with 80 billion CFU. Maganda ho ito para sa mga always may problema ho sa kanilang tiyan. At pampabango ho ito sa lahat ho ng mga parte ng katawan ho natin na pwede ho nating na hindi kaaya-aya, na medyo hindi maganda yung amoy, maganda ang ating Sporbiotics. Try ho rin nyo. Mabibili ho yan sa mga sukyo nating butika nationwide. We're gonna go for a quick break. Please stay tuned.
1: K5 News FM.
2: D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
2: sa akong tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Iti bugit katama.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang buti ka. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang HDL cholesterol, friendly scavenger. Ganaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol, nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sa LDL, nagapasaka tsyansa na ikaw at akihon sa korason tungod sa blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
2: Dr. Pinoy,
1: squalene capsule, may omega-3 fatty acids. Ganaga bulig pasaka sa HDL level para matap na ang pagdamo sa bad cholesterol.
2: Dr. Pinoy,
1: squalene capsule,
2: masaliga, santo pa.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Let's go.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy,
13: let's go with the flow.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Play!

0: KK5 News FM. News FM.
1: Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
4: Ang best friend sa mga kababaihan!
5: Spore Biotics!
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
5: Spore Biotics!
4: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: DTX 500!
8: Katalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alib yung okay. Dinamit na gitsa akong nga mat.
6: TDX 500 Mighty C alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Naida Dobreya taga Manaplak kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
14: Babakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
2: DTX 500.
14: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapagpitik. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ako niya kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Ano sa barangay?
5: Ano ginabatsag mo sa
4: kong? Gapangalay sa kong tudlo, sa mga kamot din sa

0: Mayong hapon kami dalangka damon ka mga tangpalamati. Panayunong natong sumong sa pagsipan-sipan ang batahong makasumpun sa aton drama sa kahinan. Medyo ginmakuhan sa leksyon. Naginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!

0: Talaka gid sang baba ni ang gaya. Gusto ko mangita o kwarta. Paano man ko makapangita o bra kiti? Wala man ko tinapusan. Ano ni... Ba? May nagapanit siya tao?
1: Hoy! Brian!
0: Balik doon ka be? Up! Ba? Si Ute nga game na eh. Ginatawag ako.
1: Hi, Brian!
0: Ano ba kung mapahold na lang ko sa iya, no? Para makamani ko. Husto nga tood. Mapahold na lang ko sa agi. Mapahold na lang ko sa agi, ah.
1: Dahil hindi bala, anay. Bray! Langga!
0: Ara na tita Otsa. Daw abot ko nang ginangisi sa agi ngayon, eh. Daw abot ko na, eh.

0: Hoy, nga ikaw lang isa. Sa di na yung mga upod mo.
1: Ikaw na. Ato sila sa ilang mga balay di taot sa.
0: Okay. Okay na tong solicitation nyo para sa inyong jersey. Pila ka mo kabilog. Kaya para mataksan na kamudayon sang master cutter ko.
1: Oh! Ha? Bot mo sinihon, Tita Ots? Patahian mo kami nga walaw?
0: Ay, abaw! Malugid gali ka mo? Ay, ala, abi ko yan ay, tatlo lang ka mo.
1: Walo kami, ta. Pero ako bing leader sang team eh.
0: Ha? Ay, di wala problema. Ako nang bahala.
1: Kung gusto mo, Tita Ots, obraan na naman ng jersey naman na. Hambalang kung anong pwede naman imuho na.
0: Ay, hindi na. Tutok na lang kamo sa pag-practice ninyo para sa lega. Para magdaog kamo.
1: Pero, Taots.
0: Oo. Oh.
1: May kinahanglan pag ikamitaan ni Blasimo mo.
0: Uy. Ay, abaw. Ano pag hindi na? Basi. Ay, maputo na ako sina iya.
1: Sorry, giti Taots. Kwani, inang ikaw man ang abi ding mayo di pangabuhi sa atun purok eh. Kag may yari mo dito di ban, puro bagiing man.
0: Ay, uti ano ina, iambal na nga daan kay para baka makapangindi ako.
1: Ay, kabay patani mag-uo lang eh.
0: Ay,
1: ikuan Tita Otsa.
0: Ano?
1: Kinangla namon blamyo sa basketbola mo. Uy. Sa team namon. Kagsiling namon ba si kun pwede dang bata mo bla Tita Ots?
0: Ha? Si Febby? Ay, ambalon ko na siya anay. Upad bala anay sa balay? Kay para ikaw nang maghambal

0: Iya.
1: Oh, ati sige, titaot sa.
0: Pero anay ka. Pasi pangitaon ka ni mama mo, ha?
1: Yeah. Dito na ko alin sa balay, titaot. Ginyaw-yaw ko, ah. Nyaw-yaw ko, nanay. Wala ko nagabulig pangita kwarta.
0: Oh.
1: Buiset gani. Para kay Wangga, titaot sa no, kwarta lang yung iyayalagas siya.
0: Ahay. Kabudlay man si naman.
1: Kung may maampo na sa akon, mapaampo na lang kumong. Galit eh, wala gid guros ang mapatol sa akon eh, di ba?
0: Ay.
1: Kay dako ko kaon mo.
0: Himali mo man niya ba si may ara? Ay, tapos, paminsaron ko ina. Basi palang balang makumbinser mo ako.
1: Bao, tani, taots ba? Himuan lang ko bla, baby mo bla.
0: Oh?
1: Sige na bla, ti taots bla.
0: Uy, nugay ka ha? Pag-sure ka, ha? E di ako pag pakwan-kwan-kwan niya. Kay basi, ha? Tuturon ko bala ako.
1: Hota, ako na lang baby boy mo. Pero basi, bla, may mga akig, bla, o.
0: Oh. Uy.
1: Basi, may baby na nga nauna ka, bla, sa akon, bla.
0: Ay, wala, ah.
1: Tiyan, o, tita, ots. Basi, oh. May ara ka na iba niya, baby boy.
0: Wala.

0: X4 Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4 Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4 Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, 4 Biotics na!
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyosa nga amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
1: VTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get VTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: VTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: Mami Ot, naging dala mo din sa balay si Brian kay Nahaw.
1: Ay, kahibalo ka palangga. Wala man sang problema, dira. Kay gusto ko man na siya mismo ang maghambal sa imo. Nga gusto niya, ikaw, kuhaon nga muse sa liga ng mga barangay.
0: Okay, Mami Ots, pero what I mean balaya is, pasik kong lain ng hangpon sa iban nga mga lalaki nga kakadod siya sa balay.
1: Oy.
0: Kagmasalaan siya pala nga boylet mo pala, haw.
1: Ay, so what? I think deserve ko man, hindi bala? Kung may aragin man nga lalaki nga maghigugma sa akon, nga matuod-tuod nga feelings.
0: Mami, okay na iya. Basta hindi lang hubin nga daw kaedad ko lang. Kay sigurado, kwartahan ka lang ginya sina, Mami.
1: Ay, langga. Paano ni Mami Ots mabalaan kung hindi niya pag-testingan?
0: Mami! Mami balang, di ko na iya.
1: Langga, wala gid ko yabalas ang love life subong. My life is so empty. Isa pa, wala taman kaya ginapabayaan lang ka, hindi bala? Gusto ko man nga may kilig kagkiliti ang life ko. Kani please, intindi halang si Mami Ots.
0: Hi.
1: Hindi man magliwat ang pagbalangga ako sa imo, kung may boyfriend ako. Promise ko ina sa imo. Langga, promise ko ina.

0: Milang ka bang yan? Tuon? Ti, sinong nagluhod sa inyo? Siya o kung ikaw?
1: Gatong sula pa eh. Daw medyo hulsam pang tupik ko namon nga duwa.
0: Ba?
1: Pero matiyagan ko bala part. Daw wala patay pa si Platya sa kay Junior ko mo.
2: Agoy! Basi marago mo ang imo si Nameg.
1: Nauga intra sa istorya, Dotsa.
0: Gani man.
1: Hindi ni pwede sa mga minors ya.
2: Minor ka to? Dako na kuya. Bautamban kagid yamig ya.
0: Tanigit sa ako po na lang kami, Meg. Kaya mapadap na lang ko.
1: Boh, kalma lang bala. Kaya may upot pagi na si Uteng Agi. Agi lamang silang parlor. Ato blang...
0: Ya, kato blang daw demonyo ang kilay. Pag milog daw ihas ang karabaho. Lutik ba lang mo itong itsura, Meg? Meg, dubaga to ya.
1: Meg, pili ka. Kwarta o gutom ka?
2: Kuna kuya, kwarta.
0: Kalma na, Dot. Basi kung magagay-agay ka.
2: Nga, magagay haw.
1: Bo, inusinti ka gidya, Dots. Nao, blanga bang. Balaan mo na galing blakad daw. Kung nga, masinig ka nga. Agay! Agay!
0: Baagay ka gina, Dot. Kumarosdak ng banggirahan mo.
2: Ano man? Pareho niyo. Agay! Agay!

0: Anong natabo kay Uteng man? Gabina ni, wala pa siya kapauli. Natawag man sa cellphone, wala gasabat. Reset ng cellphone na nami lampos.
1: Basi kong nag-date-date na tunay. Ililinit kay Mami Ots, ah.
0: Ano nga date-date man?
1: Nag-date sa boyfriend niya, eh.
0: Ha? May boyfriend na si Mami mo, Otsaw?
1: Oo, Nay. Isa sa mga yots nga nagsolicit, di bala?
0: Gaga nga agi. Ay, nagbiga naman? Gusto yun naman, guro nga, maintuan, ay. Gusto yun naman, guro nga. Ay, makatilaw gina sa karun sa akon, bro. Makatilaw gina siya.

0: Agoy, ginsiraya na. Tapat gid. Kay ginsira na sang aging parlor yo nga may dala nga tiloring shops. Preparar, brahi. I-preparar ang lubato mo.
1: Ay, ginsira ko na lang ang akon nga na shop kay Basi bala karon.
2: May magsulod pa bala nga customer. Ote, ifit na ang imo nga jersey, ho. Tanawang takon, igo na sa imo, abe. Ah, kaguagali. Gusto ko, may terno nga shorts ang imo nga top nga jersey. Ah, taksan pa ka, ha? Ah, abe, abe, hawak mo. Ah, itakson ko sa nga tape measure, ha? Ay, Brian?
0: Taots?
2: Pwede ko matouch ang Brian?
0: Ano ang gusto mo itouch, Mami Ots? Ha? Pagprank ka. Di nang takson mo ang hawak ko kung ang ulo ko. Ha? Pagprank ka, Mami Ots? Pagprank ka!

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: X10 Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang X10. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang X10 Food Superman for Men.
2: X10 Food Superman for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM.

0: ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati ang makalawat huwag niya kasugbun sa atong drama sa kanginan. Inyong ginmakuhan sa pagtunuan niya ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, agay-agay! Ginsulat kas direksyon ni Renelia Santiago Miranda, musical director Michael Tamaki Jr., recording engineer Nuri Aparicio, special sound effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isang athlete. Akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan naginom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80.
1: DTX 500 naging DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magbuti, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
8: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend!
8: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
15: at stamina.
8: Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
8: Extend! Superman for Men!
16: Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500!
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
15: DTX 500!
18: Matakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto!
19: Hi, Dennis Juanes!
4: Matalong kag alerto nga paminsaron!
19: Hi, Dennis Juanes!
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon!
19: Hi, Dennis
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
20: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsules adlaw-adla para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adla.
21: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong pero kamahal-mahal gidya sa butika.
22: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal.
23: Kay may barato balaya nga butika.
22: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
24: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
25: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
22: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
24: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
26: Rain Pharmacy.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City.

0: radio con.
1: Campeón de radio.
2: FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras mga ka-K5, 26 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador,
5: ang tinig ng bawat mamamayan,
6: El Castigador.
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian,
6: El Castigador.
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan,
6: El Castigador.
5: El Castigador,
6: El Castigador,
5: Darren Salomeo Hanson.

0: El Castigador. El Castigador.
1: Mayong hapon Pilipinas sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Martes mga kaki-five. Petsa 22 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kaupon yung inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagatutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa mga nagalantaw man sa Facebook page sa K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Kag sa aton sining isa pa ka Facebook page ang K5 NFM Rojas Digital. Maayong hapon sa tanan. Sa din man kamong abahin sa aton sininga probinsya, sa aton sininga pungsod Pilipinas. Nga nagamonitor diri sa aton sininga pagpangalagad via online sa mga OFWs naton sa nagkalain-lain man nga bahin sang kalibutan mga ka-K5 sa mga suki naton nga mga tagpalamati dira sa may Teodoro Arsenas Trade Center mayong hapon gid kag subong man sa mga tagpalamati man naton sa may Paseo de Rojas sa bahin sang Burgos sa pinadira ka mga vendors kag mga balaligyaan mga drivers naton nga nagabiyahe mga haki-five, anuman nga sahi isang salakyan ninyo siniginamaneho, maghalong gid kita. Ha, mga haki-five, para makalikaw sa mga disgrasya sa dalanon. Sa mga mangunguma naton sa kabukiran, iba nagamat-amat na pahuway para magpauli. Subong man sa mga mangingisda naton sa mga kadagatan, diri sa aton sininga palibot sang probinsya sang Capiz sa kutob malabutan sang aton sininga pagwaragwag. Mga kaki-five, maayad-ayad gid nga hapon sa inyo tanan-tanan. Magatalakay naman kita sa mga balita nga nagkainabo diri sa aton sininga pungsod Pilipinas kag sa bugos nga Western Visayas o kon diri sa probinsya sang Capiz. Sa aton na sininga mga headlines. Presyo sang gatong nagsaka, presyo sang kurudo masubra na 100 pesos ang presyo sa kada litro. Mga motorista nagapanghakroy bangod sa panibag-o na naman nga pagsaka sa presyo sang gatong. Banwasang Pontevedra may pinakadamo nga na surrender nga loss sa firearms sa Capiz. Punong barangay sa Pontevedra arestado matapos makuhaan sang armas luthang kagbala. Mangunguma sa mambusaw nadakpan man sa pagupot sang pusil kag illegal nga droga. Sa balita sa palibot sang aton sininga pungsod Pilipinas, hagna nga nagapaiway sang barangay NDSK election sa Nobyembre 2, posible nga pirmahanan ni PBBM sa bunga adlaw. Bantayan mga kaki-five. 20 minutos ang nakaligad o kurang nabilin. Antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sa ngapon diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. El Castigador. El Castigador. Antes man kita magtalakay sang aton diri nga mga nakalinyada nga mga balita. Hatagan tanay nga aligwa no mga kaki-five, i-check na to ng lakat sang aton sininga panahon. Sa subong nga adlaw sang Martes mga kaki-five. Suno sa aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa as of 4 a.m. nga ginisyo nga 24-hour public weather forecast sang pag-asa mga kaki-five. O kon subong no nga hapon ha based diri sa ila sininga satellite image. Ang trough no sang low pressure area ang nag-apekto sa eastern section sang Visayas, mga kaki-five. Kakaining low pressure area ginamonitor gihapon sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Mga kaki-five, kag nag-develop na ni sa isa ka tropical depression ang lokasyon siniara sa 1885 kilometros na sidlangan sang nabagat na nasidlangan sang Luzon. May kabaskugon nga hangin nga 45 kilometros kada oras kag may pagmadlos nga 55 kilometros kada oras, nagahulag panaaminhan sa kadasigon nga 15 kilometros kada oras, mga kaki-five. No, ining tropical depression nga na-develop, mga kaki-five, sa guha sa nga Tonsin nga Philippine Area of Responsibility, amuning ginamonitor sang Tonsin nga pag-asa, mga kaki-five. Samtang diri sa Western Visayas, mayo gid ang tiyempo nga na-experyensya naton sa buong adlaw, mga kaki-five. Apang kung kaysa ha, maghalong gyapon na kay may mga lapta-lapta nga pag-ulan, pangilat, pagpanag-uob dala sa mga localized thunderstorms. Ang ginapahalong nato ng aton sini nga mga kaki-five, bisan ulan-ulan lang ni, pero grabe man ang epekto, no? Ilabi na kung mahina ang imo sini nga resistensya, mga kaki-five. Ha, dapat magdalagin sa mga proteksyon sa aton sini nga lawas, umulan man diraya o kung umaraw, mga kaki-five, protektado kita. Ang hangin o kung hayop sang hangin diri sa Western Visayas, mahina tubtob makasarangan, kag magadalaman sa Makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa kadagatan, mga kaki-five. Amuneng kung amoy nang lakat sang aton sini nga panahon sa subong adlaw sang Martes, gikan sa aton sini nga pag-asa, mga kaki-five. Ini nga bahin, ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, mga kaki-five. Basta may lagnat, rangkaso, ubo, sipon, kag hilanat, no, pagpalanakit sang lawas. Ari ang solusyon para matapna ina, mga kaki-five, pabakurang inyo sining resistensya, mag Mighty C alkaline nga vitamin C, mga kaki-five. Noong number one, ako number one nga vitamin C, mga kaki-five, para malikawan, no, ang mga ginabatsyag na tondira nga pagpalanakit sang lawas, ubo, sipon, lagnat, ilabi na kon na tigululan amuna mga common nga mga badatian nga nagatuhaw, mga kaki-five, na dapat mangin healthy kita sa adlaw nga tanan. Kung kaysa nga daan na nagadasig kita matapikan sa nasambit ka mga common nga mga balatian, kung hindi bastante ang level sang vitamin C sa aton siningalawas. Kung hindi kompleto kagbalanse ang imo sininga diet, posible nga makulang pagid ng mga vitamin C sa aton siningalawas. Ang alkaline vitamin C supplement nga may TC makabulig, mga kaki-five, iniya hindi acidic o kon non-acidic formula sang vitamin C. Ginhimo gini para sa mga individual o kon mga tawo nga sensitive ang tiyan. Dasig ba na maghilab, mga kaki-five? Kagang Mighty C, ini ang formulation sang vitamin C nga nagadugay sa aton siningalawas. Mas absorbable pa, no? Nagapanalupsop gini sa aton siningalawas, mga kaki-five. Suno sa pagtuon sang National Institute of Health nga nagapamatuon ngang pag-inom sang vitamin C kasubong sang Mighty C, mga kaki-five, nagapanubo sa tsansa nga mag-angkon sa mga malala nga mga balatian kasubong sang kanser, sakit sa tagipusoon, maburon nga pananawan, mga kaki-five, kag epektibo man sa pag-ayo sa trangkaso, mga kaki-five. Ipabilin nga balanse ang aton sininga diet, dapat permi kita naka Mighty C alkaline vitamin C adlaw-adlaw. Ini ang liabe sa healthy naton nga panglawason, mga kaki-five. 8 pesos lang per capsule. Dapat mag-invest kita ya sa aton gid nga ikayong lawas kaysa gastuhon man aton ng aton sininga kwarta sa way kapuslanan, mga kaki-five. Diri na ya sa aton sininga ikayong lawas. Now mag Mighty C everyday, mga kaki-five, para healthy ang aton sini nga lawas. Available ini sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic diri sa Roja City mga Haki 5 nahamtang lang sa McKinley Street tabok langgid sang PLDT. Available man online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Oras naton 14 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Hatagan na naton sang ligwa ang inyo sini mga ginpadala nga mga mensahe. Sa kay Patrick Robles Vlog, maayong hapon kay 5 Darren sa Matias Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Kay Kurt Bunayog Ibanez, nagapamati man sa aton sininga pagpangalagad, Kurt Bunayog Ibanez. Madamogin nga salamat kay Ma'am Sherry Ann Asibog Onarse, maayong hapon man, dira sa may Sibagwan. Ma'am Daydin Boro, good afternoon. Ma'am Elsie Aconia, mayong hapon man dira sa may Balatukan, akon sa Kapagaw Panitan. Kaginatamyaw ya lang si Tessie Blances ang Balatukan Panitan. Mga kaki-five, Ma'am Sinalin Finikito Tabige, silingay yung hapon all kaki-five. And God bless. From Ma'am Sinalin Finikito Tabige dira sa may Vizcaya President Rojas. Kay Grace Delphine, Margilian Noblesa, kay Rowena Hasmin Kagana Nobleza dira sa may Pasillo de Rojas no mayong hapon dira sa inyo. Sa tanan nga mga tagpalamati naton dira sa mga pila dira ka mga balalagyaan nga naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad, mayad-ayad gid nga pagpamati kag maayong hapon sa inyo mga kaki-5. Good afternoon, Sir Darren kag sa akon pamilya diri sa Barangay Dayawa. Gapamati gid kami diri sa imo Sir Darren. Thank you gid. Kay Sir Reynante Cam, kag sa Cam Family, mga kaki-five. Ma'am Roslyn Hermo, maayong hapon kaki-five Darren, watching from Esperanza Hamindan. Thank you again, no, kay Ma'am Roslyn Hermo. Oras, 12 minutos ang nabilin antes kita magdangal sa takna nga alas 5 sang hapon. Diri sa aton sininga palatuntunan ang El Castigador Program, mga kaki-five. Sa ato na sininga mga balita, mga kaki-five, ginahulat-hulat subong nga adlaw no kon anong maging desisyon sang aton sininga presidente si President Bongbong Marcos Jr. Posibli ayhan nga pirmahan niya na ni ang hagna nga nagapaiway sa barangay and SK elections sa Nobyembre 2, mga kaki-five. Kay ginpirmahan na ni House Speaker Faustino Budji D. III ang enrolled bill no, nga nagapaiway sa barangay and SK elections 2026, mga kaki-five. Ini ang ginpakigbahin ni Speaker D ang pahayag sini sa pag-commemorar man sang Barangay Day sa Quezon City kagin siling niya nga nagalaom siya nga permahan ni PBBM ang hagna subong nga Martes, ha, mga kaki-five. Temo ning ginabalantayan o kung ginabantayan sang aton sini nga mga kauturan, mga kaki-five, ha, dako ini nga kabanata man para sa sininga Barangay and SK Elections 2026. Halin sa Kongreso na kompleto ng isa ka-importante nga tikang sa legislative process ang pagperma sang House Speaker sa sining enrolled bill, mga kaki-five. Apang may isa lang kita ka-importante nga punto diri. Hindi pa iniya layi, ha, mga kaki-five. Kag kinahanglan ini nga permahan sang presidente agod mangin dalayon nga layi, mga kaki-five. Ini sandig man sa mga konstitusyonal kag legal nga mga requirements, mga kaki-five. No? Kon mapasalayi na ang ini nga hagna, ti posible mapaiway gid no, ang natala na nga barangay risky elections kag mapektuhan man ang termino sang mga nagapungko subo nga barangay kag SK officials depende sa final provisions sang layi mga kaki-5. Ha? Ti subong ginabantayan ni ara sa palasyo o sa Malacañang ang masunod nga desisyon mga kaki-5. Ha? Sa Kongreso, kompleto na ang tikang. Ang House Speaker nakapirma na. Next is ang presidente na lang mga kaki-5. Ha? Pero samtang wala pa yasang may ginpirmahan ang aton sini nga presidente nga layi ha mga kaki-5, hindi pa ya siling nga dalayon gid nga mapaiway no o kon hindi pa ya patod ang postponement sang barangay and SK elections mga kaki-5. Pero kumpirmahan ini sang presidente naton tiya mo na nai posible nga dalayon na yung may magabag-o ang subong election timetable mga kaki-5. Isa na lang kapirma ang ginahulat sa mga kabaranggayan hakag mga SK officials mga kaki-5. Tiya mo nang balantayan daw? Amo nang ginabantayan ti basi posible sunod diri nga karon sa gabi no mga hakifying ba kon matigayon nga mapirmahan sang aton sini nga pangulo si President Bongbong Marcos Jr. mga kaki-5.
0: El Castigador.
1: Di mo nang ginabantayan sang tanan subong no mga hakifive. Once mapirmahan na niya sang presidente, di mo na eh. Hindi na madayon ang barangay and SK elections mga kakifive. Pero samtang wala pa, hindi lang kita danay mag-assume no mga kakifive. Oras diri sa aton sininga pagpangalagad. 8 minutos o 7 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sa hapon. Rodel Bogarso Posadas, good afternoon sir Darren, pa shout out man sa family Posadas sa Barangay Tiko, Banwasang Panay. Thank you sir Darren. Thank you man no, kay Rodel Bogarso Posadas. Watching from Esperanza Hamindan sa kay Roslyn Hermo. Okay, nabasa na naton. And also kay sir Loey J. Demo nga nagapamati man diri sa aton sini nga pagpangalagad. Say sa minutos mga kaki-5 ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Ang detalye sang iban pa naton diri nga mga balita tutukan nyo sa aton sini nga pagpanumbalik mga kaki-5. This time standby anay sa K5 Health Alert with Dr. Amil Uy. Kagpila sa mga importante nga mga pahanumdom, mga K5. Kindly standby.
0: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Aton talakayon, kilalaho na to ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginauyat-uyatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal, free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
3: mo mga electrons sa mga molecules mo.
2: Amo nang molecule. Pag makawatan na Sir Boy.
3: Why na?
2: Amat-amat na lang siya.
3: Amat-amat.
2: Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan kaya hindi gidya
3: mabuyan
2: cellphone. Ang radiation sang cellphone perti makapaguba sa ika yung lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? Mata. Pero kung naka DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon, wala problema.
3: Wala problema.
2: Yeah. Ito siling ko bla, pero tingnan mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
4: Tag 40 mil ang cellphone.
5: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant. Like,
2: imagine la.
3: Amo na kana nang DTX 500.
2: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento sir boy sa isa lang ka kapsula. Tag lima ka kapsula sang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Sa mga mahilig da cake, pastries, mga tanan nga tamisa, ice cream,
4: soft drinks.
2: Ini tanan grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Ti anong sakit balatian mo sir boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
3: At damo diabetes kita.
2: Damo no.
3: Diabetes.
2: Cancer. Diabetes, high blood, problem,
3: tanan, hypertension, cancer,
2: mata, guba, kidney, kakas unto. Question sir boy, pila imo budget sa tamis, kumpara mo sa budget sa DTX 500. In short sir boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante sir boy, bastante imo antioxidant.
3: Correct.
2: Kung alam ka. Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX.
4: Kaya
2: Pinoy sir boy, kung galae na matyag, pagkuhan.
3: Suplemento.
0: DTX 500.
6: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, two times ko, tagda dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinance ko, nag-it, sir, ka namin nag-it sa akong mata.
0: DTX 500.
3: Kung ala nang masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
4: Yes. Ang iban sir boy, huwag ko nung kakaon tamis, pero grabe pa kaon ng kanon.
3: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gapon ka lamay.
5: Mas maayo nga tapnaon ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
3: Correct. Amo ginadapat, no?
2: The cause of disease, not the disease itself.
3: Correct.
2: Kay kung disease mo, patay kaya eh.
5: Mabalik-balik lang Japon. Kung ara Japon ang cause.
2: Timusti, amugin man na ta. Bisan ako gani. Kung grabe nga pin, unahan ko na ipin niya. Inom ko na ipin reliever.
3: Correct.
2: Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pin, likawi ang rason nga ang nagka-pin ka. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
3: Correct.
2: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
5: Ang aso.
2: Aso grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas kag balatian ka ti mostly balatian mo hapo. Lung problems.
3: Correct.
2: Amo na sir boy. Even mata apektado.
3: Apektado?
2: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, dawala lang ka magwada, lang tal mo tsura, bata pa.
3: Bata pa, no?
2: Oo. Gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
3: Correct. Wala ka pa yung maintenance.
2: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
3: Diabetes.
2: Doon ka nami, gino. Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sini nga mga free radicals.
0: DTX 500!
8: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong chan. Wala na ko nagapalpitate.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Mga buti ka.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags4 Biotics. Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Sport Biotics.
0: DTX 500.
11: Nagandaan mo na ba ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
11: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
11: Mag-DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
11: DTX 500.
0: DTX 500.
13: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
14: Imong blood sugar test.
13: Kina tong score gani?
14: 470.
13: Nagtiko 2.
14: Sa gabi, 2 sa
13: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
14: 160.
13: Yeah. Inom ka mo sang DTX 500.
14: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
17: Pamakan sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga ang patamat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men.
0: May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
15: DTX 500.
21: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Masakit

0: pina sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador!
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador!
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
5: El Castigador! El Castigador!
7: Darren Salomeo Hanson.

0: 5 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang programang El Castigador. Sa gihapon, kaupod sa inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini nga mga ginapang linyada nga mga balita mga kaki-5, diri sa aton sini nga presentasyon sang El Castigador. Mga kaki-5, unahon ta niyo ang ining padayon nga inisyatibo sang aton sini nga kapulisan sa Bugos nga probinsya sang Capiz. Mga kaki-5, no ining Capiz tawhayan. Ini nga programa sa aton sini nga Capiz Police Provincial Office nga naga-encourage no sa mga individual kon mga opisyales man sa aton sini nga barangay nga magkooperar. Gina-encourage nga kon may mga loose firearms no mga hindi lisensyado nga mga armas lutang. Wala sa nagakaigo nga dokumento ang isungka mga kaki-5 sa aton sini nga mga kapulisan no sa mga police station sa kabanuhanan o kon diri sa siyudad sang Rojas mga kaki-5. Sa banwa sang Pontevedra may masobra 60 ka mga loose firearms ang ginsurrender sa sining Capiz Tawhayan program sang Pontevedra Municipal Police Station mga kaki-5. No, ano-ano bala ini nga mga armas? Mga kaki-5. Kag anong pahayag sang aton sini nga Pontevedra PNP may kang tanan sa sini nga programa mga kaki-5. Ari aton ipabati ang kabugusan nga interview naton kay Police Captain Maria Fe Omitin, ang officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station.
1: Ngayong hapon sa K5 Darrell, no? I am proud to say na ang aton na naging activity kahapon ining aton na project RTP sa aton na regional director kagining Capiz Tawhayan sa aton provincial director Police Colonel David Jr. naging successful din ni siya ka. Pangalan ko, ang aton Pontevedra may ari ni siya ka 28 sa barang. Ilang 28 ang aton na pasurrender. Pero at ang puli, ito ang mga barangay I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.

0: So, but sa lingon, ma'am, sa bilog nga kapis ang Pontevedra may pinakadamo, voluntaryo nga na-surrender nga loose firearms. Ano ang pahulugan man sini, ma'am, sa sining kampanya sa naton, sining kapulisan?
1: Yes, sir, no. Kita ang may pinakamandaan siya nato. Okay, ang naging strategy kasi nato, no, sa ulit ng atong LGU, no, kay Honorable Mayor Henry Pumlos, nag-hasal niya pang pasya, sa pinakamandaan, pinakadamo, sa loose firearms. So, ang first nila, ang pasya, ng mga sumagatay sa 5,000, ang second, makasas ng 3,000, sa bang first, ako isang matas na ng 2,000. So, kung sinimu-sini, hindi lang is ang pasya ang ilang pabilahin na po, kundi ang suporta sa mga kumulungyo, sa mga constituents, sa mga kabarangayan natin para mamitinar ang kalimang pagkatawahan dili sa aso sa Pontevedra. Sir, meaning, ano sir, moving kaga
0: okay, may ara ba lang, ma'am, deadline o kung ongoing ini padayon ang kampanya sang voluntary surrender sa mga loose firearms dira sa Pontevedra?
1: Yes, this is a continuous activity, sir. Ang kagaling kahapon, ang kagaling ng Guest of Honor, this is what the end. Kaya nag-continuous sa surrender, kita ang asap na kita. So, ang kagaling kahapon, after nga mga lawagan, kung sino at kung mga nagsalalaan, sir, kahapon, ang kalwa niya sa ibang kapitan, baka sila sir sa Jasungaw na. Bala naman natin ang effort sa pagsipo sa mga itigal na armas o yung mga loose firearms para ma-serve over dali sa ato nga kapulisan, hindi pa sa basa-basa ang effort pag-apagilan sa kapulisan sa may mga coastal areas kita para mapulisan. So, paliwat, bala mo open, dali ang kalatapan
0: sila. Okay, sa mga nagasungka sang armas, ma'am, ano ang ginahatag sang aton sini nga Pontevedra PNP nga assurance nga ti dapat di sila magka-hadlock, no, nga mag-coordinate man sa police o kon sa mga barangay officials, ilabi na bala kon volunteer ang pag-surrender, ma'am, kay iba na bino bas iba mapalangalang man sila bala, ma'am?
1: Ang iba sila ang kanya-kanyang strategy. Ang iba na matatugan. Ang iba na natag mo niya sa free setting ng mga barangayan. Pag ang assurance ng mga nag-volunteer na mag-surrender sa inyo ng firearms, hindi na sila sir mag-iso. Doon kami sa understood lahat sa ibang abin nila yung gudong ilawanan so mo na pinapir mas pwede na paagi na ilan sa ano sa ilang sa mga kapitanin. Rest assured, once na i-surrender nyo nila sa atong mga kapulisan, mas nagkakakita na si Gina na ang isusuporta sa kanilang pagkatawa din sa Pontevedra sa Pugin. No, hindi ka makakadlo kung wala kami nyo na obra ng lahi. Pero, kung may anak ka mo na kilala ang mga nag-upo sa mga illegal firearms, isubid mo rin sa atong mga kabarangayan, sa atong mga kapitanin, sa atong mga kapulisan, may i-proseso nato din ang sila itong tama. At ito po, kapitay Garon, we are happy. May inyong mga kapitan nato din sa Pontevedra, they are willing kita na mag-surrender ng matugang pag-insert kay Amila Suporta sa project ng Pistawayan sa nato na judicial director at the insert.
0: Okay, sa subong ma'am, ginapaabot bala nato nga posible madugangan pa rin masobra si Senta di ka mga armas nga gin-surrender dira ma'am sa inyo sining station?
1: Yes sir, we are positive sir na madugagan sa bibigay sir. Actually, hindi na one damage sir. Mga kapitabit po, we are looking forward nga nag-surrender na yung mga force multipliers sa atong burden bago mag-appear sa aton na mag-isita sila sa aton para mag-abulig mo sir sa aton na programa sir sa pagpatuka sa mga illegal na armas.
0: Okay, anong mangin mayo sining impact o epekto, ma'am, sa aton sini nga komunidad, no, kung kasubong sini nga ang mga loose firearms bla, no, kung hindi mga lisensyado kung dokumento ng armas, ang masurrender, no, kung mabutang, no, sa posisyon sa aton sila nga kapulisan, ma'am?
1: Yes, sir, no. Siyempre, ang positive decision, yes, sir, na resulta, kundi takasa, isa ka-admat niya, ilang pag-surrender sa atong, isa nga sa kabuhi ang naluwan. No? Hmm. Kasi kumakadyo, inisar sa kamot sa mga malain, ng mga tao, ng mga ang armas na ini pag ang uban kasi sir defective ba ang uban nag-functional pa ato nito pumili na po din sa krimen o kung magsimula pag isang hindi na ang sir sa inyo kapwa ang inyong kasalamat kami sir kung maga at hindi yung job na nilangon sir tik-tik-tik all in all may 70 na kita 78 kahuli ang ato na luwag ni sir sa kontinensya at sa pag-surrender nila pang ato na ibigay ng arma sir. Ay, kahapon 66. Hmm. May remaining na kita yan sir kasi nauna ang akas. Sir, mo to all in all, naka 70 na kita yan sir sa kontinensya.
0: Okay. Sige ma'am, ang imo sinima bilin nga mensahe no, may kang tanan sa sininga inisyatibo sa aton sininga kapulisan nga kapistaw hayan.
1: Alang syempre padayon diha ko namon kamo ginaindanyo nga ipatayon lang ang pag-surrender sa mga kinauktan sila ng mga ibigad na armas, hindi ka mong pinaakay ulang mga tangaan yung mga tugaw sa inyo kay kung gusto nyo bigla magkaroon sang armas, apply ka mo ELTA, apply ka mo baan sa mga license with your firearms, kay ilang pagkukot sa mga ilegal na armas, baka tugang lang ilang tanga negative sa inyong panutuhan, pagpusigli, basis po ako sa iban, sa ganito sa krimen, ako higyan niya kami, no, dahil sa kontinedra, ay I believe, if it's possible, pati damo pagkis, kaga possible, at ako pagkita mo sila sa itong mag-surrender sa ato. This is a shared responsibility, again, inaambal natin, we are nothing, no, law enforcers, kung hindi mo kami pagbibigyan para sa pag-mintilan sa kanilang pagkatawa sa ato nga gagawa.
2: El Castigador, Darren Salomeo Hanson.
3: Nabatian ng mga kaki-5 si Police Captain Maria Fe Omitin, ang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station. Mga kaki-5 na may kang tanan sa sining kabugusan nga mga loose firearms nga gin-surrender sa Pontevedra Municipal Police Station, mga kaki-5. Kabahin ini sa gihapon sa programa sa aton sininga Capiz Police Provincial Office nga Capiz Tawhayan. May katuyuan nga ginahaylo sininga aton sininga publiko. Ilabi na mga individual nga may mga armas, no, nga hindi bala lisensyado kung wala sa mga nagakaigo nga dokumento nga isurrender ini sa aton sininga kapulisan para makalikawan, no, nga magamit sa ano pa dira nga mga sahi sang krimen o kon makatuga pa dira sang hindi maayo nga mga insidente, mga kaki-5. So masobra si senta o kon si sentay size tanan ka mga loose firearms ang gin voluntaryo nga ginsungka sa Pontevedra PNP, ha, mga kaki-5. 32 ang long firearms, 34 ang short firearms, mga kaki-5. Dako ini nga numero, ha, kung sundon, mga kaki-5, madamo-damo ini. Pero ang aton diri nga talalupang don, no, ang kooperasyon sa mga tawo nga may uyat sa sininga mga armas lutang nga ti willing sila ya. No, willing sila nga magkooperar sa aton sininga mga pulis, makig-isa sa sininga programa, mga kaki-5. Hindi lang niya accomplishment sa aton sininga kapulisan, mga haki-5, kundi nanginkabahin man ang pag-kooperar sa mga opisyalis ang barangay kag mismo mga residente, mga kaki-5. Para sa kalinong, no, mapahaganagan ang mga krimen, hindi bala magamit sa mga illegal nga mga buluhaton ng armas, mga kaki-5, o kaiban nga daan. Kung may mga armas gani daw si kasinuna at tapos wala man lang sa mga nagakaigo ng mga dokumento, no, may mga iban nga mga hindi bala responsable sa paghupot sang ila sining armas lutang ginagamit sa mga kadungulan o kon pagpamahog, No, mga kakifaim, pariho to sang mangungumang nadakpan sa banwasang mambusaw. Ginimplementaran sang search warrant kami mga reklamo nga ti ginagamit ya sa pamahog iya sini nga armas luthang mga kakifaim. Karon istoryahan nato nina kay na interview man nato nang aton sini nga oko nang Mambusaw Municipal Police Station. May kaang tanan sina mga kakifaim. No, balik kita diri sa kabugusan nga mga armas luthang nga na-surrender sa Pontevedra PNP. Ti nagapakita lang niya sa maayo nga response sa nga mga pumuluyo sa banwasang Pontevedra mga kakifaim. Kagang pagsalig sa nga ton sini nga publiko sa kapulisan. Tikay ban nga daan mga kakifaim, may ara yan nagapalang alang. No, kaya masiling sila basi makasuhan kita, no? O kung na nakulbaan sila mag-surrender, kaya basi may pangotobangon sila nga mga paglapas sa layi. So wala mga kakifaim. Di syempre, voluntaryo inay ang surrender, may mga proseso iniya. May mga tikang na mga kakifaim, kaginagiyahan man sa ngaton sininga mga kapulisan. Ha, mga kakifaim. Kag para sa mga pumuluyo, no, hindi lang niya trabaho, no, sa ngaton sininga pulis ang pagkooperar para sa kalinungan sa ngaton sininga komunidad o kunsang palibot naton mga kakifaim. So mayon nga programa. Ha, kay sa mga nagliligad, damo sa mga shooting incidents nga nagkahinabo sa nikalinlain nga lugar diri sa Kapis. Akagdamo man nga mga armas nga mga na-recover sa pila ka individual nga tiway sa nagakaigo nga dokumento kag ginagamit lamang nila sa hindi maayo nga mga hilimuon mga kakifaib. Ha? Ti mas maayo ini, no? Kon maayo gid ini nga programa inisyatibo sang aton sini kapulisan para mabuhinan, no, ang peligro nga mahimo i kon peligro nga mahimo nga dalon sa sining mga loose firearms mga kakifaib. Congratulations sa aton sining kapulisan sa probinsya sang Kapis mga kakifaib. The ongoing ini, no, mga kakifaib ini nga programa sang aton sining kapulisan diri sa Kapis kag sa probinsya ang Pontevedra Municipal Police Station ang may pinakamataas o kung pinakadamo nga mga loose firearms nga na-surrender mga kakifaib. 66 ka mga loose firearms. Oras diri sa aton sinya pagpangalagad 21 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon mga kakifaib. Ini nga bahin nagboylog nga ginadulong sa inyo sa Kaalwan sang healthy kag kampyon nga kape. Ang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, may ara inisang ampalaya o kon amarguso, chia seeds and the sugar, sugar cane extract powder. Amaning kampyon nga mga ingrediente, mga kakifaib. Makabuligid, no, sa aton sininga ikayong lawas para mangin healthy kita. Sa loadlaw nga pag-inom sang DTX Coffee Mix, ginatinloan ang aton sininga lawas kay ginadetoxify ang mga toxins sa aton sininga lawas mga kakifaib. Non-acidic ang DTX Coffee Mix, hindi kani makabatsyag sang paghilab o kon acid mga kakifaib. Kag hindi man ni makapalpitate sa aton sininga heart kay iniya natural healthy nga kape mga kakifaib. Sa liwat sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar mga kakifaib. Ang klinika diri sa Roja City sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri lamang nahamtang sa McKinley Street tabok lang gid sang PLDT mga kakifaib. Available man online pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uya. Bienti tres minutos sa nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. kay Nongno Venherosa dira sa may Bagtas Footwear sa Baldosa, La Paz, Iloilo City. Nagatutok na sa aton silinga pagpangalagad via Facebook Live. Thank you gina kay Nongno Venherosa dira sa may Bagtas Footwear sa Baldosa, La Paz, Iloilo City. Kay Dudoy Arthur. Doy Arthur, good afternoon. Watching and listening from West Villa Flores, Maayon, Capiz. Siling ni Doy Arthur, mga Kaki 5. Sa Light Shine Bright Provision, o dira sa may Punta Tabok, kay Nainelia, mayong hapon man. Sabihan naton kay Brother Jonathan Corsino sa Panitaan. Sa Family Herosa, Tibor and Soberano Family, sa Sitio Proper sa Barangay Nagba, kay Uncle Jojo Lope, kay Tatay Rudy Cata, and also kay Uncle Raul dira ang kay Nanay Luisa, no, kag kay Mama Lea mayong hapon na. Kay Tay Pisto Hilikan dira sa may Barangay Balingasag mayong hapon man tay. Sa tanan nga mga listeners naton dira sa kwartero, no, kay sa Bugos ga Second District sang Kapisa, mga Kaki 5. 24 minutos ang nakaligad sa tak na nga alas 5 sang hapon. Iban pa naton nga mga balita kag impormasyon, mga Kaki 5, aton nga balikan pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the mighty power of C. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh, available now.
8: Gah, mag-joyride man tabi ka.
16: Wala sa kondisyon ang makina ko.
17: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
18: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, mag-joyride na ta.
16: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
8: Sakay kagidi ah!
16: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver, extend love.
18: Extend Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Cavite. Ay manatian ako ng asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugit niya. Nanula ko ang bukol. Maayugit ang DTX 500.
18: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
22: Hi, Tennis Juanes.
21: Madalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Tennis Juanes.
21: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Tennis Juanes.
21: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
20: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: D3 Bio.
23: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
21: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: DTX 500. Pasami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtigulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX 500.
25: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
20: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
20: Mighty C!
18: Mabaka sa mga butika.
20: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
29: So na.
28: Good day. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap.
18: Mabaka sa mga butika.
30: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
20: D3
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
4: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
6: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may puso.
10: El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan.
11: El Castigador!
10: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
11: El Castigador!
10: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
11: El Castigador!
10: Darren Salomeo Henson!

0: 24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 ang gabi. Mga kaki-five, pabalik kita sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Sa gyapon kaupod sa inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Sa dugang naton diri nga mga balita, mga kaki-five, isa naman kamangunguma sa banwasang Mambusaw ang nadakpan daw sa pagupot sang illegal nga droga kag armas luthang, mga kaki-five. Ha, ano bala ang kabugusan nga detalye sini? Na pila pang idaron sini nga mangungumanga ni kag nga may mga ginahuptan ini nga armas kag illegal nga droga. Anong background sini mga kaki-five? Ipabati nato nang aton sini nga interview kay Police Major Robby Magallanes, ang officer in charge sang Mambusaw Municipal Police Station, para sa detalye, mga kaki-five.
1: Yes, Ren, atro ini sa ato head of drug dealing operation, manaw ako sa DEA, nakapatko kita sang reliable information kagin validate ini kagin monitor sang mga pila ka mga sinimana sang aton nga mga intel operatives. Amo ini sa subong nga ginbasihan nato no nga ka-implementar kita sang search warrant, tapos sa diin yung aprobahan ini sa aton nga executive judge diri sa banwasang Mambusaw. So ang ini nga search warrant, ang ini for violation of Republic Act 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So batok ini sa isa ka persona diri, no? Nga isa ka mangunguma kag residente sa Barangay Bunga, Mambusaw, Capiz.
0: Okay, sino ni ang iya sini nga identity, ma'am? Abisan alias lang, kag pila sini ang yapang idaron, ma'am?
1: Yes, si alias Lenet, no? Nag-edad din isang 68 anyos.
0: Hmm. Lalaki ni siya, ma'am, no?
1: Yes, Darren, lalaki ni.
0: Oo. Ano ang mga na-recover, ma'am, sa sini nga implementation sa search warrant?
1: During the implementation sang search warrant na to, so natigayon nga nag-recover kita sang isa ka unit sang 38 revolver nga wala ini sang serial number kag may chamber loaded ini, unloaded ini sang tatlo ka live ammunition and may ara kita na recover pagit nga isa pagit ka unit sang 38 ka revolver kag wala man ini sang serial number kag loaded man ini no sang duha ka live ammunition. So kung man may ara kita sang duha ka live ammunition sang rapid shotgun kag ini nga duha ka plastic sachet nga kung sa diin may unod ini no nga white crystalline substance sang ginasuspitsahan nga siya po.
0: Based ni sa mga recoveries, ma'am, ano ang background sini? May mga involvement ni sa mga illegal activities o kung may daan na niya kaso, may kang tanan man sa droga, ma'am?
1: So far, ang monitoring sini, wala ini sang thoroughly check pa nato, no? Thoroughly check pa nato ini sa ato SIRA system and also ang aton sininga monitoring is ang mga pila ka mga reklamo man batok sini sa iya.
0: Ano nga mga ano, ma'am, limbawa nga reklamo, ma'am, batok sa sininga kusado, ma'am?
1: Well, dari rin ang mga pagtamahog gamit ang armas lutang.
0: Okay, ma'am. Ang armas siya, ma'am, ano, may lisensya ni o kung wala, ma'am?
1: Wala ini sa kakaiko ang lisensya, no? Actually, before kita nag-implement sa search warrant, ang ini nga mga armas lutang ang gin-verify natin through man sa atong regional civil security unit.
0: Okay, ma'am. Sige, ma'am. Imo na lang mabilin nga... akusado, subungan din sa subong, ma'am?
1: No, sa Mambusaw Municipal Police Station kag ginaprepara naman ang mga nagakaigo ng mga dokumento para sa pagpasaka sini sa iya no, sa nagakaigo nga kaso.
0: Anong posible nga kaso, ma'am, ang ipasaka naton batok sa sini nga akusado, ma'am?
1: So sa gina-apply naton yung search parang it is Republic Act 10591 or the Comprehensive of the Firearms and Ammunition Regulation Act. So, magpangatubang emissions sa among sininga charges, Darren.
2: Okay. Sige ma'am, mahatag mo na lang mensahe sa aton sininga publiko. Ilabi na no, sa mga may ara pa dira sa mga hindi lisensyado nga armas kag nagahupot sang illegal nga droga, ma'am.
1: Well, sa matandaan nato nagpatigayon makita diri sang pag pagsuka no o kung ipasuka naton diri ang pila ka mga armas lutang ma-consider naton nga loose firearm. Pero man inino sa inisyatibo sang aton nga provincial director ang ining kapistawhayan kag subong man na ginugyunan ini no sang proyekto inisyatibo sang aton nga Police Regional Office 6 sa idaloman sa pagpamuno sang aton nga Regional Director Forest Brigadier General Rando Tituanyo kag sang aton nga Provincial Director Police Colonel David L. Katsumbo Jr. Tapos sa diin ini mga loose firearms ang ginapasuka naton no sa tagsa-tagsa ka mga barangay particularly sa aton mga punong barangay kag subong man sa aton nga chairman of the Peace and Order Committee sa tagsa-tagsa ka mga barangay kag natigayon man ini nga mayara no nga nagsuka nga pila ka mga persona sa sini nga mga barangay official kag turn over no diri sa atong kapulisan diri sa Mabusa Municipal Police Station. So that's why gina-encourage naton ang tanan nga nagahupot sa mga armas ni mga loose firearms na gilayon ila ini igasungka no sa aton mga barangay officials o kung sa aton mga otoridad para nga matraan nato sa nagkakaigo nga disposisyon.
3: El Castigador, El Castigador, Darren Salomeo Hanson.
0: Nabatian mga kaki 5 si Police Major Robby Magallanes, ang officer in charge sang Mambusa Municipal Police Station sang aton sini mapakigangutan mga kaki 5. No ini gani may kang tanan sa mangunguma nga nadakpan o kon ginimplementaran sang search warrant la 5:18 kaina sang aga sa Barangay Bunga Mambusa o Kapis mga kaki 5. Oh, may mga reklamo gali ni nga nagapamahog o kon ginagamit ang yasin nga mas lutang sa pagpamahog mga kaki 5. Rason no nga nagpatigayon ni o kung nag-implementar sang search warrant ang aton sininga police no mga kaki 5 batok sa sining akusado. So no pa kay Police Major Robby Magallanes mga kaki 5 sa operasyon nga ila sininga ginakandak no ginimplementar nga search warrant. Nakuha ang isa ka unit sang 38 caliber revolver kag may mga bala mga kaki 5 o bala pagid sang 12 gauge shotgun kag nakuha ang duha ka sachet sang ginapatihan shabu mga kaki 5. O nakahunong na ni karon sa karsel sang Mambusa PNP ning akusado nga 68 anyos nga persona o kon lalaki ni siya mga kaki 5 o senior citizen na pero mga kaki 5 why gapon kabalosang kon paano mangin responsible nga gun owner o konti ang ya gani sini ginahuptan nga armas is wala pa sa nagakaigo nga dokumento o tapos suno pa sa pulis ginagamit sa pagpamahog mga kaki 5. Oh, amo na ang payag no sa aton sining kapulisan. Mga kaki 5. Batok sa sining akusado no nga ginimplementaran sang search warrant. Iko mapamatud-an ini no sa korte no pagatubangon man sini sa korte mga ano mga Haki 5 no ang yasin nga mga kaso ang ginapangatubang duhani ang paglapas sa Republic Act 10591 habangod sa mga armas nga na-recover kag paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa mga na-recover naman nga illegal nga droga no nga nagdangat sa duha ka sa Shay mga Kaki 5. O timi mga due process man ni no ti sabton niya na lang sa korte ang mga Kaki 5 tiapang no mga ebidensya ni nga manakuha siya paano yan ni ma panginwala no mapakigbato ining mga narecover o kon ining narecover nga armas kag duha ka sa Shay sang suspected shabu mga Kaki 5. So mo na gani importante gid nga mga panumdom sa aton sinipila ka mga kauturan. Ako may mga armas kamo diray nga hindi lisensyado. Ay, hindi niya na pagulaton pa nga ti mamutikan no may matiktikan sang mga pulis nga may mga ginahuptan kamo dira nga illegal nga armas no way sa nagakigo nga dokumento. Ti cooperate kamo sa programa subong sang aton sininga Kapis Police Provincial Office nga kapistawhayan no i-surrender nyo ina sa police station o para hindi magamit no hindi na kamo ya matintar nga magamit pa ka sa ano pa dira nga posible nga mga krimen o kon insidente mga Kaki 5 o kaysa way maginapangayo tiban na rason ni nila pang self defense tigaling ti ibutang sa tsaktot irehistro nyo no mga Kaki 5. Ha? Kaga, kung may ara kamuya sa mga armas, mangin responsible gun owner. Ibutang sa insakto nga proseso, no? I-restro nyo sa, ano ah, sa mga otoridad, ha? Mga Kaki 5. Kaga, paminsaron gid, no? Sa kada, may mga mahimo, kita yung mga tikang, nga hindi maayo mga Kaki 5 kay may mga konsekwensya gina no kaangay na lang iban ti ginahimo nila pamahog ako nubog gani magpinalupok mga Kaki 5 nga daw mga sisino nga ti wala man sa nagakaigo nga dokumento ila sini nga armas tinagatugas ang kakugmat sa pila ka mga pumuluyo no sa mga residente mga Kaki 5 ha. Ti hindi na ya pagulaton pa no nga ang aton sini nga mga otoridad ang maka mutik pa no mga Kaki 5 kati bangod man na no sa mga reported nga mga reklamo gikan sa pila ka mga residente mga Kaki 5 no tidip sa mga monitoring man na no kag mga nababaton nga mga impormasyon sa aton sini kapulisan sa mga operasyon man nila sini nga ginapatigayon mga Kaki 5.
3: El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson.
0: Yes, minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 ang gabi. Adiri sa aton sini nga pagpangalagad kay Kagawad Rene Coros Agustino. Silingya, good afternoon sir, watching live here at Barangay Pangabat sa Banwasang Hamindan. Kay Kagawad Rene Coros Agustino, no, ang youngest Barangay Kagawad sa Barangay Pangabat sa Hamindan, mga Kaki 5. Thank you gina sa aton sininga mga Kaki 5 nga nagatutok sa aton sininga Facebook Live. Kay Marilyn Donton Besa, Marilyn Donton Besa. Good afternoon po sir, pa-shoutout dira sa taga Ilong Bukid sa San Pedro Pontevedra Capiz. Pa-shoutout kay Emmanuel Dejero. No kay Emmanuel Dejero dira no shoutout siling ni Marilyn Donton Besa. Mga Kaki 5. Ini nga bahin mga Kaki 5 sa aton sini nga pagpangalagad. Boylog nga ginadulong sa inyo sa Kaalwan. Sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, mga Kaki 5. Basta mikrobyo gani ang aton sini nga kontra, malikawan aton ini mga Kaki 5 kon nakaklinika D3 Bio, the superfood supplement kita everyday. Amoning natural kag epektibong antiviral kag antibacterial specialist, mga Kaki 5. May problema o kung gusto nyo malikawan ang hepatitis nga nagatugas ang badatian sa aton sini nga atay. Ha, mga flu viruses sa mga pabalik-balik dira sa balatian nga TB o kung tuberculosis. mga nasambit naton nga mga balatian sarang naton ina malikawan mga kaki 5 kon kita naka D3 bio di antiviral and antibacterial specialist mga kaki 5. Ang D3 bio may ara inisang cold press extra virgin coconut oil manggaranon sa medium chain triglycerides nga ginaproseso sang lawas para mangin monoglyceride, isa sa mga pinakaepektibo nga monoglyceride mga kaki 5. Amo ining monolaurin. Ang monolaurin, kaupod pa sa iban pa nga mga monoglyceride sang D3 bio, pinakaepektibo ining nga natural nga antibiotic kag antiviral mga kaki 5. Now, ini ang nagapabuhin sang viral kag bacterial load. O kung puno sang bakterya aton siningalawas, nagadala ini o kung nagatuga sa mga balatian. Mga haki 5, amo maning rason kung kaisa gabalik ang mga TB, akag hepatitis, mga haki 5. So ang monolaurin nga makuha sa kada inom o kung suplemento sang D3 bio sa kada kapsula mga haki 5. Sarang sinipatyon no ang mga deadly flu viruses nga mo ni nagawasak sa mga ano mga haki 5 no sa mga panit sini kag pagpromote sang apoptosis o natural cell death sa mga infected cells para hindi na maglapta kag makahalit sa aton siningalawas mga haki 5 gani tap na on no kung puno sang bacterial sa aton siningalawas mag-inom o kung mag-supplemento sa Clinica D3 Bio the Superfood Supplement. Adlaw-adlaw para malikawan ang impeksyon mga ka-K5. Ang Clinica D3 Bio, available sa tanan nga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic, diri sa Roja City, namtang sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT mga ka-K5. Available man online, pinagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sir Raymart Cargando. Sir Raymart Cargando, nag-monitor man sa Facebook naton, o kung Facebook Live, nag-tutok diri sa ito sininga pagpangalagad. Madamogin nga salamat. Iban pa naton nga mga balita mga kaki 5 nga way nato nahatagan sang ligwa. Ah, standby na lang no kung tutukan sa mga news and public affairs program sang K5 News FM Roas. Yes no. Kay Sir Raymart Cargando na shout out ta naka. Thank you gid ha, mayong hapon na. Standby na mga kaki 5 sa programa nga D3 Bio Evening Newscast with ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas. Kapo naton subong sa technical side si ka K5 Michael Jan Detoga. Sa pangalan man sang amon sini nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Sa amon maalwan kag mapinalanggaon nga chief executive officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad, si K5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
3: GTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag GTX 500. Aga, udto, kagabi. GTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabat siya ganito.
3: GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas kog sa lawas.
3: Mighty C. Sa
6: yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
6: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasampay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
15: Tigalaba.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Miss. Sis ang masusunod
15: sa gabi.
16: Ako ang bossing
15: dahil kasangga ko
16: ang Extend
15: Supplement for Men.
16: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to Mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
3: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
3: Memory Advance Syrup.
6: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunona. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
6: I Care Gold.
19: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sa insak. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso!
23: Oras sa K5 News FM, Rojas, lasais impunto sa gabi.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
24: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: D3 Bio Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team, Maria Rochelle Abroad.
23: Ka-K5 sa mga headlines. Headlines.
0: Headlines.
23: Sa mga balitang lokal. Punong barangay sa Pontevedra arestado matapos nakuhaan sa mga armas, luthang kagbala. Manguguma sa mambusaw na dakpan sa pagupot sang pusil kagdroga. Sa 101 sa Kaluz of Firearms sa voluntaryo nga ginsungka sa Pontevedra Municipal Police Station. Sa duga nga mga balitang lokal, amay nga nagbuno patay sa iya anak, ginsungka sang iya pamilya sa kapulisan. Tricycle kag motorsiklo nagbunggo anay, apat pilason. Kag local health board kag local AIDS council nagpatigayon sang paghidon anon kag presyo sang gatong nagsaga. Presyo sang kurudo masobra na isa kagatol. Mga balita ka K5 na nagahinabo sa palibot sang rehiyon sa Western Visayas. Mga balitang regional. Iloilo Provincial Agriculture Office naka-disaster mode bangod sa epekto sang RSSI. Duha kay LGU ginpaidalom sa state of calamity. 10 minutes lang. Paathag sang barangay kapitan, may kaangtanan sa emergency vehicle na nakitaan nga nagapark sa Sibalom Lodging House. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national. Piston liwat magapatigayon sang duha kaadlaw nga transport kon transport strike. 785.2 million pesos nga budget sang Office of the Vice President sa 2027 aprobado sang Kamara. Kagbaste

0: series na nay Katrin Bernardo ka James Reed gin pakamalaot bangod sa bowling ball nga eksena.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.
0: Maayong gabi, Syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong salingapang pangalagan subong adlaw, sang Martes, Setiembre 22, KK5 sa tuig 2026. Ako ang inyong mangintag, balita KK5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live, nyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5. Radyo, tagbuanay sa Banwas ng Pilap, kag sa amon sila nga Facebook pages sa K5 and News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Kag sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:06 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kanuan sa Klinika D3 Bio. D3 Bio, mga ka K5, may aras ang virgin coconut oil, kag vitamin D3. Maamligan ang aton sa ringa memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio, available sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Kag K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Arestado ang isa ka punong barangay sa Banwasang Pontevedra matapos implementaran sang search warrant sang katapos sang Criminal Investigation Detection Group CAPIS. Alas 5:20 kayo na sang aga sa sitio Ilong Bugid, Barangay San Pedro, Pontevedra, CAPIS. Ginkilalang akusado kay Roger Diloso, 59 anyos, kag-residente sa nasambit ng lugar. Nakuha sa pag-hinukop sini ang tatlo tanan ka-armas lutang kag mga bala. Kalakip ang isa ka-unit sang caliber 45, duha ka magazine kag Jesse size kabala sang nasambit ng mga armas lutang. Isa ka-unit sang caliber 38 revolver, isa ka-unit sang 12-gauge shotgun, kag magazine holster kag sling bag. Ang warrant of arrest ka K5 ang gin-issue kag impermahan sang Regional Trial Court, 6 Judicial Region Branch 17 Rojas City, na petsahan sa Setiembre 21 tuig 2026. Sa karon nakahunong na sa karsel sang CIDG Capiz kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sabdugang mga police reports sa K5. Kag hospital reports, arestadong isa ka maguguma matapos implementaran sang search warrant. Alas 5:18 kainas ang aga, Setiembre 22, sa Barangay Bunga, Mambusaw, Capiz. Ginkilalang akusado kay alias Lanit, 68 anyos, kag-residente sa nasambit ng lugar. Sa impormasyon, nagikan sa Mambusaw Municipal Police Station, ang warrant of arrest ang gin-issue kag impermahan sa presiding judge, Regional Trial Court, Branch 21, Mambusaw, Capiz, kag napetsahan sang Setiembre 18, sining tuig. Sa operasyon, nakuha sa paghinakop sang akusado ang isa ka-unit sang 38 revolver kag mga bala. Bala sang 12-gauge shotgun, dugang nga nakuha ang duha ka sachet sang ginapatihan shabu. Sa karon, nakahunong na ini sa karsel sa Mambusaw Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Danger kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kapin Jesse size kon 70 size ka loose of firearms ang voluntaryo nga ginsungka sa mga individual nagikan sa nagkalaina nga barangay sa Pontevedra, Capiz. Pinaagi sa implementasyon sang Project Capiz Tawhayan Simultaneous Surrender of Loose of Firearms a campaign. Sa nasambit nga numero ka K5 323 ang long

0: firearms. Samtang 34 naman ang short firearms. Sunod sa Pontevedra Municipal Police Station, naging posible ang accomplishment bangod sa aktibong parte sa pasyon kag-ooperasyon sa mga punong barangay, opisyal kag mga residente sa Banwa. Nakapagid lamang inisang pagsalig, pagbinulugay kag-commitment, agud mapabilin nga malinong kagluwas ang nasambit nga Banwa. Tinutuyo sa programa ka K5 nga maganyat ang publiko, ilabi na ang mga nagahupot sang hindi lisensyadong armas lutang. Kagmalikawan ang mga residente nga ginakalumiran gamit ang armas luthang. Sa dugang nga balitang lokal, personal nga gindala sang iya mga himata ang isa kaamay nga nagbuno patay sa iya man mismo nga anak sa barangay Manguso, Sigma, Capiz. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, nagikan sa Sigma Municipal Police Station. Ginapahayag nga sa iyaman nga pamilya sa kaiping nga barangay, nagpadulong ang sospek nga ginkilala kay alias Apa, 67 anyos o kon 76 anyos, matapos ang pagpabunos o kon pagpangbuno sa iyanak nga si alias Tanki, 43 anyos. Matanda ang nag-angkod sang pila sa hawak kag iban pa nga bartes ang lawas ang biktima. Tugas ang pagpangbuno, ginalantaw nga motibo sa krimen ang kaingit sang sospek. Matapos nagpangayos ang kuwartang iyaanak samtang hubog. Sa karon ginahulat na lamang sang kapulisan ang desisyon sang pamilya sang biktima kung magapasaka sang kaso batok sa sospek. Pilason ang apat ka mga individual matapos nagbunggo-aday ang mga ginasakyan ng motorosiklo. Kag motor akong tricycle pasado las 9 kagabi, Setyembre 21 sa barangay Anhawan, Panay, Capiz. Ginkilala ang driver sang tricycle nga sa day alias Wen, 59 anyos. Driver kagangkas nga sa day alias Linda, 56 anyos. Kag alias Cresley, 33 anyos nga lunsay mga residente sa barangay Kalapawan sa nasambing nga Banwa. Samtang ang driver naman sa motorcycle ang ginkilala kay alias Ryan, 25 anyos, kag-residente naman sa barangay Hamul-Awon, Panay. Sa inisyal nga investigasyon sa Panay Municipal Police Station, nagikan sa proper and tricycle kag papauli na kuntani. Apang pag-abot sa lugar, ginapahayag nga naglapaw sa pihak na linya ang driver sa motorsiklo, kabangdanan sang ila pagbunggo-anay. Nag-angko ng mga inisang minor nga pila sa lawas nga madasig na mag-inrespondihan sang katapo sang Panay Action Response Team magodatagan sa pauna nga pagbulong antis gindala sa separado nga ospital. Padayon pa ang investigasyon sang Panay Municipal Police Station sa nagluntad nga insidente. Sa katapusan nga balitang lokal, nagpatigayon sang joint meeting ang Local Health Board kag Local AIDS Council sang Rojas City bilang kabahin sang regular nga pagmonitor kag paghatag sang update sa sitwasyon sa mga notifiable diseases kag HIV o kon AIDS sa syudad sang Rojas. Kabahin sa gintalakay ang mga tikang kag programa agud mababakod ang kampanya batok sa nagataas nga kaso sang dengue. Lakip na ang pagpalap ng sa impormasyon may kangtanan sa paglikaw kag pagpugong sa mga balatian. Ginhinilaan man ang measles rubella immunization kag iban pa nga programa sang Department of Health nga nagatutok sa pagpabilin sa ikaayong ginawa sa mga residente ilabi na ang mga kabataan. Pinaagi ka K5 sa regular nga pagtililipon, luyag sa mga opisyal nga mapabakod pa ang koordinasyon kag pagmonitor sa nagkanayon laing nga issue sa ikaanglay o kung ikaayong lawas sa Rojas City.
1: Balitang lokal.
0: Magabalita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehayon Sines, Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:14 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mite C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
0: Naka-disaster mode na sa karon ang Iloilo Provincial Agriculture Office. Bagod sa epekto sang red stripe soft scale insect. Sira kay Mr. Geron Magbanwa, Acting Provincial Agriculture Office Head. Base sa reports ng Municipal Disaster Agriculture Office, yara na sa masobra 10,000 ka mga ektarya sang katubuhan at apektuhan sang RSSI. Kag 5 kagatos na ang totally damage. Samtang duha naman ka mga kunduha naman ka local government unit ang nagdeklarar sang state of calamity bakit sa epekto sang RSSI ini ang Pasig City kag Banwa sa San Enrique. Apisar nga may duha na kay LGU ang nagdeklarar sang state of calamity. Suro kay Magbanwa, wala pa sang plano ang probinsya nga magdeklaran man sing state of calamity. Inibangod luyag anay ni Governor Arthur Defensor nga gamiton ng tanan nga mga pondo sang Agricultural Office kag iban pang nga mga ahensya. Sa katapusan nga balitang regional, nagpaathag ang punong barangay sa barangay Alangan, Sibalom Antique sang iya bahin matapos nga naglap na sa social media ang letrato sang ila barangay emergency vehicle nga nakapark sa sulod sang isa ka lodging house compound. Sa isa ka interview, ginpahayag sang punong barangay nga ginabanta 10 minutes lang ini nga nagtiner sa lugar kag ginkumpirmar nga siya mismo ang nagamaneho sang emergency vehicle. Sunod sa iya, pagkadto siya sa provincial capital o kon provincial capital sa San Jose de Buenavista nga nagpadulong siya sang makadali sa lodging house. Agad magbisita sa isa kahimata nga nagserbe nga caretaker isang establishmento. Dungang paniya, naghapit ini para sa isa ka transaksyon nga may kangtanan sa ilang negosyo nga lechona nga nahamtang sa kilid sang lodging house. Rason nga nagtemporaryo nga nagpark ang emergency vehicle sa sulod sang propinada. Ginpayagman sang punong barangay nga wala siya naglaom nga magkuha sang litrato sang salakyan kag i-upload sa social media sa diinang huli makakuha ini sang madamo nga atensyon.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sang DTX of 500. Ang DTX of 500, mga ka K5, mayara sa Gampalaya leaves, kag D-sugar, the sugarcane extract. Ikaw mayara sa hypertension, diabetes, DTX of 500, the superior antioxidant.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Baga pa digayon sa liwat sang duha ka adlaw nga transport strike ang transport group nga Piston sa masunod nga semana bilang kabayan sang protesta sa mga inis sa padayo nga pagsaka sa presyo sang gatong. Sira kay Piston President Mode Floranda hiwaton sa bugos nga pungsod ang untat biyahe sa Setyembre 29. Martes kag Setyembre 30, Miyerkules, iring updan hindi lamang sa mga driver kag operators kundi kanakip man sa mga labor kag urban poor groups. Katuyuan sa nasambit nga strike nga ipanawagan sa gobyerno nga aksyonan na ang padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Padayon man ang mga protesta mga iniisuno kay Floranda samtang wala pa makakasa sang gobyerno ang pagpatuman sang excise tax kag value added tax sa gatong. Sa pihak nga bahin, gin-terminate na sang House of Representatives ang deliberasyon sa plenaryo para sa ginaduso nga 2027 na budget sang Office of the Vice President nga wala sang anuman nga interpellations o kon pamangkot. Ginduso ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tenyo ang i-terminate ang interpellations nga ginsugun o kung ginsiguntahan naman ni Palawan 3rd District Representative Gil Acosta nga kabahin sang majority. Bagod wala naman sang objections o kung pamangkot sa floor, ginaprobahan ang motion. Nahibuluan nga ang OVP ang mayaras sang 785.204 million pesos nga gireduso nga pondo para sa 2027. Mas madubo sang 11% ikumpara sa 889.236 million nga ginpain sang pondo sa ringa tuig 2026. Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginpahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga wala siya sang ihibalo sa ginaalagar business interest ni Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries nga nakigtransaksyon sa gobyerno sa syudad sang Davao. Naibaloan nga wala man makita ang pangalan ni VP Sara o kunang apelyedo nga Duterte sa mga opisyal nga dokumento nga ginsumiter sang GenCorp sa 19 sini ka mga kontrata kag transaksyon sa syudad. Nakip na ang articles of incorporation. Ginklaro man sang alkalde nga naglabot na sa 33.26 million ang kabugusan nga balor sa transaksyon sang Davao City sa GenCorp pumalin sang 2022. Kabalis karan sa unang nga ginaalgar kumpirmado nga balor nga 14.32 million na peso.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Balita naman ka K5 sa Luwasang Pungsod, Balitang International.
1: Balitang International.
2: International.
0: Oras ka K5 Velasay sa Vientes sa gabi. Ng oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Patay ang duha ka individual matapos ang paglaslas ang bagyo duhuan malapit sa Tokyo, Japan. Sa di nagresulta sa malapnagon nga pagbaha pagkarumpag sangduta kag pag-atrasar sa biyahe nga nagobligar sa masobra 1.6 million ka mga residente nga nagbakwit gikan sa ilatag sa kapagapuloyan. Nahibuluan dala sang bagyo ang hangin nga may katasigon nga 144 kilometers per hour samtang nagahulag gini sa 132 kilometers magatnan sang Katsura o kung Katsura rason sang pagkadula sang kuryente sa linibo kapuloyan. Nahibuluan ang bagyo nga duhuan ang ika-25 nga bagyo nga nagsulod sa Japan. Subong nga tuig sa diin masami maka-eksperyensya sa nasang nga nasambing kapungsod sang makusog nga mga bagyo.
1: Balita International.
2: International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: May apat ka tsansa si Paris Olympics double gold medalist Carlos Yolo agun makuha ang labing unang gold medal sa Pilipinas sa Asian Games Gymnastics Competition. Ini matapos nga magmarcha si Yolo sa final round sa men's floor exercise vault parallel bars kag team event sa 20th Asian Games men's artistic gymnastic kahapon sa Aichi, Nagoya, Japan. Nagtakop ang 28 anyos nga si Yolo sa 7th place sa nasambit nga mga aparatos base sa resulta sa second kag final subdivision sa men's all-around qualification.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: Nakabaton sang krisismo o kontrkritisismo nagikan sa netizens ang drama nga Someone Someday nga ginabidahan na Catherine Bernardo kag James Reid. Ini matapos manutisyahan sa isa ka netizen nga lain na mga eksena. Sa nasambit nga serye, malantaw ang pag-glide ni Catherine sang bit-bit sa ninga bola nga nagaduag kahel apang pagsilo sa masunod nga eksena. Nangin duag asul na ang bowling kon bowling ball nga nag-igo sang strike sa mga pin. Wala pa sa karon sang paathag ang production team sang nasambit nga serye.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita subong adlaw sa nga Martes. Setiyembre, desi akong da 22 sa tuwig 2026. Ako ang inyong tag balita ka K5 Maria Rochelle di Anon Ebron. Live inyo kami ganabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo. Shen Punto Nueva, 83.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwas ng Pilar. Kagsamon sa rin ka mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Saliwat ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa ato mga K5 Solid Supporters, mga Facebook viewers. Sa mga nag-suporta sa programa sa K5 News FM Rojas, madamog inyo salamat mga ka-K5. Sa ngalan lagi lamang sa Bungos Ngomon, sa K5 News FM Rojas, sa compartors technical side, ka-K5 Michael John Ditonga and ka-K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa ngamon niya News Director, Roldan Bisana Villarreal, sa amon station manager, ka-K5 Ami Orlean Siberondo, especially sa mga big boss, Chief Executive Officer sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center kag K5 and News FM Philippines, so Doc Ramil Uy. Ini naman si ka K5 Maria Rochelle di Anon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Matakas mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
6: Kasakit ang tiyan.
7: Max4 Biotic.
6: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
7: Max4 Biotic.
6: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinical. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtanggap.

0: Tugas ang mga kagaw.
1: Clinicas for Biotics.
2: DTX 500.
3: Pinaproblema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
2: Mag DTX 500 na.
3: May ampalaya extra. Ngabugana sa charantine na makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
8: DTX 500.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
11: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
23: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
25: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
26: Extend DTX 500.
27: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
26: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
14: Healthy nga uto.
28: Hi, Dennis Juanes.
14: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Dennis Juanes.
14: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
25: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, Eye Care Gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, Eye Care Gold.
14: Para sa inyo

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: News FM.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
0: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ni kapalatian.
0: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
0: Agud maging mas hubin sa kitad ang itsura.
5: DTX 500. DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw.
6: Two times ko. Tagdawa-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
7: Kaya namin nagit sa akon nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule.

0: Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesmas, mataas ang akong nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akong nga lawas, kag nagnubo ang akong sugar, kamayara, inigali, nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Except food supplement for men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
4: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng
1: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: D3 Bio!

0: 5 Galingawanta.
1: Isa sa to ka eleksyon sa voting center.
2: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akon asawa.
3: Abi tayo, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tayo. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
2: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulot timprano lang ko di tani kadto, nag-abta na ipa kami nga duwa ba.
3: Ahay, nga atay haw. Why na kamugaupon nga duwa ni nanay?
2: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
0: Hey, five Galingawanta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DGX 500. DGX 500.
8: Ito masyon sa barangay
9: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
8: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumarkog. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
4: DGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C, mababaka sa mga butika.
11: Nagadamo na nagadamo, panagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay, nagtambo ko.
4: DDX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DDX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Wala na.
14: Nagit sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
18: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
21: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5
24: News FM.
19: News FM.
25: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
19: D3 Bio.

0: Hey, five galinga one time.
1: Ga? Gapati ka ba lang, ang babayi mas gagwapa kung magtigulang.
2: Ah, huuwi.
1: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
3: Ah, oh, nugay da gani. Kabataon pa gani si Muga.
0: Hey, five galinga one time.
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
5: K5 News FM. News FM.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
8: Mga butika.
9: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni, amo ni siyang ginamarchak dal. Ay, dugaman. Walang akon mga kamot. Ang akon tiil, do may gatuslok-tuslok. Ang akon puntas ang kamot ko, do may dagom, no?
10: Gatuslok. May kakama nga subay.
9: May kakama nga subay. May
11: kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik
8: siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
11: Oh. Oh.
10: Natunok na ko.
11: Natunok na.
8: Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
9: Correct. Number one, gid.
8: Isa malanggid ka paguba, sir boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves.
11: Hmm.
8: Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Imo, dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na na gatong.
11: Correct.
9: So ano ba lang kosa neuropathy? Number one. Hmm. Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil, is diabetes. No? Hmm. That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
8: Dapang atake na sang kwan, sa imo nga nerves.
9: Sa nerves. Hmm. Mga Epstein virus, virus na. Hmm. Taas ang imo. Ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw ka gayinong.
8: Isa so, paano makabulig ang D3-Bio, sir boy? Mm.
9: Paano kabulig ang D3-Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy, sa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
8: Kontrolon niya.
9: Kontrolon niya imo blood sugar. Paano?
8: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
12: D3-Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3-Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
13: D3-Bio. Ang D3-Bio.
14: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio. Yung
14: may D3.
13: Mapagat sa mga butika.
9: Paano? Ano makontrol ni D3-Bio through its medium chain triglycerides, correct, ang imo blood sugar? Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Ginahinay-hinay niya.
8: I-correct niya ang insulin resistance.
9: Correct.
8: Kung nakainom ka D3-Bio.
9: I-collect. Panamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitively what ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang insulin, dulong dayon.
11: Kami pag sir, kung naka D3-Bio ka, huwag ka gana mag-kaon. Dobusog ka bla. Kung bisan huwag ano ng chan mo.
9: Exactly, Doc Sam. Because your D3-Bio has medium chain triglycerides na gahatag instant energy. But there's more to that, no?
8: Kabalo ka, sir, ano pagin namin sa D3-Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang manghihi ka na lang sa ano?
9: Oh, hindi mo na makontrol,
11: hindi
9: no?
11: Makontrol
9: no?
11: Pag-i-hi.
8: Why na? Patay ng nerves nga ga-connect sa imo brain kag sa imo nga urinary.
9: Why na wiring?
8: Take
9: na.
8: Note, ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kabalo ang composition sa na, sir boy, it's fatty materials. It's,
9: correct, no?
8: That D3-Bio nga may ara good fats, ganaris na siya.
9: Correct.
8: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuanin mo ang nerves daw kurente bla.
9: Kurente. Patanta wiring mo.
8: May
9: covering D3-Bio nga ga-cover sa nerve.
8: Tapos sa sulod ana may dendrites and ang isa axon guro.
9: Axon dendrites.
8: That axon, ang axon amo nang dagko nga fibers. Ang dendrites amo nang gagmay.
9: Gagmay.
8: Di kung puno ka sang D3-Bio, sumanaris ang imo nga nerve, sir boy.
9: Correct.
8: Once nga manaris ang D3-Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B-vitamins.
9: Correct. That's the main.
8: Inaris gid niya ang imong nga nerves. So kung permi ka gani tribayo, ganaris ang imong nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung nakaditribayo ka.
9: Nakaditribayo ka.
8: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imong nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang gwan.
9: Amo na yung binunin tribayo.
8: Antibacterial, antiviral, antifungal.
9: Antifungal? Tanan, no? Antiparasitic. Protozoans, no?
8: Amrang bintahan mo nakainom ka sa ang D3Bio, yung mugin ang pinaka-importante. D3Bio!
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
15: D3Bio! Ang D3Bio!
16: Yung may Visio!
17: Ang Visio!
16: Yung may D3!
17: Mabakas, mga butika.
15: D3Bio!
16: Health!
15: News
16: D3Bio
15: with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
15: D3Bio, ang D3.
16: You may Physio.
15: Ang Physio.
16: You may D3.
15: D3Bio.
16: D3Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong gid ani bulig sang D3Bio. Tungod gid napapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
15: D3Bio,
16: ang D3.
15: You may Physio.
16: Ang Physio.
15: You may D3.
20: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka!
21: DTX 500!
22: Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level?
21: Mag DTX 500 na!
22: May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na!
21: DTX 500!
23: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
24: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
23: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
21: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samarit.

0: Organizado.
1: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang.
3: Ako,
5: ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
5: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
5: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
7: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
5: Extend. Supplement for men.
7: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
8: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong disminorrhea.
3: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juan.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juan.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
9: Kahit ang mystery is...
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag

0: kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced, serum, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
4: News FM.
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: five galinga one time.
1: Uy, anak, wala ka man nahuya. Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay, mas kahuluya guro kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh.
0: Hey, five galinga one time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
2: K5 News FM. News FM.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Mag-abot ka.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamig ka bala gina allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masalika DTX 500.
9: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Kira tong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500!
13: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
16: Pamakan sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kape.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
20: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
21: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
22: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
20: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
21: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Dikasin.
22: DTX 500.
24: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart.
0: karami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
6: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
24: Memory Advance

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, kadala sa UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: D3 Bio.
3: Hey!

0: Iha tagsa akong tanan yung kwarta mo!
1: Ako? Huldapon mo? Wala ka ba nakakilala sa akon? Congressman ako!
0: Ah! Congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko!
2: Hey! Hi! Kalingawang ta!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Taas ang mga kagaw! Klinika Sporbiotics!
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporbiotics!
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500!
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Si sa kadlo, kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O gali si

0: sa skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng tumansyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Ayaw, gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako no friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang gani-carots.
17: Oo, hindi lang carots, mga kultura.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon, kumalot, galingin tayon ang akong ulo.
18: Sala ang solusyon.
14: hindi magkaon balon.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Sa lingaw na babalani pang flowers, nga damong probiotic.
8: Basta.
14: Ano na yung engineer man?
13: Maedukar ka pa.
14: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Istoryahan ta, ano blinding thumb arthritis. Pagambal ka nga arthritis, just think, it's a middle name. No, do apelyido ni Sir Boy. Arthritis is apelyido.
18: Oo ah. Damo na sila mag-upod. Damo sila pakisa. Mayara, osteoarthritis. Rheumatoid arthritis. May gouty arthritis. May
15: osteoarthritis.
18: May pocket arthritis. May mo na.
15: May attitude arthritis.
19: Nga 13 nga man.
18: Naminab lang pocket arthritis. Wala gidya tok-tok sa imo bulsa.
15: So po silingon, ini ang arthritis, no generic name yan eh. Mm. Naamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwa ang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
18: Inflammation no? Tuga sa mga free radicals.
15: Gusto.
18: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C or mighty C.
15: Oo, kag ining pagtigulang na dok sang imo nga mga
18: cartilage.
15: Mga cartilages. Now,
18: dapat hindi matigulang imong cartilages kay damo man mga tigulang na wala arthritis kay palainom DTX 500 kag mighty C.
15: Hosto. Now istoryahan ta how DTX 500 could help you. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na di o, amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka maka-press kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang prone naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat ka bilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni pirmi ang pirmi gakastrain. Gapangusog. Kung nagatigulang kagali duksam. Kag nagadyutay naman ang imo nga collagen, kinanglanon mo gid gani nga may alkaline vitamin C ka. So that nga may ara ka building blocks for your cartilage. Kay ang cartilage amo ning hapin sang imo tul-an nga ang duwa mo ka tul-an
18: para ma-prevent Sir GP nga madula ang cartilage. Pero minato na balik-balik. You need antioxidant, you need vitamin C for collagen. Tikong ara ka sang may ara ka sang DTX 500. Kag may ara ka sang mighty C or pure C, bisa matigulang ka, kuan na, persado na yan.
15: Kag, you know what, Dok?
18: Kapital na bala, once ka tigulang ka na.
15: Oh. sa mga joints bala, sa mga joints, kinanglanon na oil. That's why we have D3 bio, no?
20: Oh, para lubricant.
15: Lubricant nga good fat. So that hindi mag-damage imo nga mga joints dira. And you know what? Siling sa mga pagtuon, ha? Ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot ano ining aton nga ginatawag ni siya actually doksam nga CMC ining carpo metacarpal joint no ining sa aton nga tambala.

0: cartilage, ginapatay ang cellulas ang cartilage. That's why may arakasan decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
1: result? Kinakakontra sa cartilage degradation, tamis.
0: Tamis.
1: Sa ginaya. Protein from animals.
0: Oo.
1: Kag siyempre, overwork, overuse sa imo nga mga ano.
2: Oo. Oh. Sir JPEG, kagso na sa una sa mga sekretary bla. So na hindi pa usong kuan ni. Bullpen. Oso
1: mangusog na.
0: Mangusog na. Isa man na. Oo. Oo gali no. And you know what?
1: Nga mga kuan gagamit ano?
0: Typewriter.
2: Typewriter. Oo.
1: Ining mechanical pa ba? Isa man na sila sa mga sakit nga carpal tunnel syndrome.
0: Oo, oh, oh, isa man na, isa man na dok. Oo, oh, carpal tunnel syndrome.
1: Grabe kang ngut-ngut na.
0: Ini dito ang mga mangunguma, gauyat gunabla. Hala, pangilamon sa kampo. TTX
3: 500. Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
0: Ano ang imo ginabatyan?
3: Taas ang akon nga sugar, 375.
0: Sang naginom ka ma'am, DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
3: Partigi ka namin isang DTX X500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120/80.
0: Subong pila na lang imo nga blood pressure
3: 120/180.
0: Wala ka maintenance.
3: Wala na sir, kundi DTX lang. DTX
1: 500. Take note ha.
0: Turuma na.
1: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para mabalik ang ano, matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen. Before magamit ang collagen, you need mighty C or pure C.
0: Amo.
1: Para madipinsahan ang mga selula nga nagapalibot sa imong mga joints, you need super antioxidant.
2: Correct.
1: Di wala man sang iban nga kwan. Nga sige na to research. Kung sa una ang mga turmeric na, mga cinnamon na, amo nang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila. Here comes DTX 500. Tapos taas ang ano, ang antioxidant.
0: Oo, ang
1: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
0: Na, amo na da. Lantawa, sir boy. Nga ang mga tigulang na ang nagaka-damage ang cartilage. Because through age, through time, ang hambal ni Doc sa inyo, kaon ka mo permitam is, pagkaon ka tam is, more glucose. More glucose, more fuel sa cells. More fuel sa cells, more latak.
2: Correct.
1: Kag the more siya nga, amat-amat siya patay.
0: Gusto. That's why nakita mo ang mga may diabeteson, usually arthritis man. Ang gainom alcohol, usually gina-arthritis man, gahinabok. So, kung ga-edad ka na subong, or hindi na gani magulat ka may edad ka, hubin ka pa, you take DTX 500. Kung may edad ka na, the more matay ka pag DTX 500. Kung nagainom ka, nagapulaw ka, palauyat ka cellphone, you take DTX 500. Ang inistoryahan ta, arthritis pa lang, kag-cartilage prevention sang damage niya. Ang imo mata, makabinipisyo. Ang imo nga liver, ang all of your organs do mahubin.
1: So, pero may nato na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radicals.
0: Justo.
1: Amo na ang kaaway sa aton lawas, nga way ta kabalo. Permi naton upod-upod.
2: Oh, aras sa palibot.
1: Permi naton balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, usok, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabing-grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
0: Wala.
1: Kaya nga away ka ganyan naman DTX 500.
4: Kaginidok,
1: wala kaya gamay TC.
0: Kaginidok, ara sa imo nakasalalay tanan ang answer sini. Ikaw mismo. Either you take a lot of fruits, you eat a lot of fruits, you eat a lot of vegetables.
1: May mga kwan, conservative, sagay, sige inom suplemento. Hindi pwede makaon ka nalang prutas, kagulay. So wala. Pero may manato na ginatudlod rin. Kaon ka damo prutas. Kaon ka damo ano?
0: Gula man.
1: Gulay.
2: Oh, okay na siya.
1: Ang question da kung kakaon ka.
0: Oh.
1: Ang nami, now, ang question da is kung kakaon ka, ano gid ka damo? Like 500 milligrams sa vitamin C, pulo na kabilog orange, mas mahal kaysa magsuplemento ka.
0: 200 ng pulo ka orange, magtag 20 lang.
2: Lang.
0: So meaning mahal, mahal sa doktor.
1: Amo na importante nga, you need supplementation. Because supplementation extracted na siya mo.
2: Correct.
1: Ginpagamay mo ang isa ka dako nga bagay.
0: Ginconcentrated.
1: Like for example ha, paano ko mapagamay ang pulo ka orange? Number one, himuon ko juice. Hapos inom.
0: Hapos na lang inom.
1: Paano ko pagamayon pagid? Butang ko kapsula.
2: Correct.
4: I-extract mo.
1: I-extract. Amo na nga, may TC ka. May ara ka may TC, may ara ka pure C. Makaong ka isa ka kilo nga amargoso, isa ka kilo nga panit sang tubo. Yawan ka na pang-usi, awan ka na kaon. Pait-pait na.

0: Lain
1: pero kung ara na siya sa DTX 500, mm-hmm. isog-isog na ang urak value. Oh. Ang iya polyphenol content, ang iya antioxidant content, perti kataas, sir boy. In short, sir boy, gusto ka maglawig ka boy mo, you need antioxidant.
2: Collect mm-hmm. it.
1: Nga ang pine tree, dugay yung patay, mm-hmm. tungod sa antioxidant.
2: So, ang antioxidant
1: kabal ko ang storage sa antioxidant sa pine tree, sir boy. Ara sa bark. Okay. Ang ano niya, ang sugar cane, pabayaan mo na. Buhi na pila ka tuwig.
2: Buhi na pila tuwig. Oh. Gagil ilon lang sa kisap, bro. Hindi yung ano.
0: May tom na lang.
1: Because of antioxidant niya, nag-protect sa tanom. Oh. And that antioxidant, kung gusto mo na magamit, mahimo na siya kagitawag transferred oh. antioxidant. Paagi sa pag-inom sa DTX 500.
0: Kagmay TC.
2: Transferred defense. Kag
1: pure C.
2: Sige. So mm. at least ha, nambala na ka muna mon. Mm. Ang arthritis, hapos lang ni i-manage. Mm. Inom antioxidant, DTX 500, inom my TC or pure C, and iwas sa tamis.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Well, istoryahan ta karon again. Paano makabulig sa pagtulog ang D3Bio? Sa mga gina-insomniada ha, sa mga gina-insomniada, dapat ha, pamatian nyo ni, hindi ka mo katulog, ari ang solusyon. Pero sa baho ilok, unahon nyo na Sir Boy ang ano gani?
4: Of course, Clinica oh. Diofresh with oh. VCO, no? Mm. With VCO, ginabatuan yung mga bakterya, mga mm. mikrobyo, nga gapabaho sa imo kilikili. So mm-hmm. that's why, mm. kailanlan mag-Clinica Diofresh.
1: Ang sekreto sa Clinica Diofresh is the VCO. Mm-hmm. Try nyo ang aton nga Clinica Diofresh.
0: Oh, kampiyon nyo tama.
4: Siyempre, maligo. Mm. Anay, Oksam, no?
0: Mausakan? Maligo. With VCO man nga bon.
2: With VCO.
1: Ara siya sa Santon Plus.
2: Herbal soap.
1: May mga pikas-pikas, punggod, baho ang lawas, namigid ang Santon Plus Herbal Soap.
2: Alright.
1: At siyempre, direta sa sekreto ni Engineer Albao. Gapabanyos, gapamasahi.
4: Pamamasahi. Pwede man, mamasahi.
1: Sekreto na nga, you will look younger, at least once a week nga.
0: Tingalo ko hubang kay Engineer.
1: Kay Engineer Albao, mapamasad siya, gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
4: Wala kanyang na na-extend.
1: Tapos may inom na sa extend. Ang ginasugid na nato, ang pag-inom lang yun sa extend, kay nami ang blood circulation. At the same time, pamasage gig ka once a week.
2: Alright.
1: Amo na siya. Pero, masugot kag sa hindi, gusto ka nga early energy. Kisa daw ka kapoy gid, gamit gid sang DTX Coffee Mix. Mm-hmm. Kaya ang DTX Coffee Mix, isas pinakanamit nga kapi, kapi na may antioxidant pa ka pa. Yes. Kapi na, naka-detox ka pa.
2: May choice sila.
1: May choice kung damo ka kwartati, DTX Premium eh. Kaya ang DTX Premium, may Ganoderma, may mushroom, mm-hmm. May gano mushroom.
4: O pwede ng gano, ang gano derma mushroom. Mm. Oh. May stevia. Mm. Ang munang namin, good advantage.
2: Na. Kung gusto mo yung makapuro
1: na tira lang. Kung social, DTX Premium. Pero kung ga-chill-chill ka, ga-pangapi ka, while ga-pangapi ka, unconsciously, nakabulig ka sa mga pigado, Rayo Coffee Mix.
0: Rayo Coffee Mix.
1: Amo na ang pwede lahi mo, Sir Boy.
4: Ang kafe, nga may
0: puso. Damo pilihan, ha?
1: Ang pinaka the best sa kabuhay, Sir Boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na iya.
4: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo kag bilyonaryo para makatulog sila. Oh. And this is the best therapy for the body, no? Mm. Sleeping. 1/3 of our life sleeping, kay 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So, kung during the time sa sleep that amun ang pinaka-busy ang aton immune system, no? So, if you deprive them, i-deprive mo ang aton immune system sang repair, ikaw man mismo masuffer, ikaw man ang prone sa diseases. So, ano bala ang obra ni D3Bio? Nga popular, nga gahatag energy, uy, pupero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3Bio, well-known, nga gahatag sang energy, gahatag ketones, energy for the brain, MCTs, energy for the body.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
5: June 7, Lord. 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
6: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
3: DTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo.
3: Pure C Vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT. City, McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Nami na imo ditribayo, Sir Buyao. Nami patulog mo, gahatag pa
4: energy.
1: Super fuel sa imo brain, gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. Amo nang bintaha, Sir Boy. Kung ditribayo imo pili.
4: Nami tulog mo.
1: The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka ditribayo, nami imo tulog.
4: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3Bio
1: nga wala sa
4: vitamin
1: D3. Okay.
4: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, kung protektahan ang probiotics, nami ang pag-produce ni probiotics ang
1: meaning
4: ano?
1: Meaning pa, Sir Boy, kung pag-inom mo D3Bio, the BC of D3Bio may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
4: Himuson.
1: Himuson, buhi ang
4: good bacteria.
1: Now, next.
4: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin, a precursor for melatonin. Antes, may imbinto ang melatonin, alin na sanay sa serotonin. Pero ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-tawag nilang i-acetylize, may himo siya, melatonin. Once kung melatonin na, amunan ni ga-promote si imutulog.
1: Kanami sa imo ditribayo, Sir Buyao? Pag inumos ditribayo, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
4: probiotics,
1: ang good bacteria, ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. Amunang ikaduha nga bintaha da, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Patulog ka, dulum-dulum katama.
4: Dulum-dulum katama.
1: Kaya magguwa ang melatonin.
4: Guwa tayo ang melatonin.
1: Guwa
4: to dahil ang melatonin nga ginhimo sang D3 bio para sa imo.
1: May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imo nga plain D3 makapatay sang bad bacteria?
4: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
1: Masugo pa sa imo
4: immune system. Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3 bio, duwa.
1: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong pan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi. Tapos ang plain D3, no, ibigis.
4: Gamay ka D3.
1: Paaban lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kuan.
4: Of course.
1: Tapos ang rumat sang vitamin D3 hindi diri na alin. Alin man na sa US. Sinong Pilipinas gahimo D3 man wala? BCO goro pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa ano? BCO sa US. Hindi man na alin to sa ila? Halin man na sa tropical countries. Abi nimo, regardless ni kun diin ginhimo, ma US man na, ma Iraq man na, or kun diin ang lugar.
4: Ang ipikto niyang mayo.
1: The science behind sa imo giinom.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Pero Sir Boy, hindi islaya magpaminsan kapag inom dahil nimo sa D3Bio, nami din tulog.
4: Oh, hindi.
1: Sa parasis. Hindi yan yung drugs siya.
4: Kung gusto ka, therapeutic, around 3 capsules, no? 3 soft gels. Therapeutic na siya sa imo. But if you want maintenance, kag medyo tight ang imo budget, 1 capsule in the morning, 1 capsule in the evening is good na. No?
1: Kag kung ang binta, Sir Boy, kung nami tulog mo, grabe, Sir Boy. You have the energy sa dason nga.
4: Sa adlaw.
1: Preparado imo brain kay ginhataga na ketones.
4: Ketones.
1: Preparado na imo lawas because of MCT.
4: Correct.
1: The medium triglycerides.
0: Kag gina-promote ang ginatawag autophagy.
4: Autophagy?
0: Wow. Gina-slan ang daan sang bagong cellulite. Hindi ka na mangita, Sir Boy.
4: Nami ang promotion sang autophagy. Nami ang pag-repair sa paghimo sang bagong cellula. Pero may isa pa gid nga sekreto pang patulog. Si D3Bio. So, may nimo sa serotonin. Nag-imo pa to siya sa MCTs para hindi ka magutom. Nami pagid ang absorption sa magnesium mo, sa mga minerals mo, which promotes the creation and the release of GABA. Gamma, amino, butyric acid. That GABA amun sa gapa nami pagid sang imo tulog. So serotonin plus GABA huragok ang gwa mo sina, no? That's D3 bio nga makapatulog si mo. No other kind of vitamin D supplementation could make you sleep well better.
1: Kanami sa D3 bio, Sir Boy, no? Ma-promote nga manami imo tulog. Gi-explain na nato ang science behind sa amo na. Pag nami imo tulog, damo balatian ang mabuligan.
4: Correct.
1: So, dambugid. Domino effect ang pag-inom sa D3 bio. Less. The question is,
4: ang kasunang question,
0: anong pamangkot?
1: Ang imong plain D3 may amo na? Wala.
4: Wala na sila. Wala na sila.
1: Ang imo plain D3 may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa. Checklista, Sir Boy.
4: Checklista, no?
1: Checklista ta. Now, ano pa ang iban nga mga bintaha kung ikaw pala inom gid D3 bio?
4: Kung bintaha mo kung pala inom ka ba D3 bio, layo ka sa ginatawag nga cardiovascular diseases. There is increased production of HDL.
1: The good cholesterol. Paghimuso niya ang imong mga bad fats.
4: Correct.
1: The more good cholesterol sa boy, the more nga damo sa himuson.
4: Damo sa himuson. Mm-hmm. Kung damo lang.
1: Good news mga plakaon.
4: Oh, correct. And D3 bio could really help you sa mga medyo tawo nga feeling nyo tambok ka mo. Oh. Feeling nyo, ha? Huwag kong gambal, tambok ka mo. Kung feeling nyo medyo dako na ka mo sa inyo size, you take D3 bio para magdamo
1: at least amat-amaton himos.
4: Kag magniwang ka. Because that will increase, that is the second point, that will increase your metabolism by increasing your thermal, your internal temperature. So kung magsaka naging pasaka na ni D3 bio to MCTs, dali ka magniwang.
1: Dok Sam, te, ano pang ibanda nga checklist na sa D3 bio?
0: Malikawan ang type 2 diabetes.
4: Ay! Wow.
0: Siyempre hindi ka magtambok eh.
2: Siyempre.
0: Dasi ka metabolism.
4: Kaya kung D3 bio ka, dasi kang metabolism.
1: In fairness, sa plain nga vitamin D3, makabulig man promote sa good cholesterol. Makabulig man sa diabetes. Ang plain nga D3, gusto ko yung benefits nga wala gid sa kwan sa plain D3, Sir Boy.
4: Okay.
1: Kaya dapat ma-upgrade ta, cellphone gani, ma-upgrade ta.
4: Oh. 10 years ago, bakod to.
1: Mayara pagid bakod.
4: May bakod.
1: Subong niya is 21, bakod.
4: Oh, is 21.
1: Pareho man lang sa salakyan. Ito yung pati yung magamit pa ka itong 10 years ago nga salakyan nga permi lang guba. Dapat upgrade kaya. Ari ang nami nga wala sa plane nga D3, Sir Boy. It's the monolaurin nga ara sa D3 bio.
4: At
1: ang monolaurin, pareho lang nga nagdidikas nanay mo. Ang muna kayong rason magsigi hambala World Health Organization, breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga man, because of monolaurin. Ang monolaurin wala na sa plane D3. Ang monolaurin ara lang sa D3 bio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatags mga butika.
0: PUC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sino yung mga pasyente?
3: Tomas Lusada Jr. sa Mulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang PUC, nag-ayo na sa sangya balatian na TB.
0: PUC Vitamin C. PUC. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Vermati Andrade. Santo Niño sa Arevalo. Dila na katinuig. Grabe, mamabot migraine. Kumbala. Tapos sa lin, pagamit ko na sa PUC na lula. Ang akon nga migraine.
0: PUC Vitamin C.
5: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
6: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
6: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ang Monolaurin, pagkanto sa Lula, daw quarantine na sa imuan. Sa imulawas. Kapag-abot sa virus, wasaag ang virus.
8: Patay na yung virus.
7: The presence of Monolaurin in your cells because of D3Bio, makapawasaag sang virus. So meaning pa, ng tao lang bata, mas resistensyado ang nagadidi sa nanay kumpara sa ano wala.
9: World Health Organization statistics will show you nga tanan nga breastfeed nga bata during the pandemic, during the height of the pandemic of COVID-19, wala na natnan.
7: Correct.
9: Because of lauric acid found in breast milk.
10: Kag-ari pa, Sir Boy, even ang iloy nga kapadidi, may COVID. Kuhay na pasoon sa bata. Because of
7: may ara pag ina-research, ginbutanggid ang virus sa breast milk. Patay.
8: Oh, hindi mabuhi, Sir Boy.
7: Hindi mabuhi.
9: Ina nga lauric acid nga ala sa breast milk, amuna siyang lauric acid.
7: Nga ara man sa D3Bio.
8: Pareho lang.
7: Amo lang na ang wala gid sa plain nga D3, nga ara sa D3Bio.
9: At T plus 100 na dahil yun.
7: Take note ha.
10: May isa,
7: preserve boy.
10: May isa pa kung galing ka nakita nga wala sa D3.
7: Oh, ano ha? Sir JP?
10: Open-minded. Hindi mag-upgrade. Piliton gid. Nga bisan wala mo na rin.
9: Seriously. Seriously. Ang kwarta mo, ang ginabakal mo, ginpangabulayan.
10: Oo. Oh,
9: you must maximize the benefits. Kung ala malanggili nga may meal A, may meal B, ang meal A, tagsi mo, isa lang ka tinapay, ang meal B, tagpulo ka tinapay, parehas, jutay diferensya, gito ka na sa meal
7: B. Take note ha, kung made in USB, gusto giga made in US, ang vitamin D3 na made in US, kaso ginapaaman lang na mo sa BCO. Tapos si US, gapanguha BCO din, dari Pilipinas.
10: Mas damo ang kumpra sang US ang BCO.
7: Kwaon lang BCO din sa Pilipinas, butangan dahil made in US. Where in fact,
8: Pilipinas halin lang.
7: Pilipinas halin.
9: I think ang America is the number one buyer sang extra virgin coconut oil, sang coconut oil, sang raw coconut oil.
10: Especially in this pandemic, boy. Especially sa mga pandemic.
9: Silang number one buyer. Dehe. Sila ginabakal to, para yatag to nila, nga ari niya para sa aton, ari sa D3Bio din.
10: Hindi niya sapatos, nga kung nalin sa Amerika, okay? Hindi niya.
9: Okay, that is the advantage of D3Bio over ordinary vitamin D3. So diin ka pa, ha, kaibigan, dili ka na sa D3Bio, no? With VCO, with vitamin D3, paama na lang ganyan vitamin D3, kay pa nami ang amplification kung may good fats within extra virgin.
10: Ang pamangkot ng Lizard Boys, Bong Kwan, open-minded ka ba? Mag-upgrade ka ba?
7: Ari pag idang wala gidya sa plane nga D3, the MCT. Ang MCT, rikta na himon nga energy, Sir Boy. Ang ako gaya nakita, nami inumon ang D3Bio when you escape your breakfast. Kaya nga man, makaabot ka, kwan, makaabot ka panyaga.
9: Correct, no?
7: Kaya nga, hatagan ka energy mo. Ang MCT, wala na sa plain D3, Sir Boy. Ara lang na sa D3Bio.
9: Ay, nandito sa D3Bio, tungkol sa extra virgin coconut oil.
7: Kag ang energy nga ihatag ni MCT, nga ara sa D3Bio, wala latak.
9: when in attack,
7: wala oxidation nga kakatabo.
9: Ang tapos na kung mausa ang MCTs, imuon pa na iya monoglyceride, imuon pa na monolaurin. Ang monolaurin na tapos na usasang selula, himuon pa gina ketones. Ang ketones na malibot-libot pa gina sa lawas mo, giving you not only your brain energy, also the other parts of your body energy. So, wala kaya perdi sa D3 Bio. Diretso-diretso ang servisyo
7: may share
9: sa
7: si D3 Bio. Si Sir Kevin, aton profesor. Ang D3 Bio may ara MCT para magsunog sa imo tambok samtang gatulog ka. May MCT ang imong plain D3 nga kaya niya sunogon ang tambok samtang gatulog ka. Wala, Sir Boy. Ara lang na sa virgin coconut oil kag ginpaaman ang vitamin D3. Din halin among vitamin D3, ang Pilipinas wala gid gahimo vitamin D3.
9: Ay sir.
7: Amerika lang gahimo vitamin D3.
9: Check your
7: ginpaaman lang namon gani ang halin sa Amerika. Pero ang Amerika ya gabakalya BCO sa Pilipinas.
8: Napaaman mo lang.
7: Amo na nga ang may presyo di ang BCO sir boy hindi ang vitamin D3.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: K5 News FM.

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras na nun. We got 42 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee. Updana kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panibalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon kaga nagapagumun sa inyong paminsaron. Sumong gabi, text na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa itong palibot. Sa liwat, i-text lang o itawag sa itong smart number 0928-611-2263. Sa liwat sa itong globe number 0927-448-940. September 22, 2026 is a Tuesday evening, mga K5. Kag-ari na siya. Ang ginahula natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Feb Jiriling.
0: Kamustangin mo nga, Lolo?
1: Well, same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na. Nainom nyo ng DTX 500. Ati Goda. Mayo, mayo. Mayo kagin. Mga ka-K5 ha. Atong gidliwal kinarimind sa atong tanan. Nga itagahan tagit siyang mas importante nga italupangon ang ato ni kayong lawas. Ang pagtulog siyang isakto, malawig nga pagtulog, kumpleto ang ato nga pag-inom siyang tubig adlaw-adlaw. Mga damo tubig inom tamla, mga 8 glasses a day. Kag siyempre pagkaon sa mga masustansyang otanon kang ilimnon, isa ka mayo nga inisyatibo para makabulig sa pagpadayon nga mangin healthy ang atong lawas. Ang tulog, ang pagkaon, ang isagig ka-importante ng mga uluhaton naton mga kakipan. Subong nga damo ng hindi iya man namin magtulog. Utod-utodo tulog manok. Makabug daw gani siya itong gabi kung siya kagahon daw budayan na magbalik tulog eh. Mga ka-K5 ha, aton man tagaan siyang importansyang pagkaunta. Kay tungod ang pagkaon nato, naghahatag siyang material sa aton lawas. Mga bitamina kag mga minerales. Kakinangla naton nga pamakuron ang aton nga sistema. Pagi sa pagkaon sang masustansya ng pagkaon kang ilimlon, dakogin nga bulig para makaligaw kita sa masakit kag balatian. Ang pagbabalhas mayo man nga pamaagi mga ka-K5, kaglibre ha, tungod sa mga toxins nga nagahapon daw sa lawas ta. Kagamoy ni ginatulo nga rason, mga toxins nga nagahalit sa atong sistema. Nagaguba kaya nagahatag sa sakit kag balatian. Pero pagi sa pagbalhas naton mga kakipay, nag-eliminar ang mga toxin deposits naton sa aton lawas. Ang pagbabalhas is natural nga proseso. Natural detoxification process of our body. Natural nga pamaagi sa lawas naton nga para mapagwa ang mga toxins nga mo gininig na tudlo nga kabangdanan sa aton pagkaguba sa sistema kag nagresulta sa masakit kag balatian. So pisa na talangin kag tagaan sa tiyempo ang pagbabalhas sa kung ano man nga pamagi, mayugid. Walking, la jogging o kung lakat-lakat man, mayo man nga exercise, gihog-gihogin ka ladlaw. Kag sumong man mga ka-K5 ha, atong gilipyuhan ang atong palibot. Kaya ang kaga o kung mikrobyo, kamulo na kita sina, no? Iska sa eskwilahan niya tudlo sa ato na. Ang limpyo nga palibot. Kay tungod, kung limpyo ba atong palibot, hindi makatinir ang mga higko o kung mga kagaw o kung bakterya nga mapwede man ma kabangdanan sang sakit o blatian sang aton membro sa panimalay. Ang palibot, ang ugsaran, ang sulod sang balay, pasiguraduhon aton nga malimpyo permi para likaw kita sa masakit kag balatian. Kag meaning mga bagay kung mga butang makatag sa itong stress. Ha? Tungo sa stress, damo nagka-heart attack. Tungo sa stress, damo nagka-stroke. Tungo sa stress, managtulubo ng mga sakit nga kalabanan delikado. So gani likawan, bantayan gin. At aton kaugalingon, kaya hindi kita ma-stress. Likawan ang mga bagay kung mga butang makahatag sa itong stress. Ha? Kag siyempre, hindi magkalipat sa pag-inom, adlaw-adlaw sang DTX 500. Chansa tanani nga may-ari klase nga suplemento sa aton palibot, nga perti lang ka-affordable kag ka-epektibo. Ang DTX 500, himo ini sa palaya extract kag super antioxidant halin sa tubo. Nga mapisan gin sa pagtulto sa mga toxins nga nagapanago sa aton lawas, nagapanago sa aton sistema sang malawig na panahon, pinatulto sa gihapon sang DTX 500 kagina pagwa sa aton lawas, kagina repair yung man ang mga damage natin ng mga selula kag mga tissues, kagina tagaan sang nutrisyon kag depensa nga para liwat maging mabakod sa pagpansyonal kag padayon kita hilway sa sakit kag balatian. Tungod sa nga palaya extra nga panakot sa nga DTX 500, ginabantayan ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kung maglapaw ginman sa level in kaso, ginapapanaog na yun sa nga DTX 500 o kung ang palaya extra nga mayor nga panakot sang DTX 500. Kung may epekto siya nga parehas gid sa insulin. Katulad sa toxin, ang super antioxidant, hindi mga toxins, no? Hindi mga free radicals, katulad sa toxins. Ang free radicals, parehas sila sang katuyuan. Tagaan sang kahalitan ng aton sistema, ang aton cellula, pinahalitan sa mga free radicals, kag kung guban na gani mga kakipay, magaresulta man sa sakit kag balatian, kag pwede ka matay sa tao, tungod sa kahalit sa mga free radicals. Salamat kita kay tungod ang DTX 500. Magluwas ang Ampalaya Extra, may upod sa nga super antioxidant nga halin sa tubo. Gamo nagapagar kang nagadepensa sa atong sistema, kaya hindi makahatag kalitan ang mga free radicals. So namin nga kombinasyon. DTX 500 himo sa Ampalaya Extra kag super antioxidant. Tanan ini para amligan, tagaan sang depensa, pagkabakod ang aton sistema, limpyuhan palayo sa masakit kag balatian. Adlaw-adlaw mag-inom kita sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shade. Ang Mighty C, ang alkaline vitamin C, mga kakaipaiba. Resistensya, depensa. Ang kinanglan naton, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kay man ka naginikana, nagpatigayon gin, sang ila obligasyon kang responsibilidad sa ilang panimalay kag especially sa ilang mga pamilya, miyembro sang pamilya. Kagkabataan gini, ang mga kabataan nagdepende sa mga
0: pagbulig siyang ginikanan. Pagkaon man o kung mga bisti man kaginanglanon sa ilang pang-eskwela. So, ginikanan naman, nagpaninguha siyang kung ano mga pamaagi nga matagahan siyang suporta kagbulig ang kabataan para sila nga masanang buwas damlag. Pero unahon, gin siyang ginikanan ang ilay kayong lawas. Kay man, adlaw-adlaw nila nga pagpasimbalan mga kakaiba. Madamo sila sa mga tao may encounter. Kagyong siyaw ay nakabalong mga tao, may mga hilana, trangkaso, may dalang kagaw, may bakterya, mga tsi, maubo, may gulpila nga panguyabi. may tuyaw. Ang laton-laton sa mga kagaw mikrobyo budlay, no? Tiki, ikaw naman nga nanay kagdatayin, nagapanihuha sa mga obligasyon kaga nagapangita sa mga oportunidad, no? Oportunidad nga makabulig sa panimalay. Karon kun ikaw matakdan, malatnan, sang trangkaso, hilanat, sipon, ubo, kun iban, malala paging mga kaso. Kundi siyempre mabiriya ka, hindi ka kagawa sa balay mo. Mara ka lang nagabaro-ro sa sulod sa balay. Sa isa ka, Cornel, lain pa matyag mo. Hindi ko maglawig na bigaron. Ang mga balon, ang mga pagkaon, kag mga kinanglanon sa panimalay, mapiktuhan. So okay, king, magpatigayon kita sa atong obligasyon, kag responsibilidad. Pero pasiguraduhon, tagin nga may ara kita sa depensa, batok sa mga kagaw sa aton palibot para hindi kita malatnan, hindi kita magkangko sa sakit o balatian. Padayon ang aton nga pagpaninguha. Depensa kag resistensya ang kinanglan naton mga nanay kag mga tatay. Everyday imighty simo ang alkaline nga vitamin C, ha? Kag sumumban sa mga kabataan ninyo, mga chikiting nyo, siyempre nagkakalabanan, nag-eskwela. Kag sa eskwelahan, hindi lang pulo kung na 20 kabilog ang mga estudyante. Gatos-gatos, ibang libo-libo pang mga estudyante ang ilang maging kaupon sa matag-adlaw. Di sa mga ganatos kang libo ng mga estudyante, may arang hindi yung sikrito lang galain pamatsyag. May mga ubo, trangkaso, sipon, may magmangatsin, nagatalbog ang nagaasik ang mga kagaw sa palibot. Di karon mahaklo sa bata mo na. Dubo ang iya resistensya kag depensa. Pagpuli sa mata mo, yan di siyempre galangaang na. Gapaluyan na. Ikaw naman yung nanay na, nag-worry ka kitungod nga mag-batsyag ang bata mo sa hindi mayong panglawaso. O kung mag-ahilanat ng kaso, o kung mag-balatian, amin. So, hindi mo kilanglan na pupabayani na, no? Masakaon siya ang iyang resistensya kag ang depensa sa mga kabataan. Painumon na sila sa Mighty C Syrup for Kids. Sa mga adult, mga kakaipam, Mighty C ang alkaline vitamin C in capsule. Kaya sa mga kamataan, Mighty C syrup for kids, ha? Alas 9:56 na. Nainom ng litre bayo? Ati good, very good. Mga kakaipam, duwa ka ginamatayan na sumong siyang pag-asa nga bagyo sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang siyang nagliga itong ginamatayan ilang low pressure, no? Or kung low pressure area or LPA sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Bagyo na sumong sa nasidlangan nga bahin sang eastern or southeastern Luzon. Wala pa nakasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kagkuning kaso ginman makasulod ining bagyo sa aton nga Philippine Area of Responsibility, pagkatawagon ining si bagyong Queenie. Doon nag palapit na siya sa aton nga teritoryo. Pero wala pag siya kasulod. Lapit na lang siya magsulod. Magsulod siya ka ni si Udon. Kung inisa-isa ka bagyo na kamexperyensyahan na ang lapta-lapta ng pag-ulan, di sa Visayas kag ibang porsyon sa Mindanao. Sa likod sining bagyo nga kapasulod sa atong Philippine Area of Responsibility, may isa pagig malayo ng tropical depression, isa pagig bagyo nga nagasunod. Si White Nakabalo, mga kakipay, monitoron talang ang report sa pag-asa. Kung ba si Samtang nagapalapit sa ato nga teritoryo kung sa atong kadotaan, posible man yung mag-luya ang bagyo kung mag-ahina o kung posible mag-change direction o kung matunaw man siya. So, panilaga na ito ng update, ha? So, as of now, ma-experiensyahan na ito ang magalumon ng kalangita. May mga pagpangilag kag panag-oo. Lapta-lapta nga pag-ulan, tugain isang malapad nga panganod sa tropical depression na kung bagyo nga arap pa sa Giyapon, sagwa sa atong nga Philippine Area of Responsibility. So, amoy na. Sa mga kabataan, kag sa mga nanay, siyempre, guess ko ilang mga kabataan, pamalunigin pa yung, ah. Pamalunin sila raincoat, ano? Kay para hindi sila magkalabasan, no? So, magpamati sa K5 News FM para gin sa more winter update. Basi masunod nga daw naman, mabuk-buk tudong ulan. Kag magkataas naman ang mga tubig sa atong dalanon. Kag posible naman ini makahatag sa nga hindi mayong epekto sa atong mga pumuluyo. Kasi simpre kung magbaha ganiya, raginayan niyo ng leptospirosis yan. Ang mga bakterya, mga kagaw, kagidaanod sa tubig baha. Nga nag-upod sa pag-ilig sa aton ng mga dalanon, kagkasabi ang mga kabataan kung damo tubig baha, doon kalabanan sila, nag-asulay, nag-salom-salom, nag-enjoy, nag-swimming. Kagdelikado man, siyempre, sa may mga pilas, Jirili, no? Kung may mga pilas, kamo kag-magge ka mo sa leptospirosis, in kaso mag-asulod sa inyong mga pilas, especially nga na sa tila. Kaga, siyempre, amoy ni ka magdanay nga gulpya ka lang maglain pa matyag. Kurugon ka na yun kag kabudlay kay nga aman. Kadasig mag-latom ang leptospirosis. Kag posible ini ang kabangdanan sa imong pagkamatay. So, delikado ang leptospirosis during sang madamo nga tubig, tugas ang mga pag-ulan, mga kakipay ba? Alas 10 imponto ang aton nga oras ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Ang D3 Bayo isa ka suplemento natural. Kalidad. Nga veterano. Masaligan. Basta fungus. Bacteria ilabinagid. Virus mga kakifay. Masaligan tungod sa iyang pinasahing nga kombinasyon nga arasa kada kapsula sa D3 Bio. Extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligay para makatagaan sa proteksyon ang aton nga mga selula, ang aton nga sistema nga hindi matigayon sa mga virus in kaso gin magkasulod sa lawas nato. Hindi basta-basta makapenetrate kung makahatag sang kalitaan sa aton nga selula. D3 Bio mga K5, mayo man sa tanan nga mga sakit nga nagatuhaw sa aton nga lawas kay nagahana ini nga maghalit sa aton sistema. Ginatap na iya kag ginagapan niya nga hindi madayon. Kung nano man nga sakit, natuyo man magtubo o kung maghalit sa ato ni kayong lawas. Itri Bayo is a natural nga suplemento sa liwat. Himo ini sa extra virgin coconut oil kag upod ang vitamin D3. Kung may ara ka mo sa sintomas ang hilana, tangkaso, ubo, D3 Bayo mo na. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Saragin mamakal sa halos tanang ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Ha? Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok para pagid sa inyong mga kuminyente. Katulad ka mo sa Grace Pharmacy, tanang ng mga branches ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, kag The Generics Pharmacy. Kag para sa mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulad ka mo sa tanang Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mabacheck up na lang na yun sa atong mga alternative kag medical doctors. Ha? Libre, wala sing bayad. Alas 10:03 ng oras naton. Tawag na kamo sa aton hotline. Istorya ta. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga bagay-bagay nga gusto nyo isugid sa aton programa. Especially kung may mga problema kamong parte sa inyong pamilya, sa inyong pag-ubdanay bilang mag-asawa o kung mag-nobyo man, relasyon na biha. Hindi ka mag-jindihan ay permilang galaysay. No, makanto na sa binulagay. Itawag nila kay aton nga butmutan. Aton ni napag-astoryahan mga ka-K5 ha. Tawag ka mo sa aton nga telepono, libre lang. 0928, smart niya, 0928-611-2263. Kag ang Globe, 0927-7448-940. Kag sa gusto gin maghatag man sa ila opinyon o kon komentaryo, tawag ka mo sa aton na Klaina. We ara ka mo sa mga gusto ipa-utwas. May gusto ka mo nga sawayon o kung magpasalamat man o kung mag-apresyar sa mga bagay-bagay mayo man, no? Pero kung may ara ka mo na sawayan kag komentaryo nga gusto nyo gin makipagbahin sa atong programa, mayo gina. Hindi tanan nga tiyempong taguon mo lang na yung imuyang pangunauna kag imuyang pagpanilag abing may ara ka man sa opinion sa mga sitwasyon nga nagkatabo sa aton subong sa palibot abi. May mga balita mga KK5 nga daw ang tangiya sa Facebook wala si Zuckerberg wala yun ni Zuckerberg matik ko no daw ipatawag sa Congress ha para ano imbestigaran o kung ano ayon nga undaton ang koneksyon sa Facebook sa Pilipinas? Mawal niyang Pilipino ya. May ara nga mga musina nga mga balita. Gano hambalon si Zuckerberg tagiya sa Facebook ha. Nga hindi na pang i-connect ang inyong application, ang inyong social media application sa Pilipinas. Di kong tanawon ni mo mga KK5, no? Sobra kita.

Mr. Zuckerberg. Grabe, no? Daw ginatayaan na Manila sang kutsilyong liog sang tagiya sa Facebook. Matang ka hindi. Amo naman ang racket nila. Lapin na ang eleksyon mo. Hindi ko tanawin mo, no? Si Mr. Zuckerberg. Isa ka bilyonaryo. Nag-income siya sa Facebook din sa aton sa Pilipinas mo. Siguro nagpatigayon masa sa mga legal obligation niya. Sa aton pungsod ng Pilipinas. Pero may mga proposal ang mga unikakak ng mga lawmakers mo lang. Ngaon daton ang Facebook, no? Di siyempre ma-react ang mga Pilipino. Si Zuckerberg naman niya siyempre mapalakpalak man. Kaya gusto guro nila may pas, it's either pas, may mga pasudlon sila nga daw ala Facebook nga may ara sila yas ang investment nila. No, it's either, no? Mga, may mga amo sila nga mga tirada naman sila. Basi naman may pasudlon sila nga application, social application ng parehas ang ala Facebook, wala? Kagang income si Naya, mag-saipo naman nila. Katulad siyang ining SIM card registration, wala? Do ka nami isang ilay ang apila? Do ka nami isang ilay ang pagpatigayon? Nakilanan i-register mo ng SIM card mo naman yun na sauna sa mga naliligan. Nga iparegister nyo ginang SIM card nyo or else hindi na magpansyonar ang inyong SIM card. Di siya sako to yung registration sa mga SIM card. Ang purpose is para ma-identify kung sinong users. In kaso sa mga importante ka mga krimen nga nagagamit sa cellphone, magamit, pwede ma-trace up ang message kung anong ang cellphone number, pag sinong tag-iya, kiti nagka-register mo, kung yung makilala kung himuon sa ka mga hindi mayong kapag tuyo abino. Makilala kag sino ang culprit o kung ang kriminal o kung hindi mayong tao nga naghimo sang krimen o kung kamalamalahan sa atong gobyerno o kung sa ibang nga tao. So amoy ng purpose na kinala ni pa-register mong imong SIM card. Pero gali mga gagay vibe, no? I-register to para hapos ang transaction sang imong e-wallet. Ha? E-wallet mo. Pwede ka nakahimo bangko sa imuya cellphone, banking system. Kag ines siya naging pabor sa mga online gamings ng mga casino. Online gamings ng mga sugal, mga gagay vibe. Na kinanlan mo mag-forma ka sa imong e-wallet. Kahit siyempre ang e-wallet mo da, i-register mo na. Kahit na ka mag-asulot sa kwarta, kahit na ka mag-akwa sa pundo mo, kung mag-asulot ka sa site sa isa ka gambling format, i-register mo da ang imong cellphone number. Di mabalanan na iya sa NTC o sa atong gobyerno kung sino yung nagpagkakapot ina sa inang number. Katisipin na register mo na mo. So, sa during sa imong pagpasimpalad ka magsulod sa mga online gaming, i-register mo na ang cellphone number mo kagalan mo gini para makakuha ka sa ID nga para makahampang ka sa online. Kag magamit mo ang imong e-wallet as in yung bangko mo siya. Kada ka makakuha sa kwarta nga para ipusta mo sa mga online gaming. Di grabe. Wala na yung babalo sa aton.

nga pwede siya galing magamit sa online gaming. Ang purpose lang ganyan nga mayor para sa aton nga pag-transaksyon nanay. I-Gcash mo bala, i-Gcash mo. Mapadala ka kwarta, maseng ka kwarta, mabayag ka kwarta. Pagi sa cellphone, sa imo nga e-wallet, i-Gcash mo. Kagali, wala nilagin na matangan sa limitasyon. Pwede kagali ka entra sa sugal kung may Gcash ka. Di karon ultimo nga mga tao nagapaload mga kakibay. Kagkada paload mo sa imong e-wallet, no? May mga certain percentage na kwarta na ginaganar ang mga network. Kag ina siguro, no? Aton lang butangan yung tayong Malaysia. May mga kickback na guru ang nagpirmay. Diyay pabalota sa tao nga mapuslano ni. Kailanan register ni sila. Kaya kaliya, may mga lagko nga mga online gaming. Nga abot mga kakaypipe nga pwede mo magamit ang imo nga e-wallet, imo nga Gcash sa pag-intra sa panahor sa online. Kay doon ang casino, subong sa mga pag-core, daw hindi na yan masyado yan sikat. Kay pwede ka malayang ka panahor sa imo balay samtang nagigda ka gamit ang imo cellphone. Biska nara ka sa banyo nga nagapungko sa truno. O kung nara ka lang yan nagabiyahe sa imo sa lakyan, pwede ka mangyapon niya ka casino. Pwede ka mangyapon niya ka panahor gamit ang online gaming sa imo nga cellphone. Anytime, anywhere, 24/7, mga kakipaib. 24/7 ang panahor sa Pilipinas. Kag dakong porsyento sa aton populasyon ng mga Pilipino ang involved sining online gaming. Kako sa din madamo na sa mga pamilya sumong nag-aabiktuhan. Tungod nga may mga manipulasyon siyempre. May daya ganing nga aras sa personal na hamas mo nga wala ka nagtubang sa bangka. Gagatumok-tumok lang na ano na. In other words, kanadlaw yung bilyon yung ginasaypon sa mga gamblers. Sikreto lang, kaghipos lang. Tago lang. Pero grabe ang sugal kang gambling diri sa Pilipinas. Gambling, droga, kag iban pagid nga mga kinawatay sa gobyerno, mga kakipay. Grabe. Now back to panahor sa kasino. Mamut ang pilakadlaw nga according sa reliable source nato. Nga ining pagkor ang nag-operate sa kasino. Ibutang na ni isang gobyerno naton sa may proposal na nga i-privatize. Hindi ng gobyerno ang mag-bangka, bi. Hindi ng gobyerno ang totally nga mag-operate sining ehensya, ang pagkor. Kundi ay siya na lang sa monitoring na lang siya lang. Do mga approving bodies na lang siya. For somebody nga from the private sector nga mag-operate na siyang sugal sang pagkor, mga kakipay. Tining mga kalabanan ni mag-operate naman ni siyang sugal nga mga private person. Idea naman ni siyang aras sa posisyon eh. Kay parang may share man sila eh sa panahor. Dasing ang kwarta sa panahor. Kay man ang panahor is gindesign nga parang magdaog sila. Ginisay nga parang maperdi ka. Tagaanan na yasang gamay nga porsyento. Butang tabi, 10% lang yung chance mo na magdaog. Hindi lang niya, sa 10% na, hindi lang niya ikaw ang madaog. Guru, pulo ka muna, 50 ka mabilo. Hindi ang 10%, whatever the amount yung lang malikom nila, ang 90%, ginansyag yan nila. Ang 10% yung giveaway nila eh. Kung nung abi may gadaog man.
Pero actually, ang 90%, for example, makatog niya sa bulsa sa mga bankador. Hindi bala. Diyan mo na mga kaka-K5, no? No, according to reliable source naton, nga may somebody na, o kung may ara na nga nag-maniobra, nga somebody nga mag-operate sa pag-core sa bilog nga Pilipinas, ha? Di plus pag ina online gaming, guru, sila-sila manigurong mga grupo, gyapon. Mga sila-sila manigurong mga gyapon, gurong mga grupo nga nag-operate sa online gaming kag mag-operate sa pag-core in kaso kung mga privatize ini. Hindi mala. Dayon mga Pilipino niya, sige lang igapon niya, binitinsang sinakayos ang presyo sa gasolina, sinakay presyo sa LPG, sinakay presyo sa pamilite, sa mga balaklon, sa panimalay, mga essentials ng mga kinanglanon sa kada pamilya, nagasinaka mga kakifime, no? Mga abono, mga simento, nagasinakalan, mga materialis, why untat? Sige man ang sugal sang iban, sige man ang kinawatay sang iban, Pilipinas, gising! Nano na ning Pilipinas man. Tinano na si Mr. Zuckerberg, sabi niya, Mr. Zuckerberg, hindi ka na magsulod sa Pilipinas, ha? Kay kamalong ka, kadamo, naging nag-ano mo, nagagamit sa imong platform nga hindi mayong ilang ginagamit, yung paggamit nila. Di si Mr. Zuckerberg, niya kung namutang mabi nga muhaw-muhaw man, kaya hindi lang nga kinakuha ko ginansya. Dami lagi na ang kinanglan nyo para mapadayon lang ako operate sa Facebook sa Pilipinas. Pwede na siya $1 billion. Opera na lang gamay-gamay, ah. $500 million. Di iskotob sa nagpotista sina niya mga congressman nga lawmakers na ton. Nga ipagwaon ang Facebook abi sa Pilipinas. In kaso kung mag-amun naming direksyon sa sugilanon, nga mabutang si Zuckerberg sa $500 million, ha? Nga ibilang isang negosasyon, pamagi sa negosasyon, nyari kwarta ho, ha? Hindi lang pagkuha ang Facebook sa Pilipinas, $500 million. Di sila na kang kutom nga naghana nga mag-upod nga iban ang Facebook sa Pilipinas. Silang magatunga-tunga, eh. Miserable, $500 million. Mula sumong pilang miluan, isang dollar, sumong 62 pesos. Butang mga 60 pesos na kumpyutan na bla. Kumpyutan nyo bla. 60 pesos ka na isa ka dolares, $500 million, bi. Yeah, Mr. Zuckerberg, pwede mo mapasaka-saka, okay, ang mabaw bla. May harap ko talaga sa palasyo mo. Yeah, sa $500 million, yan, may panalabot niyang mabaw, ha? Yeah, ti simple, special mabaw, eh. Kung sa matrip, ha, may itlog. Unik sa special, simple, may itlog na, may utok pa. Di mga pila bidugang ko, may dugong-dugang may mga $200 million, be. Sobra na, magkamukha mo na lang na. At hindi ka, may pasudlon kami, ha? May pasudlon kami ang mga social media application. Nga kompetensya mo. Niya, ha? Aragli, may kompetensya, tindi ka. Sige na lang gani, ah. Platanan itong dalagaan ko gani, $700 million. Eh sige, ah, ari $1 million, so ang sisilyo balik lang. Hindi na, keep that change na lang niyo. Kay butangan na mo nila yung hindi ng iban makasulod sa Pilipinas, no? Exclusive ka na lang.
exclusive ka na lang Facebook na lagi, wala sa magkaunano nga pareha sa imong kompetensya. Hindi na kasunod sa Pilipinas, ha? Para imo lang sulo ang tanay ng mga commercials nga nagagawa sa amon ng mga Facebook accounts. Ha? May mga posinto ka na, may mga ginansya ka na, mabawi mo na yan. Amal ni Zuckerberg niya, oo, no? Kasi sige, ha? Mabawi ko man nag-importante ang Pilipinas, ya, sige lang. Hindi ako mayroon lang kung mag-amon ang direksyon sa negosasyon, no? What if si Zuckerberg sabi nga, what the hell? Kung naman na gusto nyo pag-uon ng Facebook sa Pilipinas, I don't care. Hindi ko yan maputo, hindi ko yan magutom, hindi ko yan mawadaan kwarta. Bala ng Pilipinas na, ha? May ibang pang mga nasyon nga sige, gyapon gamit niya Facebook sa bilong kalimutan. Di siyempre malangalang ang Pilipinas. Mambalguro sila, laglag lang Mr. Zuckerberg. No? Joke-joke lang daw siya, hindi ka ma-joke bla. Hindi niyo ko mag-joke-joke yan kay negosyante, kuya yan kag servisyo yung ginadulong ko sa tao. Ya, muto try-try malang kung masi magkagat ka bla. Kung hindi kanya mag, ano, abin, no? May arami na mahimo sila sa social media. Nga-kontrolado nila, ma-screen nila ang tanahan ng mga messages. Kung in kaso ginman, no, masimpi di man nila manigosyal si Mr. Zuckerberg nga, ang tanahan ng mga messages nga ng mga kontrapartido, kontra sa gobyerno, i-block mo, pwede na. Kaya hindi naman pagpakpa ang Facebook sa Pilipinas kung i-block mong tanahan ng mga vloggers nga nagakontra sa administrasyon. Pwede na, Mr. Zuckerberg. Kasi pwede mo na matumutumok na sa computer mo na sa imo na ang mga tao na malabi. Ate, pwede na, pwede na, pwede na. Pero, te, siyempre, tanaw na to. Ang kotob ng mga vloggers, ng mga post amin sa Facebook, ngayon hindi uyon sa gobyerno sa Pilipinas, i-block kag patalaan sa notice kung hindi sila maguntad sa ilang pagpahayag sa ilang freedom of speech, no? Para sa gobyerno. Presuhon sila, wow. High-tech na Marcelo ba? Hindi yung Marcelo sa unay kagapon ni, di ba, anniversary sang, ano ni, Marcelo? Ka-54th anniversary kagapon sa September 21st. Hindi kasi nag-amon na yan sa unato yung 1972. Wala piya sa cellphone yung amo sila mo. Mga sulat lang, mga rally lang, hindi tapda man to. Tisubong yung rally kag mga sulat niya, ma-intercept na naya. Ang hindi ma-intercept sa nagakontra sa gobyerno, ang ara sa social media, ara sa internet, ara sa atong nga media platform. Di sige-sige ang dadlaw nga nagatira kay atong nga administrasyon sa gobyerno. Di ka pakanto na nga daan sa 2028. Kung anong ilang buko, sino anong plano nila, eleksyon o kung extension sa administrasyon, wala pa kita sa klarong nakaptan mga kakipay. Pwede man na yambal nilang eleksyon na po pinakwintas klaras nga na ang eleksyon, kwintas klaras. Po pitiksintas nga niya pag-abos sa chimpo niya, extension sa administrasyon. Hindi mo ina nga para hindi ma-mindset ang tao until sina makuha ng mga opinion sa tao, ang mga advice ang tao, hindi na ma-post kag maka-influensya pa sa ibang mga Pilipino. Paon ang Facebook, ha? Kaya hindi mayo sa pinsa sa tao. Nagkakabuking ang mga flood control anomaly. Ang mga gubang, ang mga flood control projects, ha? Ang pagkiwi-kiwi sa sa mga baba nyo kita o sa Facebook. Kadasig maghatag sa impormasyon kag
katag machindihan, wala chemicals kalabanan, wala gina-edit kung especially sa Facebook mo. Unlike yan sa mga traditional media, ng mga giant media platform, pindi mo yung ang editorya nga abi ko alam na abing mga picture na kabidyo nga grabe nga kinawatay. Ni amon niya sirya sa media kami public service niya. Amon mo kilala mabalan sa tao. Nyari 100,000 o pwede na. Kakso na abing ang ebidensya nga makita sa tao. Nga may anomalia na kung may guba nga proyekto nga daw palpak bala nga factory defect. 10,000 pwede na. Naano man ka mo yung ano man. Bilong ang Pilipinas, turyahan natin. 10,000 lang ulango ka mo. Himuha isa kasiro, nungangin isa kasiro. Pilabi, 100 million eh. Di, 100 million, okay na na eh. Ito nga kami isang newspaper. Ang newspaper, kang television, matinungay, grupo. Yan naging drop, pag hindi ka sa kastasyon, butangin namin isa ka, dugang may 200 million pag hindi. Kay lima kami ka TV station, polo ka radio station, kaga lima ka newspaper, rami, hindi na mo ni mapagwa ining mga inyong kinawatay, na isyo. Amo inang natawang news blackout. News blackout, baklo nila ang ining niya, sir, mayor, may butang tabi, sinunda ka mayor na kong gobernador, mga senador, Mr. Senator, may ari ko di nga ebidensya nga may talbog galing-galing na cheque. Di karoon na ining talbog mga cheque, may komplainan kita. Ang bangko konfirmado nga imo ni Chiki. Di subong ari kami sa newsroom kag gina-edit namon ang balita kay pagabas pag-uoni namon balita ni nga may Chiki ka senator nga nagtalbo. Kag may mga proyekto nga kuno nga ginaprubahan kag dako ang kickback mo ari man di sa balita. Ano ni senator man? At hindi na po magbasa malita. Boss, ari ho, ipadala ko na 50 million. Damo na. Hindi pa magbuhan na ha, malita na. Maklon ko ng malita nyo. Dala naga-income ang mga bayarang media, mga kakifan. Gina-edit nila kag ginakuha nila ang mga hindi pabor kag hindi magustuhan sa ilang nga mga kliyente nga mga kurap. So they are part of the game. Parte na sila sang hampang sang kinawatay sa aton nga gobyerno ang ibang nga mga media platform. Kay sila man ang nagabulig nga hindi pagpabalo sa tao ang nabalaan sang ilang ahensya. Di amo na sumong si ano yung misin nyo, bi? Sugod ka mo nga wala na ta Facebook, ha? Wala na ta Facebook, wala na ta misin dyan, sugod ka mo. Wala na ta video call sa Facebook, ang sugod ka mo. Abi, tawag ka mo kung hindi ka mo magsugod, ha? Na wala na ta Facebook, bi? Hindi na ta friends, eh? Sa Facebook nga daan, damo sang reels nga malingaw ka. Sa Facebook nga daan, kung isa damo pa nga ma-motivate ka bala. Sa Facebook, siyempre, araman na mga religious nga mga posting da. Kadasig lang at ang ato nga live nga mga Pilipino, doon nasanding na sa Facebook la. Karoon kakso na yakag daw ginahana sa ato nga kwaori na. Hindi lang ya ang Pilipino, kundi ang involved sa gambling, bawari man niya kuwaon niyo ya. Nga mo lang ginapulotwasan sa mga kubos nga makatahor-tahor sila, miskan mga isin sila ya. Makataya sila sa Lusalapi ya, sa online ya, basi chambahon niya, makascatter ya, kamakanli ya, chamba, makadaog ya, 10,000. Sa salapi ka piso, salapi ka piso. Sa salapi lang abi 50 centavos. Pwede gani niya majingkos ni Mos.
Pwede na. Magkaskater ko dami karon niya. Pisos lang yan. Taya ko niya. Kag machambahan niya. Kag anlinya karon. Dagdagan ko niya sang super yung jackpot niya karon niya. Basi magka-20,000 lang pisos ko niya. Tay, awat pa. Tungod nag-aamar ka sa tawag nato nga chamba mga kakay-five, no? Natawag ganun nga gambling, ha? Panahur kag chamba. Karon kay Kumu, control galiya sa bangka ang gadalaga ng mga makinaryas. Ang kutom yung nag-asulod sining gambling platform o application. May nag-monitor galiya nga, ang 10% lang panahuga. Ang tanan na nga nagasunod, no? Tantamisin na nga media kung na gambling platform sa online. May gampang kami 100 katao. Ang 100 katao na, siyempre, mutantabi ang total nila nga napasunod nga kwarta sila nga bet. Pero may sumadama na siyempre. Mutantabi naglabot abi sa... sa 1 million abi tao ah, na 100 ka tao ah. So, I believe sobra pa 100 ka tao abi may total abi nga mutan abi pinanubo lang abi no may 100,000 abi 100 ka tao may 100,000 man nga aras sa bangka abi no tungod-tungod nila nga gindeposito nila as mahampang sila no dati 100,000 nga itong nga kwarta. Sa 100,000, mutan tabi, panaugunta lang ang ano, 30,000, 70,000. Di ang 30,000 na hindi na isa katao, yung sulo, yung madaog. Niya, ano bi, ang 30% na, ang 30,000, padaog gabi mga 20 katao, o kung 50 katao, para damo ang enjoy. Hubuga sila sa aton sa aton yung gambling. Hubuga sila kung nabi nagadaog sila. Pero sa ulihi, padakuha lang ila yung daog-daog-da. Dugay-dugay yung bawion ta. Kaya gaamar na sila nga ilang nga daog yang dugang sila kapital. Para dako pagin ang ilang madaog yan. Kaya tungkol nga may dugang na silang daog kag ginagamit nila as dugang nga kapital, makapustal sila dako. Pero actually, isa yung naka-strategy. Ginahubog ka lang nga parang hindi ka na magdaling nga maghalin sa ilang nga site. Kasi gilang imo niya pa urong-urong na kaga patiyog-tiyog sa ilang nga mga scatter na, ha? Di ang dugay-dugay galiway ka balo nga tungod nga excited ka, grabing focus mo. Eh, tig pala niya gana gani. Sus, wala sang tiligangon. Wala sang tiligangon. Ang tiligangon galiya, ginakaon na, ginlamon na sang online gaming niya. At ikad to tayong agaw tanay sa Changi, baby. Ting Changi ka rin na mapautag. Karoon ganyan medyo laba-laba ng imong ano, gigiwi ka kachamba daog. Laba-laba ng lista mo. Ah, si Mrs. naman to, anay, ang pagkantuwa kayo, medyo dala bit-bit bata, bi. Ang bata, gabi, baby, ang bata. Yada, gutom na gini, bala kami yung dalang bata, gagang hibi na gini. Isa kilo lang bugas, ay. Wala pa ni kaon, bata naman to, hipos na to, na, hipos na, na. Ara na si tita, dahil mapautang sa ato, isa kilo bugas. Di bala? Ay, buhay, no? Mamayong gabi, tanay sa aton nga mayong amigo nga nag-monitor sa may Charito Heights. Nainom naman ang Super Trio. Si Migo naton si Norman Balinsoy. A.K.A. Norman Black. Nga perte kabuot nga tao, ha? Ayaw ka na, pre. Ayaw ka na, pre, ha? Napali ng mga labhag mo. Hindi na sagi pa sa wine. Norman Balinsoy, may gabi na si mong partner.
Mga kakay-5 oras nato, alas 10:37 na. Ini nga bahin na dulo na sa aton sa DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Any time of the day, makakapi kita eh. Ang kanaming problema mo ni. Kung ikaw nag-inom sa mga kape, kagkulang ang tulog mo, kanina may inom ang kape. Sa dalayon, gali na yung amusin ng imong ginabuha. Nagkulang tulog mo, 4 ka oras, 5 ka oras, kinainuman mo pagkaga kape, hindi ka nagkamalik tulog, no? Sa dalayon, gali na tingala ka, nagaluya ka. Dugay-dugay mo, overfatigue ka. Dugay-dugay mo, stroke ka na. Amoy ng kalabanan ng kape mo. Kay tungon nga kulang ka tulog, no? Ang imulawas niya ka pangita yung chance nga makatulog liwat. Kumo ang nakainom ka na sa native mo ng kape, paborito mo ng kape, nga para mabugtaw ka, hindi ka nakabatsyag sa tuyo. Milong lang ang lawyang bungag muranat ang mata mo tungo sa kape. Sa dalayon, mga kakaipan, tingala kang gano'ng kaluya ka, daw lain matyag mo pirmi. Tungod kulang pahuway lawas mo. Kulang tulog mo, kilala niya, tulugan mo gina. Hindi kay kulang tulog mo, kapihan mo. Sa dalayon mo na yan, lang ay hinayin mo na. Ma-overpatiga. Ma-overfatigue ka, ang chance is ma-stroke ka. Unlike niya kung nakapi mo DTX Coffee Mix, kung chimpo na yung tigtululog, yan makatulog ka gito. Kay man daw amulan ni ang alam nga kapi bla, nga gina-balansi ang imo sistema. Magluwas nga mayo siyang kape, namit niyang sabor niya. Ginatanaw yung imong mudo lang. Kung ang mudo mo is trabaho, tagaan niya ka sang extra energy. Kaya hindi ka pagtuyon. Pero kung ang mudo sang pinsar mo, abe, matulog ka, ay patulogo niya ka, gaurago ka pa ya. So amo ina ang kinalain sang DTS Coffee Mix sa kinaanda na itong kape. Kaya may araw siya sang daw intelligent kopi bla, no? Balaan niya kung anong kilala sa lawas mo. Energy nga pukaw ka, bugtaw ka. O kung dapat ka patulogon. Kung kulang ka sa tulog, kung kinang mudo mo, pinsa mo matulog ko ah. Patulogon ka ganyan sa DTS Coffee Mix. Pero kung nag-example, may tuyo ka, kung kilala mo mag-pukaw, mabugtaw ka, ang balo mong utok mo, mabugtaw ko, maubra ko, obdan ka mangyapo sa DTS Coffee Mix, hindi ka patalogo. Grabe nga kape. Dula ang mga asid-asid mo, nami ang imo ariya, nami pangihi mo. Kagdugay kapag uto mo, tungod mo yung aras sa sang super antioxidant, kag may chia seeds, kag may ampalaya extract. Ginaditok siya ang mga toxins sa atong lawas, ginaugasan ang mga hingko na itong selula. So, ano pa pangitaon mo? Ha? Wala na sang iba na. Di na kita. Ano man kauras, din ka man, ano mga chimpo, basta kape, i-DTX Coffee Mix mo. Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: Biggie could be added picture. Dapat beauty forget ka da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Max Epektibo.
5: Ako gali si John Ray. Dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nakainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatsyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
7: Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulik sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagduan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: is love meant to you? Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
2: K5 News FM, oras natin. We got 5 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Patayin ka muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulo na sa aton sa DTX Beauty Soap.
3: Sino gusto magwapo at siya kamuta, be? Sino gusto magwapa, be, at siya kamuta? Sino gusto maglaway al sa tiil? Akin, hindi na panahogan ng tiil ah. Wala ka choice magwapo kagit. Wala ka choice magwapa kagit. Basta DTX Beauty Shop ang gamit mo. Wala ka siyang, wala ka choice kundi magwapo kagit niya daw ah. Man, kung ikaw babaeng nagagamit siyang DTX Beauty Shop, wala ka choice kundi maputi gid ang ilok mo. Basta DTX Beauty Shop mo ang gamit mo, wala ka choice, no? Dula ang mga punggod mo. Kung DTX Beauty Shop ang gamit mo, wala ka choice. Dula baho sang lawas mo. Alap-ap mo, kagangi mo nga mga pikas-pikas, buho-buho sa guya, nagamantika nga guya, dula na tanan, wala ka choice kay DTX Beauty Soap ang gamit mo. Simple lang habon mga ka-K5 pero makahatag sa aton sa nga kalipay bala. Tungod na mo sa aton maganotar kung may mga improvement sa aton nga mga physical appearance, sabi. Especially sa aton nga guya, sa aton nga mga pamanit, abi. Nahubing katulokon kag hamis ka, puti ka, siyempre ma-apresyar gid ang tao, ma-apresyar gid siya. So sa pag-apresyar yan, siyempre malipay ka. Kung nga kalipay ka, don't you know nga aton lawas nag-react? Kung malipay yon ka, kung masunubon ka, abi, nag-react kali? Kung masinulupon ka, permi, mga kakipaib, daw ginamagnet mo masakit kagbulatian. O? Oh? Pero kung malipay yun ka kag... tauhay ang imuya pinsanabi, may peace of mind ka, may level ang self-confidence mo, taas, lipay ka. Daw ginapalayo mo ya ang masakit akong balatian, ha? Tona. Kung ikaw yung permi yung nag-feeling subo, permi kang nag-panampuay, kang nag-kurisong nga permi, daw ginamagnet mo yung masakit. Daw ginamagnet mo yung balatian. Pero kung mali pa yun kaya, be, daw palayo sang lawas mo ang masakit kag balatian. Tungod malipay yon ka mo. Isa na din lang makapalipay sa to kung taas ang level sang kumpiyansa ta sa kagalingon. Nami aton nga pamanit. Hubin na talukon. Gwapo kag gwapa kita. Simple malang galingin mo unta. Gamit at loud-loud sang DTX Beauty Show. Total nagapakabol ka naman gid lang. Itistingi bala. Tistingi lang ah. Kung matistingan mo kay Buwan Sugidan takas ang sikrito kung paano magamit siyang DTX Beauty Show ka para makuha magid ang naming epekto ya bala. Sa mga bata, bauti nami man. ang mga bagra sa habunan mo dahil lang magpali sa mga maidan namin ng mga paskadjirili, mga senior citizen. Ang mga wrinkles sa guyani na hilmono na beti hindi ka na malipay. Baskets na yung tagaan na ka sa sekreto kung paano magamit sa DTX Beauty Shop nga para makuha mo sa mas madasing panahon ang epekto. Ha? Kag especially yung dugay-dugay yung matapos ng bulan sa September. Magasulod na ang bulan sa October. November, December, lobe, lobe. Di pag-abot sa December, siyempre, ginitanay naman kita, no? Mga classmates, mga alumni, mga reunion, gatherings naman sa birthday, kaga ining tawag natin, Christmas party, no? Di siyempre, kung mga, especially mga classmates mo sa una, sa high school o kung sa college man, sa panahon nga nag-eskwela ka pa, may aragin na ipagtipon-tipon kalamanan sa eskwelahan o kundin man, nga lugar, no? Makita na yun, no? Excited ka kitungon nga for how many years? 10 years, 20 years, iba na 50 years na gani, no? 40 years nga huwag ka mukita na yun. Kamusta na yan sila? Ang mga barkada ko sa high school, kasang college? Kamusta na na yan subong ang itsura sa mga crush kong mga babae, mga uyab ko sa una man? Nga edad nila, kurintana, sikwintana, kamusta sila yan? Ano ang pintahon tabi ang ila itsura? Ikumparata sa tiempo sa high school, kag subong binga tuig, abi, no? After 30 years, tanahon tang ilang mga amok, abi. Kung anong ila itsura sa maedad na sila, di karoon mo sila kamalugali yung sugod sa mga bulan niya, September, ya, sige na yung gamit mo ya sa DTX Beauty Shop, ya. Pag-abot siya ni Simbria, niya sigurado, naglaway ni Guru, kinagida na siya. Kurinot aning guyaya, ang akong nga nubyabla. Di mo siya galing kamaluya, nga aga gabi ang imo, ya sige pag-abot siya nga DTX Beauty Shop. Puno na ya siyang prutas siya. Prutas nga may antioxidant, nga amo inang importante sa panit mo, nga ginasupply sa, nga para magubin. Nga para mag-younger looking, antioxidant nga halin sa frutas, natural. Amo ina nga nako nga porsyento sa panakot sang DTX Beauty Shop, mga frutas mga kakipay. Di karoon na niya supostahan ay tapre ang nubya ko sa muna sa high school 30 years ago, 40 years ago. Subong guro, wang-ish na siya. Guro, law-ay na siya, guro subong. Iway siya kamaloy kaliyang sugod sa mga bulan niya. Gagamit ka na isang DTX Beauty Soap. Sige, panghabon mo yung aga gabi. Pag-abot sa Disyembre, niya pre, bantayin pre, uyak mo sa muna pre, hilor na. Pusta na, ito law-ay na sumong hilor na. Guwapa lang sa muna sa high school. Sumong nag-ida na siya, matyagan ko, naglaw-ay na siya. Sus pag-abot ni Lorna, mga kagipay, magsulod niya sa eskulahan mo na, oh. Sino na, oh? Dortista ba? Niya muna pre si Lorna ko, no? Ha? Si Lorna na? Daw ay siya nagtigulang, ha? Oh. Doon nagasiga yung guyaya, oh. Kahinig ang kapote siya, daw wala lang siya ng ida niya, oh. Amo na siya uno si Lorna, uyab ko. Katahom nga po siya, no? Anong sikrito ni Lorna man? Di siyempre naman, DTX Beauty Soap. Mga kagipay, amo na nga ton nga palabuton. Maabot ginman sa gusto sa hindi, maabot ang bulan sa Disyembre. Ang preparasyon naton sumong balang. Ang physical appearance naton. Ang physical presentation na to. Importante na makahatag impression sa aton ni si Kapareho. Ina makahatag man sa aton nga identity. Sa aton nga kumpiyansa sa kaugaligon. Hello! Ay, ala, Day, Lorna, ikaw na na. Kamusta ka mo, mga abiyan? Ang itsura nyo ng mga laya na. Ya, ano si Krito, may Lorna, yung ano yung ano yung man? Daway ka lang ako rin, no, sa guya yung man. Ang si Krito ko, ginahambal permi ni J. Lolo. Ano na? Eh, siyempre, DTX Beauty Shop! Abi, mabakal. Hindi na mabakal naman. Ay, kadamo baklan. Bakal ka mo sa Grace Pharmacy, sa Sincere Drugstore, the Generics Pharmacy! Ikaw, permi ka man ka online. Abi, ordine siya, ano, nasa TikTok. Pwede man ka-order sa Lazada kag sa Shopee! I-order mo sa Shopee para happy! Kag para sa mas barato ng presyo, mga kakipay. Sang DTX Beauty Soap kay iban pagin mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Katulad ka mo rikta sa tanan ng Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mapacheck up na yung sa ating medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan! Oh, sige na. Samtang may stock pa kag sige binaklanay, isa lang kahabon na. Ha? Igo na lang kalabon na lang siyempre. Dugay-dugay, October, November, ati timing, gina. Dua kabulan gagamit mo sa DTX Beauty Shop, abit tatlo kabulan. Dako na na yung diferensya, malamot mo ganyang maximum yung, ano, maximum ng epekto, ya. Ha? Ang imong guyaya, wala nagabubuho, hipid, puti, tapos siya, wala nagalagak yung imo yung guya. May, simple ko may edad ka, nagalagak, panit mo mo. Inaya sa DTX Beauty Shop, nagahugot ang panit. Tamang kahugot daw. Pagkamati siyang lula, kung nga nagahugot ang panit, jirili. Dumalagan siya. Lula, di ka maganto lang. Mabakal, mag-go DTX Beauty Shop. Galahaw, para mag-ubin ka? Hindi. Para magugot ang panit. Ang basang lulo ko, hey! Sige, bakal to yung agaw na liag para magugot ang panit mo liwat basi may tiyansa.

GMA or the other night na ano to ang presyo, no? Ang presyo ng gasolina. May lima, may dua ka piso, something with 4 pesos, no? Kagina nagtugong ko sa Shell. Sa Shell station. Gas station. Kabalo ka mo pelites ang fuel save ng diesel. Lutayin lang ko mahulog sa tapaludo. Sang salakyan nga ginasakyan ko. 104 ang per liter. 400. 104 pesos per liter ang gasolina. O ko ng krudo. Wawawe! Grabe! Subong nga rin increase sa ganyan, oh. Ang increase is 4 pesos and 88 centavos per liter. Almost 5 kapisos sa gasolina ang saka per liter. Di ara na, lapit, gamboy naman na si Shin. Ang diesel ganyan nag-over na siya sa 100 yan. Ang increase ang diesel subong, almost 9 pesos. Nagadalagan, 10 kapisos. Ang increase ang diesel, mga kakibay. Ang increase ang gasolina, ara sa 5 kapisos. Di, base mo sa last mong tugong kung may salakyan ka, pilang tugong mo sa per liter ng gasolina, plus 5 pesos. Kagbasihan mo man ang ginatugongan mong diesel, last amino, plus butang mo bi 9 pesos per liter. No? Amoy na ang ginabayaran ta. Per liter subong. Kung kagina, 104 pesos per liter sa diesel. Inano na lang ni. Sino ka balig niya, Karabao? Mabakal ko kapid nga, Karabao. Kabayo, kabayo, kabayo. Sino ka balig niya, kabayo? La! Balik na sa Karabao kang kabayo ni. Mayulay ang kapital mo lang di hilamon. Di galing di siyempre ang higo blas ang dalano na to. Kay siyempre ang Karabao yung maburagwit kina. Same thing as kabayo, maburagwit man. May binto lang tayo, dako-dako nga diaper. Diaper mla. Eh, masok-sok sa Karabao. Dato nga nag-amiyahi sa dalanon nga nag-diapir ang mga Karabao. Yung mga buang tanong. Namakon mo yung ido yung ka-diapir. Ganyan kita sa mall. This time niya, Karabao yung ka-diapir mo. Okay, para hindi lang niya maghigko yung dalanon sa syudad. Butangan mo yung diapir ang Karabao mo yung kay siyempre. Mahal ang gasolina, mabalik na sa karusa, bla. Car managyapon, car managyapon, car, karusa, ni bla. Karusa. Yeah, tigidig, tigidig. Ay, grabe na ni. Siyempre, masaka naman yung mga utan at ang mga palaklumon na ni. Manubo na niya ang yung sa una, ano tanay, malagaw sa ambos niya nga lugar, oh, long distance, no? Liwa-liwa. Di ka, maminsan ka kung bilangin mo nga tugungon, ma-realize mo, masuma mo, doon ka nakuaw, makaon na sa may ano, ah. Ang gastuhon ta, ikaon ta sa lapit-lapit. Di ang mga lagyo, ang mga tourist spot, mga kakivibe, ng mga ginakatuan sa mga tao, abi, gina-explore. Hindi na magana, kay tungod nga ang number one gisa kinaglan mo sa pagbiyahe, salakyan. Ang salakyan nga kinalan sa ang gatong para makalalagan. Di karon ang presyo, tagal lumapaw. Mayo lang kung may nakabaton kami malita, abi. Kabaton ka lang malita, biskanto ka lang sa malita. Ha? Daw chicken feed na niya. Kung damo ang pundo mo sa bulsa. Wala kaya gabatsyag sa kamalanon sa gasolina. Pero kung

0: Siyempre, budgeted kang dibay-dibay. Ang imo yung budget sa panimalay mo kag sa matag-adlaw mo nga mga panglakaton. Magka-realize yung ganda, whoops! Hindi ta na yung cancel ang lakat. Cancela ang lakat. Hindi ta na yung maglakat. Hindi ta na yung maglagaw, anay. Hugton tang aton pahasal iliog ni sawak. Hugton ang paha sa liog. Amo nagkatabo sa aton sumong, hindi na yung hugot yung paha sa hawak. Ginahugot nilang paha sa liog sa Pilipino. Ginapaktahan yung Pilipino. Makon mo na, no? Amo na mga presyon na kaga siyempre automatic. Tanan masinaka na. Tanan masinaka na. Ang nami ang pasakaon niya ang sweldo sa tao. Nga hindi niya na mahimoyang, hindi ka nadlo ka mo yung mag-saka yung sweldo sa tao nga para na mo mabaka kaga ma-provide nila kang kinanglanon sa mga kabataan kaga pamilya nila na hila ka mo sa Pilipino, ha? Saka ano yung nag-gurus nga sufficiente lang ano lang, income lang. Kay biskan yung sinakay pa na ang gasolina na huwag na kaso, mas naunahan lang saka suldo sa tao. Pag gusto ya, may paraan ginaya. Pero pag ayaw, hindi. Maraming na dahilan yan. Damo niya maliba niya pag hindi gusto. Pero kung gusto mo lang, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Damo maliban. Damo siyang alibay. Ginbutang ka ganagaling para public servant para maminsar ka na sa solusyon sa aton yung problema kaga kinanglanon sa mga tao. Subong puro kaya explika, hindi pwede kaya muni mo ito. Nataka na kami mamati na. Gusto na mo niya is result. Gusto na mo niya resulta. Gusto na mo niya, miskan niya may kalagambal, pero mabatsyagan sa tao, the best mga kakipan. Mabatsyagan niya na mo niyang hugot sa paha, na mo niya hindi galing sa hawak, sa liog. Kaya ang presyo sa gasolina, nagsaka naman mga kakipan, sumungad law. Almost 5 pesos per liter. De? Ang diesel niya, damo man sa lakyan ng diesel. Lapit siya 9 pesos per liter ang saka. Lapit siya 10 kapisos niya ang saka niya. Ating pilang sumong ang presyo sa nubo ng gasolina. O nubo ng diesel, sabi. Ha? Diesel kagina sa Shell kagina. Fuel save. Ang nubo ng klase sa ilang diesel sa Shell. 104 per liter ang presyo. De, tugong ka sa kalibo, pila lang naman. So na matugong ka sa kalibo, yan naga 3/4 na stanky mo. So mong yan daw wala kang iho yung unod sa tanky mo. Plus paging ini-accurate mi ang ilang tugong mi. Tugong ka sa kalitro, galiya. 3/4 lang sa litro, galiya. Wala makalibrate ang mga... Ban madayaon man. Kwa ha, may harap pagi na ibang style, bla. Butang tabi, nagpatugong kami 1,000. Nagbayad kami cash, ha? 2,500 nga bilog. Pagkadasal nga, labi, pagbalik mo, ay, sir, ikaw ito nagliga na tugong, sino siya kalibo, sino? Oo. Diwa ito ka pa'y bandit, ang imong ginatag sa akong, sir? Yes. Ang isa ito, blasi ka pa'y bandit, blaser, piki. Ha? Ti, pila nagkadla kung nagtugong, pabalik ko niya mo, paghambal mo nga pika nga ako niya kakwarta. O, sir, kay gindidakto sa amon silsuldo, sir. Di ko ni kaya maluloyo na, be. At isiki-sikiti, kwato, be. Dada lang gitsirayo. May natigana na sila galing nga iban na nga piki niya nga may banda. Hindi ka ni sa kalibo. Nga sirari sir mo, muni piki sir mo. Nga tiba luwang ko lang dala ni piki din na aring may banda do. Hindi nakaganar yung pamboy. May mga mudos mo galing na. Kasi po si Lia pang matos ang kwarta nila sa gasolinahan niya. Ya. May harag na sila yung suga na yung ma-identify ang piki kang hindi. Ilan na yung responsibilidad niya nga nagabaton sila ang gasoline station. Nga sa pag-sikyar sa kwarta. Kung tuod o kung hindi, di ba? Karoon na ang imo kwarta niya, huwag kakabalo galing iya nga tuod mga galito. Kudukomo may mudos mga kakipaib. Atong nagpatugong to kay ang bank iya kwarta to galing iya 2,500. Ahalin to niya sa banko. Nagalin sa banko, gin-withdraw sa ATM. Niya paano magbiki man nga alito sa bangko? Ang bangko niya maluad kwartan niya sa ATM niya, pike? Niya huwusya, ganyan. Hindi ko yan mapasugot niya kay pinduha na kadlo, tatlo na kadlo nagliga niya. Mapapagambal mo sa akin. Kay isa pa niya, ang bangko yung ginwidruhan ko yan sa kwarta ko yung 500 to yan, 2,500. Halito niya sa bangko? Halito sa ATM niya, malun mo ko, pike? Ya, sige na lang sila. Oh, may buhin yung sabon nga. Paloy-loy na yan. May buhin ito na yung ma'am sabon nga yung asuldo siya. Iba ka ko matugay ka at taas yung mata ko siya. Sinon to? May mga amusin na yung mga strategy. Mga kakay-five. Kinanglan ko ako nyo gitang resibo kag to ang ako na kung ang kwarta nyo abi 500 abi kisa kalibong inyo to gong 2,500 to okay kwarta ko ha okay kwarta ko ha o kung na dugong kami 2,000 abi di 2,000 ni bla just yun ang ni bla dugong at 2,000 nga gasolina nga krudo diesel ah oo ang isa to bla siya ka di gasa kalibo sir piki sir. Ay, pigi ito, di may luhan ko eh. Kung dasig ka man mula kag inusinti ka man kag sipi paluy-luy ang style. Ginbuhin kito siya, masil, masil, kasakit. At inluoy ka man, ginbuhin mo. Ibakal pa ito na ni gata siya nga akong lula. Dala di siya kalibo itong isla na ito. Kasi na rin siro. Nagaan niya kami na sirba na sila galing mga piki yung isa kalibo. Piki yung takin ni Toso niya. Ha? Awar kay kita mga kakipay. Kag kita man na. Antes kita mag sikyar mag hatag sa korta. Sikyaron tagin kung fake o kung hindi kay pananglitan fake in manabi. Kaluoy man sa baboy. Hello, ima sa pamboy, pero may mga pamboy hindi nga nag-operate na. Nga mga mudos. Kaya may ara masa na nga konsumidor nga nag-operate na. Nagapatugho man nag-operate sila yung inkwarta nila, pike. May ara man niya pamboy nga, duwa sila. Duwa sila nag-operate, ha. Niya pre, tugong ta, duwa, nasa kalibo, ha. Duwa ka kinyin. Duwa ka kinyintos. Ang isa original, ang isa fake, ha? Hindi ni siya kamatsyag, hindi ni siya kapiyar. Malutsan na ni pre, matugong ta sa kalibo, kumo fake ang ako ni siya ka 500. No, 500 lang aton bayad, pero siya kalibo ang aton tugong.
1: Ayos pre, ayos, ayos.
0: Kalabanan subong sa mga gas station subong wala sila sang low fluorescent na bala kaginasalang ng kwarta kag para mabalaan kung original kung hindi fake o kung hindi gasalig sila eh gasalig sila nga okay tanan but subong nga panyimpo especially kapag doon sa peak season of the year pagkatapos sa Disyembre, amat-amat na nag nagalapta ang operasyon sa mga peke ng mga kwarta. Hindi ko mabiktima ka, Disyembre. Ay, nabiktima ko kung sabla doon na mayara kong isa yung daw nga padayaw pa. Nabiktima ko, Riho. Baka ka nagadaan sa ano ni, sa para mabalaan mo bala kung original na panahon siya na. Daw suga ah. Daw violet race bala na. Oh, violet race from the sun. Daw fluorescent ano na something na. Basta mayaran na para mabalaan mo kung fake o kung hindi, no. Kapos tunaan mo magiging imo tawo sa pamaagi para mabalaan ng fake o hindi. Kag siyempre ang Central Bank yung tanin, no. Ang Central Bank mapagwagi sa mga videos ka guidelines, no. Especially sa mga nagsugo ng birmat. October, sumung palang daan, nagigay November na, nagigay December na. Sako ng sirkulasyon sa kwarta. Di siyempre may impon na karoon ng hindi mo. Hindi mo mabasol, blang tao, blang magamit, piki, kung isa. Kaya tungkol kamahal sa mga malaklan. Diyari nyo kamahal sa inyo, ari niya, ay patis ni nga tabla. Magamit na piki, kaya kamahal ah. Mga kaka-K5 oras naton is 11:25. Hindi ka bahin na dulo na sa aton sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang Dr. Pinoy's Choline Capsule, mga kaka-K5, isa ka natural nga suplemento nga dapat ginaton sang tagaan sang importansya. Kaya ini manamo na nabuligan eh. Tungod ang iya panakot is hindi iya utan, hindi iya prutas, kundi isa ka mantika halin sa atay sang magis. Ang ining atay, ang ining mantika sa atay sang magis, may ara sang sobrasin ka klase sang magis. Prong pinaka grabe galing nga kanamig gig sa para sa health sang tao. Ang isa ka klase nga magis, ang nagatina sa madalom nga party sang aton nga kadagatan. Magatino siya sang almost malawigin. Damo oxygen ang ilawas siya bala. Ginatawag ining deep blue sharks. Deep blue sharks, ha? Puno sang vitamins and minerals, no? Ay, thank you sa money detector gali, no? Para mabalaan ang kwarta, ma-fake o hindi. Money detector. Money detect yan kwarta mo kung fake o hindi, ah. Insert na lang.

0: Morning, Vergara and Solly. Good evening. Balik kita mga K-5 sa Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Ang namigigin na mo sa mga mapuslanon ng mga vitamins and minerals. Ang vitamins and minerals and other essentials sa ato nga sistema. Amo ining material. Material nga ginagamit para mag-funksyon sa maayo ang ato nga lawas. Kung guba ang imo nga balay, mabakal ka sang plywood, mabakal ka sang kahoy, material na tawag hina para islan mo ang gabong kamahin sa balay mo. Mabakal ka material. Dibla, parang balay mo bakod liwat, tahom tulukon. Mabakal ka sang material. Ang lawas na tondo parehas masang isa ka balay. Nga nagakinal na sang material. Ang material galing niya, hindi ya kahoy, hindi ya mga plywood, kundi mga vitamins and minerals. Kag iban pagi ng mga essential nga kinanglanon sang lawas naton. Nga makuha ta lang sa mga pagkaon, sa mga prutas, sa mga masustansya nga ilimnon. It so happened nga hindi naton ma-afford tanan ang kumpleto ng mga vitamina kag minerals nga makuha nato sa mga pagkaon kitungod ka mahal sa mga pagkaon. Kag kung kaisa ginapaigo ta lang sa noodles lang gani. Pero seriously, hindi na sila pabusog-busog. Ang purpose ng pagkaon is parang suplayan sang mabakod kagbagong material ang aton nga lawas kasi ginisya pangsyonar 24/7 ang aton lawas. Si ginisya, miskang katulog kaya, si ginisya bomba sang heart mo na. Si ginisya pangsyonar sang atay mo, sang kidney mo, miskang katulog ka. Since nga pagwa mo sa kalibutan, hasta sumong sa edad mo, wala niya untag nga pagpangsyonar sa imo nga sistema. Amo ina katrabahoso siya. So kinanglan mga KK5, kinanglan sang supply ng mga material nga para magpadayon nga maging mabakod. Kaya hindi siyempre sa dugay, samtang nag-edad ka, nag-tais man mo, nag-kakulang man. Nag-habol manabi, nag-anipis man. Kag hindi pagin sufisyente ang atong nga makuha ng mga vitamina kag mineral sa pagkaon, kabangdanan nga pag-abok sa atong nga sistema. Di ka na nagatuga ang tubo ang masakit kag balatian. Kaya siyempre, hindi na mabakod ang atong sistema, kulang na sa material mo. Now, ang Dr. Pinoy Schooling Capsule, tungod may aras sa sang high grade, mataas nga kalidad, mga ka-K5, sang vitamina kag minerals kag kinanglanon gid sang aton nga sistema. Amo ini nga dasig lang magkabatsyag na yun sang epekto yan. Pag ino mo sang Dr. Pinoy, mabatsyagan mo gina yun nga doon inabla na full charge bla ang imong nga cellphone. Mabatsyagan mo na yung nagpagsik ang lawas mo. Especially kung huwag kayo may ginabatsyag ya. Mabatsyagan mo na yun nga na nag-uptick ang memory mo. Bla. Nag-uptick ang memory mo, kitungod nga ang Dr. Pinoy, the only capsule, the only food supplement nga may oxygen nga dala. Nga nag-supply sa ating mga ugat, especially sa ating mga cellula, kag sa ating utak. Kinanlanon sang utak naton ang extra kag more supply of oxygen. Tiina Dr. Pinoy lang gid. The only capsule, the only food supplement nga may oxygen sa Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Hinat pang tunaw yung mga uric acid niyo. Ting uric acid na mga acid-acid sa lawas eh. Nga nagpundo na sa malawig nga panahon nga nagtig-anab lang. Di na iya mag-inom ka Dr. Pinoy, pahumupo niya kag tunahon niya liwan. Tunahon niya na. Kag ipagwa sa lawas mo, basta adlaw-adlaw, inom ka lang Dr. Pinoy. Di na siyang mga uric acid na tuga inasang pagkaon naton sa mga masin sa malawig nga panahon kaiban maging mga bagay nga nagahurma maging matiga ang aton nga uric acid na. siya sa compilation, sa kadukayo na bala. Nara sa lawas ta, nagtika na siya. Yung Dr. Pinoy, pahumuko na sa liwat. Kaya pagkaon sa lawas ta. That's why kung may gout arthritis ka, may rayuma ka, mampawan kang idaw. Inom ka sang duwa ka kapsula sa Dr. Pinoy. Nangangot-ngot, nagabanog. Nagakiang-kiang ka, nagakuriit ka. Tungod sa gout arthritis mo sa imong adil. O kung din mga joints sa amisang party sa lawas mo. Inom ka mula Dr. Pinoy Blood 2 capsule. Himuha mo na iyan sa kanil 3 times a day mo na siya. The more nga na mo inom mo sa Dr. Pinoy, the more nga nasig mag-ayo. Amo inang sikreto sa mga food supplement, especially Dr. Pinoy's Qualine capsule. Kaya wala sa overdose, wala sa side effect. Kaya nga man, food sa mo, food supplement, pagkaon na ni mga kakipipe. Pukinang lanon sa lawas ta, ang dugang ang material, ka ang Dr. Pinoy gin, ang makatag sa dugang ang supply ng material na kinala sa lawas ta maging mabakod liwan. Sa nagapamangkot sa Lakarlota, galino, sa Lakarlota City, available sa Medina Drugstore, sumungman sa March Pharmacy. March Pharmacy ka Grace Pharmacy ha. Sa kagamida sa kay Leti, namangkot kang Dayleti, well, sa inyo na sa Lakarlota, kanto ka mo sa Medina Drugstore. Sa March Drugstore, ka Grace Pharmacia. Kag sa inyo man na sa kamangkalan, sa inyo nga mga suki nga mga butika kag pharmacy, magkunta lang. Bilog nga Morsia, Dr. Pinoy available na sa inyo. Diri sa Lakarlota, kagsubong man sa may Ibi Magalona, Talisay, Victoria, Sagay. Kagalos tanang ang mga banwag kag kasyudaran din sa Negros Island Region. Kagbilog nga panay, available ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. ang atong oras mga kakipipa. Mag-commercial break tanay. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sang number one seafood restaurant in Bacolod City and Negros Occidental. Gina's Seafood Restaurant. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3, mapatags mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C Available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
12: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman o sick?
14: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
13: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: What is love meant to you?
18: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
19: Paano kung nabalang lusutan lo?
17: Would it be there to comfort you when you need it most?
18: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang
17: awan. Or will you still be there to fall in love again?
19: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya na
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Nambal ni, ano ah, ni ugangan mo, soltero ka pa. Alas 11:45 na mga kakipime. Simpo na nga para magbasa kita, anay, sa isa ka problema nga ginpadala sa aton sa mga gabi. Kaga pasiguran nato niya. Sugudan nato sa pagbasa sa punta. Ah, isti sa puno.

Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. May problema ko parte sa obra ko, trabaho. 20 years na ko ga-obra sa, 20 years na ko sa obra ko, Jay Lolo. Pero subong, daw nadulaan ako sang gana kay ang akon supervisor. Daw wala si mana nga wala ga pangakig. Grabe naman eh. Gina-text siya pa ako, Jay Lolo, nga daw gapanumboy siya about sa obra. Nami nagid sang resign sa trabaho, Jay Lolo. Galing may high school ko nga bata, Jay Lolo. Kaplano ko, Jay Lolo, nga ma-apply sa call center. Jay Lolo, please, I need your advice. Thank you again. Amo na importante nga kabudlay, no? 20 years na sa trabaho niya. Di ko mag-resign sa basiwe na sa Kwaonda. Pangusisa kami anay sa Dolly Abbey, no? Kung ano ang mga insaktoging proseso nga para may makuha ka bla. In kaso nga kung mag-decide ka mag-in maghalin si Abbey Kitty, siyempre mag-amusin na wala ka na sang peace of mind. Wala ka na sang peace of mind. Kado, siyempre daw gagamay ang imo yung kagalingo na pirming ka lang nakigan. 20 years ka na sobra mo daw nag-small na ang imo yung confidence sa imo trabaho. Nag-anubo ang imo yung pagtanaw sa imo kagalingo kagpagtanaw nila sa imo. Di ka budlay na ba si MP7 ka bala? May MP2 ka? Kag mahanusan mo siya? Nga pirmi ka lang yung ginakigan, wala sang adlaw yung wala ka ginakigan. Kabudlay na yan kung basi mag-saka yung demonyo sa ulo mo kag panalawan mo siya daw kuring bla. Kag si Udon mo siya. So wala ka na sang peace of mind kag wala ka na sang matyagan mo gag-grow, no? So number one, gid, siyempre kilala na relax ka gid. Kalmado ka gigi parang magkapaminsa ka ang sakto. Number one mo gigi pangay moon is magpangamuyo ka. Nga tandugon mas ang Ginoo ang iyang balatsyagon mula kagpanguna-una. Kay masikong gisa ginatistingan ka lang sang panahon. Kundin astang imo yung pasensya. Ang imo yung paghanunot. Kaya ginapipara kagali isang panahon sa mas bigger, mas dako nga responsibilidad kag opportunity. That's why ginatistingan ka kung ano ang imo yung kabakod, ang imo yung pasensya, ang imo yung clear thinking, ang imo yung pag-ino-ino sa mga bagay-bagay. Kung kisa nag-abot ang mayong oportunidad, ngayon natawag natin sa natawag na blessing in disguise. So that's why we need the guidance kag wisdom sa Ginoo na pangyuan tagis sang alam sina kapagi sa pagpangamuyo kag itugyan natin sa iya ang sitwasyon. Kanugon man 20 years ka na da, no? Kagtapos wala ka malang sang exact offer o offer abi kung sa iluhan nga mas better ang kompensasyon, mas mayo ang syuldo kung ganar. Especially nga may obligasyon kagang may high school ka pa, medyo taklaron. No, ginakonsider mo na nga mga rason nga no, panghawid ka, kagalang alang ka. So that's why ang best natong himuunan ay is magkalma, magrelax, magrealize. Kaya ba si ining hitabo sa imo kabuhi, ginapreparar ka, ginatistingan ka sa panahon kung ano ikaw kabakod, kung ano ikaw maminsa sa mga sitwasyon, no?
in the presence ng imuya nga supervisor siyang instrumento nga ginagamit sang panahon nga para maging challenge sa imubla. So for 20 years mo na sa trabaho, so I guess expert ka na sa imuya nga field. Expert ka na sa imuya nga responsibilidad sa imuya trabaho. Galing tiyan mo na ginapiko niya ka, ginatistingan niya ka, ginaprovoke ikaw emotionally and mentally nga mag-give in ka, bika mag-react ikaw, it's either nga mag-resign ka, nga wala ka man sa kasiguraduhan kung nilbakantuan ni mo, o kung ma-provoke ikaw nga masakit mo siya, nga ma-technical ikaw. So that's why nga relax kay kakalmado kita sa tanay nga panahon. Especially nga ginatisingan ka subong sang panahon, kung ano ikaw ka pag-un, kagsaliwad, na ba si blessing in disguise manibala, that's why nga masikita sang wisdom sang Ginoo, kag iyang guidance aton, kag tagaan kita sang kinaalam, para nga madiskubrihan aton ang kahulugan sang nagaluntad si mong mga pagtilaw subong. Basi tuon nga natilawan ka sa panahon kag inugali ay nag-promote ka na niya ti. Tabal, anag isang supervisor mo gina inug-promote ka na sa babaw galing. Kaswa nga gina, alam mo lang, ginakontraya ko ano, ginakontraya ka, itong interesado man siya. Basi maging level na ka mo kag supervisor ka naman level siya. Kag basi dako ang offer si mo lang ang ginaplano sa babaw ko because dugay ka nagaliya sa imo kompanya 20 years na. That's why nga kalmado gid. Basi may mga mo sinablang blessing bala. Karon kun matukapan mo na sa karon kag mabudyakan mo sa matiknikal ka basi kun ay hindi pagkisari di kali mo supervisor kay amo niya mo to ng init kali ulo ya ng pikon sa kali amo na bala. So kinanla ko na sa management nga supervisoring level. Maswai din ang imo nga paghangop kag mabichindi sa tao kag sa management. So kinanla na hindi ka dayon right away nga mag siling nga ma-resign ko niya. Kaya yung ginamo ko sininit is kung saan nga mambal na ton, sorry for my word, ano naka-childish. Doon ka bata-bata lang nga ma-resign kag dayon. Kasi siyempre gina-consider mo yan ang ano mo, ang mga konsekwensya mo lang. Okay lang na yan ikaw, but then ang imo yung bata ang high school, ang mga nagasalig si imo yung sa imo panimalay, do madalahig sila sa imo yung immature nga mga desisyon.

So say mo, letter sender, ha? Mula nanay, data nay, ha? One step at a time. So mo, galing iti siyempre, dugang ko lang, no? After you pray, mamangkot ka diyan sa mga... sa peso, abi, kung sa dina. Sa labor. Kung ano ang mga di kang ligdad, di kaso, ginman maglabot sa puntong worst come to worst. Nga 20 years ka na sa imong kompanya, mahalin ka, may ano ang mga teknikalidad, may mabaton ka kung wala. Pagtapos, siyempre, kung wala sa mas bigger, kag brighter nga opportunity, in kaso nga nagahulat si mo, hindi ka man ka-decide guru right away. Ma-call center ka, hindi man niya basta-basta yung ma-establish ka dahil sa call center. Magi ka pa yan sa mga training, kag mga iban paging mga proseso. Manugay pa na yung mga establish yung imo yung trabaho. May shoulder ka to, pero siyempre, hindi pa na enough siguro. No? So, kalmado lang. Base may mga bigger opportunity nga nagahulat si mo. So, good luck si mo, ha? Kabay pa nga na kuha mong punto na to, na? Okay. Good luck, ha? God bless si mo. Pray, anay, gina. Hindi ka bahay na dulo sa ato sa number one seafood restaurant, ha? Gina Seafood Restaurant, mga ka-K5. Ang aton nga katuan, ha? Ang aton nga direksyon. Kung may kaso nga may mga bisita kita, may mga okasyon, birthday, anniversary, o kung may mga simple nga kankaon lang, abi, panyaga o panyapo na, o kung imong palabuto nga maskara, may mga bisita ka, ang imoy-moon, katulang isi sa Gina Seafood Restaurant. Kumplito na sila, may mga manok malagani, may inasal, may mga manok. Sa hindi niya gusto yung magkaon niya sang seafood, may ara si Ma'am Gina nga ginapiparada yung pork belly, buyon sang baboy, pwede mo yung pasugba, kag inasal nga manok. May ara na siya. May mga talaba, mala siya. May mga ining shell, scallops, mala mo ka namit. Daan lang kong atilaw sang abalon shell nga daw ng shell bala nga daw bula sang volleyball kadako. Paon na siya galing kaginalaga para maghumaw, para makuhit mo siya. Ikonsup-supon mo siya. Kadako-dako, miserable lang. Dukanugi kadako sang baba mo, bing nga daw buwanag bala. Hindi bala, susok ginasup-sup lang. Shell man ang susok mo. Di nagaling niya daw ang abalon shell ay daw bula sang volleyball, kinakudako sa babae, paano mo na sup-supon mo? Tubuan ka rupiyo sa sup-sup na. Hindi ginalagaan sa kiling nakuhit na yun, kaginapreparar para nga ilutoon, especially ang pagluto, adobo ka namin. Tilawin nyo bala, bisita ang ilang Facebook page, no? Kikumplito din ang mga detalye, ang mga informasyon. Gagusto nyo yung baluan about Gina Seafood Restaurant. Ha? I-type lang sa inyong mga Facebook, Gina Seafood Restaurant. In behalf of Jerry Lee, mga ka-K5, ako naman si K5 J. Lolo. See you tomorrow night, nas 9 sang gabi, kung alas 9 imedya, top-top alas 12. Digya po sa K5 News FM. Ha? Ako naman si K5 J. Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: inyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pamahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, ara gyud po ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kida consider ka na obese.
4: Tamo no nga mapagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang gyud carrots.
4: Oh, carrots man.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, hilingin tayo ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Sini nga, mabalaan yung mga flowers, nga damong probiotic.
2: Mas,
0: maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract. Gibugala sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 ka mo before pa magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sagad yon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500, parisin na lang sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa roon nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
2: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang indi magkaon. Ano bala ang nagkatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Doc Ramil, about fasting.
6: Bago ko sabton ang nahanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
2: So ano ang nagkakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
6: Ang katabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga apat ka oras Sir JP nga wala kasang kaon ini ang ginatawag nga anabolic growth phase no. Sa sini nga tion ginagamit sang imo lawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamaaw bilang gatong sa imo nga buluhaton no. Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga usaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
2: So ano naman ang kakatabo Dok Ramil sa apat tubtob 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
6: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, apat ka oras matapos ka magpamahaw, kisa lima pa na Sir GP.
2: Uh-huh.
6: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pang aparte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo. No? Kag kung damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadi TX500 ka. Ga may TC ka or pure C kay, at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduhang phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imo ginkaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
2: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
6: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
2: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
6: So may benepisyo gid
2: diya mga 16 hours gusto.
6: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo.
2: Ano?
6: Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
2: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Benepisyo.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Paano pa na abi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imong nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimintas may buhok ka pa.
6: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500, may TC or Pure C, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
2: untat.
6: No. Mm-hmm. Nakita mo wala may punggod ya kaya nagainom niya DTX 500 jag may TC, Doksam. Mm-hmm.
7: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 jag may TC, no? Sir JP Bangod, sa epekto sini sa imong tulong, uh-huh. No? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Mm-hmm. Sa aton nga mga cells sa aton nga mga gland, no? Mm-hmm. Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. Mm-hmm. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatsagon sa tion sang katulogon, mm-hmm. No? Nami ang imong tulog well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic, mm-hmm. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
8: Wow. Mm-hmm. Mm-hmm. One of the problems sa mga lalaki is male fertility.
6: Mm-hmm.
8: Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA and protein, so you need to take DTX 500 daily to para mas kogame sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperm. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw.
6: Mm. Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga cellula.
8: Mm-hmm.
6: Nilamang ina Sir Boy Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then cancer na ya kag indi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga indi kaya magka-cancer. Paano? Di ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Mm. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kon palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag indi lang cancer ang malikawan kon adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, ay. Dok Sam.
8: Mm-hmm.
6: Pareho kay Dok Sam, no?
8: Uh-huh.
6: Imagine indi kaya makalbo,
8: uh-huh.
6: Tapos punggod mo, gadamo bata mo.
8: Ay!
6: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo.
8: Mm-hmm.
6: Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Mm-hmm. Mas sigarilyo, whiskey kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure sin. Awan din na ba gawa panago-nago lang na siya.
7: Ha? Ano sikreto niya?
2: Milig siya taguay.
6: Wala siya panago siya
7: na ba
6: gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad Sir Boy.
2: DC kuno DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug ko mo. Oy kan 19
7: ah. Kampyon ni
6: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No, amo na nga si Valentine kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang tagaran jud bandira gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya Sir Boy?

0: Amil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan, isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatiaman. DTX 500, ang pinaka-kampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Masa may kabalaan na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagkimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon maliptan. DTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Maricel Calavio, taga Iloilo. Galingin, wala parmi ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit kay Pure C. Nakair na magalingin ang ulo ko mong.
2: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
4: Garantisado!
2: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sino yung mga pasyente?
6: Tomas Rosada Jr. sa Mulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samya balatian na TB.
2: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
4: Garantisado!
2: Pure C Vitamin C.
7: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit.
0: Kastak nga sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit. Hindi pa kunti ito si Dr. Amil. Gibutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: DTX 500.
8: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
9: Kamusta ni mo na ibawaan na nakay diabetes?
8: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
9: Ang sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
8: Kabuntag na o gabi.
9: Kung nakaroon pila na may mong sugar?
8: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na po nga nindot kayo imong paminos, imong lawas.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako ganis sa bigay yung loser sa estudyante. Na problema gid ko kay kada sa akong madulaan gana magtuon sakit ko na akong ulo kay inom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
11: Pagsubong ka namin sa akong paminsan.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing yari, nagkanto sila kisang nagligad kisakit kaya katama yan ba sa tiyo ko Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C. Lokat so 3 times a day tatlo ka at law laas sakit sa akong tutong salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kat po na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound. Sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion. Sion Hinigaran. Mayara mangkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figostilo Street, Barangay 3, San Carlos City. At sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
9: Kampiyon. Tiyan mo na, yeah, dapat kung ang emo maghubin ka, pati yung baos ng ilok mo, dapat hubin.
13: Oh.
9: Doon na patay na ang tao, no? So dapat panghabon, paligo, kagmag, pamutang sang klinika, Dio Fresh, Sir Kevin.
14: So before sila, Nay, Sir JP, no, mag-swipe sang klinika, Dio Fresh,

0: sila kilikili, dapat nakapaligo sila anay, no? Para makakasda ang mga nagabagtik da ng mga mantika, balhas, kagyabok sa imong lawas, no?
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang DTX Coffee Mix, no? May ara chia seeds, no? Ang chia seeds is nagahatag ni sa imo sang energy, no? Kag hindi lang ni siya basta-basta nagatinlo sang imo tiyan, kundi nagaboost man sang imo metabolism para mayo ang start up sang imo nga digestive tract.
2: Amo lang na nga kape nga gina-detox ka.
0: So may DSE pa eh, may may kampiyon ng antioxidant gin
2: kape na nga may antioxidant. DTX Coffee Mix. Kag may mga sosyal ha, medyo may gusto ka medyo sosyal nga kape, DTX Premium. Kaya ang premium ya gindugangan ni siya sang Ganoderma mushroom. Kag ang iya nga sugar, stevia.
3: Stevia puro natural.
0: Low glycemic index
2: na. Sa may mga cancer, sa may mga diabetes, may mga degenerative stage, DTX Premium. Isa sa mga pinaka-premium nga kape nga pwede nyo nga tilawan. Sige, so amo na ang mga line of products nga pwede nyo tilawan. Try nyo, kaya hindi ka mo maginulsol.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta kung paano mapabakod ni D3 Bio ang immune system sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
1: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir GP. No? So, subong atong istoryahan kung paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imong resistensya. No? So, ang immune system, luwas sa dugo nga nag-circulate diri, may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir GP. Nga kung tawagon, lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat ano na day nang may spaces nga makalabay makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
2: Imagine, Sir Kibin, amo gilabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
4: May mga barikada pa na.
2: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang ditribayo nga ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
1: D3 Bio.
5: Ako si Rico, sa Karadyo Bang Sir. Kung kaysa, nakagabulaan na po sa resistensya. Nagaluyaan na po pa. Matya, isa nga nakamulig sa akon, ang D3 Bio with the Vizio. Nagdula ang ginabatsyang sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Bakal sumang muli ka. Imagine trillion cells. Ti inom gi D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, ang imo immune cells, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
2: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto mang halitri. Amo nang sekreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: No import galit ni Dok.
2: Oh, import sa
4: basin, mag-import kaya.
2: Your second immune system.
3: So may duwa ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduwa nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
2: nga mga trained gipang train
3: nga nakompos ang mga specialized nga mga selula kangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na naton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa nga D3 Bio ini nga mga branches sa Sir Kevin, no, si Monolaurin.
2: Ang D3 Bio import immune system.
3: Oo. So nag-support ni siya sa sinding mga
2: siya import mo pasulong mga iban nga immune system.
3: Oh, so labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
1: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamo isang akon hairfall hindi manami ako na kuti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-init ang akon kuti.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Ito market ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tugas sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Bakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige po ko lang. Buti ko buntag gabi mo. Kinanglan sa ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabi sigid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
9: Edgar Santiago, sa ka-trace kong driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C, mabalik sa mga butika.
0: Ang B-cells kag T-cells, Doxam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin. Mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para indi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Ang monolaurin nga yara sa D3 Bio Doxam may ara sang the same function pareho sa antibodies, no? Ginapungga niya ang attachment sa selula, ginatunaw niya ang putos ang virus kag kagaw para mas dali kaunon sang soldado sang aton nga lawas.
3: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Ayo na sila.
2: Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo.
3: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluy-an sang
2: paborito gid sa kagaw.
3: Paborito
2: dapat na kung palakaong katampis.
3: Oo. So dapat condition perme ang imong immune system, no? So labi ni kung nag-edad ka, gapulaw ka, grabe ang imong trabaho kag labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So so dapat mag-supplemento ka, no, sang D3 Bio. Kung isa kaka-individual nga mas mataas ang risgo sa pagluya sang imong resistensya.
2: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga ad-aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay na sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: O si Karen, damo isang akon hair fall ang hindi manami. Ako na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kung nagkinis akon buhok, kung nagkinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Bugana sa caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Tikas pa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Tikas pa.
2: Ang masking disease na.
4: Mga kuko nga. Ito hindi maayong.
2: Patuloy lang.
3: Nail fungi.
0: UTI.
2: UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaanga isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio, dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae ba na ang tawag?
0: Hyphae.
2: No? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong mga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
4: Hamot ang bulak.
3: Yes.
2: Bulak la, kabulak la.
0: Sa buhay ay kailangan.
2: Bubuka ang bulak la.
4: So sa ang bulak la.
3: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Okay. Hindi ang nagpamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nag-regulate sa immune response ang imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
2: Subong wala mahadlok ang tao sa kuna sa COVID, especially kabalos la D3 Bio.
3: Oh, well,
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. luwas sa ginapataas ang lauric acid ngayara sa ditribayo ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar, ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
0: Mm-hmm. Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa ditribayo no, makabuligid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
4: Kuno amin gid D3 bio no pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo inom D3 bio perdi gid ka. So amo na mabintaha nga pala inom ka D3 bio adlaw-adlaw.
4: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat. Niya sa Webis lang ko makatoy ka pamunyag pa ko sa mga flowers.
0: Actually why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbote lang ang flowers. Kaginahimo iya bouquet.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tutanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio with physio.
12: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.
13: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
14: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
15: Magalingin bala ang imong nga ulo.
14: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauha.
14: Masi may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
14: Nga nagkapanubo.
15: Sang imong blood sugar.
14: DTX 500.
15: Garantisado.
14: DTX 500.
15: DTX 500.
16: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya na
10: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang buti kong buntag gabi imo nang lunch ako nga kubra alerto gid ko sa 24 oras gatik gid ko vitamin C ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C mabakal nga butika.
1: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Mercy apasok na ga-star sa Kulad City termina ako ginaubo kagsip on das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
1: para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
10: DTX Beauty Soap.
19: Mabakas sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagamot. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
19: Pamasaga butika.
10: DTX Coffee Mix.
21: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing.
23: Luto na.
22: Ang labahan.
23: Nakasampay na.
22: Ang uniform ko.
23: Naplansa na.
24: Ganito ako.
25: Tigasi.
24: Tigalapa.
25: Tigasay.
24: Tigaplansa.
25: Sa araw si Missy. Ang masusunod
24: sa gabi,
25: ako ang bossing
24: dahil kasangga ko
25: ang Extend
24: Supplement for Men.
25: Lourdes,
24: tapos ka ng maligo?
26: Yes, darling. Come to Mama.
24: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
3: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
24: DTX 500.
19: Mapakal sa mga butika.
24: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
19: Bumakal sa mga butika.
24: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!

0: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwan 89.7.
1: Kampiyon ng oras sa K-Pop News FM, 36 minutos na kaligad sa top na nga alas 4 sa kaagahon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balita K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5

Good morning, mga ka-K-Fi! Ang ato sa pag-abi-abi, may kauturan sa ato sa inyong mga tagpalamati, mga suki naton nga mga abiyan. Ang ato sa inyong mga supporters ng K-Fab News FM Philippines. Kaya nakatutok ang doadlaw sa palatuntunan balita ang K-5 sa umaga. Nagpangalagad kita mga ka-K-5 pinagi sa frequencies ang 89.7 FM Radyo Tagbuwan na Isaban o Asang Pilar. Ang K-5 News FM dinami sa Premier Distrito sa Provinsya sa Kapis mga ka-K-5. Ang hatong sa nga pag-welcome sa mga tagpalamati natong Luzon, Visayas, Mindanao. Mga suki natong nga tagpalamati mga ka-K-5. Sa mga OFW nato sa nagkalain-lain nga mga kapungsuran sa kalibutan mga ka-K-5. Welcome na sa isa ka oras sa 30 minutos nga pagpangalagad sa palatuntunan para sa tanan. Gintriparan nga mga balita kag mga impormasyon para sa aton sa ninyo mga pumuluyandang adlaw sa Miyerkules. September 23, 2026, mga ka-K5. Isa ka makanay-kanay, mabugnaw nga kaagahon na para sa aton tanan-tanan, mga ka-K5. Ay, hugnotana, gabutana ang mga galabuton, mga ka-K5. Tama nyo na na. Nugay na pangayo, aman. Namis ang tulog ko. Daw hindi ka magbangon, pero kinahanglanon para sa aton sini nga mga tagpalamat, para sa inyo nagapamati sa radio mga ka-K5. Why mahimo. Kayod naman kita, kayod mga ka-K5. Para sa aton sini nga mga tagpalamating nga nagasunod sa aton sini nga palatuntunan kada aga nga tanan mga ka-K5. Himo sana ang inyo nga mga hiligdaan. Inita na ang ininit para makapangapi DTX Coffee Mix mga ka-K5. Kami mag-inom DTX Coffee Mix mga ka-K5. Pagbugtaw mo sa aga, pagtapos mo himos, magtimpla ka DTX Coffee Mix. Pareho sa inuuyatan ko sa mga. Kadaba-daba ang kalayo. Timplahan mo DTX Coffee Mix mga ka-K5. Para nga una-una, maunat-unat akong tingog. Pagbugtaw ka sa aga, ay daw, makuan gid, masulusap not gid. Nan mo ininit kag pasagun, sunan mo sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Alunsay lang. Ayos lang mga ka-K5. No? So sa mga tagpalamati na ton, amat-amat na bangon, pakishare sa aton sininga live mga ka-K5. Sa aton sininga Facebook page ang K5 89.7 FM Radio Tagbuanay. Kag K5 89.7 FM Radio Tagbuanay Digital mga ka-K5. O ang inyong nga mga transistor radio, araman nakatutok sa 89.7 FM Radyo Tagbuanay sa mga utod naton sa northern parts ang probinsya sa Iloilo, sa may Sikugun Island, kay Isla Gigantes, porsyon sa Negros, kag sa Aklan, kag Masbate, mga ka-K5. Samtang sa syudad sa Rojas, nakaupod na ang 100.9 K-Fab News FM Rojas. Nagalagubong signal naton sa syudad, mga K-5. Kag sa mga kabanwahanan sa Segundo Distrito, mga kauturan, sa atong saring pagpangalaga diyanda nga kaagahon, Chip Nilsson Puntillas. Good morning, Chip! Ngayon, ano na, Chip? Natimpla ka na kape mo? Ang akong technical partner, subong nga kaagahon, dari sa Banwas ang Pilar, ka-K-Fa Monmon Bilya. Opo naton sa patrol, mga K-5, ka-K-5 Peter John Juarez, ka-K-5 Rodney Daban Dalanon, mga ka-K-5. Mga suki naton nga tagpalamati.
Ang amon sining nga pag-abi-abi sa inyo. Alam nyong amon kalipay, simple lang. Ang pag-share ninyo sa amon nga live, pinagi sa ato sining nga Facebook page. Amon malang nang nagahatag sa amon sa kabakod kag kalipay. Nga nagapamati kamo kag ginadugangan yung nagapamati sa akon, pinaagi sa pag-share sa ato sining nga Facebook live, subo nga kagahon. A simple share, a simple click, and a simple message mga K5, kag-react mga kauturan. Ayos na kami na. Bisan adlaw-adlaw ako magbugtaw aga pa. Alas 3:30, alas 4 para sa inyo mga ka-K5. Pero kung mabudlay mag-share, ay balda. Pigaw kami. Diba? Good morning, Dante Fuentes. Dara sa may nalumsan, Carles Iloilo. Nakatutok na mga ka-K5 upo ang iyang familia. Nanay Parak, Patricio. Good morning. Mayong kapagpangapis ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Habang ni Nanay Parak ko, son, share na, Sir Jobs. O yun. Good morning man sa mga taga Barangay Ubos, Lanot, or City Ubos, Barangay Lanot, Sudan sang Rojas. Sakay, Boss Danny De Martin. Oy, aga pa si Boss Danny. Inday Leia Baez sa Tisa Inocencio. Kamusta ton kalye, Inday Leia? Kay pareho kita yung taga Tisa. Good morning. Mr. Kasugbo Kagsaldo Boss, good morning. Good morning mga ka-K5. Amo na namin ako kay Boss Nestor Kasado. Aga pa, ara na sa lipunan. Aga pa, nagalugubo ng radio. Dira sa bayan niya sa TATC or Lipunan, mga ka-K5. Doy Arthur! Dira sa may West Villa Flores, maayon, salamat, gid! Sa inyong pagpamati upo sa kainay Belma Villanueva. Aga pa naka-say good morning si Inday Belma Villanueva, Tuto Roti, mga ka-K5. Ay, Tuto Buyet Roti, good morning, Doy! Ay, may hangover ka pa sa fiesta sang Daod ato kagito kaya kagapon. Ay, natamaan ka on baboy da. Jaging-jaging na para nga maus-us na to kinaon yung kagapon. Huwag ko kalusot sa Daod kapon kay sobra pa sa fiesta dari kahapon. Nasako ko. May mga alimango man si Indayaan ngang inpadala dari kag mga pagkaon. Kumpare ko dyan sa barangay Agdahon, Banwas ang kwartero, maayong aga, ambal ni Buye Trote. Lindon Hano, watching right now. Tristan Gulay, good morning, maayong aga, gin sa imo. Good morning man, Sir Jobs, mga pita DTX Coffee Mix. Inday Arlene Fokbit, kaaga pa man, oh. Good morning and God bless. Inday Arlene, Kichi Bantay, taga-Kayos, good morning. Sa inyo tanan-tanan, mga kagay. 47 minutes after 4 o'clock in the morning, mga kagay 5. It's already 93 days, mga kagay 5, before Christmas!

0: Merry Christmas! Merry Christmas mga K-5, ha? 93 days, amat-amat na, tipid-tipid gamay, tipon-tipon gamay, bisan mahal ang krudo, mahal ang kuryente, mahal ang gasolina, savings gamay, para may gastoon ikaw sa naghilapit nga Pasko, mga K-5. 93 days to go, mga K-5. O yan. Good morning, ma'am. Doon na badana. Mayong ang pagpamati kag sa imong mga pamilya. Happy, happy listening in advance. Merry Christmas. Marilichie Pinalba, good morning. Mayong ang pagpangapi sa DTX Coffee Mix. Inanay Melanie Pinalba, sabay niya sang sakpian. Good morning. Ayun. Way ka kwarta, basta may Christmas songs lang na okay man. Iinom mo lang sa malamig na tubig kag padalondunan sang kwani. Sang kape. Pasko na na, importante. Bisan wala ka kwarta. Basta wala ka lang utang mga kakifag kag wala ka sang masakit. Yan mo na. No? Wala na, permi mo lang si simple lang ang pangabuhi. Hindi man damo kwarta mo, makakaon ka lang 3 times a day. Kaysa ta 4 times duha pa ka pamahaw. Wala na. Wala ka may ginabatsyag. Wala galingin ulo mo. Wala nagahilab sulok-sulok mo. Okay na na, mga kakaifan. What is important is intact ang familia mo. Wala ka sang ginabatsyag, mga kakaifan. Happy holiday to all of us, mga kakaifan. Oh, yun. 50 minutes after 4 o'clock in the morning. Di pa pagtami ka, seryosong pangabuhi, mga kaka-K5. Kay mahal ang bulong kung mas stress ka, mga kaka-K5. Ano na mga headlines, mga kaka-K5, sumong sa ating pagpangalagad sa siling mga tiniyon sa balitang K5 sa umaga, Miyerkules, Kadlao, Pit, sa 23 sa bulan sang Setyembre. Masumbura sa senta ka mga loose firearms, voluntaryong aginsung ka sa Banua sang Pontevedra. Mangungumang dakpan sa pagupot sa pusil, gagdruga, may pila na ka mga reklamo nga nagagamit sang armas sa pagpamahog. Pontevedra, LGU, may pinakmadamo nga loose firearms nga na-surrender sa mga kapulisan. Local Health Board, kag Local Aid sa Council, nagpatigayon sang paghinunanong. Amay nga nagbuno, patay sa anak sa Banwa sang Sigma, nagsungka na sa iya pamilya sa mga kapulisan. 49 ka mga lokal nga artista sa Roa City kag Capiz nagpasundayag sang talento sa pagtililingo. Maunguma sa mambusaw na dakpan sa pagupot sang pusil kag droga. Punong barangay sang Pontevedra aristado matapos na kuhaan sang mga armas, luthang kag bala. Tricycle kag motorsiklo nagbungguana ay 4 ang pilason. Samtang kampanya kontra insurhensya, droga kag estado sang Kalinong kagataway sa Western Visayas magin hinalaan sa Sinapol sa RPOC. Dugang pa nga mga balita, mga kaka-K5 sa mga headlines sa balita nasyonal. Juang ginsuspender sang Sandigan Bayan. Oral arguments igapatagyunon sa conviction threshold sang Senate Impeachment Court. 33% sa mga Pinoy nagapating ang makaayo ang ekonomiya sa masunod nga 12 ka bulan base sa survey. PNP kag SK mag-aliansa sa pagbantay batok sa behavioral risk sang mga pamatanon. 785.2 million nga budget sang OBP sa 2027 aprobado sang kamara. Amo na mga nagapangunang headlines, mga K5 sa aton sining pagpangalagad yanda nga kagahon sang Miyerkules, mga kauturan. Samtang sa aton mga tagpalamati nga nagaupod sa aton sining pagpangalagad, antes kita magkadto sa mga kalawran, mga ka-K5. Yari ang update sa lakat sang panahon.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Mga ka-K5, yari na ang update sa lakat sa panahon. 24 oras nga public weather forecast nga ginisyo alas 4 subong nga kaagahon mga K5 September 23 2026. Mayra ka sa tropical depression mga ka-K5 nga nagapiktig ron sa eastern section sa Visayas kag Mindanao. May tropical cyclone ang inabantayan sa karon mga ka-K5 sa Gua sa Philippine Area of Responsibility. As of 3 o'clock in the morning, mga ka-K5, ang tropical depression nakapahamtang sa 1,920 kilometers east of eastern Luzon. Mga ka-K5, may maximum sustained winds nga 55 kilometers kada ora malapit sa sentro. Kag may pagbaskog ini mga ka-K5 nga nagalabot sa 60 kilometers kada oras nga nagahulag northwestward sa kada sigon nga 25 kilometers kada oras. Ang forecast ang weather condition mga K5 sa mga areas ng Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Oriental, Misamis Oriental kag Camiguin. May aras ang mag-uumon nga panahon. Lapta-lapta nga pagtupas ang ulan kag pagpanagoob. Ini mga K5 ang resulta sa throw of tropical depression mga ka-K5. Posible makadulot din sa flash floods, landslides kag pagbaskog tubtub maulanon nga panahon subong adlaw mga ka-K5. Ang Metro Manila kag ang pinakapursyon sa pungsod Pilipinas mag-uumon mga ka-K5 isolated nga pagtupas ang ulan kag pagpanagoob. Dala naman ini mga ka-K5 sang localized thunderstorms. Mga posible ini mga ka-K5 para sa aton sini mga pinalangga nga tag palamati nga nagaupod diri sa aton sini nga palatuntunan nga makahatag sang flash floods kag landslide sa mga lugar nga ginabantayan karon nga magatupa ang ulan mga ka-K5. Ang northern kag eastern section sang Luzon moderate mga K5 ang aton panahon kalakip man ang huyop sang hangin mga K5 sa direksyon nga northeast. Ang aton sini nga kadagatan ang balud sa baybayon matlutaw hay sumong nga kahon 1.2 to 2.1 meters ang katason sang haboy sang hulag sang balud sa aton sini nga mga kalalawran mga ka K5. Bisan sa mga kanay-kanay, slight to moderate ang aton sa ninga water coast, coastal wet waters mga ka-K5. Apang kinanglanggid nga maghalong sa aton mga kauturan sa tion sa magtabok sa mga kalalawran kag magpangisda mga ka-K5. Samtang ang aton sa ninga mga pumuluyo magdala sa mga panangga sa ulan payong kagkapute kay wala naton may baluan kung ano oras ka matupa ang ulan kag kon mainit man ang aton sa ninga sitwasyon subong adlaw mga ka-K5. Ang temperatura naton subong nga aga mga ka-K5 ada kita sa 25.7 degrees Celsius tubtob 31.9 degrees Celsius karon sa hapon alas 2 mga ka-K5. Samtang ang aton sining adlaw magabutlak alas 5:45 sang kagahon kag magatunod karon alas 5:52 sang kasisidmon. Amo na mga ka-K5 ang latest sa weather update sa aton sining pagpalayag sa aton sining palatuntunan balitang K5 sa umaga. 57 minutos nakaligad sa tak ng alas 4 mga ka-K5. Good morning sa Sir Jobs. Nagaunay ang amon radio sa K5. Magunay kay nakapilit ina. Inay Lores Catalan di Roy, good morning. Giuseppe Buton Gakad, good morning. Mayong nga pagpamati mga ka-K5, good morning man. Sa tanan-tanan nga ara nagapamati sa K5 News FM sa Pilar, watching live sa sityo Pinamulutan Cayos Pilar sa kay Tuto Bisonia. Dinaida, good morning. Dira sa Barotac Nueva, good morning. Lilia Delphine, madam, good morning. Good morning, Sir Jobs. God bless always and good health. Thank you. Idi Cargando, good morning. Dira sa may din ini nga lugar si Tuto Edi Cargando. Good morning, Sir Jubrig Lukugrit kay Hats Altabas. Thank you, Gid. Jubeth Mihado, good morning. Happy listening. Kag God bless sa imo. Kag sa imo bilog nga familia, mga ka-K5. And likewise, kay Boss Joel Dalibag, good morning and happy listening mga ka-K5. I-share sa katong sining live mga ka-K5 para damo kita upod subong nga kagahon sa atong sining pagpangalagad sa Miyerkules nga edisyon sa atong sining pagpangalagad samtang kamo nagatulo team aid sang mainit nga kape mga ka-K5. Dali lang gid mga ka-K5, hindi magliso, hindi magbiya sa inyo sining live. Sa inyong mga radio, mga ka-K5, mabaligya lang ko sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. Ipaliyog, standby!
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radio Tagbuanay.
2: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mga butika.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
6: Ilatong score gani?
4: 470.
7: Nagtiko 2
4: sa gabi, 2 sa
5: aga. Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, kag-sip on.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C,
3: mabakal sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hami, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
15: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
9: Extend
16: Food Supplement for Men. May maka. Kag Flavowaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
9: Extend
16: Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
19: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
9: DTX 500.
16: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas ginabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May arang nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
20: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
9: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
21: Balik pa naman sa aton suning pagpalan sa balitang K5 sa umaga. Sa aton suning palatuntunan niyan da nga kagahon mga ka K5 oras sa aton 4 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 mga ka K5. Hoy, good morning. Sir Jobs, nagakayos, nagapamati ang Baninday Lures Diroy. Hoy, away ka gidaga liso. Good morning, Ma'am Nelda Badolis Bidondo. Nagapamati sa K5 News FM, aga pa. Ano lang ang pagpamati na Madam Nelda sa ato sa ninyo pala tuntunan. Likewise kay Boss John Robert Villarias. Nagpakigupod sa ato sa ninyo pala tuntunan. Rasa Dumangas, Iloilo. Good morning, Inay Mary Jane Masisar, mayong aga. Gerald Salazar Gonzalez, thank you so much. We are listening right now sa Tampilan, Panitan, Capiz, mga ka-K5. Aga pa nakatutok na, na sa ato sa ninyo palatuntunan ng aton sining mga OFW sa sining mga tinion mga ka K5 sa aton sining pagwaragwag mga kasimanwa ko mga kauturan. Mga pinalangga natong katagpala, ihada Mary Glo, kamusta na? At kamusta ang kwartero kag dumaraw sa imo kag sabilog nga pamilya? Na send na to ang email ta. Ayos na to. May sanag na to ang aton nga ginakuan, ginahinyo. mga ka-K5. Ay, karon ha. May search gali sa Kapi State University. Pilar ka Satellite Campus alas 3 ang hapon. Mga ka-K5, mga estudyante na tundra. Ano? See you later, mga ka-K5. Salamat gid sa inyo sa pag-upod sa amon sa palatuntunan. Mga taga-pinamalitikan Sigma, good morning. Sa kay Janelia, mo sa iabilog nga familia, mga ka-K5. Naka-standby na ang patrol sa aton sa inyong pagpangalagan. Subong nga mga tinion, mga ka-K5. Ibaluon nato ng sitwasyon sa aton sininga palibot. Ang peace and order, kalakip man mga K5, mga updates sa Balaklon sa aton sininga paglagulag sa syudad sang Rojas, mga ka-K5. Ka-K5, Rodney, Daban, Dalanon, standby.
6: K5, Balantay, Mercado.
21: K5, Rodney, good morning.
7: Good morning, Kakifab Jubert. Good morning sa aton ng mga tamalan ang kagtag palamati. Kamusta akong sulod, Kakifab Jubert?
21: Okay, ang sulod daw, hindi pursado ang intro. How na, no? Why ka gabot nga? Proceed!
7: Yes, no, Kakifab Jubert. Ang sitwasyon dali sa may syudad sang Rojas, ang panahon, no? Manayanaya, Kakifab Jubert, wala kami dali nag-aulan na kaga amo na ganin no ka pawa diri sang kalangitan subong sa Maya Rojas City, so wala daw kangay wala senyales ang pag-ulan man kag K5 Jubert. Kaga amo na ang temperatura hindi masyado, masyado mapaang, medyo mabugnaw sa no kag K5 Jubert ang temperatura diri subong kagahon man sa siyudad sang Rojas. Kaga kadungan sina ang mga mayor nga kasadahon na damo naman sang nagadalagan ng mga salakyan kag K5 Jubert nagabaray-baray na nga ito yung mga kulturan na Miyerkules ng Adlao, subong nga. No? Kaga, amo na ang subong man na ang mga establishmento, amat-amat naman nga nagabululukas sa pag-abot sa pag-paninlo diri, ang mga street sweepers kaga garbage collectors, padayon, kakaipab Jobert, sa ilas naman nga pag-apang limpyo sa palibot kagang police visibility sa Gapon, no? Ari nagalibot-libot diri sa siyudad sang Rojas kagang iban nga team sa mga kapulisan nagapatigayon sang checkpoint. Pero sa pagpangusisa at sa Rojas Component City Police Station kakipab Jobert, negative, no? Halin kahapon okon kagabi, tub-tub sa mga mga tinak na wala sila sang may nabalhag nga mga incidente kag any other accomplishments. So, mo silingon, marinong matawhay ang syudad sang Rojas. Kaya kay Fab Jubert, halin kagabi, tub-tub subong nga mga tinakna. Kaga pag
21: tulog naman, pulis? Naman, masinagay, ML ang pulis, why ban?
7: Actually, kay Fab Jubert, wala. No? Wala ko sa may nadiprahan dira sa police station nga may subong sina. Kay, we all know, ginadumilian, pero may aragid man nagkakakita sa iba niya nga mga police station. So wala diriya sa kapita, no? Nga may subong na nga mga polisya imbes nga mag-cater sang kwan sang nagpadulong dira sa ilang estasyon na naga-cellphone, no? So which is a no-no gid yaka si Fab Jubert. No, kaga so far diri sa ako na based on my observation ni kay Fab Jubert, so far wala pa man ko sa may nakita nga subong sina, no? So daw okay gid.
21: Panago man magampang na nagapanago man, di ba?
7: Siguro kay Fab Jubert, hindi man na sila magpayag.
21: Mga amigo ta man na sila.
7: No, kung makita karon ay tibasi kag maakigan pa na sila sang ilaman nga head, no? So amala kakitab Jobert kag no pagamot diri sa Chedoral sa Street Center as usual kakitab Jobert ang sitwasyon gibalang day bang day ang mga salakyan, no? Kung makita man sa aton sininga palibot at gutok, no? Gutok diri sa Maya TATC piya kag piya nga bayan sang kalsada may aragin sang may nakapang parking kag managani kung magpadulong ikaw sa buong mga tinak na, ay gutok yun eh. Yan, da pa lang ang mga tinak na, gutok na, kaga medyo mabarubod lang magpangita parkingan sa buong, no? Kakipab Jubert mo na nga, kung magpadulong ka, balon gid nga daan sa malawig nga pasensya, no? Kay magbuwas nga gutok ang kalsada, lubak-lubak sa gihapon, Kakipab Jubert. no? Wala pa makayo ang dalan na diri sa may TETC sa gihapon damo sa nga mga buho-buho ang kalsada, no?
0: Interview habing mga pumuluyo, mga tricycle drivers, masumalang, masubungaga, nung reaksyon nila sa ning mahal ng represyo sang krudo, kagasolina, plus lubak-lubak pang dalan, kakipay broad ni, parang batian naman.
7: So, aton galing na nakaroon pag-gawa ito dira, kakipay jobert. No? Pero, sang nakahapon to, may pila to ka mga motorista ang nagpahayagan na ingat daw kaangay, ginapatawaan na lang ang amuning sitwasyon, kakipay jobert. No, daw makalamot yan ko na sa ilati. Pero maskin mag-inano sila, mag-winal walang iba na wala naman sang may mahimo. No? Kay gatong, kinahanglan man sang ilang mga bekulo, pagas man gyapon. Pero muna gani ila panawagan kay Pab Jobert, tani kung ano bala ang pagpasaka sang presyo sang gatong. Amo man ang pagpanubo. Let's say kung nagsaka, abi yanda, 5 kapiso ang gasolina. Tani ko mag-rollback, 5 kapiso man, hindi kay sinintimos, no? Kay kung lang tawang tagid man tawad ka kay Pab Jobert, at kanya, kung magsaka, agad man ang presyo sa gatong, sobra 4, 5, inang sobra piso, no? Pero kung magpa-rollback, sinintimos lang, which is hindi gid mabatsagan para sa mga motorista na.
0: So, mabudlay-budlay gali na, no? So, may anong reaksyon da karon nga to tikibing nagabaligya da sang mga kwan, mga produkto sa lipunan, kung anong reaksyon nila sa nika matapos kapon na nagtaas na ang mga presyo?
7: Yes, kakipab Jobert, no? So, at hindi ka pakigangutan galing, ah. No? Kaga, amun agani, kakipab Jobert, kapangita, dari sa may mamangkot, pero kung lang taon ta dari sa TETC, sa ako gidaw, in, may ginkuan ako to kain na.

0: Correct, Kyoke 5 Jubert, no? Kanda mo na gani pa ulit-ulit na lang inapan nga sitwasyon, Kyoke 5 Jubert. Amo nang ibang gani nga ti na tamad na sila mag-komentar kay tungod amo man gyapon ka kay 5 Jubert, no? Wala sila sa may mahimo. Kay backlog ng gyapon nila sa sang pagsaka sang siniman nga presyo sang gatong ka kay 5 Jubert. Kay ginakinahanglan man ko, no? Ti amo na lang na isunod lang gid sila. Tagama na ang ila lang nga request. Pero kay 5 Jubert, balik kita dali sa may TATC, no? Ato dali nga pag-secure ng presyo hanay man sang produkto ng manok particular kaki 5 Jubert. Pero karon kong ang no ang antesina ang sitwasyon diri danay kaki 5 Jubert.
1: Ambal gani kuno ni Chief Nilson, no? Daw bisan si Garilio niya daw ni malipatan niya na kay unahon niya nang sudaan kuno mo kaki 5 Rodney.
0: Mas maayos din malipatan ang sigarilyo kaki 5 Jubert basta mauna lang ang pagkaon, no? Kay ati daw lain man akong sa unahon ang sigarilyo ipaiway ang pagkaon ay daw lain na in ang istorya kaki 5 Jubert.
1: Namo na gani sudan gi ko na ning unahon niya.
0: Correct, correct. Mas maayo ina kaki 5 Jubert prioritize ang pagkaon kaysa sa bisyo.
1: Sige, no? Ara na kita sa presyo. Yeah. Oh,
0: yes,
1: sige.
0: Kaga amo na, no, kaki 5 Jubert sitwasyon ni Dan sa may poultry section sa Metro Trade Center, no? Amo na, kaki 5 Jubert, kung makita mo ang ibang daling mga stall, wala pa yung sa display, tapos ang iba niya, nakapang display na, dama na sa may may mga mapakalagatan sa ibang mga kultura na nagkalain-lain ng mga sahi sa nga mga produkto dari sa may TATC. Pero dari sa may manukan, kung makita mo kaki 5 Jubert, no, kadama na dari sa mga display man, na display sa pihak sa amo man ang sa pihak. Pero ato dari nga pag-check yun ang presyo kung kamusta ay ha, no, sa mga tinak na labi na kaga mo na ganin nagsaka ang presyo sa gatong, no? Base ba lang kang naghulaga. Pero ato dari nga pag-aos si Saon. Kaga so far, kaka 5 Jubert, no, amay na ang sitwasyon dari pag-alauman naman galing karon sa katon sa mga managbakal nga madamo pa sang mag-display dari sang amo din nga mga produkto sang manok, no? Kaka 5 Jubert. Kaya tungkol ang iba na adlaw na ininagapang display. Kaga amo din ang presyo kaka 5 Jubert. Ang drumstick, pakpak, ang thigh parts ang manok, 210 pesos kada kilo. Ang atay sang manok, 250 pesos kada kilo. Pitcho, 190 to 220 pesos kada kilo. Ang whole chicken, Magnolia brand, 190 pesos per kilo. Ang ulo sang manok, 50 pesos per kilo. Ang atay sang manok, 250 pesos per kilo. Isaw, 120 pesos per kilo. Ang chicken skin, 160 pesos per kilo. Bato-bato spleen, 120 pesos per kilo. Ang probin, 150 pesos per kilo. Sapaya, 60 to 65 pesos per kilo. Adidas, 100 pesos per kilo. Kag ang layer nga whole chicken, 150 pesos kada bilog. No, so kung nalantawan ta, kaki 5 Jubert, amo man gapon ang presyo, kung ano ang presyo sa tinalikdan nga semana, amo man gapon sa subong. No, kagang iban din, nagahambal gani, nga although nga nagsaka ang presyo sa gatong kahapon, epekto, wala pa man nagsaka ang presyo sa ila sa mga produkto, kag wala man sang may pagtaas kuno halin sa ila sini man nga supplier kaki 5 Jubert rason nga okay. Ang presyo ha na isang sini mga produkto nagapabilin pero mo na gani kaki 5 Jubert ang ila man ginapanawagan na sa mga konsumidor base no base kag sa mga sunod nga inadlaw o kon sini man na magadugang na ang presyo sang sini man nga mga produkto kon magpadayon pagid ining pagsinaka man sang presyo sang gatong kaki 5 Jubert no so amo ina ang presyo ha na diri sang produktong o kung sang mga manok sa may poultry section diri mismo sa Chudoro Arsenal Trade Center para sa atong sininga bantay presyo sa merkado. Samtang sa piyak naman nga bahin ka kay 5 Jubert pagabot sa peace and order diri sa probinsya sang Capiz sa atong sininga pagkigangot sa tagsaman ka mga municipal police stations ka kay 5 Jubert no daw wala gid sa subong sang may na-record ang aton sa inyong mga kapulisan no so
1: malinong kag matawhay ang bilog nga probinsya sang Capiz kaki 5 Rodney.
0: Yes kaki 5 Jubert no so negative daw eh hambal sang ila sa itag saman ka mga desk wala sila sang recorded and sa dance and any other accomplishments sa ila sa niman nga tag sa ka area of responsibilities aton galingin na nga pagbantayan kaki 5 Jubert sa mga masunod nga inuras.
1: Basi sa foro, karon may ara nga mga updates ah, pa sa kaki 5 Jubert.
0: Yes, kaki 5 Jubert, basi may ara na sa may mga kwan

0: ang ma-record nga incidents diri ang mga kapulisan na sa atong galingan ang pagkabantayan ba na kagigahatag sa atong nga mga taga palamati kaya kay
1: sige.
0: Kaga, no, before that, gusto ko lang atamayon ng akon sa mga at oko ng aton sa inyong mga avid listeners. Kay Sir Lister Calzado, kay Sir Abila sa Timbangan ng Bayan, good morning. Kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Nanay Bebeng, good morning. Kay Kap Maurel Dan, good morning. Sa kay Ma'am Melisita Batian sila, upon si Ma'am Jacqueline Garino sa Vegetable Section, good morning. Kay sa tanan natin ng mga K5 nga nag-aupod sa ating pagpangalagad sa mga aga, good morning mga K5. Ini si K5 Road ni The Band Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Road ni The Band Dalanon sa patrol mga K5 aga panagalibot sila ni K5 Peter John Warren sa pagtipon sa mga balita sa atong sunay nga palibot mga kasiman wa para sa pagkuha sa mga impormasyon, interviews kag update mga K5 sa ginabantayan sa aton sunay nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo. Kapariho sa aton nga nagabako mga K5 sa kamalalon sang tanan. Increase ang krudo, increase sa malayran sa kapel ko, mga K5. Na wala na pasinadtuan ang aton sini nga mga pumuluyo, mga kauturan. Ang sweldo sa isa katuig iniganiki sa maka-increase mga K5. Pero ang aton sini nga balaklon, kag mga kinahanglanon, kada bulan, kada semana, naga-increase mga K5. Ordinaryo nga pumuluyo mga K5 nagabako, nagaantos, kag nagasakripisyo mga kasiman. By the way, good morning sa kay Tuto Redno Rodney Prias din sa Banong Sampanay. Noy Rinato Fulyuna, good morning. Thank you so much for listening. Robert Lee, good morning and happy Wednesday. Amil Jess, good morning. Amil Jesse, to all the listeners of K5 News FM. Nagpamati kami sa Barangay Binaubawan, Pilar Capiz. Regards, Sir Jubert. Sa atong sining mga pinalangga natin ng mga tagpalamati, mga KK5. Toto Elmer Bindol, good morning. Regards sa kay Ma'am Ridit Obas, kay Bro Leo Batik-Batik sa San or sa Barutak Veho, Iloilo. Yon, mga listeners naton kag mga suki nga tagpalamati kaupod sa kay Juanilio Cazabon, sa Arevalo Lucci family, sa Matinabo Sigma, kalakip man sa mga taga Voiceville Sigma, grabe nagpamati sa aton ha, kag kay Giselle Marco sa Lunoy, sa Pian, good morning Giselle Marco and happy Wednesday mga kakay. Ano mga balita nga ginahulat sa aton mga pinalangga nga tagpalamati mga KK5? Nagkontrobersyal karon ang pila ka mga ang isa ka barangay kapitan sa Banwa sang Pontevedra mga K5. Dalas-dason na tunay nagkaroon sa aton sini nga pagpangalaga diri sa aton sini nga palatuntunan mga kasiman. Wa 21 minutos sa kaligad sa takna ng alas 5, masubra si Sinta ka mga Los Firearms voluntaryo nga ginsungka sa Banwa sang Pontevedra. Ari ang kompleto nga report ni ka K5 Darren Salumia Inson.
2: K5 News FM live report.
1: K5 Darren, go ahead please.
3: Dangat sa 66 tanan ka Loose Firearms ang voluntaryo nga ginsungka sa mga indibidwal nagikan sa nagkalain-lain nga kabaranggayan sa Pontevedra, Capiz, pinaagi sa implementasyon sang Project Capiz Tawhayan Simultaneous Surrender of Loose Firearms Campaign sa nasambit nga numero 32 diri ang long firearms samtang 34 naman ang short firearms. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Captain Maria Fe Omitin, ang officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station, nang imposible ang accomplishment bangod sa aktibo nga partisipasyon kag kooperasyon sa mga punong barangay kag mga residente sang Banwa. Suno kay Umitin, nagapakita lamang ini sang pagsalig, pagbinuligay kag commitment agud mapabilin nga malinong kag luwasang nasambit nga Banwa. Tinutuyo sang programa nga maganyat ang publiko ilabi na ang mga nagahupot sang hindi lisensyadong armas lutang kag malikawan ang mga insidente nga ginakaulumiran gamit ang armas lutang. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Darren Henson sa balita mga kauturan. Grabe no, sobra si Sinta ka mga Loose Firearms mga K5. Meaning to say mga kauturan, ang aton sini nga mga pumuluyo nagahupot sang armas Pagdasag sa nila ka mga panimalay, mga ka-K5, nga wala sa mga papilis, mga kauturan, nga posible makahalit sa tonsening mga pumuluyo sa tion, nga may mga misunderstanding ang tagsa-tagsa sa ila, mga ka-K5. Very effective mga K5 ning programa karon sa ato mga kapulisan mga ka K5 na hanungod sa sining pagpasurrender sa mga firearms mga ka K5 diri sa aton sining mga police stations mga ka K5 kabahin ini sang kampanya karon sa project KPIS tawhayan program sa PNP mga ka K5 no 32 ka mga long firearms, 34 ka mga short firearms ang voluntaryo nga gin-surrender mga ka-K5. Sunod sa kay Police Captain Maria Fe Umitin, Officer in Charge sa Pontevedra PNP. Karon sa hapon bantayan yung mandiri mga ka-K5 kay may araman nga activities nga pagapatigayunon sa Banwa sang Pilar mga ka-K5. May baluhan naton mga kauturan kung pila kabilog mga pinalangga kung atag palamati ang iga turnover karon sa hapon tani kay nas subong aga pero gin transfer karon sa hapon mga ka-K5 mga pinalangga naton nga mga tag palamati mga kasimano ha pila ka mga reklamo batok sa 68 anyos nga mangunguma nga nadakpan sa paghupot sang pusil ka ginapatihan Shabu sa Barangay Bunga sa Banwa sang Mambusaw. Sa interview sa K5 News FM kay Police Major Ruby Magallanes, ang hepe sa Mambusaw Municipal Police Station base sa monitoring sa mga kapulisan ginreklamo mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga pumuluyo ang ining isa ka persona mga ka-K5 matapos ining na dakpan sa aton sini nga mga katapos ang kapulisan. Ana hibaluan nga wala sang nagakaigo nga lisensyang armas nga na-recover sa iya mga ka-K5. Suno pa kay Magallanes antes gin-implementar ang search warrant gin-verify anay sa mga kapulisan sa Regional Civil Security Unit o kon RCSU ang armas nga ginapatihan yara sa aristado mga ka-K5. Sa operasyon sa tinig ng adlaw, nakuha ang 12-gauge shotgun, 38 revolver, kag bala sini mga ka-K5, balas ang 12-gauge shotgun, kag duha ka mga sachet sa ginapatihan mga ka-K5, nga illegal drugs mga kasimanwa, mga pinalangga kong tagpalamati. Amuning masubo nga kamatuuran mga ka-K5, diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini mga pumuluyo mga ka-K5. No? Nagapangatubang sa karon na arestado sa kaso nga Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act o mga ka-K5 nga karon ara nagapabilin sa Mambusaw Municipal Police Station mga ka-K5. Sino sa kay Magallanes kanu gina hibalo karon kag gina i-kampanya gid sa mga kapulisan nga ti turn over mga K5 ang mga ginauyatan nga mga armas mga ka-K5. Sa dugang pa nga mga balita mga kasimanwa kapin duha ka milyon 2.3 million pesos nga balor sang shabu nga nagabuga 340 grams mga ka-K5 ang na-recover kahapon sang hapon sa bahin sang Banwa sang Balasan matapos na gin patigayon ang operation sang Balasan PNP mga ka-K5. Sa drug bypass operation kapon ng adlaw mga K5 sa Barangay Panian, Balasan, Iloilo sa mga alas 2:50 sa hapon mga kauturan may mga recoveries mga K5 sa kikinkilala sa suspisado nga si alias Jewel 45 anyos mga K5 sang Purok 1 Barangay Malbog Istansya Iloilo mga K5. Isa ini ka high value individual si alias Jewel mga ka-K5 nga sunod sa pagpahayag ni Police Lieutenant Patrick John Alabado, Hepe sa Balasan PNP, manugay ng monitoring. pinagi sa tracker team mga ka-K5 sa ang kapulisan upod sa ang PNP Maritime Police sa Carles kag sa Provincial Intelligence Unit sa ang Iloilo mga K5 na kuha ang mga recoveries kalakip na ang mga bybas money mga ka-K5 nga gin gamit sa pagbakal sa nasambit nga suspitsado mga ka-K5. 2,312,000 ang market price sa 340 gramos nga illegal drugs mga ka-K5. Ara karon nagahunong sa bahin sa istansya Konsang Balasan Municipal Police Station ang nasambit nga persona mga ka-K5. Sunod-sunod ni sa Northern Iloilo, pagdupla mo sa pilar, balasa na mga ka-K5 sa kay Lieutenant, Police Lieutenant Adrian Baligod, Hepe sa Istansa Municipal Police Station. May ara man nga 415 grams nga ginapatihan shabu mga ka-K5 na recover man sa kay alias Dave sa Barangay Poblasyon Sunto, Istansya Iloilo, sang tinalikdan nga adlaw mga ka-K5. Milyon ang inaistoryahan diri sa Northern Iloilo sa sunod-sunod nga recovery sa aton sining kapulisan. 2.8 sa may istansya sa kay alias Dave nga na-recover sa aton istansya PNP. Samtang 2.3 man sa bahay niya sa balasan kahapon sang hapon mga ka-K5. Abuni ang senaryo karon mga pinalangga kong tagpalamati mga ka-K5. Muning senaryo karon sang illegal nga druga nga nagapoliferate diri sa aton sininga mga lugar mga ka-K5. Samta mga pinalangga nato nga mga tagpalamati, local health board kag local AIDS council nagpatigayon kahapon sang meeting mga ka-K5 agud maistoryahan ang regular nga pagmonitor kag paghatag sang update sa sitwasyon sang notifiable disease kag HIV AIDS sa siyudad sang Rojas mga ka-K5. Gani ka-K5 Peter maghalong kagid ha, halong kagid doy mga ka-K5. Kabahin sa gintalakay sa mga tikang ang kag programa agud na pabakod ang kampanya batok sa pagtaas ang kaso sang dengue. Kalakip na ang paglapnag sang impormasyon, may kangtanan sa paglikaw kag pagbugong sang amo nga balatian mga ka-K5. Ginalaan man ang measles rubella immunization kag iban pang programa sa Department of Health mga K5 nga nagatutog sa pagpabilin sa ikaayong lawas sa mga residente labi na gid sa mga pamatnanon mga ka-K5. Pinagi sa regular nga pagtinilipon luyag sa mga opisyal sang siyudad sang Rojas sa koordinasyon kag pagmonitor sa nagkalain-lain nga isyu sa ikayong lawas sa kabilugan nga siyudad mga ka-K5. Kahapon, aga pa mga K5 na puhag ang aton sining mga pumuluyo. Particular la dira sa may banwasang Pontevedra mga ka-K5. Matapos nga ang sa telit ng adlaw ang punong barangay sa banwasang Pontevedra, particularly sa barangay San Pedro Pontevedra Capiz. Amo ini siya sa 60 ka mga loose firearms nga na turnover sa Pontevedra PNP. Ang barangay kag mga pumuluyo sa barangay San Pedro, amo ang may madamo nga gin turnover si kapitan. Pero wala sang hindi isip akalain ni kapitan mga ka-K5. May operasyon, hindi yas ang Pontevedra PNP, kundi may search warrant nga gin-implementar ang katapos ang CIDG, mga ka-K5. Siya na ya ang ginpuntriya sang CIDG. Kaya ang turnover sang ni kapitan sa mga kapulisan, iya ito yas sa mga pumulo nga gin-turnover sa iya. Oh, mga ka-K5. Pero ang iyang ginatago ni kapitan nga mga armas mga K5 na monitor sang aton mga katapos sang CIDG mga ka-K5. siguro ay manikbalugan ni ang kuano kay kun sa Pontevedra PNP good record na si kapitan sa May San Pedro pero kahapon alas 5 sa kaagahon dito sa sitio Ilong Bukid ginimplementar ang search warrant sa balay ni kapitan mga ka K5 sang CIDG na recover ang mga armas mga ka K5. Si Kapitan Roger De Luso, 59 anyos, residente sa Nasambitman, nga lugar mga KK5, nakuha siya sining posisyon, tatlo tanan karmas, luthang, kag mga bala, kalakip ang isa ka unit sang kaliber 45, duwa ka magasin, kag isa ka 16 ka bala sa Nasambit nga armas, luthang mga KK5. Isa ka unit sang kalibre 38 nga revolver, isa ka unit sang 12 gauge homemade shotgun mga K5, long barrel ini mga kauturan, magazine, holster, kag slim bag nga may bala mga K5. Gin-applyan ini ang search warrant sang CIDG sa 6 Judicial Region sang Branch 17, Ciudad sang Rojas, sang Tinalikdan nga September 21 mga K5. Mismo sa a day before nga gin-implement ini mga K5. Sa karon nakahunong sa karsel ang sang CIDG kapis mga K5 kay magapangatubang sang paglapas ang kaso nga RA 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation mga K5. Kapitan mga K5, why makaluwas sa operasyon sang aton sini mga katapo sang kapulisan sang CIDD mga K5. Mami Rasol Kiatson Kadingal, good morning. John Kadingal, good morning. Lakip man sa mga taga Sapian, good morning. Inday Nel Macuenca, good morning. Inday Arlene Unia, nabasa sa bahin sang ivisan, mayong nga pagpamati. Kay Chief Militon Maderse, thank you so much gid sa pag-upod sa imo bilog nga family. Mga K5, dali lang gid. Before kita magdugang pagin sa mga balita, share sang live na ton. Share sang live mga K5. Damo kita hinalaan diri sa aton sa dinga pagpangalagan. Kalakip man ang aton sa dinga tandem broadcast. Diri sa aton sa dinga palatuntunan. Yanda nga kagahon pagkatapos gid lamang sa ampila ka mga importante nga mga pahibalo.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag Clinicas 4 Biotics na.
2: TTX 500.
6: Di na kano. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Si sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa TTX 500.
6: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
7: Subong kamusta?
6: Uy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
2: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
5: Extended Food Superman.
7: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. TTX 500.
8: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
5: DTX 500! I Care Gold.
14: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
15: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
5: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Balik pa naman din sa itong singapag pangalan 39-38 minutos sa kaligad sa tag ng alas 5. Mga ka-K5, mga pinalangga na itong tag palamati, mga kauturan, ginapaluap na itong kero. Hining matapos ginpagwa ni Police Major Garnica ang tagpamabasang atong sining kapulisan sa Capiz PPO, mga ka-K5. Matapos may isa ka miyembro sang PNP sa may banwa sang Hamindan nga ginaresto kag gindakop sa aton mga kapulisan, mga K5. Matapos ini nga nagpalupok siya sini nga service firearms sa haya sang iya nga pamilya sa Agambulong, Hamindan, Capiz, mga K5. Ginagpalupok sa nagkinagual mga kaibay pamilya, mga kauturan, ining miyembro sang pulis, may armas mo, ha? Nagpalupok, mga K5, assign ini siya sa Iloilo City Mobile Force Company, mga K5. Kag-detail sa Station 9 sang Rojas, akon sang Iloilo, Iloilo City PNP, mga K5. At ginatingwa na ito nga ma-interview karon si Major Garnica regarding sininga, mga K5, matapos may kumusyon. Nagpalupok kahit nagbinaisay ang magpamilya sa tunga mismo sa haya sang ila sininga Iloy, mga kakipapay. Sa ila pamilya to, nirnupas sila mga kauturan. Ti Monique karon nga gin, minapilasan, magindala sa Mambusaw District Hospital. Na-recover man ang ginbunot nga ginisyo nga 9mm nga revolver, mga kakay. Mga pinalangga nato nga tag palamati, ginaanganangan nato natong sa nga mga sister station sa atong sa nga pagpangalaga diri sa atong sa nga palatuntunan, mga kakay fan, para dire-diretso ang paghaboy naton sa mga balita kag impormasyon sa atong sa nga pagpangalaga, mga kakay fan. Ibaluo naton mga sitwasyon sa aton sining mga kaprobinsyanan diri sa Western Visayas kag Negros Island Region, mga ka-K5. Mamayla distaho, good morning. Ara na sila, mga ka-K5, check naton o naho naton ng aton sining mga kaubdanan sa Negros Island Region, mga ka-K5. Kamusta ho naton? Ka-K5 Babes, ka-K5 Robert, good morning.
16: Mayong aga, Sir Jobert Lago, dira sa Capiz, mga ka-K5, dira sa amon manaya-naya ang sitwasyon, why problema. Ang problema, kung wala kape, amon na yung problema, hindi ka kapangapi sa DTX Coffee Mix.
17: Mayong aga man, sa mga Dadibas family, kay Baludoy, dira sa Balasa, nag-monitor dira sa Radyo Taguanay.
16: Ah, sige, campion signal mo di, Sir Jobert, ah. Back to you.
1: Aga pa, klaro na ang signal sa Negros, mga K5 sa Iluhanan. Ang honorable SB members sa Banwa sang Pututan sa Ray, EBP, good morning!
18: Salamat sa acknowledgement, Mr. Chair. Ang aton sining signal diri, klaro gid kag kampyon, nakapangapi na kami sa Klinika DTX sa Coffee Mix. Balik sa iyo, Mr. Chairman.
1: Thank you, Sir Ray, sa may pututan. Alin sa pututan, kag Iloilo, mga ka-K5, check na to ng signal na gikan sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, good morning!
19: Morning, Sir Jubert, no? Kampyon ang signal, naka-detect ko, Femix na kita kag naka-detribayo. Manayan-ayan, siyempo di Samon, kampyon ang panyempo diri. Good morning, ABP, Antiki kag Bacolod. Kampyon ang signal, balik sa imo, Sir Jubert.
1: Thank you so much, Sir Michael. Ang namin isang signal sa Kalibo from Kalibo, sa Ilocita, sa probinsya Cagantique. Check na ito na mga pamatanon sa K5 News FM. Mga ka-K5, welcome and good morning, Sir Nestor, Sir Milmar.
20: Ayad-ayad, gid nga aga, Sir Jubert, sa mga friends ta sa Western Visayas and Negros Island Region. Manami amon ka dyan nga mudo kay nakapangapirin kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Kampiyurang signala Rija sa probinsya kang Antique. Balik ka rin mo, SM Jubert.
1: Kanami sang signal sa Antique. Thank you so much, Sir Milmar. Unahon na natong detalye sa mga balita. Mga ka-K5, i-dribble na ito ng bula. Una kita sa siyudad sang Iloilo, ABP, Guaypis.
18: Sa mga pangunang nga balita diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo, mga ka-K5, ang banwasang San Enrique nagdeklarar na sang state of calamity bangod sa epekto sang RSSI, ining RSSI nga nagahalit sa mga katubuhan naton, mga ka-K5, gati abumana ang problema nga dako sang Negros Island Region subong, kati din ang may mga lapad sang kampo sang tulo pati man sa Antique. So bangod siningalit, nagdeklarar ang banwasang San Enrique sang state of calamity para sa mga farmers sang aton sining mga tubo o kon sugar cane. Sa dugang pagidaton sining ka mga balita, ari din pinakamasikat sa mundo nga mga updates sulong, kaya sang damlag lang may nadakpan sa drug bypass operation, no? Nga subject kung sa diin nag-viral ini siya matapos nga mag-vlog-vlog kag mag-my day sang iya ginabaligya nga marijuana sa aton sining mga ka-K5 na tukiban kag nakuhaan sa pila naton sining ka mga operatiba sa mga video na no, pinaagi sa ila sini ka mga secret conversation sa pila nila sini ka mga messenger sa aton sini ka mga ka-K5 kung sini yung gina-send ang mga nagkalain-lain ng mga quality kag kalidad sang marijuana, mga ka-K5, sa ilang mga customer. Ang malain pa dire mga kuturan, no, K5 Western Visayas, nga suno sa kay ICPO Police Director Wilbert Parilla sa aton sini ka mga ka-K5 nga mayara sila sa natukiban nga bodega sang marijuana dere sa may isla sang Panay. Waya ni ma-specific kung diin, pero ti ICPO ang naghahambal base diri malang sa siyudad sang Iloilo. O, sa aton sining mga ka-K5, may ara sang bodega. Kung makita ninyo sa video nga Redris Amon, no, nakailira tanan ang nakaparsel ng mga items ng unodya, marijuana sa aton sining mga ka-K5. So, amuna ang ginakabalakan subong sang aton sining mga kauturan kag mga otoridad, no, kay ti may pila na ka mga nagkaladakpan sang niligad ng mga binulan ng mga estudyante mismo, mga minor de edad sa mga eskulahan nga nagaro-ro kag nagabit-bit sang marijuana. So ginakabig na subong nga labing talagpang dundere sa may siyudad sang Iloilo, ilabinagid sa isla sang Panay ang ining paglapta sang marijuana kag kung aa nakalusot ini pinaagi sa mga courier ining mga parcel nga may mga unod nga marijuana, mga ka-K5. Amo na subong ang ginatutukan man sang K5 News FM Iloilo, agod makuha pagid ang mga dugang nga mga detalye sini kung paano ang nanging transaksyon kag paano nakalusot ang ining mga parcel nga ginhimo na nga mga depo, ang iban nga mga areas kag ginhimo nga bodega sang sining mga marijuana. Amo ni mga balita namon ka-K5 Jobert Lago, balik si Mudra sa Pilar Capiz.
1: Thank you so much, Ray Umalay, sa aton sa nga Iloilo, mga ka-K5 from Iloilo. So daton mga balita, nagikan sa aton sa nga mga senior, nga mga anchors ng K5 News FM, Bacolod, go ahead please.
16: Iresamon sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5, kag Negros Island Region. Sang nagligad to may operation ng LTO inayard mga ka-K5 kag may nagareklamo batok man sa ilaho ang ila sining agin dakop nagreklamo nga kuno gin kastigo sang ila sining mga personnel mga ka-K5. Ti amo ni gin klaro sang Land Transportation Office Negros Island Region nga wala sa physical assault nga natabo sa pag-aristo sang isa ka motorista nga naglapa sa dalan trapiko mga ka-K5. Ini ang angot sa natabo nga road operation sa dalan sang Aranita Hinay Street sa may barangay 36 diri sa siyudad sang Bacolod kun sa diin nagtuyo nga maglikaw ang isa ka motorista sa mga enforcers matapos gin flag down bangod sa madamo nga mga traffic violations.
17: Sa pihak nga bahin, isa ka lalaki na bunaan bangod sang pagtambag sa away sang duha iya ka mga driver, driver sang PUJ, kag driver sang tricycle. Na tabuin ng insidente dire sa Corazon Aquino, Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod, kag ang biktima ginikilala kay alias Carlos. Nakita ni alias Carlo nga may kontra ang iya bayaw nga si alias Joe, kag nagbulig ni siya. Ang suspect, kinilala kay Nimrod, kay nagbulig siya, nabunan siya mga kaki 5, kag gindala sa ospital samtang ang suspect, nagpalagyo kag sa investigasyon sang pulis nga ang ginhalinan sini, agaway sang pasahero, sang POJ, kag sang tricycle mga kaki 5.
16: Ah, amon na nga amon nga mga balita diriya sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
1: Thank you so much, Negros Island Region, sa mga balita mga kaki 5 from Negros Island aton. Kompletos nga mga balita aligan sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, go ahead, please.
20: Mga talalupang doon naman yung balita dyan sa probinsya kang Antique, nakadangat rin sa DILG province, no? Sa probinsya kang Antique, ang diyang concern with regards sa natabo kay 5 Western Visayas, kapag parking kang 10 minutes lang to, pagpasirong kang 10 minutes, kang barangay kapitan, kang barangay alangan, sa Sangkala Jinghaw, sa Maybanwa, kang Sibalom kay 5 Western Visayas. Nating alalang kita kung andot nga ang DILG province sa Bantike sa verifikasyon sa gihapon kay Suno Kananda. I-verify pa karon nanda kung ano ginman ang ginimo ni Cap. Wala mo daw ka kure ka action ka DILG province ha. Oh. Sa part pa lang sandaya kang verifikasyon kung bala personal pangsyon o kung official pangsyon ang gingamitan kang vehicle kang maghapit sa lodging house.
0: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, nagpagwa kapon jaw ang pamunuan kang Antique Police Provincial Office kang Isarak Advisory. Matapos nga may mga messages kuno nga nagarapta sa talad nga si Police Colonel Ryan Divara sa ngaman Provincial Director, nagapangayo kuno kang kwarta kagiban pagid nga mga items. Susuno sa Antique PPO, isaradya ka impostor kuno. Kag pagpang-scam dya, gani, kung sino ang makabaton gang dyang mensahe, nagapangabay ang Antique PPO nga paliog verify, kag i-report insigida sa police station.
20: Para pag balita na mo dyan sa probinsya ka, Antique, balikan ninyo, balikan ninyo dyan, Sir Jubert.
1: Thank you so much, Antique, na alangan lang si Kapitan sa Barangay Alangan. Mga K5 from Antique, sailo kita sa mga balita sa probinsya Kanaklan. Kalibo, Sir Michael, go ahead please.
19: Sa mga balita sa Banwas ng Kalibo, kagbilog na probinsya Kanaklan, mga K5, ang Banwas ng Kanaklan.
1: Manipis ako?
19: Oh,
1: go ahead.
19: Ang Banwas ng Kanaklan, subong may pinakaklaro ng guidelines sa pagpanghatag sa 20,000 pesos mga K5. Matapos ang magpagawa si Mayor Jen Fuentes, sang executive order nga ginbutang ang qualification requirements kag scoring system para sa mga aplikante. May ara nga Committee on Education sa kada barangay, and then may mga may municipal committee gihapon nga mga review sa criteria, scoring guide kag posibleng nga mga reklamo mga KK5. So wala gid sang reklamo mga KK5. Dito ang nakabutang 20 points para sa fourth year nga estudyante, fourth year to fifth year, abimana 20 points kung third year ka, 15 points ang makuha mo. 10 points sa second year kag, 5 points sa first year mga kaka-K5. So klaro, wala ginsang mga nagareklamo subong sa ila sa Banwasang Tangalan. May mga barangay, bata masang barangay officials nga nag-apply, pero ginabawi nilang ila application kay wala pagpasugting nga makasulod, bisan sulod pa sila sa qualification. Samtang tatlo man ka mga persona nadakpan dito sa may Hawili Beach, oh, nadakpan sa marijuana mga kaka-K5, nagapatrolyang police. Ah, nagdalaga ng isa to, minor de edad. Ang isa, nakuhaan siya sang jacket, may sulod nga marijuana sulod sa iya, ginhulam niyang jacket, wala sa kabalong may marijuana. May sulod nga toter, may marijuana kag may kondom mga kaka-5. Kag sa report man kaina ni Sir Ray, santo ginasiguro kami ginpatigayon diri ng Municipal Anti-Drug Abuse Council meeting kahapon, naghambal ang PDEA, wala sang sindikato sang droga diri sa Aklan kag sa Kalibo. Kung may drugs si Manti, halina sa kape sa Iloilo, gaagi lang di pakanto ko sa Boracay. Ano mga balita? Yeah, balik sa'yo, Sir Jobert.
1: Thank you so much, Sir Michael, sa mga balita sa Kalibo. Yari mga nagapanguna nga balita sa probinsya sa Kapis, sa Sudan, sa Rojas, mga K5. Isa ka kapitan kahapon ang ginaristo sang CIDG mga kakay-5. Matapos nga ginapanaugan isang search warrant mga kauturan, may ara nga recovery ang aton CIDG sa kay Kapitan Roger Di Luso sang barangay sa San Pedro sa Banwa sang Pontevedra. Base sa report mga kagay 5 sa aton sa makatapos ang kapulisan, si Di Luso ang may pinakadamo nga gin turnover nga lost firearms ang tinalikdan nga adlaw sa Pontevedra PNP halin sa iyang mga pumuluyo. Apang wala makahibalo si kapitan nga may gin-apply ang CIDG nga search warrant sa iya mga kauturan. Na-recover ang isa ka 45 kalibring armas, may 16 ka mga bala, isa ka kalibre 38, isa ka 12 gauge shotgun nga long barrel ini mga K5, ka mga nagkalain-lain nga magazines nga na-recover sang aton mga katapos ang CIDG. So no, sa report sa aton si makatapos ang kapulisan, madamos ang reklamo nga natipon ang mga pumuluyo. That is the reason why nga wala sila nagreklamo sa PNP. Dito nilagin reklamo si kapitan sa CIDG mga KK5. Ang pisar nga siyang may pinakadamo nga recoveries, nga gin turnover sa pistawhayan sang probinsya, sa pagbalik sa mga armas, siya ang ginhunong karon sa karsel sa aton sininga Pontevedra PNP. Duga nga balita, may pulis nga taga Hamindan mga ka K5 assigned sa sudan sang Iloilo, nag-uluntad ang inaway o kun ang hindi pag-insindihanay sa sulod sa ila panimalay samtang may pamilya nga nakahaya sa ila balay. Nagpalupok inisang armas mga ka K5 ining nasambit nga pulis nga assign ini sa Iloilo City Police Station 9 mga ka K5. Sa ginpabutyag sang amon sini nga spokesperson sang Capiz PPO nga si Police Major Richelle Garnica mga ka K5, nagugat ang komisyon sa suno sa report sa tunga sang pulis kag sa iya sini nga magulang mga ka K5. Dito nagpalupok sang iya sini nga armas nga 9mm nga gin-issue sang aton sini makatapos ang kapulisan, kag nasalmaran ang iya sini Iloy kag duha ka utod mga ka K5 nga gindara sa Mambusaw District Hospital. Apisar nga nagpagwas ang affidavit nga hindi interesado mag-file ang iya sini nga pamilya, ang aton sining Capiz PPO nag-file sang kaso, no, mga ka K5, bangod sa sining ginhimo ni Bakaro sa pagpalupok sang armas mga ka K5 sa bayniya sang Hamindan area mga ka K5. Amo ni man nga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Capiz. Salamat kid sa aton mga sister station. Balik diri banwa sa aton sining pagpangalagad sa sining matinion sa aton sining palatuntunan. 55 minutos na kaligad sa takna nga alas 5 mga ka K5. Damo balita sa Capiz, no, sa aton sining mga tagpalamati. Gaasod-asod mga ka K5 ang balita diri sa aton sining pagpangalagad. Magluwas dira, may problema pa aring kompanya kontra insurhensya droga kag estado sang kalinong kagatawhay sa Western Visayas ginistoryahan sa Sinapol sang ARPOC mga ka K5. Yaring report ni ka K5 Roldan Bizana Villarreal.
3: K5 News FM Live Report.
1: K5 Roldan, go ahead please.
21: Presentaro sa gimpatigan ng third quarter meeting sa Regional Peace and Order Council sa Rion Sais ang estado sa nagapadayon nga kampanya kontra insurgensiya, droga kag dalagan sang kalinong kagkatawhay. Ginpauna ni Major General Joyce Canigas, Commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army, kag Vice Chairperson sang ARPOC ang Sinapol nga gimpatigayon sang tinalikdan nga Lunes, September 21 sa siyudad sang Iloilo. Sa among Sinapol, gimpresentar sang 3rd ID ang dako nga kadalagan sa pagpadayon sang kalinong kag pagpabakod sang kampanya kontra insurhensiya sa Bilog, Western Visayas. Gilatagman sang Police Regional Office 6 ang sitwasyon tuwi sa pagpatuman sang kalinong kagatawhay. Samtang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nagatag sa pinakabagong update parte sa sitwasyon sang ilegal nga droga sa riyon. Dugang padre, ginaduso man ang madasig a pagtukod sa isa ka technical working group nga magahimo sang comprehensive multi-layered strategy para proteksyonan ang mga pampubliko kag pribadong eskulahan kag walikawan ang mga violenteng insidente o kun pagpanglutang sa sulod sa mga bulutuan. Ini nga tikang nagatuyo nga pasanyugon ang pagbinuligay sa mga hensya kag pabakuron ang mga pamaagi para masiguro ang luwas nga kahimtangan sa mga estudyante manunodlo kag mga empleyado sa eskwelahan. Ang nasambit kasi na Paul ang gintambungan sa mga regional heads kag mga representante sa mga miyembro ng ahensya sang ARPOC 6.
4: Ini si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Roldan Bisana Villarreal sa mga balita mga ka K5. Ila ka mga updates, mga kauturan sa mga balita nga atong ginbuksan subong aga. Sir Rowan Buendia Alunsagay, good morning. Good morning man sa kay Gisrel Colasino. Nagawapo sa ito sa inyong pagpangalagad mga ka-K5. Amat-amat na, himos na, digamo na, pamahaw na. May klase, may opisina mga ka-K5, mga kautaran naton. Iban pa nga mga issues aton istoryahan sa pinaka mga public affairs program sa ang K5 News FM mga ka-K5. Nagapati bala kamo ang 33% sa mga Pinoy sa karon na mag-aayo kunong ekonomiya sang pungsod sa sulod sang isa ka tuig mga ka-K5. 12 months from now sa survey di mag-improve ang aton sininga pagpangabuhi. Kabay pa mga ka-K5. Kabay pa nga ni ka mapiktuhan mga ka-K5, no? Ayang budget sa opisina ganin ni Vice President Sara Duterte sa 2027, no? Na aprobahan na 785.2 million pesos nga ginaprobahan sang kamara mga ka-K5. Magluwas diri ibaluon man aton ang mga reaksyon sa mga pumuluyo Ma'am Dolores Abilarde kung anong ilang mga reaksyon kay nagmahal ang krudo, nagmahal ang gasolina, nagmahal man ang presyo sang kuryente mga ka-K5. Ayway, nata oras kag panahon. Salamat sa mga OFW kag sa mga regular nga mga suki naton mga ka-K5 nga nagaupod sa aton sining Facebook Live kag sa aton sining radio. Oy, and salamat gid sa kay Chip Nelson Puntillas nga nagaupod sa aton sining palatuntunan kag mga reporters sa aton nga nagdulong sa mga balita mga ka-K5 sa 100.9 K5 News FM Rojas mga ka-K5. K5 Munmun Bilya akong technical partner subong nga kaagahon mga ka-K5. Abantayan ang iban pagiging mga update sa mga balita sa pagpamunos ng amon sining nga CEO Doc Ramil Itangoy. Mga ka-K5, sa amon pinlagang Mayor Arnold Alba Perez, mga ka-K5. Salamat din sa inyong pag-upod, mga ka-K5, Duren Artatis, good morning and thank you so much. Sa Kinanan Manua, inyong kubos nga abyan kagalagan sa kanyang ka-K5, Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM, good morning.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
23: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matatas mga butika! D3 Bio!
24: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
23: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
25: Kasakit ang tiyan.
23: Max4 Biotic.
25: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
23: Max4 Biotic.
25: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
23: Para healthy ang tiyan.
25: Pag-klinika. Spore Biotics.
23: Spore Biotics.
25: Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
23: Klinikas for Biotics.
26: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
23: DTX 500.
27: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
28: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
27: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
23: Wow. DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nagpamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
29: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
25: Healthy nga uto.
30: Hi, Dennis Juanes.
25: Matalong kag alerto nga paminsaron.
30: Hi, Dennis Juanes.
25: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
30: Hi, Dennis Juanes.
25: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
2: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga gihunghud obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sa iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
0: 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, 8 minutos ang nakaligad sa alas 6 ng aga.
0: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo ng mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Maayong aga kalibutan, maayong aga Pilipinas, maayong aga probinsya San Capiz, kag siyudad San Rojas. Welcome na sa pagpalayag sang DTX 500 Morning Newscast. Subong aga sang Miyerkules mga ka K5, bitcha 23 sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kaupon ninyo ang inyong alagad ka K5, Rodney Daban Dalanon. Ka K5, direkta kita sa aton siniman nga mga pangulong dinalan na. Una kita sa aton sining lakat sang panyampo sa aton sining bantay panahon. Eastern Visayas kag pila ka parte sang Mindanao ginalauman nga maka-eksperyensya sang pag-ulan. Kag sa mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz. O kon sa top story of the day mga ka-K5. Juju ang gin-suspender sang Sandigan Bayan. Samtang sa mga balita nga nagakainabo sa probinsya sang Capiz. Amay nga nagbuno patay sa iyang anak, ginsungka sang iyang pamilya sa kapulisan. Punong barangay sa Pontevedra, arestado matapos nga nakuhaan sa mga armas lutang kag mga bala. Mangunguma sa mambusaw, nadakpan sa pagupot sang pusil kag droga. Mangunguma nga nadakpan sa pagupot sang pusil kag droga. May pila na ka mga reklamo nga ginagamit ang armas sa pagpamahog. Pontevedra, may pinakadamo nga loose firearms nga na-surrender. Kampanya kontra insurhensya, droga kag estado sang kalinong kagkatawhay sa Western Visayas, ginhinalaan sa sinapol sang RPOC. Local Health Board kag Local AIDS Council nagpatigayon sang paghinon-anon. Samtang headlines kita mga ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa Western Visayas. Paggamit sang transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique, posibleng ay patuman suno sa Antique Police Provincial Office. ay si Pio gin kumpirmar nga may bodega sang marijuana sa Panay Island. Tatlo patay bangon sa dengue sa Aklan. Kaso nagsaka na sa Mil Viente. Lalaking nga ginaaligar nagtambag sa away sang iyang abayaw sa barangay Takuling siyudad sang Bacolod. Nabunaan sa tiil. Samtang headlines kita mga ka-K5 sa mga balita nga nagkakainabo sa Pungsod, Pilipinas. Balitang National. Oral arguments, iga patigayon sa

0: state of emergency gindeklarara. Mga Pinoy sa France, ginaabisuhan nga hindi magpakigbahin sa cockfighting activities. Kag-headlines mga ka-K5 sa balita sa patag sang negosyo. May rollback sa masunod nga simana? Kag-headlines mga ka-K5 sa balita sa patag sang hinampang. Pickleball World Number 1 on LA Waters, magabisita sa Pilipinas. Kaga sa balitang showbiz. Balitang entertainment. Lakam Chu ginhingadlan bilang top 6 most wanted person sa Quezon City. Kaga K5, bantayan ang mga panawagan kag pahibalo.
1: Mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Ora mismo.
0: Maayong aga kalibutan, maayong aga Pilipinas, maayong aga probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Welcome na sa pagpalayag sang DTX 500 Morning Newscast. Sa mga agasang Miyerkules mga ka-K5, pitcha 23 sa bulan sang Setyembre 2026. Kagkaupod ninyo ang inyong alagad, ka-K5, Roti Daban Dalanon. Ka-K5, direkta kita sa atong ginpang linyada ng mga balita. Una kita sa lakat sang atong sining panyempo. Ginalauman nga maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may pagbubo sang pag-ulan kag thunderstorms ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Misamis Oriental kag Camiguin subong Setyembre 23 bangod sa Tvro sang isa ka tropical depression. Suno sa 24-hour public weather forecast sang pag-asa nga ginpagwa alas 4 sang kagahon, posible ang flash floods kag landslides bangod sa kasarangan tubtob sa mas makusog nga mga pag-ulan. Samtang partly cloudy tubtob cloudy skies nga may isolated rain showers o thunderstorms ang ginalauman sa Metro Manila kag iban pang bahin sang pungsod bangod sa localized thunderstorms. Ang tropical depression, yara pa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility, kag yara sang 1,920 kilometros sa sidlangan sang southeastern Luzon. May maximum sustained winds ining 55 kilometers kada oras, kag pagmadlos nga tubtob 70 kilometros kada oras. Ka K5 ang adlaw nagbutlak alas 5:45, subong aga kag magatunod karon alas 5:52 sang hapon. K5 Bantay Panahon. Ka K5 inidabatian ang dalagan sang aton nga panyempo. Karon sailo kita sa top story of the day. K5 top story. K5 top story.

Ginsuspender sa Sandigan Bayan 6th Division si Oswag Ilonggo Party List Representative Juju Ang sa sulod sa 90 ka-adlaw. Sa resolusyon nga napitsahan sa Setyembre 21, ginmando sa korte ang suspension ni Ang bilang miyembro sa Kamara de Representantes kag sa iban pa ng mga pampublikong posisyon nga iya ginahawiran. Madumduman nga nagapangatubang si Ang sang duwa ka counts sang paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa

Division angot sang ginapahayag conflict of interest sa mga proyekto sang gobyerno. K5 Top Story. Ka-K5, inyo nabatian ang top story of the day. Karon sailo kita sa mga balita nga nagkalatipon sa hulot balitaan sang K5 News FM Rojas. Mga balita nga nagkakainabo sa probinsya sang Capiz.

Personal nga gindala sa iya nga mga himata ang isa kaamay nga nagbuno patay sa iya man mismo nga anak sa Barangay Manguso, Sigma, Capiz. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News sa Febrohas, nagikan sa Sigma Municipal Police Station, ginapahayag nga sa iya man nga mga pamilya sa kaiping barangay nagpadulong ang suspect nga ginkilala kay alias Apa, 76 anyos, matapos ang pagpangbuno sa iya anak nga si alias Tanki, 43 anyos. Matandaan nga nagangkon sang pila sa hawak kag iban pa nga parte sang lawas ang biktima tuga sang pagpangbuno. Inalantaw nga motibo sa krimen ang kaingit sang suspect matapos nga nagpangayo sang kwarta ang iyang anak samtang hubog ini. Sa karon, ginahulat na lamang sang kapulisan ang desisyon sang pamilya sang biktima kon magapasaka sang kaso batok sa sospechado. Sa iban pa nga balita lokal, arestado ang isa ka punong barangay sa Banwa sang Pontevedra matapos nga gin-implementaran sang search warrant sang katapos sang Criminal Investigation Detection Group kon CIDG. Alas 5:20 sang aga sa sitio Ilong Bukid, Barangay San Pedro, Pontevedra, Capiz. Ginkilala ang akusado kay Roger Deloso, 59 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha sa paghinakop siniyang tatlo tanan ka armas lutang kag mga bala, kalakip ang isa ka unit sang caliber 45, duha ka magazine kag 16 ka mga bala sang nasambit nga armas lutang, isa ka unit sang caliber 38 revolver, isa ka unit sang 12 gauge homemade shotgun long kag magazine, holster kag sling bag. Ang warrant of arrest ang ginisyo kag ginpirmahan sang Regional Trial Court, 6th Judicial Region Branch 17 Rojas City, kag napitsahan na Setyembre 21. Sa karon, nakahunong na ini sa karsal sang CIDG Capiz kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 hukod ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa dugang pangabalita lokal, arestado ang isa ka mangungumam matapos nga implementaran sang search warrant alas 5:18 sa aga Setyembre 22 sa Barangay Bunga, Mambusaw, Capiz. Ginkilala ang akusado kay alias Lanit, 68 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nagikan sa Mambusaw Municipal Police Station, ang warrant of arrest ang ginisyo kag ginpirmahan sang presiding judge, Regional Trial Court Branch 21 Mambusaw, Capiz, kag napitsahan Setyembre 18. Sa operasyon, nakuha sa paghinakop sang akusado ang isa ka unit sang 38 revolver kag mga bala kag bala sang 12 gauge shotgun. Dugang pa nga nakuha ang duha ka sa sachets sang ginapatihan shabu. Sa karon, nakahunong na ini sa karsel sang Mambusaw Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 hukod ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa kaangot nga balita, may pila na ka mga reklamo batok sa 68 anyos nga mangunguma nga nadakpan sa pagupot sang pusil kag ginapatian shabu sa Barangay Bunga, Mambusaw, Capiz. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Major Robby Magallanes, officer in charge sang Mambusaw Municipal Police Station, base sa monitoring sang kapulisan, ginareklamo ang arestado nga ginagamit niya ang iyang armas sa pagpamahog. Nahibaluan nga wala sang nagkakaigo nga lisensya ang armas nga nakuha sa iya. Suno kay Magallanes, antes nga gin-implementar ang search warrant, gin-verify anay sang kapulisan sa Regional Civil Security Unit o kon RSCU o kon RCSU ang armas nga ginapatihan yara sa arestado. Sa operasyon na last 5:18 sa aga sang Setyembre 22, nakuha sa nasambit nga dadakpan ang isa ka unit sang 38 revolver kag mga bala, lakip ang mga bala sang 12 gauge shotgun kag duha ka sa siya isang ginapatian shabu. Nagapangatubang ang arestado sang kaso nga paglapas
sa Republic Act 10591, hukod ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, CAG Republic Act 9165, hukod ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginsaylo ni Okongina Hailo ni Magallanes ang publiko, ilabi na ang mga nagahupot sa ilegal karamas, nga isungka ini sa mga istasyon sang kapulisan, agad nga malikawan ang paggamit sini sa krimen, kagiban pa nga paglapas sa kasuguan.

0: Sa dugang kag iban pa nga mga balita lokal, naka-record ang Pontevedra Municipal Police Station sang pinakadamo ka surrendered loose firearms sa Capiz. Matapos nga nagdangat sa 61 ka mga loose firearms ang ginsungka sa implementasyon sang Project Capiz Tawhayan. Tob-tob Setyembre 21 sining atuig. Sa interview sa KFM News 7 Rojas, kay Police Captain Maria Fio Miten, officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station, kabugusan nga 61 ka mga armas, 32 ang long firearms, kag 34 ang short firearms, nga voluntaryo nga ginsungka sa mga individual bilang suporta sa kampanya para sa malinong kag matawhay nga komunidad. Pinakadamo nga loose firearms ang gikan sa Barangay San Pedro nga may 12 ka mga armas nga nagapahamtang siniya sa una nga pwesto sa mga barangay nga may pinakadamo nga nasurrender. Nakuha naman sa Barangay Hulong Ahog ang ikaduhang nga pwesto matapos nga makasurrender sang 11 ka mga loose firearms, samtang ikatatlo ang Barangay Takas nga may 5 ka mga armas nga nasurrender. Dugang pasang natungdan, kabahin man sa accomplishment ang cash incentives o con incentives nga ginhatag ni Pontevedra Mayor Henry D. Tomlos sa top 3 nga mga barangay nga nakabalhag sang pinakadamo nga surrendered loose firearms. Ginpayag pasang nasambit nga opisyal nga dako ang contribution sa mga punong barangay, barangay officials kag mga mga pumuluyo sa paglabot sang among nga accomplishment, ilabi ng ilang pagpakigbahin kag pagsalig sa kampanya. Padayon naman ang Pontevedra Municipal Police Station o POD, ang lokal nga panguluhan kag mga barangay sa pagpaligon sang Capiz Tawhayan kag iban pa nga community-based initiatives para sa pagmaintenar sang kalinong kag katawhay kag seguridad sa banwa. Sa iban pa kagdugang mga balita lokal, ginpresentar sa ginpatigayon nga third quarter meeting sang Regional Peace and Order Council kon ARPOC sa Rehiyon 6 ang estado sang nagapadayon nga kampanya kontra insurhensya, droga kag dalagan sang kalinong kag katawhay. Ginpangunahan ni Major General Joey S. Canillas, Commander sang 3rd Infantry Division, kag Vice Chairperson sang ARPOC, ang sinapol nga ginpatigayon sang tinalikdan nga Lunes, Setyembre 21 sa siyudad sang Iloilo. Sa mga sinapol, ginpresentar sang free ID ang dako nga kadalagan sa pagpadayon sang kalinong kag pagpabakod sang kampanya kontra insurhensya sa bilog nga Western Visayas. Ginlatag man sang Police Regional Office 6 ang sitwasyon tuhoy sa pagpatuman sang kalinong kag katawhay. Samtang ang Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDIA naghatag man sang pinakabagong nga update parte sa sitwasyon sang illegal nga droga sa rehiyon. Dugang pa diri, ginaduso man ang madasig nga pagtukod sang isa ka technical working group nga magahimo sang comprehensive multi-layered strategy para nga proteksyonan ang mga pampubliko kag mga pampribado nga eskwelahan kag malikawan ang mga bayolente nga insidente o kon pagpanglutang sa sulod sang bulutuan. Iniingati kang nagatuyo nga pasanyugon ang pagbinuligay sang mga ahensya kag pabakuron ang mga pamaagi para nga masiguro ang luwas nga kahimtangan sang mga estudyante, manunudlo kag mga empleyado sang eskwelahan. Sa dugang kagkatapusan nga balita lokal, nagpatigayon sang joint meeting ang Local Health Board kag Local AIDS Council sang Roa City bilang kabayan sang regular nga pag-monitor kag paghatag sang update sa sitwasyon sang mga notifiable diseases kag HIV/AIDS sa syudad. Kabayan sa gintalakay ang mga tikang kag programa agud nga mapabakod ang kampanya batok sa nagataas nga kaso sang dengue. Lakip na ang pagpalapnag sang impormasyon may kaangtanan sa paglikaw kag pagpugong sa mga balatian. Gininalaan man ang measles rubella immunization na kagiban pa ng mga programa sa Department of Health ta, ganagatutok sa pagpabilin sang ikayong lawas sa mga residente ilabi na sa mga kabataan na. Pinaagi sa regular nga pagdililipon na luyag sa mga opisyal nga mapabakod pa ang koordinasyon kag pagmonitor sa nagkalain-lain nga isyo sa ikayong lawas sa Rojas City. Ka-K5 inyo nabatian ang mga balita nga nagkakahinabo sa probinsya San Capiza. Karon silo kita sa mga balita nga nagkakahinabo sa Western Visayas. Paggamit sang transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique, posible nga ipatuman suno sa Antique Police Provincial Office. May detalye sa balita sa ka-K5 Island Rose Magbanwa sa K5 News FM Antique.
1: Posible nga ipatuman ang paggamit ng transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique. Suno kay Police Colonel Ryan Divaras, ang Provincial Director kang Antique Police Provincial Office kon Antique PPO. Sa interview kay Divaras, ang naging pahayag nga nakabase dya sa direktiba ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Regional Director kang PRO 6, agad madugangan pa ang seguridad sa salid kang eskwelahan, bangod rin man sa asad-asad nga insidente kang pagpangbadil sa pungsod nga ginakaimbolbaran ka mga estudyante. Una rin nakiginunanon si Police Colonel Divara sa Schools Division's Office of Antique kag Antique National School. Agad istoryahan ang pirasa mangintikang sa pagpasangkad kang seguridad sa mga eskwelahan sa probinsya. Samtang nakadepende naman ang implementasyon sa mangindesisyon kang mga ginikanan, sa diin magatalana pa kang petsa kang meeting ang Antique PPO, kaimaw ang Parents Teachers Association. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan. Ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Samtang Iloilo City Police Office ginkompirmar na may bodega sang marijuana sa Panay Island. May detalye sa balita si K5 Karen Badilla sang K5 News FM Iloilo.
2: Mga ka-K5, ginamonitor na sang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang ginaadigar bodega sang kush kag liquid marijuana diriya sa syudad sang Iloilo. Ini ang suno sa kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla.
3: Nahibaluan nga may isa ka lalaki ang nagamaydi sang kush kag liquid marijuana sa FB account sini kag ginabaligya sa dina aresto ini sang Iloilo City Police Station 4 sa Barangay San Pedro Molo. Suno kay Parilla ang mga supply sang suspect ang gikan pa sa Luzon kag ginapaagi sa legit courier. Dako man ang posibilidad nga may koneksyon ang suspect sa courier o kon sa rider agud mangin mahapos ang pagpasulod sang illegal nga droga sa syudad sang Iloilo. Dugang pa sang direktor, nagahimo na sila sang report para ipasa sa headquarters kag makahimo sang tikang angot sa mga courier nga ginapadalaan kag malutsan sa mga ilegal nga kontrabando. Samtang ginakabalakan ni Parilla nga posible may mga vape shop na sa syudad sang Iloilo ang nagabaligya sang liquid marijuana.
4: Mayroon, mayroong Iloilo City, mayroong iba sa province. So marami kasi mayroon na silang ano dito parang. Yes, mayroon na silang ginagawang parang budiga dito na doon nila nilalagay. And we have that already. And then ito yung pinapatrabaho natin.
2: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Samtang tatlo ang patay bangod sa dengue sa Aklan, kaso nagsaka na sa 1,020. May detalye sa balita si ka-K5 Yunard Viray sa K5 News FM Kalibo.
5: Tatlo na ang napatay bangod sa dengue sa Aklan, samtang naglabot naman sa 1,020 ang kabugusan nga kaso. Umpisa Enero 1, top-top Setyembre 12, karon nga tuig, suno sa Provincial Health Office. Pinakamadamo nga kaso ang na-record sa Kalibo nga may 152, ginsundan sang Malinaw nga may 125 kag Numansia nga may 115. Ang Burwanga ang may pinakamalubo nga kaso nga naglabot lang sa anom. Nagapahanom do mga Clan Provincial Health Office sa publiko nga samaron ang mga breeding sites sang Ngalamok magamit sang mosquito repellent kag gilayon nga magpakonsulta sa doktor kon makabatsyag sang sintomas kapareho sang mataas nga hilanat o kon pagpalanakit sang lawas. Giningyo man sang nasambit nga opisinang publiko ko nga magapabilin nga hydrated kag suportahan ang fogging kag spraying operations sa mga dengue hotspots. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: Kag sa piyang kabahin, lalaking nga ginaligar nagtambag sa away sang iyang abayaw sa barangay Takuling, siyudad sang Bacolod, nabunaan sa tiil. May detalye sa balita sa si K5 Red Salgado sa K5 News FM Bacolod. K5 News
6: FM Live Report. Driver sang POJ nga nagtambag sa away sa iyang abayaw kontra sa isa kalalaki sa barangay Takuling, siyudad sa Bacolod, nabunaan sa tiil. Nabunaan na ang isa kalalaki ginkilala nga si alias Carlo matapos buligan ang iyang abayaw nga si alias Joe sa tunga sa nagluntad nga inaway sa dalan Corazon Aquino, barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Sa initial investigasyon ginsiling ni Police Captain Glenn Montano, Station Commander sa Police Station 6, gapasado las 10 ng gabi sa 2 Setyembre 21, nakita sa biktima nga may kaaway ang iyang abayaw. Dili kag nagresponder ini para magbulig apang siya ang nalabot sa suspitsado nga si alias Nimrod. Sinupa sa kay Montano nga nakaangkon sa pila sa wala nga bahin sa iyang atiil ang biktima tungod sa pukutanay hagmatapos ang krimen, gilayon na mga nagpalagyo ang suspitsado sa wala mahibaluan nga direksyon.
7: Duwa ni ka ano magabyan nag ano nang inaway tapos nakita ni sang iyang abayaw nag tambag or nag intra man sa siguro mo siyang nabunaan naman ng atong biktima.
6: Sa informasyon gikan sa mga pumuluyo sa lugar, mga drivers ang tricycle sa day joke kag Nimrod, samtang ang biktima nga si Carlo ang isa naman ka driver sang PUJ kay ginatan-aw agawa isang pasahero aning kabangdanan sang ila inaway. Para sa DTX 500 Morning Newscast, this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ka K5, inyo nabatian ang mga balita nga nagakainabo sa Western Visayas. Ang ining mga balita ang bulog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ka K5, sailo kita sa mga balita nga nagakainabo sa Pungsod, Pilipinas. Iga patigayon sang Senate Impeachment Court ang oral arguments sang prosecution kag depensa angot sang voting threshold para nga makonvict si Vice President Sara Duterte. Nahibaluan nga antes nga gin-adjourn ang trial, ginpahanom duman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero sa iyang mga kaupdanan nga wala sang maiga presentar nga testigo bangod sa ginapatigayon nga oral arguments. Ginpahibalo ni House Lead Prosecutor kag Batangas Representative Jervel Nuestro sa Senate Impeachment Court nga si mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang magapresentar sang oral arguments para sa prosecution. Madumduman nga sang tinalikdan o kon para sa depensa, ginsiling ni Attorney Sheila Sison nga Miyerkules Setyembre 23 nila nga igapahayag ang magapresentar para sa ilang nga bahin. Madumduman nga sang tinalikdan nga Miyerkules, ginpamatian sang impeachment court ang mga opinyon sang apat kaanay Supreme Court Justices angot sa nasambit nga butang. Sa dugang pa nga balita national, naglabot sa 33% sang mga Pilipino ang nagapati nga mag-aayo ang ekonomiya sa pungsod sa masunod nga 12 ka bulan suno sa pinakaulihi nga survey sang Social Weather Stations o kon SWS. Sa survey nga ginpatigayon sa dong Hunyo 22-29, 24% naman ang nagapati nga magalala pa ang ekonomiya. Samtang 32% ang nagsiling nga magapabilin ini nga pareho. Samtang 11% naman ang wala naghatag sang sabat. Bangod diri, nagsaka sa positive 10 ang net economic optimism sa mga Pilipino gikan sa negative 14 sa dong Marso. Nagsaka man ang net economic optimism sa tanan nga bahin sang pungsod. Pinakamataas ini sa Balance, Luzon nga positive 18, ginasundan sang Visayas nga positive 6, Mindanao nga positive 4, kag Metro Manila nga negative 6. Sa dugang kagkatapusan nga balita nasyonal, ginpermahan na ni Finance Secretary Frederick Go ang resolusyon agad nga kakason ng excise tax sa liquefied petroleum gas kon LPG kag kerosene kon gas sa tunga sang nagkapadayon nga pagsakas ang presyo sa mga produktong petrolyo bangod sa tension sa Middle East. Ini ang ginanunsyo sang Tiglicom sa Senate Budget Hearing matapos liwat nga ginpahayag ni Senator Bongo ang pagsuspender sang excise tax sa mga produktong petrolyo. Subong man, wala gin-endorso sang Department of Finance ang pagkakas o kon pagsuspender sang excise tax sa gasolina kag diesel. Sunod sa Department of Finance, mahimo nga maglabot sa 12 billion pesos kada bulan ang madula nga kita sang gobyerno kag konsuspendohon ang excise tax. Sa bailogin siling sang talatapan nga mas makabulig ang paghatag sang targeted subsidies o kon ayuda sa mga sektor nga nagakinahanglan. Kakay 5, inyo nabatian ang mga balita nasyonal. Karon silo kita sa mga balita nga nagkakahinabo sa luwas sang pungsod. Balita International. Ginpaidalom na sa state of emergency ang California sa Amerika bangon sang ginalauman nga halit sang El Nino phenomenon. Sunod sa mga weather forecasters, may mga maglaslas ang makusog kag makahalalit nga mga bagyo sa California bangon sang nasambit nga weather pattern. Mahimo man nga magtuhaw ang dalagko nga mga balod kag magsaka ang tubig kag makaapekto sa mga pumuluyo nga nagatiner sa kilid sang kadagatan. Ginpalayag sang National Oceanic and Atmospheric Administration nga 75% ang posibilidad nga ang El Nino siningatuig amo ang pinakamakasog nga ma-record sa Amerika. Sa dugang kagkatapusan nga balita international, ginabisuhan ang mga Pinoy sa France nga hindi magpakigbahin sa mga cockfighting activities. Ang pagpakigbahin sa nasambit nga aktibidad ang ginakabig illegal kag pagpang-abuso sa mga kasapatan. Posible nga mabilanggo tubtob sa 3 katuig ang madakpan kag magmulta sa basobra 3 milyon pesos. Nagpagwas ang statement ang Philippine Embassy in France matapos nga makabaton sila sang reports gikan sa French authorities tuhoy sa ginadumili nga aktibidad. Kakay 5, inyo napatian ang mga balita nga nagakainabo sa luwas sang pungsod. Karon silo kita sa balita sa patag sang negosyo. Balitang negosyo. Negosyo. Kasunod sang padayon nga pagnubo sang presyo sang gatong sa international market, ginapananaw nga posible magpatuman sang rollback sa presyo sang mga produkto nga petrolyo sa madason nga simana. Sa karon, yara na sa 7 pesos kada litro ang ginubo sa diesel sa international market, samtang masobra piso naman sa kada litro sang gasolina. Suno sa Department of Energy o kon DOE, dako ang tsansa nga magpadayon ang pagnubo sang presyo tubtob Biyernes nga mahimo magresulta sa rollback sa pump prices sa madason nga simana. Bangod sini, hindi mahimo nga maglabot liwat sa 150 pesos kada litro ang presyo sang gatong.
8: Balitang negosyo.
0: Ka-K5, inyo napatian ang balita sa patag sang negosyo. Karon saylo kita sa balita sa patag sang hinampang.
8: Balitang sports, sports.
0: Pickleball World No. 1 Ana Leigh Waters magabisita sa Pilipinas. May detalis ang balita si ka-K5 Darren Salomeo Henson.
8: K5 News FM Live Report.
9: Natala na nga magbisita sa Pilipinas ang ginakabig Pickleball World No. 1 nga si Ana Leigh Waters sa palabuton nga Oktobre para sa hiwaton nga Franklin Asia Pickleball Showcase. Ang Pilipinas ang napilian nga labing una nga destinasyon sa nasambit nga World Showcase antes inipatigayunon sa iban pang pungsod sa Asia kasubong sang Malaysia, Hong Kong, kag Vietnam. Ginpahayag sang organizers nga ang pungsod ang nakarecord subong sang pinakadasig nga pagsanyog sa patagsang pickleball sa bugos nga kalibutan matapos makarehistro sang impresibo nga 1,213% year-over-year growth rate bangod sa madasig nga pagdamo sa mga naghampang kag may huyog sa mga sport. Ilagin pahamtang ang Pilipinas sa mga pinaka-prioridad para sa global expansion. Ginalauman nga maghatag sang dako nga inspirasyon sa mga lokal nga atleta nga Pinoy ang pagbisita kag pagpasundayag sang World No. 1 Player sa palabuton nga bulan. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ini si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
0: Ka-K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Karon saylo kita sa balita o kon sa balitang showbiz.
8: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Lakam Chu ginhingadlan bilang top 6 most wanted person sa Quezon City. May detalye sa balita si ka-K5 Maria Rochelle Shaira di Anon Ebron.
8: K5 News FM Live Report.
10: Ginkilala bilang top 6 most wanted person ang negosyante nga sila Kambini Lakam Chu sa Quezon City Police District sa Kamuning Police Station 10. Ini matapos nga ginaresto sa kapulisan si Lakam bangod sa 124 counts sa qualified theft. Sunod sa kapulisan, nadakpan si Lakam sa isa ka parking area sa St. Francis Street, Barangay Wakwak, Mandaluyong City, pasado las 4 sang hapon sang Domingo, Setyembre 20. Nahibaloan na tigayon ang pag-aresto matapos ginpagawa ang warrant of arrest sa gin-issue sa Quezon City Regional Trial Court Branch 84 samtang naglabo naman sa 5.838 million ang ginrekomendar nga piyansa para sa 124 counts ng qualified theft nga ginapangatubang ni Lakam. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si ka-K5 Maria Rochelle di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
8: Balitang entertainment.
0: Ka-K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang showbiz. Ang ining mga balita ang boylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Karon na direkta kita mga ka-K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
8: Pahibalo. Ora mismo.
11: Pahibalo. Ora mismo.
8: Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo.
11: Pahibalo. Ora mismo.
0: Ginapanawagan kung sino man ang nakakita o kung nakapulot sang brown pouch nga nadula nga may unod nga kwarta, ATM cards, PhilHealth card kag mga IDs. Ang tag-iya siniya mo si Marvin Esmeralda, residente sa Graceville Subdivision, Barangay Tiza, Rojas City. Nadula ang pouch mga takna alas 8 sang aga Setyembre 11. Halinili siya sa Graceville Subdivision, Barangay Tiza, padulong si Capiz Emmanuel Hospital, kagpabalik sa Graceville Subdivision. Sa sinuman nga nakakita o kung nakapulot sang mga pouch, may mga turnover diri sa K5 News FM Rojas Station, FCD Building, McKinley Street, Rojas City. May mukman nga pakigangot sa tag-iya para sa pagbalik sang tuman ka importante sining nga pouch. Ginapanawagan ang sinuman nga nakakita o kung nakapulot sang suludlan o kung pouch nga nadula. May unod ini nga mga IDs, lakip ang PWID nga nakapangalan kay Jeannie Rose Martinez, kagiban pa nga mga importante nga dokumento. Posible nga rota, Mercury Drug Pontevedra, Capso Pontevedra. Pabalik sa Panay, malapit sa 7-Eleven, kagpadulong sa Pawa. Importante gid para sa tag-iya ang among nga mga ID kagresita nga yara sa sulod sang suludlan. Kon may nakakita ako nakapulot sini, paliho gay paabot na yon sa tag-iya kon mahimo man nga turnover diri sa istasyon sang K5 Dulce FM Rojas. Sa katapusan, ginapanawagan kon sino man ang nakakita ako nakapulot. O kung naka K5, oras 51 minutos ang nakaligad sa alas 6 ng aga. Ka K5, inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpalayag sang DTX 500 Morning Newscast. Sa mga aga sang Miyerkules Pitcha Vientes sa bulan sang Setyembre 2026. Ang ining mga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Klinika di Alternativo and Wellness Medicina Center. Kaga mga ka K5, madamo gid nga salamat sa nagupod sa aton nga pagpalayag subong nga aga. Good morning kay Hazel Paderes ka sa Barangay Bara Sityo Pangpang. Good morning kay Arlene Onyada Basa. Subong maanda kay Rin Anticam. Good morning. Upod sa iyang pamilya Cam sa Dayaw, Rojas City. Good morning. Kay Marilyn Donton Besa. Good morning. Kaga sa mga tagpalamati sa Salgan Maayon Capiz. Good morning. Lindon Jano, good morning. Kay Rodolfo Evangelio Jr., good morning. Kag sa mga nagapamati sa Paseo de Rojas, good morning mga ka-K5. Oras 52 minutos ang nakaligad sa alas 6 ng aga. Ka-K5, sa ngalan na gid lamang sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, sa akong nga partner sa technical side with ka-K5, Juvic Hovera. Samon nga news director ka K5 Roldan Bisada Villarreal, kag samon nga station manager Miss A Ma'am Ami Orleans Berondo, kag samon nga humble kag mabuot nga chief executive officer Doc Ramil Oy. Ka K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos, ka opod si ka K5 Roldan Bisada Villarreal. Kag sa katapusan, ako ang inyong nga nangintag balita, ka K5 Rodney Daban Dalanon, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Siya

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka. Nga ang D3 Bio gig ko, engineer. Over plane D3. This is my practice. Every after Lancer Boy, nahimo ko ni mga a week ago. Isa na kasimana. Tapos mo kaon, terpanyaga, matutbrush. After ko toothbrush, dahil ko kakas kuha D3 Bio. Kag akon i-oil pulling. Before gali ko mag-oil pulling, gano'n ko,
3: flossing.
2: Flossing ko. After flossing, butangan ko sa D3 Bio, duha ka soft gel ako.
4: Hindi mo na may mga sa D3 yung plane?
2: Hindi na pwede sa D3 ya.
3: Mga pilang
2: kami na ito. Nga D3 Bio, because of the BCO nga ara sa D3 Bio, 5 minutes to 3 minutes, nga ihulom-hulom mo sa baba, ang D3 Bio. At least once a day, imuon mo na, right after sa imo nga pag-toothbrush, pag-flossing, mas makompleto, gindi mo nga, no, patay ang kagaw sa imo baba. That is for your oral health. Kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, hindi na ni mo mamuna. Because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 Bio.
0: Correct. D3 Bio.
4: May ara makubla dok diskubrihan. Kundi kung hapon, engineer, gapang nga pigi ko yung DTX coffee mix sa akong nga programa. Tinistingan ko pusa D3 Bio.
3: Sa kape. Sa kape.
4: Sa kape. Pusa ko, patulo ko sa kape. Duwagid. Ang sabor yun doon dulce. Kanami. Ara gya po mapreserbar ang kape nga sabor. Pero ang gindugang niya, though makaron, subla, damo nang yung sabor, sa kanami, tistingin nyo. Meaning to say,
2: we are talking about the experience, all about the D3 Bio. Paano na ito gina-apply sa aton nga, no?
4: Gusto.
5: Daily life.
2: Si Sir Boy, nakagi mo na, every 4 hours na iyaya.
4: Ano din mo yan, Sir Boy?
2: Ano yung experience, Sir Boy?
5: Ako niya, every hour, nagkatukusin sa kalugar.
4: Oo.
5: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas, sinanat ko, kulbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as time goes by, ang balko, i-D3 Bio ko ni. Nag-D3 Bio ko, duwa ka capsule, duwa ka soft gel, pahuhay, tulog, no? Take advantage of it para para mausal autophagy, no? After 4 hours, diba, tumara naman duwa. And after 4 hours, tumara naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, not to 5 days, biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
4: Kami engineer, maka-witness na, kaya aragi gusto pa niya room. Porting ilanat ni Boy.
5: That is D3 Bio.
4: 38 sugro, 39 bay.
0: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: According sa research study sang Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Neonatal Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, kagang iyang derivative ng monolaurin, may action against viruses. Number one, gina disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus,
0: D3 Bio.
2: Number two, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi maka-replicate. Patay na, mapatay na. Meaning pa, hindi ma-mature ang virus kung naka-D3 Bio ka.
3: Correct.
2: Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then, it coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell. The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3 Bio nga wala na sa
3: plain D3.
2: Now, ano naman ang work ni D3 nga ara sa D3 Bio? Amo nang rason nga agi combine ang D3
3: kag
2: ang
3: BCO.
2: Gina-stimulate niya ang production sa aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
3: Mga nabilin.
2: Integration.
4: Grabe no.
2: Kag this vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gina-signal niya ang imong memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si coronavirus or any virus, kilala niya.
4: Kilala.
2: So, klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka D3 Bio ka, pareho lang may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay kag may police station ka.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health.
8: News.
9: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics! Sporbiotics!
9: Ang best friend sa mga kababaihan!
10: Sporbiotics!
9: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
10: Sporbiotics!
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Sporbiotics!
11: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis
12: mo! DTX 500!
11: DTX 500!
13: Catalina Habagat,
14: anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX?
14: Sa isa ka, adlaw?
13: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
14: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
13: Ang dinamit na git sa akong nga mata.
11: TTX 500 Mighty C,
12: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C!
16: Mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Si Naida Dobreya, taga manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
16: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
20: Sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
16: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
16: Mabasa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
16: Mabasa mga butika.
11: Extend food supplement for men.
23: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
16: DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata. Pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
11: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
11: DTX 500.
24: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: D3 Bio.
25: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
16: D3 Bio.
11: Ang D3.
16: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
16: Yung may D3.
11: D3 Bio.
26: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
16: Ang D3.
11: Yung may Visio.
16: Ang Visio
11: nga may D3.
16: Sporbiotics.
27: Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Sporbiotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Sporbiotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporbiotics na!
28: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
2: Ito masul sa barangay
3: po. Anong ginabatsag mo sa ko?
2: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
3: Tumarkog. DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
2: Three times.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: O si Lord is maglupot. Alas tintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mamakang sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
20: Extend Food Superman
30: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Superman for Men.
8: DTX 500.
31: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
20: Kapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Ginatarget sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagan ang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: Barangay wala sa giapon sang aksyon. COMELEC ginahulat na lang ang pirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa hagna nga pag-fix ang termino sa mga opisyal sang barangay kag SK. Filing sang COC sa Lunes, posible hindi madayon. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 14 minutos sa nagkaligad sa takda ng alas 7 sa aga. May nga Galuzon, Visayas kag Mindanao sa tonsini nga mga suki nga mga ka-K5 daga monitor na nagatutok na diri sa tonsini nga pagpangalagad. Mabatian kita sa 100.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita dira sa 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kagsubong man sa K5 News FM Philippines mobile application sa mga naka-download na sa inyong silitag sa kamang cellphone. Malantaw man kita live, pinagi sa K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross sa digital ng mga Facebook pages mga ka-K5. Sa kutob gabalabutan sa tunsini nga pag-waragwag, isagid kami dito nga adlaw sang Miyerkules mga ka-K5. Do kasan ulang nagsugod ang September mga ka-K5. Dugay-dugay matakop naman ang ikasyam nga bulan sa tuig 2026. Sunod gasimana, next Thursday, Oktubre na mga ka-K5. Antes ang mga mainit, kuko na kaundan sa itong mga mainit kag nagapanguna nga mga balita diri sa Foro de los Pueblos de Program. Check tanay latest update sa dalagan sang panahon. Mga ka-K5, naka-standby na itong koneksyon sa pag-asa para karamagiyahan kita. Ano mang indalagan sa itong sirigat siyang posubong adlaw sang Miyerkules sa may mga helikoton, sa may mga aktibidad. At least makadesisyon ka mo kung madala ka mo payong, kapute, or mangin manayanayang atong sininga panahon. Naka-standby sa ilan retreton koneksyon sa pag-asa with pag-asa weather specialist, ka-K5 Chinel Dominguez.
1: Meron tayong minomonitor na bagyo at inaasahan natin papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas. Magandang umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 23, 2026. Itong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay may Tropical Depression Category. Huling namataan sa layong 1,920 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Itong bagyo ay wala pang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, yung trough or yung extension ng kaulapan or mas kilala natin bilang buntot na itong bagyo ay magdadala ng mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng eastern section ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon din, wala tayong epekto ng southwest monsoon or habagat sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa nilabas nating kagabi na Tropical Cyclone Advisory higil dito sa bagyong inaasahan natin, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga or bukas ng hapon at papangalanan natin itong Queenie. May kita natin dito sa ating forecast track, papasok ito bilang isang ganap na Tropical Storm Category at dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nakikita natin ang kanyang highest category ay Typhoon Category. Pero kung may kita din po natin, palayo po ito ng ating kalupaan kaya hindi natin inaasahan na magkakaroon po tayo ng landfall scenario dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero inaasahan po natin, posible pa rin itong humila ng habagat pero hindi na natin inaasahan na magkakaranas pa tayo ng mga malawakang pag-ulan katulad po ng mga nangyari ng mga nakaraang buwan kahit hihilain po nito ang ating habagat. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin buong Luzon ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa ng isolated rain showers at yung mga malalakas na bugso ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. So ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa at ang ating panahon app hinggil sa nilalabas nating tropical advisory dahil posible po madalas din ang nangyayari ang ating mga localized thunderstorm ay tuwing pauwi po tayo galing sa ating mga eskwelahan at mga

0: trabaho. Para sa magiging agwat ng ating temperatura dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius, Lawag 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 34 degrees Celsius, Baguio 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Dulot ng trough or yung extension na kaulapan nitong bagyong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, inaasahan natin ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa buong Eastern Visayas, Caraga, Misamis Oriental, Camiguin, pati na rin dito sa May Davao Oriental. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, pati ng Visayas at buong Palawan, makakaranas naman sila ng maaliwalas din na panahon. Pero yun din po, mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius. Cebu at Cagayan de Oro, 25 to 33 degrees Celsius. For Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:45 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:52 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Maraming salamat ka K5 Chanel Dominguez, Pag-asa Weather Specialist sa gindulong latest weather bulletin. Masulod man yung bagyong Queenie, amayong balita, way man sang landfall senaryo nga ginalantaw mga kakay-5, masulod lang siya sa kudal sa Pilipinas, pero hindi siya magtapak sa kadutaan sang pungsod. Kaga hindi man direkta magbuo sa pertigid ka bunok nga ulan, unlike sa mga na-experyensya nato nagligad gahabagat kag sunod-sunod ka mga bagyo nga nagpabaha sa madamo nga bahin sang Luzon kag Visayas mga kakay-5, kag nag-utas ang tuman kadamo nga kabuhi. O mayo ayo na lang ni. O kung may bagyo tani amo na lang ning sitwasyon mga ka K5 para hindi man totally mapektuhan, di totally mahalita nang aton si makauturan nga mga tagpalamati, aton sini nga mga kasimanwa sa mga lugar nga mahimo maagyan, mapektuhan, manginsakop sang mga bagyo nga nagasulod mga ka K5. Kuan pa lang kita September, may nabilin pa nga mga binula no October, November and December, may 3 months pa kita nga talakason. More than 3 months nga talakason bago kita makatibawa subong na December or subong nga tuig 2026. Kabay pa makatibawas kita nga wala sang tumanggid kakuso gabagyo nga maglasla sa pungsod mga kakay-5. Pero nagligad to kung na-notice nyo habagat pa lang kaga hindi pa tamaan kakuso gabagyo, pero treble naman nga ulan ang dalasin eh nga nagpabaha sa madamo nga mga lugar, even sa mga highly urbanized cities mga kakay-5. Ginabaha ang iban ng mga lugar, pero mga agricultural areas, ati wahi halos ka-experience ang pag-ulan. May mga areas nga nagakinanglanas ang tubig mga ka-K5, ang mga pananom, tiwa ay kay dito yan nagbuhos ang ulan sa mga highly urbanized cities. Sila to, kay masyado sila ka-reliant sa mga flood control, ati bahagin sila eh. Kay balanta naman ang mga flood control projects, bisan pila pa na kabilyon pa in, laban pa ng kawat kaysa sa maayong implementation sa proyekto mga kakay-5. Dere na lang sa Capiz, lantawan nyo bala, pila kabilyon-bilyon kapesos ang ginapain nga pondo para sa mga flood mitigating projects mga kakay-5, mga proyekto para mapahaganhagan ang pagbaha or even ma-address ang problema sa pagbaha. Pero ti, dere sa aton, ihi lang kapaka, gabaha, gyapon mo. Kilantawan nyo balang structure sa mga projects nga ginabutang, no? Both in first and second district mga KK5, champion gid. Kun lang taw mo do waya kagi eskwela engineering ang nagdesign kag nagaimplementar mga KK5. Ano ni? May misteryo gidayhan. Hambal gani ni Pangulong Marcos.
2: Mahuya naman kayo.
1: Oh, mahuya man kamo pero ti triple grada mo gyapon kawatan mga KK5. Ultimo mga ordinaryo nga mga proyekto nga kuntani makapaganagan si pekto sa pagbaha, ginarimedyo gyapon. 24 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga, ang pinaka-latest update sa dalagan sa panahon, mga ka-K5, ginadulong sa inyo sa ang paborito nga kape sa aton sini nga mga ka-K5. Actually, nagbalon gid kita kape sa buong aga. Okay, balan nyo ba? Walang tasa di sa sulod. Siyempre, nag-medios kita. Dala kita sa may takop, no? Para makahigop-higop kita mga ka-K5 sa ang healthy na manamit pang kape. Kaupod tagid perme ang healthy na manamit pang kape. Ngayimo sa Marguso, di sugar cane extract powder, may chia seeds pa. Amuning kape nga makabulig sa imo nga makafocus ka kag mangin alerto. Katuwang naton, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Kung gusto mo mangin matanla sa imong uto, kung gusto mo mangin alerto ka, gusto mo nga ma-enjoy mga habit mo nga pagpangape, no need na nga magkadto ka sa mga malahalon nga mga coffee shop. Maragaw Roman sa Bursa sila kape. O, diri ka na sa ikaw mismo, makatansar kag makatimpla kaga kuha niya gid ang panabor mo sa DTX Coffee Mix mga ka-K5. Barato apang damo sang benepisyo nga dala para sa imo sini nga ikaayong lawas. Tandaan na kaupod naton sa adlaw-adlaw nga tanan, DTX Coffee Mix. Kung gusto mo may gamay nga isog, kaupod na naton DTX Premium Coffee. Kagara man ang Prebio Coffee mga ka-K5. Mga paborito nga kape sa aton sini nga mga ka-K5, katuwang ninyo ko pod ninyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Sa adlaw-adlaw ta nga pagbakas, indi gid pagpabay-an nga mag-relax man kita sa mga makadali. Indi nga mag-relax sa tagayan ha. Kay inay nga pag-relax ya nagahalit lang nas lawas nyo. Mag-relax pinagi sa pagpangape sang healthy na manamit pang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee mga ka-K5. Mabakal ni sa mga butika malapit dira sa inyo sini nga lugar, available online sa Shopee kag Lazada. Kag mabakal man sa sentro sang Balaligyaan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, Tabok sang PLDT. Tandaan basta healthy kag manamit nga kape, kaupod naton DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee mga ka-K5. Good morning sa mga suki naton nga nagatutok na diri sa aton nga pagpangalagad samtang nagakapi-kapi sa DTX Coffee Mix. So, present naton nga mga ka-K5, hindi pagkalipatan i-like kag i-share aton sinige program. Hindi nyo man pagdalukan ang pag-like kag pag-share, libre man lang naway manabayad. No, maing aga nagamonitor na sa si Liwayway Bartiso. Nagatutok na diri sa aton sinigang pagpangalaga diri sa McKinley Riverside. Upod kay Pawpaw kag kay Vic, wag gid absent si Ma'am Liwayway Bartiso. Upod ta gid adlaw-adlaw. Salamat gid Ma'am Liwayway Bartiso. Upod gid permit diri sa aton nga pagpangalagad. Ma'am Arlene Onya Dabasa kag gid tamyaw gid Ma'am Arlene mga kasimaryo niya daw sa Malukluk Norte Ivisan sa Onyada and Basa family maing aga. Kay kuno nagamonitor man si Doy Arthur, nakatabok man sa pamati diya dira sa West Villa Flores maayon. Sir Ivan Sudad sa Sudad family nagamonitor gid. Thank you gid sa aton sinigang mga suki nga mga ka-K5. Roslyn Hermo dira sa Esperanza Hamindan. Maying aga Ma'am Roslyn Hermo sa Hermo family sa Esperanza Hamindan. Galano gid ang K5 News FM. Sa kay Ma'am Lisa Barrientos, no, nagatutok na diri sa aton sinigang pagpangalagad sa Tambak, Kulasi. Madamo gid gid salamat. Oh, ara nang poste sang street light kaso wala pa matakod dali hambal ni Sir Ivan Sudad. John Bacaro maying aga nagamonitor na sa Molo, Iloilo. Maying aga Sir John Bacaro, si sa kay Sir Raynan Tikam nagapamati naman upod ang bugos nga family cam kay Biboy, kay Ma'am Helen kag kay Ma'am Bebe dira sa may barangay Dayaw. Nagamonitor na diri sa aton nga pagpangalagad. Doren Diocena Artates, maying aga Ma'am Doren Diocena Artates. Ma'am Irene Macario, dira sa Dao, oy, belated na piyesta sa mga taga-Banwas ang Dao. Nagselebrar sila sa ila sila nga kapiestahan kapon nga adlaw. Kay Doren Diocena Artates, maying aga sa mga tropa niya kuno sa Federation of Bantay Bayan National Guard Incorporated, Panit-an, Pontevedra, Panay, and Roa City Chapters. No, kag sa Tabok Norte, Panit-an, ga pamati nahalin kay Ma'am Doren Diocena Artates, kag sa mga kapdana niya sa Federation of Bantay Bayan National Guard Incorporated. Ma'am Giselle Floro, nag-monitor sa Barangay Lunoy, salamat gid. Sa kay Mike De La Torre, good morning Mike De La Torre. Good morning sir, siling ni House Speaker kahapon, pirmahan ni Uncle BBM ang layi nga nag-isol sa eleksyon. Sir, do wala na itbalita ko na pirmahan or wala pa. tani iveto ni BBM. So, amo nang ginaulata kung iveto niya, pirmahan niya o kung hindi. Pero kung hindi niya pagpirmahan, malapse into law ina mga ka-K5. No? I believe 30 days. Ang isa kalayi, say for example, may mapasar nga layi mga ka-K5 ang Senado kag Kongreso. Ti kun hindi pagpirmahan sa presidente, malapse into law ina sa sulod sang 30 kadlaw, kundi niya pagpirmahan, malapse into law ina, no? Kundi niya pagpirmahan ang bill, magiging layi ini immediately after 30 days or within 30 days. Kundi niya pagpirmahan within 30 days, matapos mabato ng enrolled copy mga ka-K5, nagiging layi ini. Pero konfirmahan sa presidente ang bill, nagiging layi ini upon the signature and subsequent publication. Pagpirma kag after publication. Kung iveto naman sa presidente, within that period, ibalik niya ni sa Kongreso mga ka-K5. Pero kung iveto niya abi, ibalik sa Kongreso, may ara sang overriding a veto sa gyapon nga maimo ang Kongreso mga ka-K5. 2/3 ang boto, no? Ang Congress can turn a vetoed bill into law kung ang House of Representatives kag Senate i-override nila, no? Ang presidential veto mga ka-K5 by 2/3 ang boto mga ka-K5. No? So, ang pinaka maayong ay muon sang presidente kung hindi niya gusto ang laying nga ginpasar sang Senado kag Kongreso, tikwa niya i-veto niya. Pero bisan na veto niya, pwede gyapon na balis karon, no? Mayara gyapon sang maimo sa pag-override sang veto ang mga kongresista mga ka-K5 by 2/3 sa ila sila pagboto sa ila. Maboto sila, no? Kinanglan sang at least 2/3 sang boto sang both houses para ma-override ang veto sang presidente. So let's all wait and see kung ano sining matabo mga ka-K5. Madayon o kung hindi ang pinili ay Ma'am Gian Anvel Siloso, good morning. Dira sa may barangay Luktogan, Gapamati na. Dira sa may kuano sa pwesto ni Ma'am Gian Anvel Siloso. Every weekend, nalalabayan ko gida. Sa kay Sir Arnaldo Hinoves, may aga. Rodolfo Evangelio Jr., nag-monitor na. Thank you, Ged. Rowan Buendia Alonsagay, good morning lang sa iya kuno asawa, kag sa duwa niya kabata. Dira sa may barangay Binawbawan sa Banwa sang Pilar. Oy may aga sa mga taga Binawbawan Pilar ha, naga-monitor na. Ma'am Dolores Abilarde, good morning. Kay Tony Hikilio, may aga watching from barangay Nagsulang Dumaraw. Oh, thank you gid Sir Tony Hikilio kag sa mga taga barangay Nagsulang Dumaraw nagapamati gid. Diri sa K5 News FM. Kay Ma'am Dolores Abilarde kag Abilarde family sa Lawaan, may aga madamo gid ga salamat. Sa Alpha Omega Beta Umbets Fraternity and Sorority 1976 naga-monitor halin kay Mike De La Torre, Mario De La Cruz sa Burado nagapamati naman. Thank you again Sir Mario De La Cruz Burado, nagatutok na diri sa aton pagpangalagad. Likewise, good morning sa mga suki naton diri sa may Teodoro Arcedes Trade Center Galanog ang K5 News FM. Ilabi na sa mga suki naton da sa RV Mini Mart, nagatutok na sila da, madamo gid gyud salamat sa mga ka-K5 daton sa RV Mini Mart, no, naga-monitor na. Thank you Ged. Kag likewise kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, good morning. Kag kay Ma'am Mikmik Villaruel, no, dire sa may barangay Libas nagapamati naman. Thank you Ged sa aton sini nga mga suki nga mga ka-K5. Arnaldo Hinoves, good morning. Madamo gid gyud salamat. Kay Ma'am Mary Jane Caputo Burado naga-monitor na. Kag sa kay kuno former Sangguniang Bayan member, isa sa pinakamahugod nga nangin kapitan kag nangin Sangguniang Bayan member dira sa Banwa sang President Roas aton sini nga ginaidulo si former SB Anjo Apitana Samson, no, maing agalanda SB Anjo, no, nagapangapi na da sa Lilias Kapihan, no. Actually manami gidabala magtulutambay sa President Roas, isa ginisa na notice naton especially last weekend ara kita dira, no, nag pulupungko da sila sini nga plaza dason kaon-kaon sa mga bulubaligya da sa higad sang plaza kanami kay may mga kuan damo pulungkuan mga kabataan damo pwede hampangan, no, unlike ya sa iban nga mga banwa, adios dayla banwa ya do patay do patay na kon gabi kay kadulom, dasun kon adlaw ay kagidyasang kadtuan, way gidyasang pasikawan mga ka-K5. Actually importante bala sa isa ka lugar, I just forgot the ratio mga ka-K5. Sa isa ka lugar, syudad o kon banwa, dapat may gina-allocate gina. Nga for nga park, parang tao may kadtuan, may tipon-tipunan man, may lulagaw-lagawan. May iban gidya nga banwa nga bisan kagamay na lang gani sa plaza nila do patay. No, hindi na ko mag-mention dira sa second district on kan ano na da nga mga banwa. Propagwa mo sa Roa City amo na na. No, duwaya duwaya sang kabuhi ang ila sini nga banwa mga ka-K5. Kun ano kadulom kun gabi, ti kun adlaw do patay man nga banwa. Pero sa President Rojas in fairness, mga ka-K5, dako ang ginbag-o sang President Rojas. Pagabot sa pag buhi sang ila ekonomiya kadto kadas President Rojas dumasalan mo nga ra sa syudad mo do equivalent yan do Pasig City na mga ka-K5 kay kadamo sa mga commercial establishments kadamo sang tao nga nagapakadto pakari sila merkado kag commercial establishments no kag maayong pagtatap sang banwa mga ka-K5 hindi man perpekto kayo man sang perpekto nga lokal nga panguluhan pero at least makita mong diferensya sang una nga mga dinikada ikumparar subong mga ka-K5 kag hindi ta na madingot no nga pag-acknowledge sa effort sa mga local officials sa President Rojas syempre sa kaupod dira mga sanggunian bayan members ang ila sini nga local chief executive kag mga kopdanan nila sa lokal nga panguluhan mga ka-K5 Daydin Boro maing aga nagamonitor na sa mga tagalibas kuno da good morning Arlene Unyada Basa ma'am salamat gid sa pagtutok ma'am Heidi Villagracia no thank you gid ma'am Heidi kag sa mga paryente da ni ma'am Heidi sa Maluklok Norte good morning no ma'am Daydin Boro thank you gid sa pag pamati pagbalik ta mga ka-K5 there is a Foro de los Pueblos program ma'am Mick Villaruel salamat gid sa pagmonitor ma'am Rena Leo Ayan Rohan kag kay Ihado Jomer Abiliera good morning dere sa may barangay Dayaw pagbalik ta hatagan taligwa mga nakalinyada diri nga mga balita mga issues kag impormasyon tutukan ta diri sa aton siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdom
2: KK5 News FM
3: with physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3.
6: Spore Biotics nagitupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka sa klinika Spore Biotics you're always in good health Spore Biotics ang fortified probiotic by 80 billion CFU sang good bacteria Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer mag klinika Spore Biotics ka!
7: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalasubong imo sugar.
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi,
12: dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day, sa sunod sang isa kabulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty
6: Miso, all-natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty So.
13: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag naglubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
16: Clinica Diofresh.
15: Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
17: Ako, ang linya ko,
18: isang kapsula ka lang.
17: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
18: ikapsula mo.
17: Extend.
18: Extend. Superman for men.
17: Gawa sa maca.
18: Isang herb
17: na nagpapataas ng ating energy
18: at stamina.
17: Like flavawaska.
18: Epektibong sexual potency herb.
17: Stimulates libido
18: and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
17: Extend Superman for men.
19: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
20: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
21: Hi, Tamisuanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Tamisuanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
18: Glaucoma,
17: Eye Care Gold Capsule,
18: Bacterial Conjunctivitis
17: o Pink Eye,
18: Eye Care Gold Capsule,
17: Eye Allergy,
18: Eye Care Gold Capsule,
17: Cataracts,
18: Eye Care Gold Capsule.
17: Ang Eye Care Gold Capsule
18: may aras lutein,
17: vitamin A,
18: vitamin E,
17: vitamin C,
18: zinc,
17: kag bilberry extract.
18: Eye Care Gold Capsule.
17: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health,
18: mag-inom sang Eye Care Gold.
17: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Adlaw-adlaw,
17: Eye Care Gold Capsule.
18: Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3
18: yung may Physio.
4: Ang Physio
18: yung may D3.
4: D3 Bio.
18: D3 Bio.
23: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio,
18: ang D3 Bio
4: yung may Physio.
18: Ang Physio
4: yung may D3.
6: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica. Sport Biotics.
0: DTX 500.
1: Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
1: Masamihin ng kapalatian?
0: I-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
0: Mag-DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
0: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
24: Yung mga blood sugar test.
25: Ilan itong score ganit?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
24: Ilan na lang yung mga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
26: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
26: DTX Beauty Soap.
28: Pamakan sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
29: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
26: DTX Coffee Mix.
28: Mabaka sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
30: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
26: DTX Coffee Mix.
28: Mabaka sa mga butika.
31: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
31: Ga! I-shoot na ga!
2: DTX 500.
32: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pin-out ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pin-out sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
28: Mabakal sa mga butika.
33: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advance

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Puro de los pueblos.
5: Roldan Besara Villarreal.
4: Para sa Puro de los pueblos.
5: Puro de los pueblos.
6: 12 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga lasang 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. By the way, kahapon, naglupok ining balita mga ka-K5 angot sa pag-suspend sa kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Joang Balanta naman nga isa sa mga party list nga ginsuportahan diri sa Roa City kag some parts of the province of Capiz ang Uswag Ilonggo. Kung ma-recall nyo last election, grabe gining kampanya sa Uswag Ilonggo, even sa una sini nga pagdalagan mga ka-K5. Tingiya sini nga representante si Jojo Ang mga ka-K5. Karon nadalay gining pangalan ni Jojo Ang sa isyu may kang tanan sa ginaligar mga ka-K5. Iya sini nga kang tanan sa kompanya nga nakakakuha sang dako nga balor sang kontrata public works contracts while ini ang lawmaker mga ka-K5, which is according diri klaro ini nga konflikto or may conflict of interest mga ka-K5. You're a lawmaker, you're an incumbent party list representative, and then may kang tanan ka sa kompanya nga nakakakuha sang tuman kadako nga pondo sa isa ka proyekto sa gobyerno mga ka-K5. Tigin filean ini sang 14 counts sang kaso nga graft mga ka-K5. Kung ma-recall nyo, ginfilean ni siya sang 14 counts sang kaso nga graft. Kagkapon, ginmanduan sang Sandigan Bayan si Anga masuspend sang 90 kadlaw. 90-day preventive suspension, mga ka-K5. Ining Ilonggo Party List Representative nga si Jojo Ang nga nagatubang sang graft charges bangod sa ginaligar sini ng inkang tanan sa kompanya nga nakakuha sang 214 million pesos nga public works contracts. Ang September 21 resolution sang Sandigan Bayan gagin pagwa kahapon sang Anti-Graft Court 6th Division nagasiling diri nga masuspend siya sang 90 kaadlaw. Ini sa idano man sang Section 13 sang Republic Act 3019 o kon ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act nga naga patuman sang preventive suspension sa isa ka public official ay mandatory preventive suspension sa isa ka public official kung ini ang ginkasuhan sa korte mga ka-K5. Ma-recall ta nga ti si ang naga plead not guilty sang gin-arraign ini may kang tanan sa duha sa 14 ka counts sang graft. Kiti nag-file man to sila motion nga ti kuan na lang ni tingbon. But I believe do wala ini gin grant sang korte mga ka-K5. Ti ginakusaran si ang sang Sandigan Bayan nga may parte, may labot sa isa ka-construction firm nga nakakuha sang public works contracts nga nagabalor 214 million pesos while ini, miyembro sang House of Representatives mga ka-K5. Kag si ang mga ka-K5 ang isa sa mga public officials nga giningadlan sang detain nga si sang detain contractor nga si Pacifico Curly Discaya II sang nag-testify ini sa congressional investigation sa ginapayag karon mga nakakabaton sang kickbacks mga ka-K5 wherein ining allegation ni Pacifico Curly Discaya II ang ugot naman nga ginapanginwala sang party list congressman. Pero kung kita maglantaw, hindi man ni makabig naton nga unfair kay Jojo ang mangin oportunidad ni sa iya nga pamatud-an. Iti kun sa pananawan sang publiko, somehow may konflikto gid man. But mangin oportunidad ni sa iya ang pagatubang niya sa korte mga ka-K5 nga masabat. Ining graft charges nga gin-file sa iya kag kun bala nakabenepisyo gid man sang ati kongresista katimo may labot ka iya sa nakabaton sang kontrata nga hindi lang niya piso ang nabaton kundi ginatos ka milyon. And in fact, ina nga opisyo mga ka-K5, no? Ina nga opisyo, style man na sa iban nga mga kongresista, himo-himo sila party list, dalagan sila, dasunti, suportahan lang, bubuan lang nila kwarta ang mga lokal nga politiko para suportahan nila party list, sure win da yun. Kaya gamito ng party list para makakubra sang mga proyekto o kon paboran ang kun anuman nga mga business interest kun sa din may ara sila para everybody happy. No? Isa na sa mga piso sa mga nagatukod-tukod sa mga party list mga ka-K5. Kagmaayon ni nga may mga kasubong sini nga mga investigations mga ka-K5 para matapna na ni. No? Kapareho nga ginaimon nila legal ang ila sini nga piso sa pagpangawat. But in fairness to Jojo Ang, ari na ni nga reklamo sa Sandigan Bayan, kag kita nagapati nga manggaranon man ni siya enough nga makakuha sang serbisyo sang abogado nga makadepensa sa iya kung bala inosente siya sining akusasyon batok sa iya o kon guilty mga ka-K5. 40, 90 days nga may suspension, no? 90 days nga suspended si Jojo Ang as a party list representative from pamangkot. After sini, ano da yun? Ma-challenge man ni karon ng aton sining ombudsman and even ang Sandigan Bayan na hindi lang kita mangin selective kundi ubuson kutob sa mga nangin corrupt nga mga opisyal mga ka-K5. Hindi lang kita hasta sa kumod-kumod kundi filing nyo kaso. Filing nyo kaso para masabat nila kung ano kamatuod mga ka-K5. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, istoryanta ni mga ka-K5, ining natabo nga pagpaniro sang polis sa iya sini nga mga imata dira sa may banwa sang Amindan or ining ginambal nilang indiscriminate firing. Nagpinalupok matapos nakabais niyang iya sini nga magulang sa haya sang iya sini nga amay mga ka-K5 nagligad pa ni nga gabi natabo dira sa may banwa sang Amindan sa may barangay Agambulong sa banwa sang Amindan. Kamusta na subong sitwasyon sining police officer nga ni, police ka pa naman. Pinalupo kapusil mga ka-K5. Gamit pa ang service firearms. No? Kagbala. Ngaya kagobyerno mga ka-K5. Balikan ta na diri sa aton siniga pagpangalagad. Likewise, sining pag-surrender sang ginatos ka mga loose firearms. Diri sa aton siniga probinsya kagining nadakpanto sa banwa sa Mambusaw. Nga kuan sang armas kag droga. Balikan tara diri sa aton siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom.
7: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: So wow.
8: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
9: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na kamo. Sa DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500.
10: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa imong mga soltero days. Paano ang DTX 500 makabulig sa madamong apunggod sa imong mga guya?
11: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga gakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabing yabok, grabing kagaw, grabing kung ano-ano lang ako na gakontribute sa pag-develop sa pungod. Biskan mga ako na, registration sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka. Ka.
12: Baka epekto na si muskin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays or radiation. Nga cause man na siya kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation on your
13: sa mga pamatan noon, bala? Yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
10: Pulaw. Aside nga pulaw, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
12: Correct.
10: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagkakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ha, ang maginang paborito sa mga bataon sa mong sir boy.
12: Correct. No?
10: Ang hindi paborito sa bataon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX, pero ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant. Antioxidant man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
13: Kakas yun ang punggod.
10: Kakas ng mga punggoda. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako, ginaya makabulig ya.
12: Correct, no?
10: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
12: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
14: DTX 500!
15: Sinakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
16: Sa kapila ka maginan?
15: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan.
16: Subong, kamusta?
15: O, ay, nagyo ginabatsyan, maskin gamay.
16: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
15: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
14: DTX 500!
10: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuluan mo atay sa tanan nga mga toxin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
12: Correct, no? Kay collagen
10: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
12: Puting datos ang DTX 500.
10: Hindi dali maghubag imong kurason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
12: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung sa pimples, bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500?
14: DTX 500!
10: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
12: Ang extension?
10: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi nyo paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
14: DTX 500.
16: Imo pangalan na partner.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
16: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
17: 470.
16: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
17: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
16: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
17: 160.
16: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
17: Inom ka mo sang DTX 500.
14: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
19: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Dula ang ginabatsyag sa lawas.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
20: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Spore Biotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Gina Cano, ang ginabatsak ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo kapila ka maginom
7: sa DTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
5: Oy na, halin sa nagtake kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsak.
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo